0: dito sa lugar ninyo.
1: Opo.
0: Sa apis.
1: Opo.
0: Kasi sinasabi niya na ito ay kanya.
1: Opo, yun ang pagkasabi.
0: Anong sabi ng DNR?
1: Ang sabi ng DNR, wala daw siyang property dito sa area. Wala siyang lupa dito. Yun ang sabi ng ano.
0: Nakadokumento yun?
1: Opo, at nandiyan po ang dokumento.
0: Okay, kasi may problema, pres. Mayroong lupa dito, kasama na yung Mr. Dutor, yung magulang nung namatay ng mga bata, na ibinibenta na 100,000 per hectare.
1: Opo.
0: Meron ba kayong nadidinig na ganun? At gusto nang bawiin yung pera nila dahil walang...
1: Si Dutor, ay member din namin yan, nagkwento nga sa amin na may nabili raw siya kay Tumala na lupa.
0: Oo.
1: Yun ang pagkasabi ng matanda.
0: Okay.
1: Nabili raw niya sa matanda ni
0: Tumala. Yung benta, kasi yung iba kasi, siya mismo nagbebenta.
1: Yun po, siyang nagbenta.
0: So kung ang sabi ng DENR, wala siyang property dito, true document sa pinadala ninyo, ibig sabihin, illegal yung mga binibentang lupa niya. Kasi walang papel eh.
1: Opo, illegal yun po. Ay kasi talagang walang papel. Kasi kung may papel siya, may title siya, pwede.
0: Pwede, oh, siyempre, sarili mo eh. Diba? So ano ang klasifikasyon ng lupa na ito, pres? Mga lupa niyo rito?
1: Ang klasifikasyon dito, yung iba raw may mga, ano na daw, may titulo. Bago na pa-verify din sa DNR, may mga titulo nga, pero yung mga mismong tao na sabi nakapangalan, hindi nila din alam kung saan yung mga lupain nila.
0: Hindi, kasi pag kami titulo, kami survey yan.
1: Opo.
0: So merong longitude, latitude, ibig sabihin may GPS.
1: Opo.
0: Alam mo, may muhon.
1: Opo.
0: Muhon. Pero tingnan natin, ha, kasi yung DNR at saka yung DAR, dadalhin ko rito. Para ma-actual visit nila yung lugar.
1: Ay, salamat po, sir.
0: Iservisa namin para malaman natin.
1: Opo,
0: kung...
1: Opo, sir. Totoo yan.
0: Ang amin lang dito, pres, maibalik yung pera ng mga bata.
1: Opo.
0: Na isa sa naging sani sa stress na kinamatay ng tatay nila.
1: Opo.
0: Kasi walang... okay lang kung may makikita ang papel.
1: Opo.
0: Pero walang papel eh.
1: Wala.
0: Di ba?
1: Wala.
0: Kaya napunta kami rito, biniverify namin kung membro nyo si Dionisio.
1: Member namin po.
0: Pero...
1: Na. Pero hindi na siya naging aktibo na nagamiting sa amin. Natagal lang, hindi na talaga nagamitin siya.
0: Kasi natuklasan ninyo na hindi pala totoo yung sinasabi niya.
1: Opo.
0: Na kanya tong lupa na inuukupan ninyo.
1: Opo, pinapalis na talaga niya kami dito. Sabi niya mag-alis kayo dyan ay sa akin yan. Kaya yun nga, nagsangguni kami sa DNR. Bago yan naman ang nagkuhan kami ng request, resolusyon na i-verify sa DNR kung talagang totoo na meron siyang hawak-hawak na katibayan na talagang siyang nagmamayari.
0: Okay.
1: Eh wala, ayon sa sagot ng DNR, wala daw siyang property dito sa area.
0: Kayo registradong butante ng
1: sa
0: Aburlan?
1: Aburlan po ako, registrado akong butante.
0: Ay, mga member mo?
1: Mga tiga Aburlan din po,
0: registrado. Sige. Kasi dadali natin to sa sangguni ang bayan ng Aburlan.
1: Opo, salamat okay. Po, sir.
0: Ano ang gusto mo sabihin? Presidente ng mga magsasakang katutubo sa Aburlan. Diyan sa may apok-apok, mga kaibigan. Ngayon, yung pera, nakikiusap po ako sa inyo, Sir Dionisio. I-produce niyo yung papel, Sir. Produce niyo yung papel para may kapanatagan to mga bata. Kasi may mga nilalaan kaming tulong para dyan. Pero hanggat walang kapanatagan na yung lupa na binenta ninyo ay talagang sa inyo at ma-justify natin, di ba? Parang naging blood money to eh. Yung pera ho, in-explain ko kanina, pampagamot yun sa nanay nilang may cancer. Hindi na ho nagpagamot. Gamitin na lang yung pera para ibili ng lupa na binibenta ho ninyo. Di ba? Ngayon, kung wala ho kayong maipakita, talaga hong mai-stress tong magulang na sana ipinampagamot ko na lang sa asawa ko yung pera na yan. Kesa wala ho kayong maibigay sa aming papeles. Doon ho tumindig yung balahibo ko na meron ho palang ganun. Yung pera na ho yan eh, hindi ho pera na inutang lang o panagbent, hindi ho. Inipon ho ng mag-asawa yan, pampagamot doon sa cancer na sakit nung asawa ho ni Mr. Doctor. No? Mga kaibigan, okay? Eh wala ho kayong maipakitang papeles hanggang sa mga oras na ito. Ha? Hanggang sa mga oras na ito. Ngayon, kung meron man, ilabas nyo na ho. Para tapos na kami rito. At doon na kami sa susunod na plano namin sa mga bata na matulungan mag-aral, mag-ano. Pero hanggat hindi, sila ho lang sa gabi dyan eh. Eh kung marami yung pumupunta dyan na pinapaalis na ho itong mga bata. Dinuduro, tinatakot. Kaya ang ginawa ko kahapon, pakita mo ba nagsasalita tayo, Bon? Ang ginawa ko kahapon, dahil nasa legal age itong bata, dahil sa lugar na yan, wala ho siyang kakampi, yung kapitbahay lang na ilan, ang pinakiusap ko sa presidente ng sama ng mga katutubo, magsasakang katutubo, dyan sa Valderrama, Sitio Valderrama, Apok-Apok, ay, dahil legal age naman siya, at miyembro yung tatay nila, nagbabayad naman di Diyos sa asosasyon, kung pwede, siya ang ipalit sa tatay niya bilang miyembro ng asosasyon. Pumayag naman yung presidente, yung board of director, dahil nandun sila lahat, na ang bata ang papalit dun sa tatay. Legal age naman yan. Para meron siyang kakampi. Just in case na paalisin siya dyan at mga papeles na magsasabi, taga dito ka ba? Ang asosasyon pwedeng gumawa ng sertipiko na itong bata ay talagang dyan at membro siya ng asosasyon. Dahil yung tatay niya ay membro, namatay nga lang. Salamat doon sa samahan ng mga magsasakang katutubo dyan sa Apok-Apok. At tinanggap yung pakiusap ko na ang pumalit sa tatay ay yung bata na lang. Okay? So, may mga harassment na nararanasan itong mga bata. Gusto silang palisin dahil patay na yung tatay. Sabi ko, huwag kayong papayag. So, kakampi na natin yung nasa nailapit ko na kayo sa asosasyon. Pag kami ganyan, tawagan nyo ako. No? So, alam na ng mga bata yung gagawin. May instruction ako sa kanila. Ako tumutulong lang. Wala tayong personal na pangangailangan na kailangan dyan sa kanila. Trabaho na natin yan. At mas lalong naambag yung damdamin ko nang malaman ko na yung pera palang binayad nitong asawa kay Dionisio ay pampagamot sa kanser ng kanyang asawa. Pero hindi na nila ginawa na ipagamot yung asawa sa halip. Ibinili na lang ng lupa. Kaya please lang, Mr. Dionisio, kung wala kang maipakitang papel, ibalik mo yung pera ng mga batang ito. Pera ng magulang nila para magamit ng apat na yan yung pera na pinaghirapan ng mga magulang nila na ikinamatay pa nila. Ha? Parang blood money yan, sir. Pera. Gabi-gabi iniiyakan niya nung tatay doon sa kapitbahay. Kausap ko kahapon, kaya kong patunayan yan. Dahil hindi pa nga ibinabalik yung pera. Hindi ko titigilan to, sir, hanggat hindi mo ibinabalik yan. O, magpakita ka ng dokumento na talagang sa'yo yung lupa na yan. Pati yung doon daw sa asosasyon na 300 hectares ay inaangkin mo. Dito na tayo magtatalo. Kaya ang sabi ko, parang dinala tayo dito ng istoryang ito para matuklasan ang... Alam niyo ba kung sino, kanino nakatitulo yung 300 hectares na yan? Magugulat kayo. Magko-commercial lang ako, ha, mga katropa, ha. 8:11 na ng umaga ang ating oras. Mamaya sa ating pagbabalik, makinig ko kayo mga taga-DENR. Lalong-lalo na yung panahon ni dating Penro Ray Crisostomo. Ha? Mga kaibigan, at ang oras natin atid sa atin yan ng 1 plus feeds na kalidad.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
4: XFM.
2: Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
1: XFM.
0: Mga katropa, excited!

0: oras, alas 8:16 ng umaga. Oras atin sa atin ng Uno Plus Feeds na kalidad.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
0: Diyan pa ba kayo yung mga broker ng lupa? Sa mga nagbebenta ng lupa na nakita lang na walang nakatira, kanila na raw. Okay. Saan na tayo? Nagdugtong-dugtong na to mga katropa eh. No? Di ko alam kung talagang ibinigay sa atin ng panahon itong usapin na to. Ito nagdugtong-dugtong na. Okay, balikan natin. Sabi ni Press kanina na yung lugar na kung saan eh naandun yung mga miyembro ng mga samahan ng mga magsasakang katutubo. Dito na tayo sa kabila. Doon na sa area. Nagsasalita tayo kahapon. May mga video ka ba dyan? Meron dyan ako na ipasa kahapon. Pakicheck mo na lang doon sa GC. At sinasabi na yun daw eh inaangkin ni Dionisio yung lugar. Okay? At yung grupo, para asa iyo ba? Sige, tanungin natin sa kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman. In English, DENR. Oh. Sila ngayon lang. Kasi sinasabi ni Dionisio na kanya rin daw yan. 300 hectares. 300. Tama. Hindi ka nagkamali ng pagkadinig. 300 hectares. Ngayon, nag-inquire sila. No? Sa DENR. Bago lang. March 2026. Ito bang lupa na inuukupahan namin eh talagang kay Dionisio? Oh, sabi ng DENR, sabi ni Alexander Mancio, Development Management Officer 5 ng Senro, wala pa si Rodney Berrien noon eh. Si Mancio ang OIC noong March 2026. This has reference to your petition per resolution number 3 series of 2026 requesting for cancellation of any documents in the name of Dionisio Tumala covering lot number 2982 CAD 799 containing the area of 3,731 square meters located in Barangay Kabigan. Sabi nila, please be informed that the based on the allocation book of this office, the above mentioned lot is listed in the name of P&P. P&P. Ang P&P, PSCSD na yata ngayon, di ba? The subject lot has been subdivided into 89 lots from 1 to 89 under subdivision plan approved in favor of Teresita Domingo on October 4, 1991. Furthermore, Dionisio Tumala has no public land application filed in this office as of this date covering the aforementioned lot based on the general index card of this office. Si Dionisio Tumala ay walang pag-aari na lupa. Public land claim, no? As far as DENR, Senro is concerned, mga kaibigan, Senro may hawak ng Aborlan kasi third district. Hindi Penro. Wala siya sa listahan, mga kaibigan. At yung lupa na kung saan nandun yung mga katutubong magsasaka, no, na inaangkin ni Dionisio, ay nakapangalan kay Teresita Domingo. tingnan natin ang dokumento, walang pag-aari si Dionisio dyan sa lugar na yan. Mga kaibigan, kung hindi, Bon, ilan ba yung ano? Ilan ba yung 3,731 square meters? I-convert mo ngayon sa ektarya. Oh. At yung lupa na yon, natuklasan na hindi kay Dionisio, kung hindi sa isang pangalan na Teresita Domingo. At si Dionisio Tumala has no public land application filed in this office. Mga kaibigan, eto na. Sino si Teresita Domingo? Ilang hektarya yan? Ha? Mga kaibigan, may ipaparinig ako sa iyo, sa inyo. Panayam ko doon sa vice president ng asosasyon. Nandiyan na siya, Bon, yung kanyang video. May mga babanggitin siyang pangalan. Humihingi, ito ha, gusto ko, wala akong pasok kasi hindi inar eh. Di ba? Pero nakausap ko na yung ilan na bukas pupunta ako mismo sa opisina nila to coordinate. At itong mapa na ipapakita ko, tingnan natin kung legit. Kasi sabi ng mga katutubo, sir, hindi kami mabigyan ng kopya ng ano dyan, ng mapa na hinihingi namin. Kaya ang ginawa namin, pumunta kami ng Region 4B. Binigyan kami ng certified true copy. Magugulat kayo. Sandali lang. Isa-isay natin. Ngayon pa lang humihingi na ako ng paumanin sa mga pangalang mababanggit ko, ha? Kasi ito naman ay dokumentado. Gusto ko sana makausap po kayo. Lalong-lalo na yung mga pangalan na kawani dati ng DENR, mga kaibigan. Pakinggan nyo muna. Makinig kayo mga broker dyan, ha, yung nagbebenta ng mga lupa sa Burlan. Si Vice President, mga kaibigan, ano? Ha? Ito yung sinabi niya kahapon sa akin. Bon, i-play mo yan. Pakinggan nyo mabuti at ipapakita ko sa inyo yung mapa na kung saan sinasabi ni Dionisio Tumala na kanya raw yun. Ang sabi ng DENR, wala siyang application for public land, no, na nag-file doon, kung hindi yung lupa na inaangkin niya ay nakapangalan sa isang Teresita Domingo. Sino si Teresita Domingo? Mamaya, pakinggan niyo muna itong sasabihin ng Vice President ng Samahan ng mga Katutubong Magsasaka dyan sa lugar na yan. Play mo.
2: Ito ba? Ito ba? Sa Region 4? Yan, ito ba? Yan.
3: Sige. Sige, sige, Vice.
2: So, nung makakuha po kami ng dance na to, ng mapa sa Region 4B natin sa Manila, nagbuo na po kami ng association upang asikasuhin po ito ng samahan.
3: Mm.
2: Para sa ganun po ay hindi po kami pagtangkahang masamang mga tao.
3: Mm.
2: So dito po lumalabas na ang mga ibang areas po na aming inokupahan dati ay ito po ay actually okupado po nung aming mga nung mga unang panahon before World War.
3: Mm.
2: Kaya po ipinagpatuloy po namin hanggang sa natukasan po namin ito ay tinibulisurbi ng DNR Puerto Princesa City.
3: Sino pa yung sendro nun?
2: Si Pedro Cristo mo po.
3: Si Ray.
2: Oo, at ipinangalan niya sa kanyang kapatid na si Teresita Domingo et al.
3: Yung
2: area po.
3: Ilang hektarya to?
2: 300 po, something. 300
3: yung 300 po. Hectares, pinangalan ni Ray Crisostomo sa kapatid niyang si?
2: Teresita Domingo et al.
3: Sa anong basihan?
2: Na hindi ko po alam, sir, kung ano po. Basta ito po ang nakulang yung dato sa record sa Region 4B na nagsasabing ang maluting ito ay naka-ital kay Teresita Domingo.
3: Si Teresita Domingo, ulitin ko lang, kapatid ni?
2: Ito po ay kapatid po ni dating Pedro Cristo mo po.
3: Nung ginawa tong mapa na to, panahon ni
2: Pag-upin po ng kabigaan, PNP, isinama po niya itong table survey sa area.
3: Table survey. Opa. Pero si Pen, si Ray Crisostomo ng panahon na yon ay Penro.
2: Penro po.
3: Penro. Pero ito, 300 hectares sa kapatid niya pinangalan.
2: Opa.
3: So, galing doon, hanggang ngayon, ano na istorya?
2: So, ito nga po, pinapaloap namin, inaasikaso namin na ang karamihan po sa loting ito ay taga-DNR po ang mga apply.
3: Saan po dyan mga taga-DNR?
2: Hindi po malungkit sir, mamaya po, tingnan po sa record. Nandito po si Penro Crisostomo.
3: Dito, kay Penro to?
2: Mamaya po sir, mamaya.
3: Sige, oh, okay.
2: Nandito po si Lilang ng...
3: Si Johnny Lilang?
2: Nandito po si Alex Kiawit.
3: Si Kiawit.
2: At ang iba po, hindi ko po masalong kilala sa Senro.
3: May mga taga DNR Senro ang ngayon na nakaupo. Nagtatrabaho pa.
2: Mayroon pa po sir. Mayroon pa tayo sa...
3: Pero may mga pangalan kayo kung kanin-kanin.
2: Taga
3: DNR. Okay, sige. Good. Oh, ngayon, sige. Tuloy mo, Vice.
2: So hanggang sa ngayon po, ang ginawa po namin ay nagkuha na po kami ng mga tax deck sa mga latamber na namin na nilipay kung saan may mga taong naka-apply.
3: Okay.
2: Na kasama po yung ating Penro, Johnny Lilang ng Penro. Mamaya po, harapin ko natin yung datos dyan para makita po natin kung anong mga latamber ang kanilang inaplayan dito.
3: Sige
2: po, hanggang doon lang.
3: Ilang lote ito, 300 hectares sa
2: Bali,
3: mais?
2: 85 po.
3: 85?
2: 85 blocks.
3: Oh, sa isang lote, ilang hektare yan?
2: 4.4 po, kadalasan.
3: 4.4? So ilang lote lahat itong 300 hectares na to?
2: 85 po.
3: 85? Yes. So karamihan dito, taga DNR?
4: Yes po.
3: Okay. So saan na kayo ngayon dito, yung association ninyo?
2: Dito po, sa may pula. Ayan,
3: ito, kukupado na yan.
2: Opa.
3: Pero ito, meron na itong table survey. May mohon.
2: Ito po yung doon sa unahan namin, yung mga kubo doon, yung bahay doon.
3: Kasama ba rito yung kid doctor?
2: Parang out po siya sir, dito po siya sa apok-apok.
3: Hindi, magsaysay daw yung kanila eh.
2: Hindi ko lang po alam kung anong latamber sila, ha? Mamaya po tingnan natin kung sila ba sa loob, kung sila sa labas.
3: Oo. At saka kanino nakapangalan yung lote nila? Opa, anong lot number?
2: Ayan nga po, mamaya.
3: Sino si Dionisio Tomala?
2: Yun po, nagpanggap na siya po ang may-ari ng lahat ng lupa
3: ito. Ito, hindi. Oo nga. Pero ang nakapangalan dito, pero Domingo.
2: Si Domingo po.
3: Hindi si Dionisio Tomala.
2: Hindi po, nagpanggap lang po yun para makapira.
3: Okay, good. Sige, so ano ngayon ang sitwasyon ng Association Press?
2: So tingnan po natin, sir, dito yung mga...
3: Ay, Vice pala.
2: Pangalan ng... Excuse me,
3: sige po.
2: Tingnan po natin dito. Kasi andito po yung ano eh.
3: Ay, sorry. Kausap na natin dito. Mamaya kakausapin naman natin yung board member.
2: Lahat ng member.
3: Abogado, board member, para matapos na.
2: Wala yung board member.
3: Okay! Ito ho eh, inumpisahan ko lang ha. Gusto kong ipaliwanag ito ng DENR Senro. Kasi, ang Aborlan ho ay sakop ng 3rd District kaya Senro sila. Okay. Tingnan nyo mabuti yung mapa. Bon, ano pala to? 300 hectares. Ha? Okay. Sabi ni Dionisio Tumala kanyaro yan. Kumilos itong mga katutubo, hindi sila bigyan di umano ng kopya ng mga papel dyan sa lugar na yan. Kaya pumunta sila ng Maynila. Sa Region 4B, binigyan sila ng certified true copy ng mapang yan. Hindi Dionisio Tumala ang nakalagay. Tingnan nyo mabuti. Bon, pakiano mo sa gawing kanan. Tingnan natin yung subdivision plan. Base rito sa sinabi ni Alexander Mancio, OIC Senro, noong 2026. Itong mga lupa na kiniklaim ng kung sino dyan, lot number 2982 ay nasurvey na. Ano? Nasurvey na at ito ay mayroong 89 na lote under subdivision plan CSD 04010123 approved in favor of Teresita Domingo noong October 4, 1991.
0: Tingnan mo nga yung number dyan, Bon, kung makikita yung subdivision plan na sinasabi. Ayan ho lahat yan, ha. Oh. Original survey, June 30, 1984 pa, mga kaibigan. Pero ito, makikita nyo rito, certified true copy. Certified true copy ni Virginia Rigodon, Chief Land Record Section ng DENR Mimaropa Region. March, bago ito.

na itong nakapangalan dito na Teresita Domingo, kaya hinahanap ko yung number ng ating kaibigan, kakilala din natin ito kasi na-interview na natin ito nung panahon pa niya eh. Si Penro, si Ray Crisostomo. Kung kapatid niya ba talaga si Teresita Domingo? Dahil itong buong subdivision plan na ito na ipinagawa ay nakapangalan kay Teresita Domingo, na sabi ni Vice President, di umano, kapatid ni Ray Crisostomo, dating Penro. Oh. Ngayon, makikita ninyo dito, bon, pakita mo doon sa mga lot, may mga lot number yan. Lot number, yan o. Oh. Yung mapa. Pakita mo yung mapa. Mapa, yung buong mapa. Okay? Ito dadaling ko to bukas sa Senro. Kasi ito galing sa region, sa kanilang record section. Okay? Oh. Bago ito. Oh. Ngayon, tingnan niyo yung mga lot number na yan. Sige nga, i-zoom mo nga yan. Lot number. Hanapin mo yung lot number, survey number CSD 0401. Tama rin ito. No? Merong nag-apply ng tax declaration of real property sa munisipyo. At ang binasihan nila ng tax declaration na ito, itong table survey na nakapangalan kay Teresita Domingo. At merong isa na may-ari ng isa sa mga lote na yan. Ang dami, meron na oh. Lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawat isang lote ay nasa 4 na hektarya, tama? Okay? At isa dyan ay nakapangalan na may apply ng tax declaration. Mga kaibigan, ayaw ko magsalita nang wala tayong dokumento eh. Nakapangalan, hindi ko alam kung ito eh siya yung taga DENR na sinasabi, kasi sinasabi ni Vice President, karamihan sa mga may-ari na mga lote na yan na nakapangalan kay Teresita Domingo ay mga taga DENR. Mga kaibigan, at isa dyan, no, nag-apply ng tax declaration ay isang Ronnie Lilang. Hindi ko lang sigurado kung si Lilang, Mr. Ronnie Lilang, ay ito yung taga DENR din. May kilala kong Lilang dyan, pero hindi ko alam kung si Ronnie Lilang iisa dun sa nag-apply na taga DENR dyan sa mapa na yan. Mayroon din dyan nakalagay na Ray Crisostomo. Isa rin siya sa may-ari nang isa sa mga lote na nakikita ninyo. Mayroon akong hawak na mga nag-apply ng tax declaration sa munisipyo kung sino-sino ang nandyan at nagmamay-ari ng mga lote na yan. Mga kaibigan, kaya gusto kong malaman kung yung bang Ray Crisostomo, yung Ronnie Lilang, mga taga DENR ba ito nung panahon na yon? At yung Teresita Domingo, kapatid ba talaga siya ni Ray Crisostomo na dating Penro, kasi nakapangalan sa kanya? Dahil kung ito ay magiging totoo, hindi maganda ito. Kasi conflict of interest yan. Bakit kayo merong mga lote dyan? At papanong napunta kay Teresita Domingo? Na di umano, sabi ni Vice President, kapatid ni Ray Crisostomo. So something is wrong. Wala pa akong sinasabi. Kaya gusto ko maliwanagan ito. Dahil ito yung nililinaw din ng samahan ng mga katutubong magsasaka sa lugar na kung saan nakaukupa na sila dyan. Nung malaman nila, meron na palang may-ari yan. Hindi nila alam, nung nandyan pa sila, panahon nila noon, matagal na sila dyan nakatira, ay

sinurvey na pala yan ang hindi nila alam. At yan ang lumabas. Ang table survey, hindi na pinupuntahan sa lugar. GPS, mapa, sukat-sukat. Table survey. Hindi ko alam kung under the table survey o safe table survey. Kaya please lang. No? Gusto nating malinawan. Meron nung mga nakapangalan dito na meron nung mga taga-Tondo, may taga-Santa Cruz, Maynila. Ay, hindi naman. Paano napunta sila dyan? No? Ito, bakit ito? Tax declaration. Ronnie Lee lang. Hindi ko inaano to kung si Ronnie Lee lang na taga-Diin to. Ah. Pero ito, matagal na. No? Kung hindi naman nabayaran, hindi nabayaran yung amilyar. Diba? Kasi ito, 20... Yung municipal assessor noon ay si Orlando Acosta pa eh. 10/29/2024 pa ito. 68,000 ang assess value. Agricultural. Ang ginagamit pang agricultural purposes. 68,000 ang value. Assessment value ng municipal assessor noong 2024. Every year, tumataas so ang real property tax o yung value ng lupa. Lalong-lalo na kung konkreto yung mga daan, may development. Nagmamahal yan. Mga kaibigan. So kung totoong ito eh, halos kalahati ng mapa na yan, eh por mga taga DENR ang nag-apply. Kung hindi man nila tinuloy, no? Pero nakapangalan pa rin sa kanila yan, ay hindi yung magiging maganda. Kaya doon ako nang lumo eh. Diba? Kung totoong kapatid ni Rey Crisostomo, dating Penro, o Senro, si Teresita Domingo, ano, hindi naman taga dyan si Teresita Domingo, hindi rin sila kilala ng mga tao dyan. Diba? Kasi magkakaroon ng konklusyon pag hindi nyo na malino to eh. Di ba? Nang dahil ba siya ay taga DENR, ipinangalan niya sa kanyang kapatid, kaya nakabuo ng ganyang mapa. At merong mga nag-apply ng mga taga DENR din nung panahon na yon. At hanggang ngayon, nakapangalan sa kanila. Oh. Na ngayon, ito yung inuukupahan ng mga nitibo noon pa, yung lugar na yan. Okay? So nag-umpisa yan ng angkini ni Junicio Tomala, yung lugar na yan. To find out na hindi naman pala kanya yan. Kay Teresita Domingo, na di umano'y kapatid ng isang taga DENR din na si dating Penro Rey Crisostomo. Mga kaibigan, marami akong pangalan pa rito at marami tayong sasagasaan pangalan. Pero ayoko muna ang pagbababanggitin. Doon lang muna tayo sa binabanggit ko. Bukas malalaman ko lahat yan. No, sana maging transparent yung DENR Senro sa atin. Dahil okay naman yung OIC nila ngayon si Rodney Berrian. Hindi magsisinungaling yan. Dokumento pinag-uusapan natin dito. Reputasyon ng DENR. Kasi kung mangyayari yan, eh pambihira. Diba? Diba? Ayoko munang magkomentaryo tungkol dyan. Dahil pag nalaman ko na kayong mga taga DENR din ang nag-ukupa ng lugar na yan, no? Yan ay matatawag nating pagsasamantala sa taambayan. Kung sino yung actual occupant dyan, mga netibo, mga magsasaka, sila ang dapat nakapwesto dyan. Hindi kayo. Diba? At hindi dapat nyong ginagamit ang impluensya ninyo bilang kawani ng gobyerno para makapag-ukupa ng lupa na sana'y mapunta sa mga magsasaka, sa mga walang lupa. Diba? Kaya ang nangyayari dyan sa lugar na yan, benta rito, benta doon. Kahit hindi kanya, benta ng benta. Oh. Diba? Kaya ako ay nag-a-arrange no ng isang grupo, no, joint ano to, DENR DAR barangay. Alamin natin, di ba? Alamin natin.
kung kanino ba talaga yan at ito bang hawak kong mapa na ito? No? Legit ba ito? Kasi itong mapa, pinapatunayan ito nung pinapatunayan ito. Ito, bago nga ito. June 8, 2026. Sumulat si Ginoong Likwas doon sa lugar, sa DNR. Si Rodney Berria na nakaupo pala. Sabi niya rito, ito po ay may kaugnayan sa kopya ng resolusyon bilang 4S-2026 na kayo mismo ay ang may akda. Ayon sa nasabing resolusyon, ng mga katutubong magsasaka sa Aborlan na matatagpuan sa Sitio Valderrama, Ramon Magsaysay Aborlan, na humihiling sa tanggapan na ito na makansila yung titulo at aplikasyon na sakop ng mapa na nakilala sa survey. Yan, pinapakansel na. Batay sa naging usapan at empleyado ng tanggapang ito, ayon lamang sa mga kalakip na dokumento na tumutukoy sa partikular na numero na lote na napagkalooban ng patente at tuluyang narehistro ang titulo. May titulo na eh. Sa Register of Deeds, so tanggapan ng patalaan ng mga lupain sa puerto, ang inyong partikular na tinutukoy ng mga lote ay hindi ang kabuang lote sa aprobadong mapa. Kaugnay sa inyong kahilingan, malinaw na ang mga nasabing lupain na inyong tinutukoy ay sakop ng mga rehistradong titulo. Kaya naman, wala nang jurisdiction ng tanggapang ito sa nasabing lupain. Nakarehistro na. May titulo na. Para sa inyong kaalaman, maaari po kayong dumulog sa tanggapan ng PAW upang kayo ay lubusang mapayuhan sa tamang hakbang sa pag-ain ng kaso sa usgado laban sa mga napagkalooban ng titulo sa mga partikular na lupain. Diba? Kaya ikinalungkot namin, ipaalam sa inyo na hindi na makagalaw yung ano pala, yung sendro dito. Pero dito sa isang hawak ko, hindi pa si Rodney Berria ng sendro, si Alexander Mancio, yung Development Officer 5 ng OIC, o siya yung OIC sendro ng oras na yon. Anong panahon na yon? March 3, 2026. Sinabi niya rito, please be informed that based on the allocation book of this office, the above mentioned lot is listed in the name of PADP, yung pangalan ni Dionisio Tumala. The subject lot has been subdivided into 89 lots. 89 pala yung lahat, Bon. 89. No? 89 lots from 1 to 89 under subdivision plan approved in favor of Teresita Domingo noong pang October 4, 1991. So pinapatunayan ng Senro noong March 3, no, na itong subdivision plan na ito ay nakapangalan sa isang pangalan, Teresita Domingo, at walang nakapangalan kay Dionisio Tumala. At tumatuklasan natin kung sino nagmamay-ari nito. May Lilang, mayroong Krisostomo. At ang gusto kong malaman, kung totoo bang kapatid, baka may alam ho kayo, baka kilala po ninyo, totoo bang kapatid ni Ray Krisostomo, dating

Region 4B, nakakuha. At ito ay isang certified true copy. Doon sa impeachment na pinagtalunan na yung certified true copy hanggang Supreme Court, valid yan. Ha? Mga kaibigan, so doon tayo nalulungkot. Mga katropa, parang yan sa atin na nung mag-asawang namatay, sige na, Halloween. O sisain mo na yan. Para mabulgar na yan. Kasi isa sila sa biktima. No? Kung walang maipapakitang dokumento si Dionisio sa kanila. No? Lalong-lalo na doon sa mga nabentahan diyan sa sakop ng subdivision, sa sakop ng lugar na ito kung saan nakapangalan yung subdivision plan kay Teresita Domingo. Ha? So, paano mo maibibenta yan? May mga titulo pala yan. At yung nagpatitulo, doon tayo may problema. Ito ba nangyari lang sa Magsaysay? Sa Apok-Apok? O sa ibang bahagi pa ng lalawigan ng Palawan? Ganito rin. Bulgar na natin to. Di ba? Kung sino yung nasa posisyon, kung sino yung naandyan sa gobyerno, aba, kung talagang ito, pagsasamantala ito mga kaibigan, hindi natin papayagan ito. Okay? Kawawa naman yung mga nabibenta ng lupa, katulad na lang ng dalawang mag-asawa na ito. Di ba? Yung pera na ipagpapagamot sana ng cancer ng asawa niya, hindi na niya ginamit. Huwag nyo na ako pagamot. Bilhin na natin yan. Mura yan. At least hindi tayo palipat-lipat ng bahay. Isang lugar lang tayo. Buong pamilya tayo. Isang ektarya. Hayaan nyo na yung sakit na yan. Wala na silang doon binuhos. Isang bayaran. 120 o 100,000. Parang nagpauna lang 10,000. Tapos malalaman na ala pa lang dokumento yan. Kaya yung tatay, hindi sana ito stress. Bago namatayan, patak ng patak ang luha niyan sa tuwing hapon. Na iniisip niya yung walang maipakitang dokumento. Yung pera na dapat pinagamot niya ng asawa niya, baka buhay pa yan hanggang ngayon. Nung naiwan ng apat. Mga kaibigan, yung tatay at nanay ng apat. Oh. So tingnan natin, hanggang saan yung 300 hectares na yan? Grabe, laki. Ha? 89 ba? Ang okupante. May mga titulo. Natituluhan nila ngayon, nagka-idea ako. Di ba? Kung mai-establish ko to, sana mali ako. Sana mali ang hinala. Sana hindi kapatid ni Pedro Crisostomo si Teresita Domingo. Sana hindi. Dahil pagka nagkataon, magdudugtong-dugtong na yan. Sa ngayon, hindi mo na tayo magbibigay ng... Kaya sabi ko, sana si Ronnie Lee lang na may hawak akong dokumento rito, sana hindi siya yung taga-DENR. Sana yung isang Ray Crisostomo na isa sa okupante, isa sa may titulo sa lugar na yan, dyan sa mapa na yan, hindi siya yung taga-DENR. Dahil hindi magiging maganda kung matutuklasan natin na ganun talaga. Sorry ha, pero yun ang doon tumatakbo yung istorya eh. Ayaw natin ng ganyan. Ang daming tao dito sa Palawan, sa Puerto, ang walang lupa. Lalong-lalo na yung mga katutubo. Di ba? Huwag niyong ipagkait sa kanila yung mga lupa na yan. Tapos kukunin ninyo, kunyari, sa inyo. Di ba? Tapos ibibenta nyo rin. Hindi nyo naman gagamitin. Ibibenta nyo rin. Pipirahan nyo lang. Di ba? E samantalang mayroong mga nakatira talaga dyan. Yung may mga ex na pula na yan, may mga tao dyan. Pero hindi nila alam na yung lot number, number 16, lot number 38, lot number 32, ay meron palang titulo at nakapangalan sa ibang tao. Samantalang sila yung nandyan. Illicit. Mga kaibigan. Pero hindi ho tayo nagtatapos dyan.

Pag-aralan nating mabuti. Bigyan natin ng pagkakataong makasagot yung mga tao na nababanggit. At kayo dyan sa DENR, Senro, dahil sakop ito, no, ng 3rd District, yung Aburla na yan, ay matulungan tayong maliwanagan yung lugar. At para kay Mr. Tumala, Dionisio, sir, mukhang walang pag-asa yung mga papel na sinasabi mo eh. Hindi natin pwedeng sabihin na akin yan. Sa mga lola ko yan. Sa mga ninuno ko. Hindi yun pwede sa korte yan. Di ba? Papel. Kung may papel, maganda. Bigyan natin sa mga bata para may kapanatagan sila. Di ba? Kahapon may kausap ako, Dionisio. Yung area na yan na pinapakita kong mapa, may binentahan ka dyan, seaman, 300,000, may engineer. Ha? Paano magiging kanila yan? Inakapangalan na kay Teresita Domingo yan. Diba? So mag-ipon ka na ng pera para maibalik sa kanila. Alam ko, dyan ka lang eh. Hindi na tayo naglalayo ng alos ng purok. Santa Monica. Hinahanap ka doon. Dapat pumunta ka rong kahapon, sir eh. Ah, pero alam ko hindi ka makakapunta ron dahil delikado para sa iyo. Kasi sabi mo, mukha nagpa-blatter to, may mga pagtatangka na sa buhay. Wala nagtatangka sa buhay mo, sir. Wala. Ang gusto lang nila yung totoo. Papel? Pera ibalik kung walang papel, ganun. 'Di ba? Para hindi tayo nagkakagulo. Okay? So nag-umpisa ito dito lang sa dalawang mag-asawang namatay na ulila. Pera nila gusto maibalik. Hanggang napunta na tayo rito. Dito na tayo dinala. Tingin ko kaloob ng Diyos na malaman din natin ito para masabi sa taong bayan na ito yan. Ito yung istorya niyan. Ito yung sistema. Kaluwi. Okay? So kahapon, nagsalita din tayo dyan na kahit papano eh. Kahapon, tinawagan ko si Attorney Alan Carlos. Si Attorney Alan, uncle ko yan. Biyasa yan dun sa usapin ng mga land dispute, lupain. Kasi mga abogado, may kanya-kanyang ano yan eh. May magaling criminal lawyer, murder, sa drugs meron. Ito si Attorney Alan, pang lupa yan, mga lupain, kaso sa lupa. Pinarinig ko sa kanila kung ano mga gagawin. Tinawagan ko rin si 3rd District Board Member June Ortega. Sabi ko, board, dali mo na sa Sangguniang Panlalawigan to. Sabi niya, in fairness to Sangguniang Bayan, dalin mo na natin sa Sangguniang Bayan ng Aburlan to. Kinumpirma rin sa akin ni Magsaysay, Barangay Kapitan Magsipok. Grabe ang bintahan ng lupa na walang titulo dyan. Timberland nga. Sa Magsaysay? Timberland? May titulo! Oh. Of the iceberg pa lang to. Malalim pa ito. Malalim pa ito. Bigay natin yung dapat sa mga mahirap at doon sa mga katutubo. Pero ang concern ko dito, actually, hindi ko istorya to, hindi ko pinapakialaman to eh. Nakatutok lang ako dito sa mga bata eh. Pero umabot na sa akin eh. Parang idugtong mo na ito, Kaluwi. Ito rin, ganito rin to eh. So kung muli sa'yo, Dionisio, sir, kung wala kang maipakitang dokumento, balik mo na pera. Dahil hindi ko kami titigil dito eh. Hanggat hindi ka, naipangako na natin ito sa mga magulang na nakalibing na ngayon. Hanggang sa panaginip, napapanaginipan ko pa itong dalawa eh. Itong mag-asawa. Diba? Na humingi mo ng tulong. Kasi itong tatay bago namatay, sir. Iyak ng iyak yan. Tanungin mo yung kapitbahay, kausap ko kahapon. Habang nagkukwento, tumutulo rin yung luha niya. Oh. Dahil nga sa pera na dapat ipampagamot ng asawa niya. Kahapon ko rin lang nalaman na yung palang 120,000 eh, pampagamot sa cancer ng asawa niya. Hindi nila ginawa. Dahil sa offer mo na murang-mura. Bigyan na natin yan, sariling lupa, atin na yan. Hayaan mo na yung sakit.
Oh, namatay yung nanay. Yung tatay, walang papeles na may ipakita. Namatay din. Naiwan yung apat. Ay ta. Oh. Mabuti yung pagkain nila na ibibigay. Doon na lang tayo sa lupain na... Pero sabi ko sa kanila, hanggat walang kalinawan to, huwag kaya alis dito. Ang nagtayo nito, tatay ninyo. Ang nagtanim dito, tatay ninyo. Ang naghirap dito, tatay ninyo. At nanay ninyo. Dito sila namatay sa lupang ito, huwag kayo alis dito. Lapit natin, dahil kayo actual occupant, lapit natin sa DNR. Huwag kayo kung sino magpalaya sa inyo, tawagan nyo ako. Kaya kahapon, ilapit ko sila sa asosasyon, press. Pwede bang yung tatay ba nito ay membro ninyo namatay? Yes, sir. Press, pwede ko bang ipakiusap na itong anak ang ipalit mo sa tatay para siya ang membro, monthly dues o ano, babayaran niya sa tulong ng mga tumutulong sa kanya para maging membro ninyo. Para balang araw, kung may magpapatunay na ito bang mga to ay taga dito, isa kayo sa magsasabing, oo, taga dyan sila. May lupa, may tanim sila dyan. Bukod sa barangay. At wala silang tutuluyan. Dyan namatay ang kanilang magulang, dyan na sila lalaki. Kung po pwede. O, yun lang ang pakiusap ko. Pero lumawak na siya eh. Umabot na dito sa mga ganito kalalaking mga titulo. Grabe. Hey. Bueno, wala na tayong oras ha. Pero kay mag-alala dahil ito eh, umpisa pa lang. Prinil Radam, buong Palawan, gawain nila yan. Na sinasabi natin eh. May Rabi Gabinete. Job Bahudin, tama. Tama. Apili Siling Torandi Santisas, galing kay Brando Santisas. Juji Presto, na umaga po. Abdul Rashid. Ah, Leo, ano, may titulo ka, nagpatitulo ka rin ba dyan sa Taytay? Good morning, sir. Leo Umalde, watching Taytay. Jerry Field, sabi nung isa, galit daw ako sa gobyerno, baka NPA. Ako sa korupsyon, sa nangyari sa gobyerno. Sa nangyayari sa gobyerno, matutuwa ka ba? Esneria Alpa, magandang umaga, Kaluwi, katropa. Good morning din po sa inyo. Juliber Namyon, sa barangay Magsaysay, Timberland, may titulo. Geraldine Paalan, SD, at gandang araw, katropa. Merlin Bilyones, mapagpalang umaga po, manager, Kaluwi. Magandang umaga rin po sa inyo. Diane Mangaya, Kenjo Gindalao, have a wonderful day. Wonderful day ngayon ha, kasi bukas September, bon? Hindi po pwede magpatugtog pala, makaka-copyright, no? Rismasong, no? Oo. Alimbawa, umawit, bon, yung gitara lang, copyright ba yon? Siya aawit, pero, mabawa, yung pamasko rin, let it snow, let it snow, let it snow. Walang copyright yon. Siya aawit, gitara lang. Yun. Hanap tayo ng gitarista. Para bukas bago siyang magtugtog, di ba? September eh! September more! Yulol Sevier, morning idol. Shoutout kay bigan ko si Max Galinguera. Nagbilis siya kahapon ng turbo. Pinaghahandaan niya ang asawa niyang parating galing abroad. 10 rounds daw. Turbo talaga. Ay, talaga. Jonard Pineda, happy National Heroes Day. Ganon din po sa inyo. Idol Kaluwi, watching from Nara, Palawan. Nakaantabay na sa iyong programang Bullseye. Thank you, thank you. Den Senderson, good morning, Katropa. Alia Tabat. Kaluwi, listening from Brooks Point. Rona Lakasa, good morning, listening from Golden Valley. Siksikan. Diana Rulen. Sa inyo. Roel Carrion, good morning, Kaluwi. Takip silim ngayon. Ha? Roel, meron ka bang ano dyan? Yung kalderet ang kambing. Bueno, mga katropa, lating oras. Susunod na ang servisyong katropa with Mr. Public Service.
Gerald Calles. Merong iba, J, no? Yung pronunciation ng pangalan mo, yung parang slang. Gerald. Sir Gerald. Pangalan ni Axel Bon Obaredes at sa buong persa ng XFM News and Public Affairs. Ang panilingkod ka, Louie La Rosa. Marami pong salamat at magandang umaga. Pilipinas, ang oras po natin sa Udyat. Alas 9:03. Mga kaibigan, oras rin sa atin ng 1 Plus Feeds na kalidad.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
2: Premium D3.
3: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malaki narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
15: XFM.
16: XFM.
15: Sister Pain.
17: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin.
20: Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis. Laging matamlay.
23: Pare,
22: panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
24: Ha! May pimples na naman ako!
25: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
27: Plus Herbal Oil.
28: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
27: ko. Santon Plus Herbal Oil.
29: Isang pahid lang sa puson.
27: Desminoria.
29: No
27: more. Santon Plus Herbal Oil.
30: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
31: Mabibili sa mga butika.
32: Coffee break na naman.
33: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
34: XFM.
35: X.
34: XFM.
35: FM.
36: Sister Pain.
37: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
36: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
38: Symptoms persist.
36: Consult your doctor.
38: Sa mga butika.
36: Sunfon Gold. Coffee Mix.
39: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit po. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
36: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
38: Mabibili sa mga butika.
40: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold.
0: Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Mga katropa, exciting dito!

XFM Time 9:15 ng umaga. Oras at insa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yon, Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Talaga naman, na-miss ko kayo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Pagal natin ha, dalawang linggo tayong dinakaupo dito sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ganitong oras, alas 9 hanggang alas 11.
1: Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Da Gerald Galiso. Na matagal na na-miss ang ating mga kababayan sa oras na ito, Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa!
3: Kamusta ho kayo ngayong araw na ito? Ba huling araw po sa buwan ng Agosto. August 31, 2026.
1: Serbisyong Katropa!
3: Sama ang inyong lingkod ka, Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa!
3: Yan, ha, kumpleto na uli.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ang talagang nagpo-programa simula umaga hanggang dulo, hanggang hapon.
1: Serbisyong
3: Katropa. Dito ho sa XFM na aroy, kahapon lang di ba linggo? Ang banggit ko sa inyo na sa 329. Oh, 329 ang binanggit ko sa inyo kahapon.
1: Serbisyong Katropa.
3: 329,000 followers. Biruin mo ha, sa isang araw lang. Yung 329 followers naging 335,000 followers na.
1: Serbisyong Katropa.
3: Grabe naman yan. 6,000 sa isang araw lang.
1: Serbisyong Katropa.
3: Salamat ha. Grabe yung bilis. Thank you agad. Thank you dun po sa mga magiging followers. Thank you agad sa inyo sa mga magiging dagdag na followers ng XFM Palawan. Pero sa mga bago at mga matatagal ng followers, talagang sobrang thank you rin sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kung ganyan, talagang makakahabol tayo. Pinaka mabilis, 6,000 sa isang araw. Ito na ito yung pinakamabilis eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Makahabol tayo niyan. Makataas tayo kaagad niyan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Pakalat pa natin ha. Tapos ipang follow natin para mabilis na umakyat pa ito pong XFM Palawan page. Kasi ang dami yung mga balita dito. Mga una pa naman sa mga balita. Dami mga mababasa, papapanood na mga balita. Dito yan sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Nang dahil din yan sa inyo. Kasi kayo rin po yung nagbibigay ng mga balita. Kayo rin po yung nagbibigay na mga impormasyon, pinupuntahan, pinopost, dahil luyan sa inyo. Kaya maraming maraming salamat sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Comment na sa ating pong live para mabasa natin yan habang tayo po'y nag-i-intro dito sa ating malatuntunang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sino yung mga gusto magpa-shoutout at magpabati katulad ni na John Ard, Yemos Pineda, sa mga followers. Thank you, ha?
1: Katropa.
3: Kay John Ard Pineda na nag-comment sa ating pong live.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sabi niya, highlight. Sabi niya, followers. Thank you, Jonard.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kay Ruben Bater. Ayan, Bater Sal Ombe. Ruben Bater Sal Ombe. Good morning. Sabi niya, hi po sa taga-Palawan, Barangay Concepcion, Puerto Princesa, Ombe Family.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ayan, Ombe Family. Yan po sa Concepcion. Binabati kayo ni Ruben Ombe.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kay Mrs. Wow dyan sa Inagawan Sub, good morning. Nag-comment din siya sa live natin.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sabi niya, good morning Sir J.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mrs. Wow, good morning. Gandang umaga dyan sa mga taga Inagawan Sub. Kamusta ang inyong
1: Serbisyong
3: tulay na ginagawa tuloy-tuloy ba o pinahinto?
2: Serbisyo Katropa.
3: Alona Dagaraga Sandino, dyan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Morning po, Waji. Good morning to Alona.
2: Serbisyo Katropa.
3: Gandang umaga. Kaya, Ate Alona. Kaya, Tay Alonso, Naijo. Good morning, ha? Santino family sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
2: Serbisyo Katropa.
3: Saldabya family at Gabinete. Good morning.
2: Serbisyo Katropa.
3: Pineda, okay. Good morning po, katropang kagawa Gerald, watching from Nara, Palawan, na nakaantabay na sa inyong programang Serbisyong Katropa. Ang katropa mo talaga naman.
2: Serbisyong Katropa.
3: Thank you ba, nakasubaybay na kaagad ha? Nakaabang na kaagad sa program natin.
2: Serbisyong Katropa.
3: Sandang umaga sa inyo, Jonaline Bilyones. Good morning po ka Gerald. Good morning ma'am Jonaline Bilyones.
2: Serbisyo Katropa.
3: Nag-comment sa live natin si Jonaline Bilyones. Morning ha, Ma'am Lynn. Ma'am Jonaline. Ay, Ronaline pala.
2: Katropa.
3: Ronaline Bilyones. Jonaline tayo ng Jonaline eh. Ronaline Bilyones. Good morning.
2: Serbisyo Katropa.
3: Salamat sa inyo pong panonood.
2: Serbisyo Katropa.
3: Sa live natin. Siyempre, ating po pala tuntunan natin sa atin ang Yes to Health Clinic.
2: Serbisyo Katropa.
3: Yes to Health Clinic. Saan tayong clinic ngayon?
2: Serbisyo Katropa.
3: Puerto Ba, Rojas, Nara.
2: Serbisyo Katropa.
3: Puerto Princesa.
2: Serbisyo Katropa.
3: Siyempre, sa mga gusto magpa-check up, punta lang mo kayo dyan sa Yes to Health Clinic. Na sakop po ng Barangay San Manuel. Dito po yan sa Puerto Princesa, ha? Mayroon hong bantay dyan sa loob. Nandyan yung secretary po. And mayroon pong schedule na mga check-up. Naturopathic doctor. Nandyan. Pwede nyo pong malaman kung kailan ang schedule.
2: Serbisyo.
3: Mga food supplement. Huwag hindi kalibutan, ha? Nandyan po yan.
2: Serbisyo Katropa.
3: Nandyan yan. Pwede nyo pong bilihin mga Santon products.
2: Serbisyo Katropa.
3: Okay, tulad ng Santon Plus Herbal Oil. Pamahid, oh. Sa mga senior, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga bata, yung mga sinasakitan ng lalamunan. Sinasakitan ng sikmura, di ba?
2: Serbisyo
3: Katropa. Mga kasukasuan, yung mga muscle pain. Yan, pwede ho itong pamahi tapos konting masahe, okay na yan.
2: Serbisyo Katropa.
3: Ganoon din po yung pong Santon Plus Herbal Soap. Etong sabon na talagang gamitan ng marami ngayon. Dami na bumibili, dami na gumagamit. Santon Herbal Soap, mabango kasi.
2: Serbisyo Katropa.
3: Yung bango niya hindi lang sa umaga hanggang hapon, kaya dala-dala. Alam mo, nakapabango eh.
2: Serbisyo Katropa.
3: Santon Plus Herbal Soap. Ganun din yung pong Santon Vitamin C. Kailangan nun ng katawan natin. Kailangan palakasin para maiwasan nyo pong mga sakit.
2: Serbisyo Katropa.
3: Santon Vitamin C.
2: Serbisyo Katropa.
3: Katropang kagawa Gerald, parigards naman ako sa akin po muna. Ako dyan kay Katropang Jam Sarad. Sabi ni Jonard.
2: Serbisyo Katropa.
3: Palawang Tambay. Good morning po Katropa. Watching from Ipilan, Nara.
2: Serbisyo Katropa.
3: Palawang Tambay. Good morning. Thank you sa pag-comment.
2: Serbisyo Katropa.
3: Sige, comment nyo lang ha doon sa mga nanonood sa live natin.
2: Serbisyo Katropa.
3: Okay, 9:24 ng umaga.
2: Serbisyo Katropa.
3: Unahin muna natin itong si kausap natin kahapon tungkol ho ito sa yung bata ano po na kuna ng CCTV na kumuha ng pera doon po sa isang tindahan sa Irawan Terminal.
2: Serbisyo Katropa.
3: Mayroong pwesto doon sa Irawan Terminal. Bigyan natin ng update kasi kahapon nga ay nakausap natin yung pumayari. Mukhang magharap mag-uusap sila. Sige ma'am, magandang umaga po.
4: Ay, good morning po, sir.
3: Yes, ma'am. Opo. Kamustahin lang natin, ma'am, kasi kahapon mukhang ang plano yata ay mag-uusap, magkikita kayo ng pong bata na nakuha ng CCTV na kumuha ng pera doon po sa inyong pwesto. Ano po nangyari, ma'am?
4: Nung nag-ano po sa akin, nagtawag po yung sa Irawan,
3: mm-hmm.
4: Nung may nakuha silang information about sa bata, na taga Barangay Irawan daw. Nung okay. Nakita po kasi yung makakapag-identify po kasi nung bata talaga,
3: mm-hmm.
4: is yung bantay ko.
3: Okay.
4: Kasi siya po yung naka-face to face.
3: Mm.
4: Nung nakita po nung bantay ko yung bata, hindi po yun siya. Matangkad
3: iba?
4: Po yung bata. Opo, iba.
3: Mm,
4: matangkad okay. po. Tapos Nung sinend po sa akin yung video, nakita ko, iba po talaga, matangkad po yung bata. Sabi kasi yung bata na nasa CCTV, maliit lang po talaga.
3: Mm-mm. Maliit.
4: Oh. Tapos po, opo, tapos po, mga around 9 o'clock, pumunta po yung PS2, yung investigator po ng, ano, ng, ng Irawan Station po, opo. Pumunta po sa store, nagpicture po sila. Nag-imbestiga po sila doon sa nangyari. Ngayon po, may nagbigay din po ng information sa kanila na ano nga daw po, taga barangay Siksikan yung bata. Oh. Tapos may nagko-contact din po sa akin na taga barangay Siksikan nga daw po.
3: Okay.
4: Ngayon po, ano, yung netizen po na nagbigay nun, kapitbahay niya daw po. Tapos pinuntahan po ng PS to.
3: Sige,
4: yung ano po, yung area.
3: Okay.
4: Pagpunta po doon, negative din po. Hindi rin po yun yung bata.
3: Ah, okay. Na, so negative na yung Irawan, negative din
4: negative
3: po yung
4: din
3: Siksikan.
4: Po yung Siksikan po, opo.
3: Okay,
4: pagkatapos po, mga around 3 o'clock po,
3: hapon
4: meron
3: na?
4: Pong isang...
3: Kahapon
4: opo,
3: na hapon.
4: Na po.
3: Okay, sige.
4: Opo. Meron pong isang concerned citizen. Ang alam ko po, nag-post din po siya doon sa inyong pinos.
3: Oo.
4: Nag-send siya na picture na yung bata nasa SM.
3: Yun nga, meron nga picture.
4: Opo.
3: Siya talaga yun eh.
4: Opo. Tapos po, bago pa po nag-send doon sa inyo, meron na po nagsabi sa akin, meron na po isang concerned citizen na nag-send sa akin ng picture na nakita niya nga daw po nasa SM yung bata.
3: Ayun,
4: naglalaro.
3: No? Mm-hmm.
4: Naglalaro po siya. Ngayon po, meron po kasi kaming kakilala sa SM. Tinawagan po namin kung pwedeng ma-hold yung bata. Ngayon po nagsabi sila dahil minor yung bata, hindi daw sila pwedeng mag-hold.
3: Okay.
4: Pumunta po kami ngayon ng SM. On the way po kami pa SM, minumonitor na po nila sa CCTV yung bata, naglalaro, tapos nagbili ng remote control na laruan. Pagkatapos po, ano siya?
3: Yung pa rin yung damit, di ba? Yung pa rin yung suot niya?
4: Yun pa rin po yung damit niya, hindi po siya nagpalit ng damit. Pagkatapos po, bago po kami makarating ng SM, nagsabi po sila sa amin na lumabas na daw yung bata ng
3: Aron?
4: SM.
3: Oo.
4: Nakalabas na po. Ngayon po, nagbaka sakali po kami. Binaybay po namin yung Malbar Street, pababa po ng palengke hanggang unit up. Tinitignan po namin yung mga multicab kasi baka sumakay siya.
3: Oo.
4: Tinignan po namin. Ngayon po, yung partner ko po, nagsabi po siya, baka sakali tayo sa Baywalk, baka na masyal. Kasi galing na ng SM eh.
3: Oo, sige, baka ngayon bumaba po, ng Baywalk. Ano na yun? Past 3 na yun? Kasi 3 na kita, mga ano ng oras yun?
4: Ano po, mga magpo-4 o'clock po.
3: Okay, sige.
4: Magpo-4 o'clock na po. Mga 1 hour na po kaming umiikot eh.
3: Sige,
4: Sine-check po namin.
3: Di bumaba na kayo ng Baywalk?
4: Ano. Opo, bumaba po kami ng Baywalk. Ngayon po, pababa po kami ng Baywalk. Nakaikot na po kami dito sa may ano, Barakalan sa gabi.
3: Mm-hmm.
4: Nakaikot na po kami doon eh. Pagkatapos pabalik na po kami, tumatawag sa akin yung station 2. Papunta din daw sila ng SM. Kasi nga may nagsabi nga rin sa kanila na nasa SM daw po yung bata.
3: Okay.
4: Ngayon habang nag-uusap po kami, nakita po namin yung nasalubong namin yung bata pababa ng Baywalk.
3: Nasalubong na ninyo?
4: Opo, nakita na sa lubong na po namin tapos nasa dashcam nga rin po ng sasakyan.
3: Oo, yung pagkakataon
4: nakita
3: na.
4: Namin.
3: Yung pagkakataon opo, na yung nagtadhana sa inyo na magpanagpo eh.
4: Kaya nga po pagkatapos po parang nagulat kami kasi sabi namin, ito na yung bata. Tapos nag-stop po kami ng sasakyan, pinadaan po namin siya. May sinend po ako sa inyo picture, pinicturean ko siya eh habang naglalakad.
3: Oo, yan. Tapos
4: pagkatapos po, ngayon po nire-ready ko po yung video kay kasi po ang advice po sa akin, hindi po siya pwedeng kasi nga po minor. Siyempre dumadaan po tayo sa proseso.
3: Yung picture nandoon pa yung bago, dala niya pa?
4: Dala niya po yung bag. Tapos yung bag po na yung may mga laman na remote control na binili niya po.
3: Sige. Mm-mm.
4: Pagkatapos po, pagbaba, inakbayan siya nung partner ko, sinabihan siya na sama ka sa amin. Tapos sabay-sabi niya, bakit? Sabi niya. Tapos sabay-sabi ko, tara. Sabi ko, sama ka sa amin. Sabi kong ganyan sa kanya.
3: Oh.
4: Papunta po kami dun sa pulis, natatakot na siya. Kaya kasi papunta kami sa pulis. Ngayon kausap ko po yung sa PS2, ang sabi, ma'am, dyan po muna kayo sa tourist police. Eh sakto po, malapit lang kami, katapat lang po. Pumunta po kami doon. Tapos pagkakita po nung bata, sabi kaagad nung sa tourist police, uy, ito na yung nagbabiral sa Irawan eh. Sabi niya, hindi ka nagpalit ng damit. Ganun po kaagad ang pagkasabi.
3: Nakilala kaagad ng police din.
4: Opo, nagsabi pa nga po yung bata, sabi niya, hindi ako yun. Sabi niya, iba yung buhok ko.
3: Din magpaliwanag.
4: Opo, sabi niya, iba yung buhok ko, sabi niya. Nagulat kami, nagpagupit po siya. Nagpagupit siya ng buhok, pero yung damit niya, hindi siya nagpalit.
3: Yun lang.
4: Tapos, opo, tapos chinek na po namin, pinakita yung video sa kanya. Sabi, pagpakita namin ang video sa kanya, yung CCTV footage po, pagpakita sa kanya, sabi niya, tinanong siya, ikaw ba to? Sabi niya, opo. Sabi niya, ako po yan.
3: Inamin niya na.
4: Sabi niya, opo, inamin niya na po. Nagsabi na po siya doon. Pagkatapos po, unang-una po, in-interview siya nung tourist police natin. Ang sabi niya po, ibang pangalan po yung binabanggit niya.
3: Ah, sige, wag na natin po banggitin yung pangalan niya.
4: Hindi ko rin po babanggitin. Iba pong pangalan yung binanggit niya unang-una.
3: Okay.
4: Ngayon po, ang nasa isip po namin, taga-siksikan siya. Kasi meron siyang uncle na sinasabi, pero taga-siksikan po.
3: Sige, oo.
4: Opo, pag after po noon, syempre po nagkaroon ng proseso doon about sa kanya. Pumunta po kami, dumating na po yung PS2, pumunta po kami ng barangay Siksikan. Hindi po talaga matrace, hindi po talaga siya taga dito.
3: Oo.
4: Ngayon po, tinanong siya, magsabi ka ng totoo, ano ba talaga yung pangalan mo? Kasi pinapasulat po siya, hindi rin po siya makasulat eh. Hindi siya marunong magsulat. Sige. Ngayon, hanggang grade 2 lang daw siya, tapos 11 years old na siya. Maliit na bata lang po talaga siya.
3: Hindi siya, kasi ang unang usap natin, baka 8 years old dito, 9 yung pala, 11 years old na siya.
4: Opo, ang mga ano nga po, yung mga kita na nag-send ng mga CCTV na kung saan siya dumaan. Ang dami po nagsisend eh. Ang sabi po talaga, 7 years old daw. Kasi sobrang liit niya lang po talaga.
3: Yung pala, 11 years old na siya. Siya na rin mismo nagsabi ng kanyang edad.
4: Opo, siya na rin po mismo nagsabi. Ngayon okay. po, habang tinatanong siya, noong nandito na po kami sa barangay Siksikan,
3: sige,
4: sa barangay hall po ng Siksikan, doon na po siya nagsabi ng totoo niyang pangalan. Ngayon po, yung tropa po ng PS2, itinawag sa tropa po nila doon sa Espanyola.
3: Taga-Espanyola siya.
4: Kasi sinabi niya po yung address niya eh.
3: Uh-oh.
4: Opo, sinabi niya po yung address niya. Ngayon po, hindi pa nga po namin maintindihan kung ano yung address niya. Ngayon, tinanong, positive nga po doon sa Espanyola na taga doon siya. Tapos sinabi na rin po doon na yun nga, marami nga po siyang record.
3: Na ganito rin. Dyan,
4: tsaka pasaway po talaga siya.
3: Pangungo ng mga bagay, ng mga gamit.
4: Marami po siyang record.
3: Anong dahilan at ilang araw na?
4: Yes,
3: bakit
4: po
3: nandito siya mula Espanyola at nasa Puerto?
4: Tapos nung tinatanong nga po siya, sabi niya, tinatanong siya, ba't ka nagnanakaw? Sabi niya, gutom daw siya.
3: Aroy.
4: Yun po yung dahilan niya. Tapos nung tinatanong siya, sino nagtuturo sa'yo? Ano sa pagnanakaw? Sabi niya, si kuya niya daw.
3: Kuya?
4: Yun yung explanation niya. Opo, kuya niya daw po. Tapos nung tinatanong siya, nasaan yung magulang niya? Sabi niya, hiwalay daw yung magulang niya. Tapos hindi daw siya inaalagaan.
3: Yun na. Oo.
4: Yun ang sabi niya. Tapos nung tinawagan po, yun nga, yung nakausap nga po yung sa Espanyola, yun po, sila rin po mismo nagsabi na yung nanay po nung bata is nasa abroad. Tapos yung tatay, hindi na inaasikaso yung anak. Bali, ang nakakasama nitong bata, yung nakakatanda niya lang na kapatid, pero minor di edad pa rin daw po yun.
3: Yan ang sinasabi niya nagturo sa kanya.
4: Opo, opo. Yun po yung sinasabi niya. Pagkatapos po, yun, dun na po namin nalaman na hindi talaga siya taga dito. Tapos nung tinatanong siya kung paano siya nakapunta dito, sinabi niya nga po, sumakay daw po siya sa van. Ini-explain niya rin po.
3: Pinaliwanag niya rin
4: kung paano siya nakapunta dito.
3: Ilang araw na raw siya dito?
4: Pero ilang, sabi niya, last week pa daw siya dito, sabi niya. Tapos tinatanungan namin kung saan siya natutulog. Sabi niya, dyan lang sa mga kanto-kanto, sabi niya.
3: Naging palaboy na pala ito siya?
4: Opo. Tapos nung chinek po, yung pera.
3: Yan, nasaan na yung pera daw?
4: Nasa kanya pa. Ayun po, nung yung na-check po, yung pera nasa 1-2 na lang, yung pera.
3: Ang bilis
4: na
3: naman.
4: Nadaladala niya.
3: Sa ganyang edad, so, magagastos niya na kaagad yung pera na 7,000 mahigit, tapos 1-2 na lang?
4: Opo, tapos, opo, nung tinatanong siya, ilan ang nakuha mo? Oh. In-explain niya po, sabi niya 4 na tagwa 1,000. Alam niya po, in-explain niya, sabi niya 7 na tagpi 50, 2 tagto 20. In-explain. Kaya nga nagulat kami, alam na alam niya.
3: Mm-hmm. Ay di, paano yun? Hindi na nabawi yung lahat? Ilan lang nabawi?
4: Hindi na, wala na po kasi po yung pera gagamitin daw po sa court. Yung naiwang pera.
3: Gagamitin sa court ng...
4: ano po, isasama daw yung imamark money daw po.
3: Ah, yun. Okay, okay.
4: Isasama daw po doon.
3: Bakit?
4: Saan.
3: Bakit? Papailan siya ng kaso?
4: Yun po yung proseso para po ma-turn over po siya doon sa ano.
3: Sa?
4: Bahay Pag-asa po, sa Bahay Pag-asa.
3: Naku, dadalhin siya doon ng PNP.
4: Opo. Opo, opo. Tapos, tinawagan na rin po yung CSWD. Bali, yung PNP na po. Sila na po yung nag-arrange tapos nag-process nung ano po.
3: Oo. Ito na, CSWD at PNP sila na yung mag-uusap tungkol dito sa bata.
4: Opo, yes po. Opo, yes po.
3: Oo, kasi wala rin palang ano, yung magulang, pinabayaan na siya, naging palaboy na siya. Eh, sa edad niya, dapat walang may papail na kaso sa kanya. Pero, para mapangalagaan siya, under custody na siya ng DSWD.
4: Yes po, yes po. Tapos po, ano po, inaantay lang po yung magiging guardian niya. Inaantay lang po ngayong araw. Pero tatawagan din po ako ngayong araw para makausap ko rin po yung kanyang guardian.
3: Ah, okay, sige. Kayo na lang mag-uusap, pero itong bata, wala na, hindi na?
4: Hindi na po. Dadalahin na po siya doon. Oh. Sa ano po, sa Bahay Pag-asa po.
3: Sige. So yun ma'am, at least nakita mo na siya. Yun nga lang talaga yung pera, di na mabawi. Pero yan pala, nakita na at nalaman natin yung kalagayan ng bata. Kawawa rin talaga. Yun nga lang, pagka binanggit niya na kinuha niya dahil nagugutom siya, masyadong malaki. Kung bata siya, kung nagugutom, kaya, dapat 100, 200. Pero may ano eh, may kalakihan kasi yung kinuha eh.
4: Opo, opo. Nung pagkakita niya nga po sa bantay ko, sabi niya pa oh. Sabi niya, parang kilala kita, sabi niya pa sa
3: yung bata, bantay. Yung bata ay nagsabi?
4: Opo, opo. Siya po mismo, kaya nga po na ano kami sa kanya, ang galing-galing mo naman.
3: Tadi anong sabi? Ano sabi ng bantay?
4: Ang sabi ng bantay, natawa lang rin po sa kanya. Nung pagkasabi niya ng ganun, kasi tinanong siya, kilala mo ito? Sabi niya, parang kilala ko siya, sabi niya rin talaga ng ganyan. Oh. Yung parang ano lang po talaga siya, yung parang wala lang, yung nangyari. At saka parang bata pa po talaga yung ano niya, pag-isip niya. Pero iba po kasi yung ano niya kasi kumukuha siya ng mga bagay na hindi sa kanya. Marami din po siyang kinukwento ng mga pinangkuhaan niya. Marami po siyang naikwento.
3: Okay, sige po. So ma'am, marami pong salamat na i-share mo lang at in-update lang natin ito pong usapin na ito gawa ng simula nga nung kayo po'y nag-post at ang pakay mo naman dito is makaharap makausap lang ito pong bata na ito at sa tinakbo ma'am ng pangyayari, ano po yung nakita mo ma'am na po pwedeng adjustment siguro sa pagbabantay sa inyong tindahan at sa mga bata tulad nito?
4: Opo, ayun po. Lesson learned po talaga sa amin yung nangyari ngayon po. Kinausap ko rin po yung aking mga bantay na hindi sa lahat ng oras kailangan ano sila, kampante lang. Ganun. Sabi ko maging aware sila sa paligid nila. Tapos sabi ko hindi naman nila alam yung mga possible na mangyayari, sabi ko sa kanila. Kailangan maging aware sila palagi.
3: Yes, ma'am. Doon sa bata na tulad niya, ma'am, at doon sa mga magulang na mukhang napabayaan na yung kanilang mga anak, ano pong mensahe niyo?
4: Yung sa bata naman po, kinausap ko siya. In-explain ko sa kanya na hindi tama yung ginagawa niya. Tsaka wala naman ako ibang hangad sa kanya, kundi yung mapabuti po siya. Kasi ang bata niya pa po, at alam ko po na kaya niya pa pong magbago, opo. Yes po. Yun lang naman po yung hangad ko is, sabi ko sa kanya, pag dinala ka na dun sa Bahay Pag-asa, doon tuturuan ka ng mga tamang asal. Sabi ko sa kanya, may pagkain ka na dun, hindi ka magugutom. Susundin mo lang sila kung ano yung mga bagay na ipapagawa sa'yo para sa ikabubuti mo. Kinausap ko naman po siya ng maayos.
3: Hindi naman masama loob, ma'am?
4: Hindi po. Sa pag-post ko po, hindi po ako naghahangad. Inisip ko na po talaga yung pera. Oh. Dead money na po yun. Hindi na po yun maibabalik. At saka in-explain ko naman po sa mga police na hindi ako naghahangad na maibalik pa po yung pera. Ang akin, ang akin po dito is gusto ko siya makaharap pati yung magulang niya. Yun nga lang po, sabi ko, masakit mang isipin. Naiinis po ako doon sa parents niya kasi siyempre anak-anak sila. Pagkatapos, hindi nila kayang alagaan. Alam niyo po kung maririnig niyo lang po yung sinasabi ng bata. Meron ano talaga siya, may hinanakit siya. Sabi niya hindi daw siya inalagaan ng tatay niya. Kahit nanay niya daw, hindi daw siya inalagaan. Yun po. Kaya naaawa po ko sa kanya. Sa isang banda, naaawa ako sa kanya kasi kaya po po yung baguhin yung bata.
3: Okay, sige, yun nga ma'am. Pero sa inyo ma'am, wala rin ma'am, hindi rin siya nag-kim-kim o na, kasi nasa labas siya, hindi niya alam siguro kung gaano kalaki sa mga susunod na araw yung kanyang pananagutan. Pero ngayon, dahil sa batas, nasa bata, ganyan lang muna, baka hindi rin nag-kim-kim sa inyo ma'am?
4: Hindi rin po. Tapos sinabihan nga siya eh. Sabi niya, hindi ka ba magsusorry sa kanila? Nagsorry po siya, sabi niya sa amin. Sorry, sabi niya ganyan. Huwag na kayong magalit sa akin. Ganun pa nga po yung pag-asabi niya eh. Sorry, huwag na kayong magalit sa akin. Ganun pa po yung pag-asabi niya.
3: Yan, okay.
4: Kaya nakakadurog po ng puso po. Pero sana nga po ano eh. Mapanood tsaka makita nung magulang niya yung epekto nung para sa bata yung ginagawa po nila.
3: Okay, sige po. So ngayon ma'am, nasaan na siya ngayon?
4: Ang alam ko po ngayon nasa PS2 pa po siya.
3: Oh, sige po. Sila na lang
4: si SWG. Tapos apo. Apo, sila na po yung nagpa-process. Tapos po, pag dumating na po yung tita, bago daw po siya iti-turn over doon sa ano. Kasi kailangan daw po talaga may guardian.
3: Okay, sige po. Ma'am, thank you ma'am ha sa update ma'am. Thank you po.
4: Yes po sir, thank you po. Thank you rin po sa inyo po.
3: Yes ma'am.
2: Servisyong Katropa!
3: Okay, kausap natin yung pumayari ng tindahan na kinunan nito pong bata ng halagang 7,000 pesos diyan po sa Irawan Terminal. Meron kasi tindahan diyan.
2: Servisyong Katropa.
3: Napariwara na pala itong bata na ito gawa ng naghiwala yung kanyang nanay at tatay. Yung nanay nasa ibang bansa, nagtatrabaho.
2: Servisyong Katropa.
3: Yung tatay naman na nandito sa Palawan, kaya lang pinabayaan na rin siya.
2: Servisyong Katropa.
3: Doon sa Espanyola, marami rin pala siyang record doon na mga ganitong gawain. Mga kumukuha siya ng mga bagay.
2: Servisyong Katropa.
3: Ng mga pera. Oh, may record na siya doon at napadpad na dito sa puerto, sumakay ng van.
2: Servisyong Katropa.
3: Nako,

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.

0: mataas sa antioxidants. May collagen at glutathione pa.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Samson Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Samson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
4: Samson Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusod.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Samson Plus Herbal Oil.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: Sample Plus Gold.
8: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo sa Serbisyong Katropa, pambihira nag-fluctuate.
0: Serbisyong Katropa.
1: Alam ko, madediretsuhan na ng brownout eh.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yan o, namatay lang ho yung mga computer tapos inon lang bago balik na naman kaagad tayo.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tuloy ang Serbisyong Katropa. Oras ho natin, 9:51 ng umaga.
0: Serbisyong Katropa.
1: At yun na nga, pinag-uusapan natin ito pong bata.
0: Serbisyong Katropa.
1: Diretso pala yun, 11 years old, papunta ng bahay pag-asa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Oo, kasi nga napabayaan na ng tatay at yung nanay naman nasa ibang bansa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Naging palaboy na yung pumbata at napunta na nga dito sa puerto, isang linggo nang nakalilipas.
0: Serbisyong Katropa.
1: At nangyari nga sa dahil walang gumagabay dito sa bata, palaboy na nangyari. Eh, mayroon pa nagturo sa kanya, nakakatandang kuya niya.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kumuha ng pera doon sa isang tindahan, 7,000 pesos.
0: Serbisyong Katropa.
1: Wala na rin, di na rin may paliwanag kung nasaan yung pera na yon. Ang natitira na lang, higit 1,000 na lang.
0: Serbisyong Katropa.
1: Pagiging ebidensya pala yon at di na mababawi nung pumayari. Dahil yon ay kinakailangan bilang exhibit doon po sa court. Kasi nga sasampa ng kaso.
0: Serbisyong Katropa.
1: Pagka lang ang direksyon nito ay bahay pag-asa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Pero ngayon nasa PS2 siya at inihintay pa yung pong guardian ng pong bata kasi yun po yung peperma doon para po siya ay maihatid na doon po sa bahay pag-asa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ng DSWD. So sana habang nasa loob ito, mayroon namang mga program yan doon, di ba?
0: Serbisyong Katropa.
1: Mabago, ano po yung pong pananaw ng bata na akala niya simple lang yung kanya ginagawa. Oo, alam niya na kumuha siya ng pera, alam niya yung halaga, paano dumiskarte para ho maging matagumpay doon sa kanyang pagnanais na makuha yung pong pera. Alam niya yon.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ano ko, nasa wastong edad na siya tapos ginawa niya pa rin yun. Di niya alam, di ba, sa ngayon yung pong kahinatnan.

0: kung anong kaso na kanyang kakaharapin.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kung akala niya, bata lang ako, nagawa ko ito, simple lang, kung mahuli ako, sorry lang, o maibalik man yung pera, okay, kung hindi, sorry lang, yun ang hindi niya alam.
1: Serbisyong Katropa!
0: Meron kaakibat na kaso't pagkakulong, yung pong kanyang kakaharapin kung siya po ay nasa edad na. Kung magpapatuloy yung kanyang gawain na ito,
1: Serbisyong Katropa!
0: Wala, eh talagang mapapariwara yung buhay niya. Ngayon, sasagipin po siya ng DSWD. Bibigyan ng disiplina, bibigyan ng wastong pag-aaruga, atensyon, at mga programa na ibibigay para ho makita niya yung pong kanyang pagkakamali at makita niya na yun ay pwede pang baguhin.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yun ay pwede pang itama.
1: Serbisyong Katropa!
0: So, nandyan yung pong DSWD. So, yung pong may-ari, hindi niya pakay, ano ho, hindi niya pakay na parusahan, pahirapan yung bata na yun. Gusto niya rin po na mabago, maituwid at maging maayos pa yung buhay.
1: Serbisyong Katropa!
0: Nung bata, kaya ho, nasa DSWD yung pera, sabi, dead money na yun at di niya naaasahan pa na maibabalik sa kanya. Nainis lang siya sa magulang kasi pinabayaan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Napunta lang sa wala.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yung pagsilang sa bata, miruin mo. Pag-alagala na lang kung saan. Tapos ganito, may mga record na doon sa Espanyola. Tapos dito rin sa Puerto.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sana mabago sa loob.
1: Serbisyong Katropa!
0: Alas 10 po ng umaga!
1: Serbisyong Katropa!
0: Nako, mukhang humina yung signal ah. Bumagal?
1: Serbisyong Katropa! Serbisyong Katropa!
0: Okay, magbabalik po tayo. Forma lang natin yung pong kasunod na mga pag-uusapan natin. Commercial muna tayo.
1: Serbisyong Katropa!
2: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
10: Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus ka!
13: Vision X Plus! Softgel Capsule!
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Xanthone Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Xanthone Plus Herbal Oil.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Sister Pain.
20: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Xanthone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
23: Xanthone Coffee Mix.
24: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
25: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
26: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
27: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
28: XFM.
29: XFM.
1: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
0: Nagbabalik po ang Serbisyo Katropa.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tawagan natin yung Teacher Ken, yung mananawagan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tapos mamaya yung tungkol doon sa Tindog Beach.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, 10:02 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Reynald Brian Villagracia watching from Baing, Araceli.
1: Serbisyo Katropa.
0: Good morning po Katropang Gerald. Shoutout naman mga kasama ko dito na nag-aani ng palay. Iba, mainit yung panahon dyan ha. Reynald Villagracia sa Araceli.
1: Serbisyo Katropa.
0: Good morning dyan sa inyo. Real live tayo, panibagong live tayo ha. Bumigay kanina eh. Yung pong computer, putol yung live kanina.
1: Serbisyo Katropa.
0: Dami na sanang nanunood kanina eh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige, real live tayo, panibagong live tayo ngayon. Kaya hanap nyo na lang ha, tapos pakishare nyo na lang. Ay, Ken, paano ba ito, Ken?
1: Serbisyo Katropa.
0: Ay, bali, sige, tawagan mo na lang muna, Ken. Yan na lang, muna. I-call na lang muna natin yung teacher.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ah, sige, sige. Yan. Patay yung kulay, no? Pagka wala palang ilaw.
1: Serbisyo Katropa.
0: 10:03 ng gumaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tawagan natin yon. Tapos ako meron ding tatawagan para makapanawagan. Tayong puti siya.
2: Serbisyong Katropa.
0: Yan yung isa.
2: Serbisyong Katropa.
0: Dalawa yung tinatawagan natin. Dito merong nawawalang bata, kahapon parang nawawala.
2: Serbisyong Katropa.
0: Malikoy, sana makakonect tayo ha. Walang signal yata dyan sa area mo.
2: Serbisyong Katropa.
0: Subukan na kitang tawagan doon sa may signal banda.
2: Serbisyong
0: Katropa. Maganda yung pag-uusap natin. Pero Ken, sabi ka lang ha, pag okay na dyan sa'yo. Ito naman ni Barin yung tinatawagan ko dito. Dalawa yung ating pong tinatawagan.
2: Serbisyong Katropa.
0: Para makakonect at ma-entertain na natin yung pong panawagan nila. Pareho.
2: Inyong napaki...
0: Ay, teka lang, extra na yun ha. Layo naman nun.
2: Serbisyong Katropa.
0: Hirap yung signal.
2: Sir,
0: teacher man nalang tayo.
2: Tropa!
0: Okay, sige, mamaya na si James. Balikoy, mamaya na konti sa'yo. Hirap yung signal eh. Sa kabilang linya man na tayo. Hello po. Good morning. Hello?
3: Hello, hello po.
0: Ayan, morning, sir.
3: Ano po?
0: Si Ka Gerald po, sir, dito po sa XFM Balawan. Sir, meron yata kayong ano po, ipapanawagan?
3: Hello po. Hi, sir. Hanap lang po ako ng signal.
0: Okay, sige po.
3: Okay. Yes po, sir.
0: Sige po. Ano pong pangalan, sir? Taga saan po?
3: Earl Timothy Malvas po.
0: Okay, sir. Malvas.
3: Taga Brooks Point po.
0: Brooks Point. Sige po. Meron pong bag na nawala, sir?
3: Opo, sir. Actually, noong Sabado po ng gabi, mga around 7:40 to 8 o'clock,
0: okay,
3: dito po sa harap ng San Miguel National High School.
0: Dito lang? Dito lang, po sa, dito lang sa puerto po?
3: Dito po sa puerto.
0: Okay, sige po. Pa alas 8 ng gabi noong Sabado. Sige po.
3: Hello, sir.
0: Yes, sir. Apo, okay. Sabado, paalas 8 ng gabi.
3: Apo, apo.
0: Sige, tapos, saan pong lugar? Apo, saan lugar, sir? Yung bag na wala? Bag na wala. Okay, sige. Hanap lang tayo ng magandang signal, ha? Si Sir Earl Malbas yung pong kausap natin ngayon at meron lang panawagan yung kanya pong bag ay nawawala. Dito po ito sa atin sa puerto. Sabado, tapos pa alas 8 po ng umaga. Anong gabi?
2: Serbisyong Katropa!
0: Yan. Pipihit lang tayo para makahanap tayo ng magandang signal para sa kanyang panawagan.
2: Serbisyong Katropa!
0: Yan, ha? Sige, para po mas klaro, mas malinaw yung pong kanyang panawagan. Try natin ulit, sir, yung signal natin kung okay na.
3: Sir, medyo hindi mo pa kayo maintindihan, sir.
0: Okay. Ito, sir. Yeah. Siguro yung ano na lang, cellphone number na lang o messenger. Ano bang gamit mo ngayon, sir? Cellphone number, ano? Pero dito lang kayo sa puerto, sir? Ngayon? Ha? Sige, wala eh.
3: Hindi ko po marinig, sir, yung inyong ano, boses.
0: Sige po, magtatawag kami uli. Redial natin ha. Try natin, subukan natin. Tapos pakisabihan na baka naka-loudspeaker siya. Huwag siya mag-loudspeaker.
2: Serbisyong Katropa!
0: Sige. Sa isang cellphone? Okay, sige. Ito lang ha. Ang daming bag naman ito. Pinapakita natin saan. Kaya dito, aning mismo? Ganito karami? Ha? Ito, sa mga nanonood po ngayon, no? Hindi, alamin ko muna doon kay Teacher Malbas kung saan dito sa anim. Kasi marami, anim. Pagkamalas naman pagkalahat ito nakuha o nawala.
2: Serbisyong Katropa!
0: Try lang natin ulit ha kung makakapasok yung signal natin. Ito rin yung isa. James, ganun din. Bumibihay ng El Nido, hirap din yung signal. Pero kanina kausap ko siya. Papanawagan niya yung bata na nawawala. Kahapon pa rin din nakaka-uwi.
2: Serbisyong Katropa!
0: Sige, James, forma lang tayo ha. Kuha ka ng magandang signal. Tapos ikaw na yung kasunod. Nahin ko lang si Sir Earl Malbas. Sige. Sana gumanda na yung signal.
4: Servisyo Katropa!
0: At syempre ang ating pong palatuntunan, ito pong Servisyo Katropa ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold. At ito pong Santon Plus Coffee Mix, pati na rin po yung Santon Gold Herbal Tea. Mga Santon product po ito na mabibili nyo sa mga butika, mga pharmacy, lalo na ho dito sa Yes to Health Clinic.
4: Servisyong Katropa!
0: Sige, ay isabay ko na ito si ano, kung halimbawang di pa maganda yung signal niya. Diba?
4: Servisyong Katropa!
0: Try ko na rin tawagan itong isa. Pagsabayin kasi natin, magkasunod sila, natatawagan natin. Tapos magkasunod din silang hirap sa signal. Ba yan?
4: Servisyong Katropa!
0: Tapos lilipat na tayo doon sa Tindog Beach.
4: Servisyong Katropa!
0: Sir?
3: Opo, sir.
0: Yan. Okay na signal natin, sir? Yan, sir. Ito, ito. Ayan. Dirigma ako, sir? Ano kaya, sir? Hello, sir. Ito. Nangyari. Ba't walang signal si sir? I-ano niya na lang. I-chat niya na lang sa akin para basahin ko na lang yung panawagan niya. Sir?
4: Bisyong Katropa!
0: Wala, sir. Di makakonek, sir. Try mo muna kung mag-respond sa kanya. Di ba cellphone number yan siya? Sige, dito. Try ko dito sa ano ha. May number siya binigay. Dito kin, try ko sa ano ko, Bibo. Grabe itong Bibo na ito eh. Kahit mahina na malakas pa rin eh. Ano ba? Malakas, mahina.
4: Servisyo Katropa!
0: Try ko dito tawagan.
5: Hello po.
0: Yan, okay. Sir, try natin dito sir ha kung okay dito.
5: Sige po sir, mas malinaw po.
0: Ayun, mas malinaw dito sir. Yan. Hello, sir. Sir?
3: Wala na, sir.
0: Yan. Okay, sir. Ito. Dinig niyo ako, sir? Ala. Kanina okay naman, sir.
5: Okay na po, sir.
0: Yun. Okay. Hindi siya pa pwede palang ano, no, yung sa nakakunik. Doon nawawala. Wala. Okay. Tuloy natin, Sir Earl. Okay na yung signal natin?
5: Okay na po, sir.
0: Okay, sige po. Sir, saan nawala po ito, yung bag na ito, tsaka yung picture na pinapakita natin, anin ba ito na nawala o isa lang?
5: Ay, isa lang po yun, sir. Actually, sinearch ko lang po yun sa Google para may reference lang po ako.
0: Okay, sige po. Ganitong klaseng bag, ano? Yung pong nawala, alas 8, pa alas 8 ng gabi. Saan po banda nawala, sir?
5: Dito po sa harap ng San Miguel National High School.
0: Mm-hmm. Paano nawala po?
5: Binaba ko kasi namin yung mga gamit doon sa car. Tapos nailapag po dito sa gilid ng sasakyan.
0: Mm-mm.
5: Dito sa may basurahan kasi uunahin ko sanang kuhain yung gamit ng aking mga magulang kasi medyo may kaidara na hindi.
0: Oh, tapos nalapag niyo po sa tabi ng basurahan.
5: Apo sir, kasi kukuhain ko po sana yung gamit ng aking mga parents.
0: Okay, oh. Tapos nung nalapag, aksidente, nakaalis na kayo. Ano po yung mga kasunod na nangyari?
5: Apo sir, kasi iniwan na ho namin yung sasakyan dito sa gilid. Nagbali na commute na ho kami ng tricycle.
0: Yun, okay.
5: Pauwi ho ng Everose. Dito lang din sa gilid ng Mercury Drug.
0: Oo, tapos nalimutan nyo na po yun. Huli nyo na nalaman na nawala na. Ah, naiwan.
5: Apo, na-realize na lang namin itong huli na.
0: Binalikan nyo doon, sir?
5: Actually, sir, kinabukasan na ho namin binalikan kasi nung gabi, in-expect namin na kompleto yung gamit. Umagahan lang po kahapon. Saka lang po namin na-realize na.
0: Kulang?
5: Wala na po. Opo, kulang.
0: Kulang. Okay, sige po. So, anong pinaka, ano po, anong particular na kulay ng bag?
5: Ang kulay po ng bag ay medyo faded green, parang avocado po ang kulay.
0: Okay. At anong mga laman po nun sa loob? Meron bang ID o mga pangalan na po pwede pong may ugnay?
5: Apo sir, nandoon po kasi ang record book ng aking, ng aking wife po. Nandoon po ang kanyang prenatal book. Plus, nandoon din yung aking cellphone. Meron din pong name yon. Pati yung laptop pag nabuksan, may name din po yon.
0: Okay, sige po. Ano pong name ang nandun sa loob?
5: Ira Chihardin.
0: Mm-mm.
5: Tapos, yung pangalan ko rin po, Earl Timothy O. Malvas.
0: Sige po. Sana may balik, sir. Kahapon lang, Sabado, dalawang araw pa lang naman, sana mayroong nakatabi nun. At, May panawagan din. Pero ngayon, sir, ano pong panawagan ninyo? Baka sakaling nakikinig siya at hawak, inihintay lang yung panawagan mo. Sige po, sir.
5: Sige po. Magandang umaga po. Kung sino man ho ang nakadampot o mabuting pusong nakakita ho ng aking bag na avocado green, diadalangin ko ho na maibalik ko po sa akin kasi nandyan ho ang aking mga importanteng files and documents sa laptop po na ginagamit ko ho sa aking pagtuturo. Nandyan ho ang record ng aking mga estudyante. Ayun din, nandyan din ho ang aking mga importanteng files. Dahil end na po ng first term ngayon, finalization na ho kami ng gradings, ng aming grades. Hindi ho ako makakahabol kung hindi makikita yung aking laptop.
0: Naroy, napaka-importante pala nun, sir.
5: Yes po, actually, sir. Yes po.
0: Laptop, isa sa mahalaga na nandoon sa loob, mga papel, kailangan din. Sige, sir, kami sa XFM, i-post din po namin ito. Tapos siguro yung sarili kong account, gano'n din, i-post din. Sama na namin yung number mo para po kung sakali man na hawak nila at matawagan kayo kaagad, sir.
5: Apo. Thank you, sir. Thank you po.
0: Thank you, sir. Update lang po kami, ha.
5: Apo. Thank you, sir.
0: Sige, thank you, si Sir Earl. Apo. Yes, sir.
5: Sir, pahabol na rin pala kasi nag-request na rin ho ako ng copy ng CCTV galing sa San Miguel National High.
0: Mm-hmm.
5: Kaso baka bukas pa ho ma-provide gawa ng wala hong pasok today.
0: Oo.
5: Apo.
0: Sige, sir. Kailangan natin yun na yung CCTV. May laptop kasi na pwedeng pagka-interesan. Hindi ko naman sinabi apo, na yun ang nangyari ngayon. Pero apo, baka sakali lang maganda makita natin yung pong kuha ng CCTV. Makilala.
5: Apo. Sige po. Sige, sir. Thank you.
0: Ihingi lang kami, sir, ha, kung sakaling hawak nyo na.
5: Okay po. Thank you, sir.
0: Sir Earl, thank you.
5: Apo. God bless, sir.
0: Sige po. God bless po. Si Sir Earl, malbas yung pong kausap natin. Importante po yung gamit, eh.
6: Bisyong Kaktropa!
0: Napindot na natin lahat.
6: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Pakidala nyo na lang po dito sa XFM o di kaya kontakin nyo lang din kami. Yung panawagan, ganun din, may contact number naman, pwede nyo rin pong tawagan.
6: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Dalawang araw na. Nag-request na po ng CCTV. Baka makita ko kayo sa CCTV at may post. May isip naman ka-interest mo kayo doon o nagka-interest, huwag naman sana. Unahan nyo na kaagad. Ang gawin natin, kontakin nyo na po kami, sabihin nyo lang na, sir, naghihintay lang kami ng panawagan eh. Ito, meron na rin panawagan sa XFM, babalik na po namin para po masiguro na may babalik sa mayari. Diba?
6: Sir Bisyong Kaktropa! Sir Bisyong Kaktropa!
0: Okay, 10:16 ng umaga.
6: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Palagay ko meron ng contact ito. Nakapenetrate na tayo dito.
6: Bisyong Kaktropa!
0: Si James, tinatawagan natin. James, try natin kumunik, ha?
6: Sir Bisyong!
0: Na alam ko na, baka napapakinggan mo ako, bumibiyahe ka, baka cellphone number na lang. Ayan, baka po pwedeng cellphone number na lang para matawagan din natin.
6: Sir
0: Bisyong! Hirap yung mga signal! Pero pinipilit nating makatagos, makalusot para ho ba... makapagpanawagan din sila.
6: Sir Bisyong Kaktropa.
0: Sa alan ng Sir Bisyong Kaktropa.
6: Sir Bisyong Kaktropa.
0: Cell phone number, James, para mas maganda yung pag-uusap natin habang bumibiyahe ka, ha?
6: Sir Bisyong Kaktropa.
0: Meron siyang picture na pinakita sa atin dito. Meron pong bata na hindi pa nakakauwi hanggang ngayon.
6: Sir Bisyong Kaktropa.
0: Wala, alanganin, James, oh.
6: Sir Bisyong Kaktropa.
0: Hindi maka connect, eh. Cell phone number mo na lang kung gusto mo para ma... baka sakali mas maganda yung signal.
6: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Pero pa kasi tayong tatalkain, nandun pa sa, Tindog Beach.
6: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Natin, ha, last na tawag natin. Bago tayo mag-commercial.
6: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Na talaga, James, di makakunit.
6: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Okay, babalik po tayo. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
6: Sir Bisyong Kaktropa!
8: XFM.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon
8: laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
25: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Esel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
21: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
13: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
14: Santone Coffee Mix.
21: Sister Pain.
30: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: Symptoms persist.
21: Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
31: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
32: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
31: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
33: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
13: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
14: Premium D3.
13: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Plus Gold.
34: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
35: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
7: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
17: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
18: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
20: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa mga butika.
28: Premium D3.
36: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
37: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
38: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
39: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
40: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
41: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
42: Santon Plus Herbal Oil.
43: Ako po si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
42: Santon Plus Herbal Oil.
43: Maaasahan
42: sa sakit ng katawan.
43: Santon Plus Herbal Oil.
44: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: XFM.
10: XFM.

0: Servicio Catropa. Servicio Catropa.
1: Balik tayo, sige kaya tawagan na natin.
0: Servicio Catropa.
1: Balik tayo sa Servicio Catropa.
0: Servicio Catropa.
1: Dito ho sa XFM Palawan.
0: Servicio Catropa.
1: 10:29 na ang umaga.
0: Servicio Catropa.
1: Tandaan natin yung nangyari doon po sa Tindog Beach.
0: Servicio Catropa.
1: Tanda pa naman doon, oh.
0: Servicio Catropa.
1: Yung Ronald, di ba? Yun yung magkukwento muna.
0: Servicio Catropa.
1: Sige, tawagan natin, ha?
0: Servicio
1: Catropa. Hello, good morning. Hello? Palyado yung mga linya natin, ha?
0: Servicio Catropa.
1: Sige. Try natin na. 10:13 ho ng umaga.
0: Servicio Catropa.
1: Hello sir, good morning.
0: Servicio Catropa.
1: Andito na lang sa mikropono uli.
0: Servicio Catropa.
1: Pag hindi kaya.
0: Servicio Catropa.
1: Tapos, check nyo na lang uli kung ano. Yan o, narinig natin. Medyo may ano eh.
0: Servicio Catropa!
1: Problema yung linya. Sige. Morning, sir. Good morning. Dito na lang. Sa akin. Takbo mo dito.
0: Servicio Catropa!
1: Madi lang ha, medyo may problema po yung mga lig niya eh.
2: Bati naman sa flat plate kanina.
1: Sige. Sir Lopo, good morning.
3: Good morning po.
1: Ah, di pa pala naka-loudspeaker. Yes sir, ano pong pangalan sir?
3: Si Mr. Rolando Bayani po.
1: Rolando Bayani, okay. Sir, kayo yung pumunta at ligo outing doon po sa Tindog Beach?
3: Yes po, para ano man po, para sa mga bata, para mag-happy-happy sana.
1: Ayun, okay.
3: Kasi po, siyempre po long weekend.
1: Oo.
3: Kaya, opo.
1: Kasama mo pamilya mo, sir? Mga bata, mga anak mo?
3: Yes po. Lahat po. Kasama po yung pamilya ko, pati yung mga pamangkin ko po.
1: Mm-mm. Saan po kayo galing, sir?
3: Kami po ay galing po ng Puerto, tapos umuwi po kami dito. Kasi ako po, residente ng Roas, Nicanor Sabal, Roas, Palawan.
1: Okay, sige po. So, galing yes, po. Puerto kayo, kasama ang buong pamilya. Dahil nga naman long weekend, ang ginawa ninyo, yes, outing po kayo dyan sa Tindog Beach.
3: Yes po, tama po.
1: Ang Tindog Beach, sakop ng ano po? Ng Rojas?
3: Sakop po ng Rojas po.
1: Kala ko nung una, Tindog Beach, Langugan?
3: Actually po, mas malapit po yung, kung ako kasi naghingi ako, may hinanakit ako sa barangay ni Langugan. Kasi po, imbis na sila mag-respondi yung barangay ng Langugan, kasi humingi yung pamangkin ko na buntis, alas tumakbo na nga siya na walang sinila.
1: Mm-hmm.
3: Para maghingi ng tulong para respondihan yung nagwawala. And then, tinanggihan sila ng tanod, kasi nagpaalam niya tayong tanod sa barangay captain na yun nga daw, mayroong isidente doon na nangyayari.
1: Oh.
3: Ang sabi sa kanya, hindi natin yan saklaw, hindi natin yan nasasakupan.
1: Oo.
3: Pumunta sila sa barangay, tinitian. Which is mali. Ang pagtulong, wala yan pinipiling lugar. Yan ang ibig ko sabihin po, yun ang pointed ko eh.
1: Pero may tama rin sila kung legal ang pagbabasehan natin, di ba? Kasi hindi na nila sakup yun. Baka mga technical,
3: yes, po,
1: baka magkaroon ng problema.
3: Pero ang sa akin lang po sana, which is, kung halimbawa, kayo po nasa lugar na malapit tapos mayroong insidente na disgrasya or something na ano.
1: Oh.
3: Hindi kayo tutulong diyan. Ang kailangan magtulong diyan yung mismong nakakasakop ng barangay.
1: Tulong na lang kung yung po, sino yung nakakalapit at mabilis na responde.
3: Yung po ang ibig ko sabihin ko po, dapat sana para kung baga takon i-turn over nila doon sa akin kasi kami nakahuli or kami naka i-turn over nila doon sa barangay na mismo na nakakasakop doon. Pwede na i-turn over. Hindi, tapos ang ginakasamahan ko ng loob, yung pala, residente rin pala nila.
1: Ano po?
3: Yung nagwawala. Residente nila po.
1: At kabarangay rin nila, Tagalagugan?
3: Opo, tagabarangay rin Lagugan po.
1: Ano pong, sige, di bali, okay. Yan yung sama ng loob.
3: Hindi ko po kasi alam yung pangalan nila, kaya kami po, post lang sa social media para awareness lang. Tapos nag-chat kasi sila kagabi sa pamangkin ko na ang gusto nilang mangyari, burahin daw yung post. Kasi kung hindi daw buburahin, sila daw ay pupunta ng NBI para kung wasang pailang kami ng kaso, siguro ganun gusto nilang mangyari.
1: Ano bang laman ng post mo, ng post ninyo?
3: Ang post ko doon po, awareness po sa lahat. Baka kung sino pong makakalimbawa, makasalumuan yung tao na ito, iwasan. Ibig sabihin po kasi, yung walang magbinanggit pong pangalan o something ano. Oh. Walang masama po doon sa about doon sa kanilang pamilya.
1: Oh, iwasan kasi?
3: Kasi po, yung ganun po, ay kasi po ang pagkakalam po namin talaga, para siyang lasing. The time na pumunta siya doon sa amin, kasi po, nagpaalam doon sa Tindog Beach. Kasi po, maliligo, di ba po?
1: Okay, sige, paso.
3: And then po,
1: sige nga, balikan muna natin doon kaninang kwento natin eh, bago mo nasabi na masama yung lobo sa barangay Langugan, doon tayo muna sa simula. Di pumunta na kayo doon Tindog Beach, ligo na kayo, tapos ano nangyari?
3: Hindi po kami nakaligo kasi medyo malaki ang alon.
1: Oo.
3: Ngayon, nagpaalam na lang ako sa may-ari ng Tindog na kung po pwede, kakain na lang kami. Tapos, kasi siyempre, ang layo ng nilakbay namin, galing ni Canor Sabala going to Tindog Beach, medyo malayo-layo rin po.
1: Okay, sige. Di, paalam ka. Opo. Kain lang kayo. Pero baba, sa baba kayo, sa baba.
3: Bumaba po kami para doon kami nagluto kami ng, kasi ang dala namin pagkain po ay ihawin po namin yung barbecue.
1: Uy, sarap yun. Okay, sige. O di, yun na, bumaba na kayo doon.
3: Ayun po. Bumaba na kami doon kasi pinayagan kami. Tapos yun po, nag-iyaw-iyaw. Tapos pagkatapos nun, picture taking, kain. And then pagkatapos kain, sabi ko sa kanila, medyo siyempre busog. Relax muna tayo. Maya konti tayo uuwi.
1: No, parelax muna. Kasi ano
3: eh. Relax muna, o.
1: Yan talaga.
3: Tapos ngayon, yung mga bata po, kahit na hindi nakaligo, enjoy sila kasi sila naglalaro. Nakikita nila yung hampas ng dagat. Tapos siyempre yung lakas ng alon tatakbo sa kanila. Yun lang, nag-i-enjoy sila.
1: Yun na rin, parang gauting na rin, ligo lang ang wala, kulang lang kasi hindi pwede maligo.
3: Kulang lang po talaga, ligo lang po talaga. Tapos, ayan ako po, nag-iiga-iga ako para magpapabulot ako ng medyo may uban-uban na rin tayo.
1: Oo.
3: Nagpapabulot ako sa pamangking ko, tapos mamaya ko tinawag ko na, tito, may lalaki. Sabi niya, may lalaki daw. Ngayon bumangon ako. Pagbangon ko, nakita ko yung lalaki, diretso dun sa lamisa namin.
1: Oo.
3: Na nagdampot siya ng dalawang baso na naglagay siya ng tubig.
1: Oo.
3: Tapos ako diretso ako doon sa misa na nakaahin na pagkain. Ngayon niligpit na ligpit ko muna. Tapos sabi ko sa kanya, gusto mo nito, binigyan ko siya ng barbecue.
1: O di binigyan mo?
3: Binigyan ko po. Tapos sabi niya sa akin, tinapay. Sabi ko, wala kami tinapay. Sabi ko, meron kaming kanin. Kung gusto mo, kung nagugutom kami, kanin ito.
1: Oh.
3: Binigyan ko siya ng kanin, tsaka dalawang barbecue na taba, tsaka yung atay.
1: Oh,
3: na barbecue. Sige.
1: Barbecue, opo. Taba?
3: Opo. Na may laman po.
1: Ah, okay, sige.
3: Opo.
1: Kasi kung barbecue, sige, okay. Di, binigyan mo na. Kain na siya.
3: Oh, binigyan ko po. Oh, hindi po siya kumain. Tawag din lang ako sabi ko sa kanya, doon sa kabilang misa siya magupo kasi doon may upuan. Ngayon, pagdating niya doon, bumalik siya ulit. Sabi ko sa kanya, bakit kulang pa? Dinagdagan ko ulit po ng barbecue.
1: Pero nakain niya yun, yung binigay mo, nung una.
3: Wala pa po, hindi niya pa po kinain. Nagbalik siya ulit, agad.
1: Sige, pagbalik.
3: Tapos sabi ko sa kanya, ito, dagdagan ko ng barbecue. Taka sabi ko, ano pang kulang? Sabi ko, ito po, yung kalating 1.5, binigay ko po sa kanya. Para sabi ko, doon na siya. Tapos hinatid ko siya doon sa kabilang table. Linisan ko yung table na kakainan niya. Tapos po, kasi ako, kinausap ko pa siya. Sabi ko sa kanya, kami sana maliligo kahit sobrang laki ng alon. Sabi niya, kaya maalon talaga ngayon. Sabi niya, sumasagot siya.
1: Okay, okay.
3: Sabi ko sa kanya,
1: para mag-tropa na kayo doon, nag-usap. Sige.
3: Opo, sabi ko sa kanya, siyempre ako po, nag-gusto ko rin, kasi, makisama ba?
1: No.
3: Ginagawa ko lahat para makisama. Sabi ko sa kanya, naano yung ulo mo? Bakit may sugat? Sabi ko, nadulas ka ba? Sabi niya, oo, nadulas ako dun sa amin, sa bahay namin. Sabi niya dun. Kasi may dugo po yung ulo niya, yung sugat.
1: Bago lang? Sariwa pa?
3: Sariwa po.
1: Sige, bago lang.
3: May sugat na po, may sugat na kagad talaga yun.
1: Tapos?
3: Ngayon, habang nagkukwento lang kami doon, mamaya konti, bigla siya nagtigil. Tumitig siya sa akin ng parang masamang tipid. Kaya sabi ko, Hindi ako nagpaalam sa kanya na umalis. Nag-ano na ako, nag-backout na ako sa kanya doon sa misa na kinakainan niya.
1: Oo.
3: Bumalik na ako doon sa concert ko sa mga pamanggigoy liquid niya na yung mga gamit, ilagay na sa basket.
1: Iba na pakiramdam mo?
3: Iba na pakiramdam ko. Ngayon, sabi ko sa pamangkin, bilis na, gano'n na, akyat na kayo. Sabi ko gano'n. Yung, kasi hindi lang po isa yung pamangkin ko.
1: Oo, marami.
3: Oo, marami po.
1: Tadi, pa,
3: so, ngayon, ano yung pansigaw kong ganyan, yung pansigaw kong gano'n, na akyat na, nagalit siya, nagtakbo siya, nagpunta dito sa table namin, di parang ginabantayan ko lang kung anong gagawin niya. Kasi siyempre kung iba ang gagawin niya, nasasaktan niya talaga yung mga bata na susuntok niya. Ibang usapan na yun.
1: Wala naman, hindi niya naman sinaktan.
3: Hindi naman niya sinaktan na gano'n. Ang problema ngayon, nakita niya yung mga, kasi po di ba may barbecue stick kami na dala. May sobra pa kasi mga barbecue stick doon sa table. Dinangkot niya ngayon. Dinangkot niya ngayon. Ngayon, pinalo niya ngayon at tinutok niya sa mga bata. Sabi ko, kuya, huwag ganyan. Sabi ko, matatakot yung bata. Nagagalit siya. Sabi ko sa kanya, huwag yun ang pansin yung bata. Akyat na kayo. Iangat niya na yung mga gamit. Sabi ko gano'n. Tapos sumunod, siyempre yung mga bata sobrang takot, iiyak. Kasi maliliit pa eh. Nung nakakarinig siya ng iyak na sumisigaw yung mga bata, napaakyat. Sinusundan niya. Sabi ko, bilis na, akyat na. Di, yung sa namang pamangking ko, doon sa may parang bangin-bangin, doon nagapang kasi doon. Inira ko na lang paakyat.
1: Sige,
3: Tapos nandun na sila sa taas, yung ibang gamit na iwan, basta sila sinecure ko na makasakay sa top down.
1: Okay, sige. Hanggang sa nakaalis, hanggang sa nakaalis na rin kayo.
3: Nakaalis po kami dun sa baba. Sabi ko sa kanila, sakay na. Ay, hanggang sa taas, tumakbo po yung balyo na yun na sasabi nilang may condo, may, hindi ko alam kung totoo ang balyo. Ano, kasi sabi ko, nagpagkiyata na lang sumasagot na
1: Lalaki na lang, yun na lang term na gamitin natin.
3: Opo.
1: Yung sumunod ng lalaki na yun, nasa taas na kayo.
3: Opo, yun po, sa taas na po kami. Doon ang nakakuha, kasi yung isang nanay ng pamangkin ko, sa kabilang, kabila siya na pipikir-pikir ng mga items, kaya hindi siya nakakuha kaagad na, aligad na nangyari, na gulat siya, kahit tumakbo siya, bago siya nakatik ng video, nung doon na sa taas. Pero yung mga ibang bata, hindi pa nakakasakay, paangat pa lang.
1: Oo. Okay, sige. Diyan naman, di ba, naka-standby na rin sa'yo dyan, yung isa, para maano natin, makasagot ka agad sila. Okay, sige. Tapos, Lerdy, yun na, nakasakay tapos, na kayo lahat sa tricycle.
3: Yun po, nakasakay po. Opo, ang problema itong isang nanay sa harap, ngayon nag-video, hindi rin makakit-akit doon sa kwan kasi nga yung harapan halos puro ng bata. Kaya hindi ko rin mapapabanti ng, kasi kung paabanti ko, maipit yung paa niya.
1: Oo.
3: Kaya ako, dandaan lang talaga abanti ng paabanti patas. Kaya parang nag-abanti kami, parang susugod yung lalaki. Pero po, nung huli na po yung, ano, yung, di, nasa madaling kwento po, na taas, doon na kami sa taas na, sa mismong may-ari ng Tindog Beach. Bago ito nagkwento yung pamangking ko na dumatingin na yung pulis na naka, tapos pag-aalis ng pulis, bago siya nagkwento na siya pala na saksak ng steak ng barbecue yung pamangking ko.
1: Sige, di bali ang, hindi naman kayo nasaktan, di ba? Wala naman nasaktan sa inyo?
3: Yung isang pamangking ko nga, nasaksak ng barbecue sa likod.
1: Aro, siya, saan sumaksak?
3: Yung nagsaksak yun yung ano, yung lalaki. Opo.
1: Tadi, kamusta po yung pamangkin mo?
3: Pasalamat na lang po ako. Yung tumama sa likod niya, yung pala, paghawak niya ng barbecue stick, kahit ano, baligtad.
1: Baligtad, hindi yung matulis.
3: Hindi matulis. Pasalamat na lang po ako kay Lord na baligtad yung hawak niya. Hindi niya na napansin na kung matulis ba o...
1: Kung matulis ko...
3: Yung hulihan po. Kung hindi po, po yung hawak niya.
1: Sige.
3: Kaya iba sa siya, saksak na lang siyang ganyan, tapos nagpangwasik-wasik ng barbecue.
1: Eh, paano kayo nakaalis?
3: Ayun nga po, nagingi na lang ng tulong, tapos may lalaki na dumating dyan sa amin.
1: Naawat siya?
3: Na, hindi po, wala po kami nag-awat. Ayun lang, ginaano niya lang po, ginatignan niya lang, pinagmamasdan niya lang kung anong gagawin niya. Parang nagmamasid lang din po yung lalaki na...
1: Hinayaan niya kayo na makaalis na lang din kayo. Nakatingin lang siya, pero kayo diretso na nakaalis na kayo. Ganun.
3: Apo nag-aalis po kami, nag-ano po siya ng ganyan ng isip, parang nag- ginaano niya po po yung kabigtag doon, yung...
1: Ginawasiwas?
3: O, wasiwas po ko yung ano, stick kapag nag-ano. Kasi sumusunod eh, gumagano-gano. Kaya sa video makikita naman po eh.
1: Okay, sige. So, pag alis ninyo, doon pa yung tao walang pulis, walang tanod na pumunta?
3: Wala pa po. Tapos itong pamangking ko nga po, pumunta ng barangay Langugar para maghingi ng responde. Kasi po wala nga nag-awat. Ngayon ito yung pamangking ko na buntis yan na yun nag-drive ng motor, nag-single, para magpungi ng tulong doon sa kagawad. Ang problema ay nakiusap na siya sa kapitan, tapos ang sabi yata ay hindi nga daw nila sa klaw yun kasi dapat na kami pumunta doon sa barangay Tinitian. Okay. Sabi ko naman po, kung papapuntahin ko ng Tinitian, masyadong malayo.
1: Kaya, so yun no, yun po yung ano po, yun po yung ano para sa iyo yung sinasama ng loob mo, kinainis mo dahil hindi na respondihan kayo nang hindi rin naman sakop ng barangay, pero para sa iyo kahit di sakop sana napuntahan man lang para
3: ako,
1: naka ano.
3: Ako po, kung ako sa sitwasyon na ganoon po, ako kung gusto niyo magtulong, dapat tumulong tayo nang hindi natin nasasakupan. Walang problema yan kasi ang pagtulong po walang pinipiling lugar, walang pinipiling kung saan ka o mayaman ka o ano. Ang pagtulong, tutulong pa. Ganun po yung sa akin.
1: Okay, sige po. Pero doon po sa part ng ano po, nung sa lalaki na mukhang may kumontak din sa akin, may depression yata, meron pong ano po.
3: Opo. Ang sa akin lang po ay naghingi na rin sila ng pasensya sa Facebook. Ang sa akin lang po, may chat namin sila kagabi, nasabi ko nga, kung gusto nyo talagang maghingi ng pasensya, gusto ko personal kasi makikita nila po kung anong trauma na nangyayari sa anak ko kasi yung kambal po kasi kahapon na gaya naman sila magligo ng dagat dito sa may malapit lang po sa amin sa Dino sa Bala.
1: Ano sabi?
3: Ayaw po sumama. Ayaw po sumama. Kahit anong pilit ng nanay niya, ayaw. Takot siya.
1: Ah, sige.
3: Kung pag narinig niya pupunta ng dagat.
1: Paghingi ng sorry, ito, try natin. Ano po? Yun, ano po?
3: Ang sabi ko po, ang gusto ko personal silang humingi ng sorry, na pasensya.
1: Anong gusto paano kita kayo? Magkita ho kayo o kahit na sa cellphone na lang mag-usap?
3: Hindi, sinabi ako po na sila na pumunta na habang dito kami sa Nicanor Zabala. Pumunta po sila dito para makapag-usap kami naman ng maayos at marinig ko rin po kung anong gusto nilang sabihin sa amin para at least malaman din nila kung anong opo. Ng personal. Sige. Kasi po mas maganda po yung personal na nag-uusap.
1: Sige po, paabot natin sa kanila. Gita lang din tayo. Nandito sa kabilang linye, yung ano po, yung kaanak. Sige, kasapin ko lang. Pakinggan mo ha, sir.
3: Apo.
1: Okay, sige. Hello po.
4: Hello po, sir. Good morning po.
1: Papakilaksa na lang. Morning po. Ma'am, ano niyo po yung lalaki?
4: Kapatid po ng mama ko. Uncle ko po yun.
1: Uncle niyo po yun. Sige po. Ano pong pangalan niyo, ma'am?
4: Grace Marsonia Balears po.
1: Oo, Ma'am Grace, medyo hindi yata maganda yung nangyari, na trauma yung mga bata, yung kasama ni Sir Ronald nung sila po ay naligo doon po sa Tindog Beach, gawa ng mukhang natakot sila doon kay ano po, sa kaanak ninyo.
4: Ayun na nga po sir, napanood po namin sa video po. Doon po sa pamilya po sir ng bata po na natuma po ng uncle ko. Umihingi po kami ng pasensya po sa inyo. Alam ko po na di po sapat yung call po namin, pero di talaga namin nasa na ganun nangyari kasi di siya ganyan dati. Nagtitinda po yan siya ng gulay po.
1: Okay,
4: Digda lang po siya nawalan ng dalawang araw, tapos

0: Okay, sige. Nakita ko rin yung picture. Sir Ronald, nakagapos siya pero hindi ko maipakita sa ano eh, sa program. Nasa ospital yung dalawang kamay at saka dalawang paa nakagapos ngayon.
1: Opo.
0: Sige po eh, eto nga humingi ng paumanhin. Ma'am? Ma'am Grace?
2: Okay.
0: Dito si Sir Ronald, may gustong sabihin kayo kay Sir Ronald. Direkta po, pwede mong kausapin siya. Tapos Sir Ronald, pwede kayo mag-usap. Sige po.
2: Hello, sir.
1: Yes po.
2: Humingi po kami ng listing po sa nagawa po ng uncle ko. Hindi po na personal po kami pumunta dyan. Baka po sa susunod na lang po ng mga araw po kasi sa ngayon po. Masyadong busy pa po kasi nagpunta po kami sa hospital ngayon po. Pinapagamot po siya.
0: Nadinig niyo po, Sir Ronald?
1: Wala po ko. Isa po narinig po.
0: Ah, wala? Hindi niyo po narinig?
1: Wala po, wala po. Kayo lang po narinig ko po.
0: Ah, okay. Sige, saglit lang ha. Check natin ang... Ano nyo na lang sa hapon ito? Doon na lang ito lahat, tatlo? Sige po, saglit lang ha. Ano lang natin, ma'am?
2: Hello, ito po, sir.
0: Sige, naayos lang natin. Check lang namin uli yung ano. Nag-fluctuate kasi, baka nagkaroon ng problema yung pong mga connection namin dito. Medyo pangit sa output pagka ganito yung ano, pakinig, nagsasablay. Pero sa fluctuation siguro. Ito, Sir Ronald, ma'am?
2: Hello po.
0: Oo, Sir Ronald?
1: Hello po.
0: Oo, sir, humingi ng paumanhin, sir. Ito si Ma'am Grace. Siya mismo yung nagbabantay sa ospital ngayon, sir.
1: Hello po.
2: Hello, sir.
1: Hello po.
2: Narinig niyo po ako?
1: Yes po, narinig ko po.
2: Pero humingi po ako ng dispensa po sa uncle ko po. Ako na lang po yung maghingi ng ano po sa inyo. Kasi po, sa ngayon po talaga, wala siya sa sarili niya, sir. Nagapos punga po siya kahapon. Kasi,
1: punga po.
2: Nagawala talaga sa dito sa ospital. Sakit kasi yan siya.
1: Punga, ina.
2: Nakaimasakit siya sa ano, damuhan ba, kaya nalipasan siya ng gusto.
0: Wala kasi, sir.
1: Yes po. Ayun, punga po, sinasabi ko nga po, kahit sa isang pamilya niya po sana, pumunta dito para magingi po ng gusto ko po, personal po.
2: Okay, sir, pag ano po, awan ng Diyos po na makauwi po kami, maayos po namin lahat dito po, sir. Punta po kami dyan sa inyo para personal pong magingi po ng paumanhin po sa inyo.
1: Sige po.
2: Sige po, sir.
1: Opo, sige po. Kasi ang sa akin lang po kasi, ang anak ko hindi na magsama. Pupunta kami mo kung mag-outing kami ulit sa dagat. Paano yan makakasama? Halos takot na takot na siya. Halos kahapon po, nagyaya naman na magliligo yung asawa ko pupunta ng dagat. Ayaw talaga magsama kahit anong pilit. Na sobrang takot. Tapos pag gabi, kung anong sinasalita niya kung gabi, na naginip siya kung gabi.
2: Nakakaawa naman po.
1: Kasi po, 4 taon pa lang po yung anak ko, yung kambal.
2: Kaya nga po, si uncle po.
1: Tatlo taon pa lang. So po, naiintindihan ko naman po yun.
2: Po, nagtitinda po yan siya ng gulay. At sa langban, okay man po yan siya. Kaso, nagtitinda po yan siya ng gulay sa langban. Kaso, ano nga siguro, baka sunod-sunod siyang inatake ng epilepsy niya, baka sa damuhan, kasi nga 2 araw po nag-post ako na nawawala ngayon siya. Ayun, baka hindi na siya nakakain dahil sunod-sunod ng atake. Kaya nagbumigay na po talaga yung katawan niya.
0: Okay, Sir Ronald, okay naman, tinatanggap niyo po yung paumanhin, ano? Pero request niyo nga na makapunta doon po sa inyo, personal.
1: Opo, kasi po, ang sa akin lang po, para makita rin nila ang sitwasyon, kahit sila magtanong sa anak ko, yayain nila kung gusto nila isabihin po, punta sila kung saan, sa dagat.
0: Yes, sir.
1: Tignan natin po kung ano may isasagot ng anak ko po. Kasi 3 taon pa lang po yun.
0: Sige po, makakaasa naman kayo. Tatapusin lang yung problema nila kasi nasa ospital. Okay. Yes, ma'am.
1: Kasi maliban po dun sa...

0: Yes po. Kasi ano po, maliban sa... hello, ma'am.
1: Hello, hello, sir.
0: Sige po. Kamusta ang lagay po nung ano po nung lalaki na ito? Makakalabas din ba kaagad? O anong gagawin ba sa kanya?
1: Ngayon, sir, ano po, yung naasikaso ko po dito sa building kasi discharge po siya, sir. Kailangan siyang, ano kasi walang available po na doktor dito para po sa kanya. Kaya ilalabas namin siya. Private na lang po kami.
0: Private na lang, no? Adventist na lang po para doon po sa, ano, ma-check up sa utak. Neuro, di ba?
1: Ito kasi para maagapan po siya.
0: Okay, sige po. Sige, tapusin nyo lang ang mga problema na yan. At tinatanggap na rin naman ni Sir Ronald yung paumanhin ninyo. Paghingi nyo na sorry. Pag may time, yun nga, sabi mo, papasyal din po kayo, no?
1: Opo, sir. Kapag nakawid po ng lamugan po, natapos lang po dito. Kasi ako lang po yung nag-aakita sa dito sa uncle ko. Yung asawa niya kasi.
0: Mm-hmm.
1: Nag-asawa na rin ang ito.
0: Okay, sige po. Oo. Gano'n na lang po. Salamat, ma'am, sa Ma'am Grace, ha? At sige po, sana gumaling ka agad si Sir. Ay, teka lang, Sir Ronald.
2: Salamat
0: po, Sir. Oh, yes po, Sir Ronald. Okay na rin ba? Bibitawan ko na si Ma'am Grace o mayroon ka pa sasabihin sa kanya?
2: Mamaya pupunta sila din sa bahay sa Ruas, sa Dicalor sa Bala. Kasi mamaya hapon po, papalik na po ako ng Puerto. Kasi may work po ako sa Puerto.
0: Ganito, sir. Yung may pasyente sila ngayon, pasyente nila yung naka-ano yun eh, nakatali. So, ang priority nila ngayon is yung mga pangangailangan, maipagamot. Hindi makapunta ngayong araw, hindi makapunta.
2: Opo, naisindihan ko po yun. Ang ibig kong sabihin lang po, kung kailan sila available na.
0: Ano, sir?
2: Na diyan po, diyan, kung kailan po sila, alam mo, magaling na po yung lalaki, kung nila lang makipag-usap.
0: Oo.
2: Na, kung po nasa Puerto po nakatira.
0: Okay. So, saan sila opo pupunta po? Sa Puerto o diyan po sa Rojas ngayon?
2: Ay, kasi kung ngayon po, wala naman po pa kailangan mo pupunta kasi siyempre alam ko po sa sitwasyon ngayon. Kasi, dyan na lang po sa ano po, sa station nyo na lang po.
0: Sige po, okay, pwede po. Sige. Usap-usap tayo dito. Usap-usap tayo dito. Okay.
2: Sila lang po magsige ng date para dyan pumunta sa inyo po.
0: Okay, sige. Ganun na lang.
2: Ganun na lang po.
0: Ay, sikasuin lang muna lang pasyente nila. Tapos ikaw naman, sikasuin yung pamilya mo.
2: Opo, may din po yun.
0: Okay, sige po. Thank you, sir, ha. Salamat, sir. Ronald, salamat sa oras.
2: Sige po. Thank you rin po.
0: Okay, sige. Ma'am Grace. Sige po, sikasuin nyo lang daw po yung pasyente at naunawa naman ni Sir Ronald yung pong kalagayan niya ngayon. Pagaling po, palakas para makalabas na. At kung may time... Sige, contact lang po kayo. Tapos bukas naman po yung XFM. Pwede po kayong pumunta dito. Kami po mamamagitan sa inyo, ha?
1: Sige po, maraming salamat po, sir.
0: Sige po, Ma'am Grace. Ingat po kayo dyan. Sige po.
3: Servisyo Katropa!
0: Okay. Kung titignan naman natin, mukhang nagkais na rin po yung magkabila ang panig. May hinihintay lang. Kasi paghingi ng sorry, talagang ginawa na. Diba? Ito, humingi talaga ng paumanhin si Ma'am Grace para doon sa kanilang kaanak na nakagawa ng hindi maganda na ikinatatakot pa rin ng mga bata ngayon dito sa pamilya ni Sir Ronald na naligo doon po sa Tindog Beach.
3: Servisyong Katropa!
0: Ang gusto ni Sir Ronald, dumingi ng pasensya, nagawa naman. Pero yung gustong hilingin yung pong gustong mangyari na pumunta personal doon po sa Rojas, hindi pa magawa ngayon. Asikasuin mo na nila yung pasyente at yun na napagkasunduan sa huli na dito na lang magharap-harap sa XFM.
3: Servisyong Katropa!
0: Welcome po yan. Ganyan. Salamat sa pagtitiwala ninyo dito po sa XFM na mamagitan pagka may mga ganito pong sitwasyon. Maayos to. Maayos itong pangyayari na ito. Yung Tindog Beach naman, baka po pwede... Kung hindi nyo pa kaya na mag-provide ng sarili ninyong security guard,
3: servisyo
0: watchman, di ba? Kung hindi nyo pa kaya Tapos na nag-ooperate kayo, di naman katulad yan dito sa amin sa bayan, talagang mahigpit. May mga training seminar, may mga certification na dapat ipakita. Tapos dalawa yata o hindi lang isa yung pong nagbabantay sa mga resort. Sa mga swimming pool kasi daming insidente na ng mga pagkalunod, di ba? Dito mahigpit pero kung dyan di pa masyadong mahigpit, okay lang, naunawaan natin. Pero coordinate po kayo dun sa PNP, coordinate po kayo sa Tanod para po makita yung sitwasyon na mapabilis yung pong pag-responde nila pagka nagkaroon uli ng kaguluhan. Maganda pa naman dyan sa Tindog Beach. Malinaw, malalim. Sarap mag-dive. Kung papapiliin ka nga, kung mangangawil ka o magpapana, panay mo na lang kasi mas maraming isda, malalaki pa, isdang bato. Pang ihaw, pang kinilaw. Aw, ano ba yun?
3: Serbisyong Katropa.
0: Parang pang-outing na naisip ni Gerald, ah.
3: Serbisyong Katropa.
0: Ay, paalasan sinaho.
3: Serbisyong
0: kabilis ng oras. Maraming salamat mga kababayan. Susunod na pala tuntunang sentro ni Gagawad Mike Scotte.
3: Serbisyong Katropa.
0: Sama natin si Ken Vincent Dancila at Axel Bondo Barreres.
3: Serbisyong Katropa.
0: Ang inyo pong nakasama dito po sa Serbisyong Katropa ngayong pong araw ng Lunes, August 31, 2026. Ka Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.
3: Inyong napakinggan ang Serbisyong Katropa, nagbibigay solusyon sa mga hinaing ng mamamayan. Dito lamang sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusod.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho
10: dahil
9: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
10: Buti na lang,
9: lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho.
10: Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Pangangati, pananak sakit ng mata at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
22: XFM.
23: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang exciting time sa mga Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
0: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
3: Dapat nakasentro ang komentaryo.
0: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.
3: Sentro.
0: Sentro.

0: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Araw po ng Lunes ngayon, huling araw sa buwan po ng buwan ng Agosto. August 31, 2026. Vista Official. National Heroes Day. Sino ba yung kilala niyong mga bayani? Si Bayani Fernando ba? O si Bayani Ag Bayani? Samahan niyo kami hanggang alas 12 ng tanghali sa amin pong pagtatanghal dito sa ating programang Sentro. Kung saan pag-uusapan natin mga nangyayari sa bawat buhay ng ating mga kabarangay. Nakasentro sa mga barangay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ba yung mga nararanasan natin dyan, mga kabarangay, mga katropa? Sa ngala ni katropang Ken Vincent Dancel na isa ng taga-barangay Siksikan, kabarangay ko na, magkapurok pa. Talaga naman. Ako po ang inyong lingkod, kagawad Mike Escote. Kumusta ang buhay? Ramdam ba ang mga pagbabago ng ating pamahalaan? Tayo ay nalulungkot dahil doon po sa ibang lugar, in particular sa Central Luzon, ay talagang binabaha, no? Simula pa nung mga nakarang araw ay binabaha na sila. Nakita ko yung mga larawan dyan sa Pampanga, kung saan dalawang taon din tayong tumira at nagtrabaho. Grabe yung SM Downtown, talagang lubog sa baha. Yung Camp Olivas, member tayo ng Camp Olivas Press Corps dati. Nung nandun pa tayo, talagang lubog sa baha. Kaya thank you Lord dito po sa amin sa lalawigan ng Palawan, hindi po namin nararanasan yung ganyan ngayon. Pero siyempre, panalangin natin yung ating mga kababayan sa Central Luzon, sa Pampanga at sa iba pang sa Zambales kahapon. May pumunta nga doon, dumaan sa atin, mga taga Zambales sa Barangay Hall ng Siksikan at nagkukwento. Grabe, baha talaga sila sa Zambales. Ay panalangin natin yung kaligtasan ng atin pong mga kababayan dyan po sa Central Luzon. Samantalang atin pong programa, atin po sa inyo na Vision X Plus Capsule para maibalik ang linaw ng ating paningin. Ako, lolo, lola, kuya, ate. Saan ganun ka na magbasa, oh? Layo mo na magbasa, di ba? Hindi mo na mababasa, eh. Kailangan maging 2020 vision muli ang inyo pong paningin. Siyempre, sa pamagitan po yan ng Vision X Plus Capsule. Alam niyo ba itong Vision X Plus Capsule? Meron itong lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na tumutulong talagang maibabalik yung atin pong linaw ng paningin. Ito po ay subok na. Nasubukan na po ito sa maraming pagkakataon. Yung kailangang magpatumpik-tumpik pa para hindi mag-avail nito. Ito po ay mabibili po sa lahat po ng butika. Dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, dyan po sa may PharmaMed, dito sa Limis. Pero po yung PharmaMed dyan, may kapartner natin dyan. Yung CureMeds Pharmacy sa Siksikan, kapartner din natin yan. Yung sa lahat ng Yes Health Clinic Cup, meron din po yan, mga katropang Vision X Plus Capsule. Kaya para maging malinaw muli ang paningin, uminom na ng Vision X Plus Capsule. 12 minutes makalipas ang alas 11 ng tanghali. Kanina kausap natin, pakitawagan mo si Manong Lino Ladera. Kasi kausap natin siya kanina. Sabi niya, kagawad, pwede ba akong magbigay ng update sa fuel subsidy para marinig ng atin pong mga kasamang driver at operator sa Puerto Princesa? Sige, pray ko, sige. Tawagan natin, ano bang merong update si Manong Lino? Taas pa rin yung presyo ng gasolina, ng krudo. So, talagang pagkagaya ng tumaas, apektado lahat eh. Apektado ang mga pangunahing bilihin, siyempre. Yan ang wala naman tayong talagang malaking bulk ng langis dito, no? Nang nagagaling sa atin, yung sa Malampaya. ano naman yan eh. Natural gas. Kuryente din ng auto na nakatulong yan. Pero yung talagang yung crude oil, wala tayong mga ganung ano eh. Mga minahan. Diba? Para yung crude kasi yan eh, crude oil yan eh. Tapos i-ano mo yan, i-re-refine. May mga bahagi-bahagi yan. Pupunta yan sa natural gas, sa gasoline, sa LPG. Iba-iba. Out of coverage. Talaga naman, Manong Lino. Tawagan mo lang. Kaya tayo cellphone ni Manong Lino. Tumatakbo siguro. Manong Lino! Mag-ano ka muna, mag-park ka muna ha? Para yung sinasabi mo sa akin kanina ay marinig ng inyong mga kasamang driver. Mahalaga yung fuel subsidy sa atin po mga driver, sa atin po mga chuper, para yung kita nila kahit papaano ay bawas-bawasan. Yung gastusin, mabawas-bawasan yung kita nila, lumaki. Kasi pag walang fuel subsidy, talaga naman no. Sa isang biyahe mo, sa isang araw mo, ilang kagad ang mababawas pambili ng fuel. Parang mahina yung internet natin, engineer. Umiikot lang dito, hindi kumako yung live natin eh. Umiikot lang. Ganun pa man, tuloy-tuloy po tayo mga katropa, mga kabarangay. Bale, mamaya, balikan lang natin yan si Mang Lino. Yung tawag pagka hindi man, makontakin mo rin yung isa. Sir, ha? Si Board Inan. Marami pa rin sa atin po nagtatanong tungkol po dito sa Barangay Makikinabang Program. Itong bawat Barangay Makikinabang Program. Sir. Ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung saan nga po, 42 barangays ang makikinabang nationwide sa 200,000 ito, 100,000 sa scholarship program, yung 100,000 sa infrastructure. Marami pang yung requirements pala, kailangan pala i-post yan. Kailangan may geotagging ka pa para malalaman ng Pangulo kung talagang ano. Yung binili mong gamit, yung mga scholars mo, kailangan ipopost mo yun. Hindi ka po pwedeng magwardi-wardi lang. Nako na ito, may programa. Ito, tumatawag si Manong Lino. Si Manong Lino, tumatawag. Manong Lino, tawagan ka namin. Yan eh. Yan o. Sige lang. Ano ko lang ito. So, may guidelines po yung DILG dyan. So, puntahan nyo na lang po sa website ng DILG. Pero ito nga po, naglabas po ng guidelines yung DILG tungkol sa bagay na yan sa mga hindi pa rin naratapos. Sa aming barangay, hindi pa rin naratapos. Di ba? Napili na yung gamit, 100,000. Ito lang talaga. Nagka-problema lang sa, ano, no, sa information. Dahil nga, ginawa na rin ng paraan. Pero hindi pa tapos kasi nga binabangga natin sa guidelines, no? So gusto ko lang mag-issue ng statement na sinasabi, hinaharang daw natin yung scholars yung tatlo, yung lima na yun. Eh, sa atin po, tinatama lang po natin sa guidelines. Aminado naman sila na tinawagan lang sila, hindi wala namang naganap na announcement na mag-apply lahat, o sila lang tinawagan lang sila, aminado naman sila doon. So ngayon siyempre kahiyaan na yan, andiyan na siyempre nagalit na rin yung mga pati mga magulang, siyempre tinawagan nga naman sila eh. O kayo ang magiging ano ngayon may hinihingi pang mga dokumento na adapt na rin yung guidelines noong nakaraang araw, itatama na lang yan dyan. Itatama kung ibabangga. Kung yan ba ay pasok ba talaga sila. Kasi walang nangyari. Kung magano, nauna yung kalesa sa kabayo eh. Di siya makontak. Yung number ba yan, sir, o messenger? Number niya yan eh. May number sa dyan eh, di ba? Manong Lino, hindi makontak yung number mo. Tawag na raw eh, tawag na raw. Yung number, sa number niya, yan pa rin naman yung number niya. Yung hindi naman siya nagpalit ng number o sa cellphone number na yan. Oh. So sana hindi mangyari sa barangay ninyo yung nangyari doon sa barangay namin. Shampoo. Nauna yung kalesa sa kaysa sa kabayo. Shampoo. Pagdating dito sa scholarship program ni Pangulong Bongbong Marcos. Shampoo. Ngayon ang hirap ano eh, ang hirap remedyohan. Shampoo. Diba? Kasi nga sa umpisa pa lang meron nang hindi tama. So ngayon tinatama natin. Okay lang yan, sabagay, vulnerable naman yung mga barangay officials kapag tinama mo yung mali, ay tatamaan ka din. O, di bali na, tamaan tayo, importante, maitama natin yung pagkakamali. So, yun lang po yun, ha? So, hindi natin inaharang, sabi ko nga, sa speech natin, sa harap ng DILG, kung sila talaga ay qualified, subit, walang problema yan. Basta itama lang natin na nandun sa guidelines. Diba? So, yung sa ibang lugar, maganda naman yung pagkakayari. Inanunsyo, so nalaman ng lahat, may mga nag-apply, tapos meron pang may nabasa nga ako, may nakumuha pa ng siyam na panel, judge, tapos sinala talaga. Unfortunately, sa siksikan kasi walang naganap na ganun. So, ngayon, yun na lang. Yung ibang kagawad, may hinihingi pang requirements. So, titingnan yun kung sila ba ipapasok. Kung sila ipapasok, disubi it. Kasi yun na nga, kahiyaan na rin yun eh. Yung mga parents, syempre, nagalit na rin yung parents. O, bakit? Ano? O, bakit ganyan? Bakit ganyan? O, yung mga estudyante, ganun din. O, eh, hindi dumaan sa tamang proseso kasi kaya kailangan ating itama. So, pasensya na kayo. Ganon talaga yung matitindi yung mga kagawad ng siksikan eh. Hindi basta-basta pumapayag na yung ilan lang yung kumbaga, itatago. Kumbaga, hindi dadaan sa tamang proseso. Yung mga, alam nyo, okay, mga kagawad yung sa siksikan, gusto nyan on process sa proseso talaga. So, kaya, hindi nakakalusot yung mga, kahit ngayon mga terms sa mga resolutions na maliliit na sa tingin, eh, parang hindi naman akma. Talagang hindi yan nakakalusot. Maswerte kayo sa siksikan dahil na-flag yung na-flag down pag medyo mayroong hindi maayos na proseso. Sa iba, with all your respect, parang pinapabayaan, pumipikit mata na lang. Kung titikom ang bibig at magbubulag-bulagan, walang magbabago sa ating bayan. Mang Lino Ladera, ang tagapagsalita ng mga driver at operator ng ating public utility vehicle. Mang Lino, good morning. Kumusta po dyan? Kumusta? Welcome sa programong sentro.
1: Sentro. Maganda po, kagawad na ikaw. At siyempre, maganda bumago sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Sandali lang, Manong Lino. Ipa-adjust ko lang. Medyo mahina eh. Mahina yung ano, pa-adjust lang ha. Para maganda magkarinigan tayo. Oo. Hello, sir.
1: Ayun po.
0: Ayan, yan, medyo maganda na. Ilapit mo din yung bibig mo, yung mouthpiece mo sa ano, sa cellphone, yung bibig mo sa cellphone para mas malakas. Hello, hello. Yun, sandali lang, medyo mahina pa Manong Lino, saglit lang ha. I-adjust lang natin na manipis yung boses mo eh. Yan ha. Ayan para marami kasing maraming na gihingi din update tungkol sa a fuel subsidy na binabanggit nyo, ano ho na bang nangyari?
1: Una-una, no? Magandang mag-check po. Bawat mic, ano? At siyempre sa mga kababayan sa lungsod ng Visa, particular sa mga drivers in the Philippines dito sa lungsod ng Visa. Doon po yung sa meron sinabi natin, meron tayong ipos po sa inyong harahan na magkakaroon naman ng fuel subsidy ng ating mga driver operator.
0: Opo.
1: Doon sa operator, meron po silang out na ETA, yung kinatawag ng pantamid sa card.
0: Opo.
1: Opo. Ang tabayan na lang po ninyo, at naka ano yung kay LTE per bill na lahat ng mga pantawid sa SAN card ay magkakaroon yung man.
0: Kailan po yan? Kailan po yan, sir?
1: Bini ano lang yun eh. Minsan, pag in-schedule nila yung numero of service, kung ito precise ha, sa land bank, automatically, wapasok na lang doon sa mga pantawid sa nila, i-check na lang nila sa ATM machine.
0: Pero wala pang, may schedule na ba para dito sa Mimaropa?
1: Meron na po, yun ang sabi nila, tuloy-tuloy kasi sa ibang, ano, sa ibang region, meron eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, hindi mo sabi na sabay-sabay na ibigay kaagad yan lahat, no? Eh, alam mo naman ang ating region, no? Minsan, pag nagbigay sila doon sa Calabarzon, sa ganitong region, minsan, pag nadaanan na nila yung Puerto Princesa, yan, maglalagyan yan, lalo yan, may mga recorder niyang happy land bank na isinumitik from LTE Papi, kanilang opisina, kaya antabay na lang tayo. I-check na lang lagi, pamisa-misan, sa ATM natin, sa land bank, kung may naman na, wala. Kasi pag mayroon isang laman, minsan yan, halos nagkakaroon na isang laman.
0: Magkakaano yan, Sir Lino? Magkakaano yan?
1: Pagkakaalam ko, hindi 1,500. So, hindi natin alam kung magkano ibibigay nila. Because, pero sa sige, doon naman sa ating mga tumayger na nagsumite ng tinatawag natin na e-wallet, kagaya ng GCash, mayroon po silang yung ating mga may isinumite sa LTE Parby na mga e-wallet members, Randy, riders, siyempre, yan na yan, makikita din na pag naipasa na yan sa LTE Parby, hindi ipapasa yan sa Pukha, diretso din sa Libang. Na ano na yan, pasok na yan sa e-wallet nila, mag-uwalat na sila, biglang nagkaroon sila ng Pwede akong makasama mag-submarine. Oo. Ngayon, ganun. Eh, siyempre, hindi naman sila matanggihan ng ating mga muno lang mga tuda. Isama naman, hindi kayo huwag na lang personal din. Basta ang ibig sabihin, kung ano nga itutulong sa ating mga driving dahil yan, nasa pamilya rin. Dahil sa sobrang nasa-mutuin natin, ibigay na lang natin yung nararapat sa sila.
0: Oo. Pero kayo po, may natanggap na po ba kayo? Wala pa?
1: Yung una nga nakatanggap ako ng fuel subsidy, pumasok dito sa my account ko, nakaraan pa yon mga, basta siguro 3 months. Pumasok na lang sa account ko. Ngayon, chinig ko yung ano ko, kasi pag bukas mo ng Maya ko, na e-wallet na Maya, makikita ko doon update. May nakalagay doon, update. Ngayon, pag pindot ko ng update, sini ko ngayon, nakita ko receive 1,005 from Land Bank of the Philippines. Yun, ilag ko na lang siya. Ano siya? Kasi pinasok ko doon sa akin ko.
0: Oo.
1: Kaya yun, dali lang.
0: So, gaano po kalaking tulong sa inyo yan? Yung mga fuel subsidy ng gobyerno?
1: Parang, ano na lang yan, balat sibuyas na lang yan. Kasi, napakaligit na lang talaga. Matakay magkakas ng presyo ng fuel natin dito sa Lungsod, Puerto Princesa. Yan, tapos ganun napakataas. Okay na lang, basta ang importante, may dumating, wala. Wala tayo makala. Pero magdarating sila. Kasi nung nakaraan, nag-adjust na rin sa akin si Tita Bill, nung nabi siya sa akin, sinabi niya nga sa akin, sir, itanong mo na lang dyan, yung ibang mga ruta na wala, na wala pang e-wallet. Ibig sabihin, i-comply nila yun. Paano ba mag-comply? Paano ba mag-submit sa LTE Parby? Ito po, tandaan ko nila, mga drivers, yung mga bago na wala pang dokumento doon kay LTE Parby para makatanggap din kayo ng fuel subsidy. Xerox copy lang po ng ORCR. Oo, tapos yung e-wallet nyo na fully verified na po kayo, screenshot nyo, pagkatapos, picture mo yung sasakyan mo, nandun ka, kailangan matamaan yung plate number. Yun lang naman ano eh, isang mic para lang sila nun. E, tapos isa-submit mo. Pwede naman po kayong isubmit nyo, i-ano nyo lang doon sa Google yung ano niya, yung research nyo lang yung LTE RB, Land Transportation and Franchising Regulatory Board ng PAPORB. Lalabas yan sila. Ang gawin nyo, message mo na sila, good morning po ma'am, pwede po naman talong, o yan. At sumagot sila, automatic, ibig sabihin, okay na. At sumagot sila, pwede po ba kung makapasa ng aking requirements para po sa fuel subsidy kasi po, driver po ako nito. Ngayon, pag sinabing ng SGA, requirements mo ano, kasi may dati na po itong driver, paliwanag din niya, kaya lang wala na po rito. Ako na po yung bato na yung driver. Ito po, na dito, picturean mo, kasama yung system mo, pati yung plate number, pati yung ORC mo, yun. Tapos yung screen shot, isasubmit mo ngayon gabi yun. So, simple ngayon, i-verify din mo dito sa ano, sa mga tuga president, na talagang totoo naman, iba na ang driver yun. Kaya yung dating driver, na nakatanggap nung una, hindi na makatanggap yun.
0: Oh, siyempre, hindi na siya yung nagdadrive eh.
1: Oh, hindi na siya. Alam na, tanggap na siya, hindi na. Pero, hindi na ikaw ang nagsasuffer na yung increase na yan, ginaranasan na yun. Kaya siya naman na magbibigyan. Kasi yung nakaraan, ikaw ang nabigyan, sa kanya na naman susunod. Yun.
0: Okay. So ganoon pala yung proseso noon. Pero sana ano no, kayo ba ini-expect nyo ba yan na ngayong bukas September na eh, fourth quarter.
1: Oo, baka itong September po dumating yan kasi bigla lang po yan ano papasok sa mga ATM, mga generator, tapos sa e-wallet, bigla na lang po yan pumapasok, nagugulat na lang kami, uy, meron pala. Kaya pag mangyari yung isa, sunod-sunod na yan, lahat-lahat na yan, pinipin na yan. Kaya tuloy-tuloy na po yan. Kaya ganun lang siguro kagawad may kabus na naman katulong din tayo sa ating mga kabibayan, particular doon sa mga driver na nagbabawon din eh. Sana naman makatanggap din sila kung ano ang mga dokumento. Gaya na sinabi ko nung una, ang pera ng gobyerno hindi natin makukuha yan. Kinakailangan hindi natin sa deprocess sa gaya ng mga dokumento na siyang susunutin natin sa kanilang opisina at yun ay magbe-feedback sa magitan ng ating pagkumpay ng papel at ibibigay sa ating ng tamang ayuda para sa ating hinihiling na fuel subsidy.
0: Kumusta pala yung ano yung pasada niya ngayon? Kumusta yung pasada niyo?
1: Okay naman. Kasi kung medyo ginulang yung iba, mataas ang fuel. Kaya lagi maaray. Kaya nga, nagtataka na ako kasama ng mic. Ano? Ito, sasabihin ko lang. Doon sa meron ako nagdaanan sa Facebook, na mayroong isang probinsya na ang mga public utility vehicle ay nabibigyan ng ating nabibigyan ng LGU, ibig sabihin nabibigyan ng kanilang syudad ng mga subsidiya. Ngayon, nag-inquire ako, tinanong ko, ano yung meron? Yun pala, ang lahat ng mga public utility vehicle ay kumuha lang pinag-comply na nagpa-accredited sa city government sa kanilang syudad. Ibig sabihin, nag-comply sila individual ng mayor's permit. Parang style tricycle. Kapag ang isang palang tricycle, ang isang pag-utility vehicle, halimbawa, sa toda ng mga multicab, 30 kayo, tapos ngayon, nag-accredited kayo sa city government, tapos nag-comply kayo, kung po pwede, magbigyan, maalwang kayo ng mayor's permit, taon-taon magkakaroon kayo ng renewal na parang price level. Ngayon, pagdating sa mga subsidy o ano man ang kailangan ng mga tubad ng mga tubad na yan, kung ano ang meron sa price level, meron din po kayo. Kaya sabi ko, ibig sabihin yung mga sasakyan na yan, yung mga meals permit, individual, sabi niya, meron yan. Kasi kung cooperative lang, isang cooperative lang, accredited, hindi naman sila magbibigyan lahat. Hindi talaga. Kaya kung meron bawat isa, mayroon permit ang mga public utility vehicle, sigurado kung ano ang itutulong ng ating local na pamahalaan ay tutulong yan kasi kahit na paano sumusunod sila sa proseso, ibig sabihin lahat ng dokumento kinocomply nila, lahat gagastos ano sila, kaya yun ang pinakamaganda. Kaya dito nga sa Ninsid ng Pertopinsis kung sasabihin lang ng ating mga kababayan, mga kapitor, magdagdag gastos lang yan.
0: Yun nga itatanong ko sa inyo eh. Eh kasi sa itatanong ko kung isusulong niyo po 'yan, ay baka sabihin po dagdag gastos na naman 'yan.
1: Ah, yan talaga. Dagdag gastos.
0: Mm.
1: Pero ang kagandahan lang po diyan, hindi na kayong humili sa ating transport committee o di kaya sa pamunuan natin pumunsot na magkaroon ng programa yung ating punong lunsot para sa mga public utility vehicle sa pamamagitan ng kabuhayan program.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung kabuhayan program na yan? Malagay mo, isang individual. O, ang isang individual na operator, magkaroon ng programa si ano, na bawat operator, pwede makahirin ng halagang 50,000.
0: Mm-hmm.
1: Yung 50,000 na yun, babayaran mo lang yun sa loob lang naman 6 months, siyempre ibabalik mo rin yung nahiha mo. Ang
0: pagpapalik
1: ng tubo mo na sa mga 1.17.
0: Mm-hmm.
1: Kagaya dito sa, di ba, sa tri-pan, di ba, sa
0: mm-hmm.
1: tri-cell.
0: Mm-hmm.
1: Ang tri-cell, nakakahira ng 50,000 hanggang 80,000.
0: Mm-hmm.
1: So, malaking tulong yun. Ibig sabihin, nakatulong na yung gobyerno sa iyo, nakatulong ka rin sa gobyerno ng lunsid ng Puerto Princesa para umangat yung kanilang income. Ibig sabihin, nakatulong yung lunsod ng Puerto Princesa, nakatulong din ka rin sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, ganyan lang yun eh. Mm-hmm. Kasi ka na sa tricycle, may tri-pan. Di ba, nakakautan yun ang mga tricycle driver. Hanggang 50,000, tri-pan-mil, hanggang 50,000, hanggang 80,000. Kaya kung magkakaroon sana din ganyan, at pag-insert na lang natin ng mga drivers and operator, mahilingin sa kanilang chairman na bakit hindi ngayon, kaya lang, magkakintusan sila. Pero yung mayor's term, sa totoo lang, napakaliit lang naman, yung magtakay mo sa tricycle, magpani lang hindi na bayaran.
0: Mm.
1: Mahigit lang 1,000.
0: Hindi nyo po ba yan napag-usapan sa ano ninyo, sa grupo ninyo, yung suggestion nyo na yan, hindi nyo pa napag-uusapan?
1: Yung iba kasi nag-aalangan pa, pero ngayon, meron na tayong sinabi yan, sabi nila, susubukan nila.
0: Mm.
1: Oo, sabi ko kasi, pag nasubukan ng isang rota lang, susunod-sunod na yan. Oo, hindi naman kaya iba nakaraan kita natin yung ating pagawad na si pagawad yung Jim Damasco. Ang sabi na ang mga multicab ay bibigyan rin. Pero nung kita nila doon na ang mga multicab ay hindi sa clown ng LGU, yun ay tutulong siya. Yun ay sa national government. So, ang national government, yun ang magtutulong. Ngunit kung ang mga public utility vehicle po ay may mga individual mayor's permit yan, ang mismong mga operator, hindi yan maaari hindi tanggihan ng local government kasi matutulong nila yan. Kasi kahit paano, nagkakaroon sila ng kambak sa ating local government kung ano ang makakabuti para umangatin ang lahat. Kasi yung pera na ibabayad, lalaki yung pundi ng siyudad. Kaya nga doon sabi ko, kung isipan lang yung mga public transport, lalo na dito sa ating transport committee, na sana ihain nyo yan, hindi yan sa tricycle, ihain nyo yan kasi sa totoo lang, ang public utility vehicle, marami ang nakasupan at sinasakay, ilang barangay.
0: Maganda so, siguro ganito, Mang Lino, mas maganda, magsimula sa inyo, tapos gumawa kayo ng position paper. Siyempre, mag-gather kasi may grupo naman kayo, maggawa kayo ng position paper, tapos ipadala yan sa Committee on Transportation kay Consul Gilaw para mapag-usapan. Kasi sa tingin ko, parang kailangan ng ordinansa dyan or any legislative measure.
1: Meron na pong isang ruta na lumapit sa akin na sabi ko, sige, tutulungan ko kayo. Kasi hindi ko pa maano dito sa Erawan kasi hindi ba nag-meeting pa yan. Pero mayroong isang nota na sabi ko, tingnan natin ang magagawa natin, tulungan natin yan. Tulungan ko kayo kung ano magagawa natin na ilapit yung ating public transport doon sa transport committee na kahit pa paano, kung dumatating ang gagawin itong mga kalamidad, makakatulong din sila. Hindi yung ang national government.
0: Mas maganda sana kung lahat, Mang Lino, mas maganda kung lahat kayo kasi mas powerful. Lalo na dyan sa Erawan. Marami kayo. Yung mga kasama mo sa Erawan, ayaw nila?
1: Yung iba gusto, yung iba ayaw. Pero pag naumpisaan ang isang ruta yan, tuloy-tuloy na po yan. Walang iniba yan doon sa service contracting program. Ano pa, naalala mo noon yung service contracting
0: program? Oo, meron yan, meron.
1: Oo, nagdadrive yung isang driver, may cellphone sa harap, nakakasiging ka apps, may apps siya.
0: Mm-hmm.
1: Oo, Yun, tayo po ang nagsimula niyan ng service contracting program dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Almost ang nirelease ni LTE Part B na binayaran sa mga drivers nasa mahigit 4 na milyon.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Kasi dyan lang po yung sirawan. Ngayon, hinihilap po yung ibang mga ruta. Ang iniisip nila, napakahirap, mahabang proseso, kung ano-ano. Pero nung naliwanagan nila, na kahit kapakahirap, pero na nakapasok na dyan sa service contracting, ay malaking pulong. Kaya sila noon, nagpulit-tuloy sila, bumaya ng ibang ruta. Hanggang sa ngayon, kapag may contracting, tuwan-tuwa sila, tuloy-tuloy. Kaya lang, hindi na proseso. Ay, talagang matrabaho talaga sa German at sa mga manager. Pero may pira talaga. Sigurado, binabayaran talaga ng LTE Part B.
0: Oo, may sigurado ka ng kita. Hindi na kailangan pang maghantay ng pasahero. Yun, may pasahero ikiwala, may kita.
1: Diretso, binabayaran ka doon per kilometer. Ang bayad mo, parang pit. Atas, 12 kilometer. Oo, ay ngayon, sa reta, buong mula bayan hanggang 14 kilometers, babayaran ka, minus na sa 12. Tapos balikan mo na naman, minus 12. O di ilan yun?
0: Kaya nga.
1: O di unlucky.
0: Oo,
1: Mang
0: Lino, siguro hiyanin natin yan pagka na kausap-usap na kayo, padala kayo ng sulat sa Committee on Transportation para mapag-usapan talaga yan yung suggestion ninyo. Mang Lino, isa lang, last na lang, itatanong ko lang yung kung kumusta na yung panukala na magkaroon ng terminal dyan sa SM at saka yung mga routes. Kumusta na? May update na ba sa inyo?
1: Ay, wala pa. Parang hindi natin naiintindihan yan eh. Naglulubog-lilitaw ang kami yan. Naglulubog-lilitaw yung sapsin dyan eh. Lalo na yan, pasok yung palingke. Yung palingke dyan, eh kung buong lahat na makapukos sa terminal ng SM, paano naman yung ating mga kababayan doon sa bagong palingke? Lalakap mula sa SM, sasakay ng tricycle. Kaya bago nila simulan yan, paralan muna na ang ating transport community kung kinakailangan makapasok yung ating mga public utility vehicle dyan sa Malbar. Hindi naman kami tutupad kasi na napag-usapan natin yung mga nakalaan. Yung kung ikaw galing ka ng Irawan, papasok ka ng Maybab, nadaan ka na ng PG. Pero yung galing ka ng Rizal, dadaan ka ng Rizal, nadaba ka ng Maybab, diretso ka na, hindi ka nadadaan ng Palingki.
0: Nakagawa na ba kayo ng sulat tungkol dyan?
1: May inag-message sa akin na sa ngayon daw, pinapyansa na nila sa ano, hindi ko akong pusi na yun, pero nagpasalamat na lang ako. Pero narinig ko parang medyo pag-aaralan ng kanilang maigin at magpapadadaan.
0: Kasi ikaw palagay ko, ikaw nag-suggest, mas maganda na isulat mo para makarating sa kinaukulan talaga, para mas maganda mapag-usapan doon sa council.
1: Ayo, mayroon na akong sulat dyan. I-presenta ko lang, kaya lang may makikipagibig pa ako sa ano eh. Sunod na araw, namatay kasi yung hindi ko.
0: Yun lang. Sige po. Sige po, Mang Lino. Maraming salamat po sa time na pinagkaloob nyo sa amin. Batiin mo na yung mga taga-Erawan. Parang gusto ka nila na ano doon eh. Parang may nadidinig ako. Bakit si Mang Lino, bakit hindi magtakbo doon ng kaghawad?
1: alam mo ka, ang kaghawad mo ito, no?
0: Katabihin
1: ko na sa inyo, kung talagang tayo papalaring tao ng Diyos na tayo'y mag-iisang ganap, hindi po sila magkikisay kasi nangangad ko lang talaga.
0: Ibig sabihin may plano, akala ko biro-biro lang eh, may plano talaga.
1: Ay, plano na talaga, 100% na, hindi na siguro tayo atras eh, kasi ilang mga kaibigan na nandito, nakapaikot, meron na rin tayong mga suporta na tutulong din sa atin. Kaya ang iniinom natin sa ating mga kabarangay, ilang bisis ka rin po tayong tumakbo na talagang nagismaya. Susubukan ko naman po, ito na ang pinakahuling takbo ko. Kumbaga sa ano, last term na napagkakas.
0: Last term.
1: Ay, kung papayagan nila tayo na makaupo dyan, isang malaking karangalan po na talagang ibibigay ko yung tamang servisyo para sa kanila. Simpleng tao lang po tayo, ano, isang ultimo driver. Isang simpleng tao, ultimo driver. Pero sinasabi ko sa kanila, kung ano ang kaya nila, kaya ko rin. Hindi nila ako pitching ano yun, alam mo nung kagawad mo gano'n.
0: Kaya lang, baka sa ano pa, sa 2028 pa raw.
1: Walang problema, basta ngayon pa lang, ipinapaabot ko na sa kanila.
0: Yun talaga, dalawang taon, bago ang eleksyon na, talagang pinapaabot na yun. Yun ang maganda.
1: Kahit kailan, basta pang importante, nandyan na. Saka, alam na nila na si Mang Leon Oladera eh talagang hindi talaga uurong. Manalo mo tayo, pero doon tayo sa manalo. Dahil ang laban na ito, hindi naman para sa akin eh. Para sa kanila rin ito.
0: Paano so, yan? Ready ka na ba sa ano? Siyempre, mga takbo kagawad eh. Mang Lino, palibre mo na ng sakay. Ready ka na ba sa ganon?
1: Hindi, kasi alam mo, kapag palibre tayo yan, baka mapicturan tayo, eh, magkakaroon tayo ng technical dyan.
0: Ayos!
1: Mas maganda pa, huwag ka nang magsasabi na, bayad po. Mang Lino, baka pwede, libre po. Huwag na, huwag ka nang magbayad. Kasi pag magbayad ka pa, tumalon ka na lang. Papatay mali siya, nalaka ko, pindak ano nalaka ko. Kasi kapag nagsabi ka na gano'n, eh baka mamaya mabot-baling tayo. Eh. Kampanya-kampanyaan, eh baka may si Mang Lino na naminili ng boto sa pamagitan ng hindi pag-sabi.
0: Huwag ka magkalala. Huwag ka magkalala, wala pang vote-buying kasi wala pang ano, wala pang filing. Sige po, Mang Lino, maraming salamat po sa time na pinagkalab nyo sa amin. Mang Lino, thank you po. Hello? Namatay. Shampoo. Salamat na lang natin si Mang Lino. Binibiro lang natin. Yung pala, totoo nga. Totoo pala. Kaya lang, matagal-tagal pa eh. Kung magkataon, ha? Kung magkataon, pa-extrahin lang natin si Mang Lino. Oh, so, yan. Yung sa fuel subsidy, na-update niya. So, baka daw September. Baka meron. Oo. Eh sana nga harinawa magkaroon nga ng fuel subsidy this coming September or fourth quarter this year. Central. Malaking bagay 'yun eh yung mga fuel subsidy na 'yan, ha, mga katropa. Ay taas ng bilihin ngayon eh. Central. Sige, okay na, pasalamatan mo na lang si Mang Lino. Hindi na makontak Mang Lino. Mahirap yung signal. Salamat po mga Lino, ha. Oras natin, 15 minuto. Bago sumapit ang ganap na alas 12 ng tanghali, oras natin, natin sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Siyang tutulong para maibsan ang bloated na tiyan. Mabibili po yan sa lahat ng Yes Oil Clinic at mga butika kapartner natin. Magbabalik pa ang programa Sentro makalipas namin ilang patalastas.
2: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat
5: matigop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka

0: MBO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
4: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang Iz.
10: Shampoo. Balik tayo sa atin pong programa. Patiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Si Hill Bilando, good morning sir, my shout out po kami dito sa Barangay Buriraw. Kumusta kayo dyan sa Barangay Buriraw? Sana maging okay, all right kayo dyan ha. Kay soon to be Kapitan Joey E. Gloria dyan sa Buriraw ha, good morning. Tuloy na ba si Joey? Arvila Argamusa, good morning sir Mike, watching from Malcampo, Barangay Malcampo, Rojas, Palawan. Yung mga sa barangay ha, sabihin nyo sa akin kung ano yung nangyayari sa inyo mong barangay para pag-usapan natin yan dito sa ating programa ha. Yung mga kabarangay. Jonard Liemos Pineda, good morning. Ha, sabi niya, magandang tanghali, katropang Mike watching from Nara, Palawan. Mainit dito sa bayan ng Nara, Palawan ang katropa mo. Salamat po. Oy, September 1 na bukas, paalala, yung Land Transportation Office, yung LTO, aba, nationwide po ito ha. Manguhuli na ng mga improvised plate na unauthorized. Manguhuli na sila ng unauthorized improvised plate. Kailangan, holiday pa naman ngayon, di kayo makakapunta. Wala na talaga. Wala na pagkaya yung improvised yung plate number ninyo. Aba, ano kayo, tumingin kayo sa malayo. Pag kami mga umpok-umpok, alam na. Aha. Yan ang mangyayari ha. Yung mga may improvised na unauthorized improvised na plate number dyan, September 1 na bukas. Nako, yun na ang pagnganga ninyo ha. Dahil bawal na po yan, simula bukas, manguhuli na po ang Land Transportation Office. Hindi lang natin alam kasi konti lang ang tauhan nila. Baka maghati-hati yan. Ako, saraduhan lang yung ano, yung dalawang southern portion ng ating kasarad tsaka northern portion. Diyan naman siya may Adventist. Yung mga natin sa bayan, hindi na makakapasok ah. Baka pa pwede daw, papasukin mo na. Mga alas 9 na doon, para yung mga empleyado ng gobyerno mo, kasi kapasok na. Ay, talaga naman oh. At tabayanan nyo bukas ha, bukas i-coverage natin ito. Yung pang nationwide na panguhuli ng Land Transportation Office dun sa mga unauthorized na paggamit ng improvised plate number. So, pag wala pa kayo plate number, dapat nag-apply na kayo dun sa LTO para mabigyan kayo ng improvised pero authorized. Yan ha, mga katropa ha.

0: Bukas yan, bukas. Nako, 5 minuto bago sumapit ang ganap na alas 12 ng tanghali. Wala na kaming oras at panahon. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating programang Sentro. Sa ala ni Katropang Ken Vincent Dancil. Ako po ang inyong lingkod, kagawad Mike Scotte. Maraming salamat po sa inyong pong pag-antabay sa ating programang Sentro. Mabuhay po kayo. Ingat po. Happy Holiday.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
4: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
8: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
11: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines sa titsante ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, mga ipinaglaban ng mga bayani dapat ipagpatuloy po ng sambay ng Pilipino ayon kay Pangulong Marcos.
2: Headlines. Pinsala sa sektor ng infrastruktura at agrikultura dahil sa habagat pumalo na sa mahigit 8 billion peso.
1: Headlines.
0: PBBM. Pinamadali ang upgrade ng Tumana Pumping Station dyan sa Marikina.
1: Headlines.
2: DSWD nilinaw ang budget sa isang family food pack.
1: Headlines.
0: Gabriela Party List Representative Sara Ilago inastigo ang BSP chief sa muna'y paninisi sa Pilipino sa paghina ng piso.
1: Headlines.
2: 98 mula sa 318 na kongresista, perfect attendance sa 20th Congress.
1: Headlines.
0: Maynila at Quezon City pasok sa may mga mataas na crime index sa Asia.
1: Headlines.
2: Sa balitang regional, bangkay ng Antiqueño si Ferrer na nasawi sa drone attack sa Ukraine, nakauwi na sa pamilya.
1: Headlines.
0: Balita international, Japanese firms tuturuan ng mga humanoid robots na mag-aral.
1: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, G. Canla sinabing nakaranas ng physical abuse sa dating asawang si Archie Alimanya.
1: Headlines.
0: At sa sports katropa, ang Gilas Pilipinas. Panalo, pinabagsak pong Iran sa FIBA qualifiers.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Lunes, muli mga katropa, huling araw din sa buwan Agosto 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay niyo po napapahinggan sa lahat ng XFM stations nationwide.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oliveras.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang report galing sa Malacañang. Yung mga ipinaglaban po ng mga bayani dapat ipagpatuloy ng sambay ng Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Inilimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na huwag lamang alalahanin ang mga bayani kundi ipagpatuloy ang kanilang ipinaglaban para sa bansa. Sa kanyang mensahe para ngayong National Heroes Day, sinabi ni Pangulong Marcos na tunay na paparangalan ang mga bayani sa pagsasabuhay ng kanilang tapang at pagmamahal sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos, buhay ang kanilang diwa sa mga sundalo, first responders, guro, health workers, magsasaka, mangingisda at overseas Filipino na naglilingkod sa komunidad. Inimok din niya ang bawat mamamayan na tumulong sa kapwa, protektahan ang mga nasa panganib at magtrabaho ng tapat para sa kapakanan ng lahat. Nanawagan din si Pangulong Marcos na bumuo ang lahat ng isang bansang maipagmamalaki ng susunod na henerasyon. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga makabagong bayani at nanawagan sa mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. sa National Heroes Day Ceremony sa libingan ng mga bayani nitong Agosto o ngayong Agosto 31, kinikilala niya ang mga OFW, bombero, police, sundalo, emergency responders, guro at health workers. Kinilala rin ng Pangulo ang Coast Guard, AFP, BFAR at Filipino Fisher Folk para sa pagtatanggol ng karapatang, kabuhayan at national interest sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa mapayapa at legal na paraan. Binanggit din niya ang 2016 Arbitral Award at UNCLOS. Nanawagan din ang Pangulo na labanan ang disinformation at suportahan ang Filipino fisher folk.
4: This is especially meaningful as we confront the challenges before our nation today. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: XFM News.
4: This is especially meaningful.
0: Umabot na sa 6.16 billion pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura, habang nasa 2.32 billion pesos naman ang naitalang agricultural losses dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, 724 na lugar dyan sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon ang natiling binabaha. Pinakamarami po sa Central Luzon, may 561 flooded areas. Dyan sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Mayroon ding 122 na binahang lugar sa Pangasinan, 24 sa Laguna at 11 sa Muntinlupa at Valenzuela. Nasa 110 road sections at 14 na tulay naman ang hindi pa madaanan dahil sa mga landslides at pagkasira din ng infrastruktura. Patuloy din ang search and rescue operations kabilang ang pagbagsak ng tulay sa Tarlac, kung saan isang tao na ang nailigtas habang 4 pa ang nawawala. Ayon po sa OCD, may 677 na mga personnel na nakadeploy sa 32 search and rescue team, habang mayigit sa 20,000 na mga tauhan mula sa security sector at mga lokal na pamahalaan ang naka-standby. Sapat din umano ang relief supplies, kabilang ang food at non-food items para sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-upgrade ng Tumana Pumping Station sa Marikina City matapos muling makaranas ng matinding pagbaha ang nasabing lugar dahil sa malakas na pagulan. Sa pagpunta ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sinabi nitong ipinagutos ng Pangulo ang pagdodoble sa pumping capacity ng pasilidad, agar ang pagsasara ng mga puwang sa flood wall at pagkapalit ng mga nawawalang flap gate para mapigilan ang pagpasok ng tubig.
5: Pinakasolusyon dito, bomba. With that kind of rainfall, kulang. Kasi obviously, it's not enough. Sabi nga ng Pangulo natin, kaya ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari dati, na ngayon normal nang nangyayari. The plan is we will add pumps. Number two, we have to close the gap, but follow your design. Third, check all the flap gate. If something is stolen, you replace right away. Ayoko lang na nagsesettle tayo na, sir, ang gandibdib lang naman eh, dati, kampas tao, hindi pwedeng ganon. We just have to do what we can. Buhay ng mga tao yan dito eh.
2: Samantala, pinuntahan din ni Dizon ang sunog sa Apog Pumping Station sa Tondo, Manila upang inspeksyonin ang napalitang specialized cables na ninakaw at naging dahilan ng pagpalya ng pasilidad. Iniutos din ni Dizon ang investigasyon sa pagnanakaw at pagdadagdag ng security personnel sa mga pumping station upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Nauna ng direktiba ni Marcos Jr. na tiyaking gumagana ang mga pumping station sa Metro Manila upang makatulong sa mabilis na pag-alis ng baha sa mga low-lying at flood-prone areas.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, bumaba ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit dyan sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Ayon po sa hospital, nasa 16 na lamang ang kasalukuy naka-admit. Mas mababa kumpara sa 50 kaso na naitala noong August 26, ang pinaka-peak admission nila. Patuloy pong minomonitor ng San Lazaro Hospital ang sitwasyon para matukoy din kung may muling pagtaas ba ng mga kaso ng leptos, lalo na't matapos ang pagbaha na naman na maaaring maglantad sa publiko sa kontaminadong tubig.
1: XFM News Nationwide.
2: DSWD kumilos para sa mga biktima ng habagat. Libo-libong food packs ipinadala sa Central Luzon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
6: Agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapadala ng libu-libong family food packs bilang karagdagang ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat sa Central Luzon. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, maingat na isinakay ang mga relief packs sa malalaking wing van na ihahatid sa DSWD Field Office 3 upang suportahan ang patuloy na relief operations sa mga binahang komunidad. Diniyak ng DSWD na magpapatuloy ang paghatid ng tulong at iba pang emergency supplies upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad makapagbigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development katropa na 797.80 pesos lamang ang halaga po ng bawat pre-pack, family food pack, taliwas sa kumakalat na post na nagsasabing 1,503.84 pesos ang presyo nito. Ayon po sa DSWD, ang 1,500 plus ay maximum price lamang na maaaring ialok po ng mga bidder o supplier sa procurement process. Sa isinagawang bidding, ang To-Go Global International Corporation ang nagbigay ng pinakamababang compliant bid na 797.80 kada kahon. Kabilang sa isang kahon ng 6 kilo ng bigas, 4 lata ng corned beef, 4 lata ng tuna, 2 lata ng sardinas, 5 sachet ng 3-in-1 coffee at 5 sachet ng powdered choco malt kasama ang packaging materials, delivery at manpower cost. Iginit po ng DSWD na dumadaan sa competitive bidding at pagsusuri ang procurement ng family food packs alinsunod sa RA 12009, a new government procurement act.
1: XFM News Nationwide.
2: Humihingi na karagdagang volunteers sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para tumulong sa pag-aayos at pagre-repack ng food packs sa disaster resource centers nito sa Pasay City at Mandaue City, Cebu. Bukas ang mga pasilidad mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Hinihikayat ang mga nais mag-volunteer na maglaan ng hindi bababa sa 4 oras para sa gawain. Pinapayuhan din ang volunteers na magsuot ng komportabling damit at closed shoes bilang pag-iingat habang nagtatrabaho sa mga resource center.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, hinimo po ng Chief Economist ng RCBC na si Michael Ricafort ang pamahalaan na palakasin ang lokal na produksyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported products at makatulong sa pagpapalakas ng halaga ng piso. Sa panayam ng XFM Mega Manila, sinabi ni Ricafort na malaking salik o factor sa paghina po ng piso ang pagiging net importer ng bansa, partikular sa langis, sasakyan, pagkain at iba pang produkto na kinakailangan pong bayaran gamit ang dolyar. Gayunman, may mga dollar earner ang Pilipinas gaya po ng remittances mula naman sa mga OFWs at kita ng business process outsourcing industry na nakatutulong na salagin ang tinatawag na trade deficit. Kailangan pagtunan anya ng pansin ang pagpapalakas po ng agriculture at iba pang industriya para mapataas ang local production at magkaroon po ng mas malaking potensyal na mag-export. Samantala, minungkahi rin ni Ricafort na paghandaan ng bansa ang pagpasok sa mga bagong industriya, kabilang po ang AI, Artificial Intelligence, katropa, para magkaroon ng mas maraming opportunities para sa exports at foreign exchange earnings.
7: Ibig sa puro yung anti-corruption, iwasan yun, no? Kasi parang cancer sa lipunan yan, no? Walang maitutulong yan. Yung self-sufficiency natin sa agriculture at yung potential natin na mag-export, no? Yan, yung AI, kung maging part tayo ng AI, yun na nga. Kumakatok na sa pinto kung syempre may safeguards yun, no? Kaya bubuksan na yung pinto, yung paksili ka, pero sige, kikilitasin yan, no? Pero yun, AI-related, kasi wala pa tayo niyan, yung mga yan. Nandun lang tayo sa lower end.
0: Si Michael Ricaport, Chief Economist ng RCBC.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinastigo ni Gabriela Partilis Representative Sara Ilago si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. dahil umano sa pagsisisi sa mga o pagsisi sa mga Pilipino sa paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Ilago, hindi makatarungang sabihin na mahina ang piso dahil hindi nag-iipon ang mga Pilipino at masyadong gumagastos, lalo na't marami umanong manggagawa ang walang naitatabi dahil mababa ang sahod. Igirit ang mababatas na dapat suriin ang mga economic manager ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakaapekto sa purchasing power at kakayahang mag-ipon ng mga ordinaryong Pilipino. Nauna nang tinanong si Remolona sa Senate Finance Committee hearing tungkol sa paghina ng piso na umabot sa 62.27 pesos kada dolyar noong Biyernes, pinakamahinang antas sa kasaysayan. Binatikos din ni Ilago ang umano'y hindi pantay na epekto ng mga buwis at tax incentives na anya'y mas nagpapabigat sa karaniwang mamamayan habang nakikinabang ang malalaking korporasyon. Batay naman sa ulat ng Commission on Audit, si Remolona ang may pinakamataas na sahod at benepisyo sa bureaucracia na umaabot umano sa 53 million pesos kada taon.
1: XFM News Nationwide.
0: 98 lamang sa 318. 318 District at Party List Representatives, mga katropa, nakapagtala ng perfect attendance mula po ng magsimula ang sesyon ng 28th Congress noong July 28, kasunod ng panglima ring sona ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga perfect attendance, si House Speaker Boje D., House Majority Leader Sandro Marcos at Minority Leader Marcelino Libanan. Sa kasalukuyang Kongreso, may 254 District Representatives at 64 Party List Representatives. Bagamat hindi po automatikong nangangahulugan ang mahusay na performance kapag perfect attendance, mahalaga pa rin umano ang regular na pagdalo ng mga mambabata sa mga sesyon para matupad ang kanilang tungkulin sa paggawa ng mga batas at pagtalakay sa mga usaping pambansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nauna ang Manila sa pumapangalawa o pumapangalawa naman ang Quezon City sa mga lungsod sa Southeast Asia na may pinakamataas na crime index sa unang bahagi ng 2026 batay sa Nombeo Crime Index by City Mid-Year 2026. Nakapagtala ang Manila ng crime index na 64.6 habang 63.7 naman ang Quezon City. Kasunod sa listahan ang Kuala Lumpur at Jakarta, habang kabilang din sa top 5 ang Bali, Indonesia, habang pasok din sa top 10 ang Cebu. Sa mas malawak na listahan para sa Asia, pangalawa ang Maynila na may pinakamataas na crime index kasunod ng Damascus, Syria. Kasama rin sa top 10 ang Quezon City, Dhaka, Kuala Lumpur, Delhi, Karachi, Tehran at Noida. Samantala, batay naman sa 2025 Global Organized Crime Index, nakapagtala ang Pilipinas ng criminality score na 6.57. Pang 33 naman ang bansa sa 193 na bansa sa buong mundo, pang 13 sa Asia at pang 5 sa 11 na bansa sa Southeast Asia. Gayunman, ang crime index ng Nombeo ay batay sa perceptions at user-contributed data at hindi direktang katumbas ng aktwal na bilang ng mga krimeng na itala ng mga otoridad.
1: XFM News Nationwide.
0: 18 hektaryang lupa dyan sa Taguig, posibleng mapunta sa gobyerno kung ilegal ang titulo. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Maaaring mapunta sa gobyerno ang tinatayang 18 hektaryang lupain sa Taguig kung mapatutunayang illegal ang titulo nito, ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang pahayag ni Cayetano matapos ihayag ni Senador Ping Lacso na may apat na parsela ng lupa sa gilid ng Laguna Lake na umano'y may mapanilang na mga titulo. Kabilang dito ang isang 181,077 square meter na ari-arian na sinasabing sakop ng titulo nagmula sa isang homestead patent. Ayon kay Lacso, isasama ang mga natuklasan sa mga dokumentong isusumite sa ombudsman. Samantala, hiniling na rin ni Lacson sa Land Registration Authority o LRA na suriin ang pinagmulan at kasaysayan ng mga titulo ng mga naturang ari-arian. Sinabi rin ni Lacson na maaaring sampahan ng kaso ang mga responsable kung mapatutunayang minanipula ang mga titulo. Tinanggap naman ni Cayetano ang masusing pagsusuri sa mga titulo ng lupa sa lugar na matagal na rin umanong nais masuri ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipinas.
8: Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabayan nyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM 103.9 sa Bacolod, XFM 104.9 Santiago, Isabela, at XFM 100.7 Iloilo.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Antique, ang bangkay ng isang Antiqueño seafarer na nasaway sa drone attack sa Ukraine ay naiuwi na po sa pamilya. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
9: Naiuwi na sa kanyang pamilya ang bangkay ng isang Antiqueño seafarer matapos itong dumating sa Iloilo International Airport alas 5:25 ng umaga kahapon Agosto 30 taong kasalukuyan. Kinilalang nasabing overseas Filipino worker na si Jude Pagunsan, 38 taong gulang, residente ng Barangay Ubo sa Valderrama, Antique. Bata ay sa Facebook post ni Sangguniang Panlalawigan member Carmila Rose Dimamay, sinalubong ng kanyang pamilya ang labi ni Pagunsan sa nasabing kaliparan. Naging posible ang pagpapauwi sa kanyang labi sa tulong ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration kasama ang LGU Valderrama sa pangungunan ni Mayor Joyce Posadas at ng pamahalaang Panlalawigan ng Antique sa pangungunan ni Governor Paulo Javier. Matatanda ang kabilang si Jude Pagunsan sa dalawang Filipino seafarer na nasawi matapos maan ng drone strike sa Northern Black Sea sa Ukraine ang kanilang barko noong Hulyo 20. Mula rito sa 93.3XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano XFM News.
8: Babala, sensitibong balita, lalaki nasawi matapos itali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak dyan po sa distrito ng Arevalo sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
10: Report. Patay habang ginagamot sa ospital si alias Aaron matapos itinali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ayon kay Barangay Kagawad Rami Zulweta ng Barangay Kalumpang Molo na isa sa mga unang rumesponde sa krimen, buhay pa ang biktima ng kanilang nanatnan at may patalimpang nagkaturok sa mukha nito. Samantala, agad namang naresto ang suspect na miyembro ng LGBT community sa isinagawang hot pursuit operation ng mga kapulisan. Posibleng rason ng krimen ay hindi pagsang-ayon sa bayaran o transaksyon. Patuloy na inaalam ng mga kapulisan kung ano ang motibo at kung may kasamahan ba ang suspect sa paggawa ng krimen. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Samantala po, Provincial Director naman ng Norpo at anim na hepe sinibak sa pwesto dahil sa presensya ng ilegal na sugal sa kanilang nasasakupan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
1: Live!
11: Sinibak sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO at anim na hepe ng pulis bilang pagpapatupad sa one-strike policy laban sa illegal na sugal. Kabilang sa mga na-relieve sa pwesto ang mga hepe ng Bayawan City Police Station at Gihulngan Police Station. Gayon din ang mga hepe ng Sibulan, Pamplona, Tayasan at Ayungan Police Stations. Kabilang din sa na-relieve na pulis si Colonel Timar Alam, ang Provincial Director ng Norpo. Pinangungunahan ng Regional Special Operations Group o ng RSOG ng Police Regional Office in Negros Island Region o PRONIR ang anti-illegal gambling operation na inilunsad noong Agosto 28 sa mga nabanggit na lugar sa Negros Oriental. Nagresulta ang operasyon sa pagka-aresto sa anim na individual na sinasabing nangungolekta at nagsusulisit ng pusta para sa illegal na sugal. Nakumpiska rin sa operasyon ang ilang mga kagamitan na ginagamit sa illegal legal na pagpupustahan. Batay sa paunang investigasyon, nakumpirma ang presensya ng ilegal na sugal sa mga lugar na sakop na narasabing mga police stations. Dahil dito, ipinatupad ang one-strike policy na nagresulta sa pagka-relieve ng mga hepe ng pulisya, kasama na mismo ang provincial director ng Negros Oriental Provincial Police Office. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News.
8: Mag-asawang OFW na pahagulgol sa pag-uwi ng bansa matapos masalubong ang bangkay ng kanilang 7 anyos na anak. Katropa natin sa balita, JP Sakin ng XFM Tukigaraw.
12: Mas mabuti umanong anak ang maglibing sa magulang kaysa magulang ang maglibing sa sariling anak. Yan ang malungkot na pahayag ng ama ng grade 2 pupil matapos malunod sa Ilog Cagayan, particular sa Barangay Awitan, San Pablo, Isabela. Naganap ito nitong araw ng Biyernes, bandang alas 5:30 ng hapon sa taong 2026. Dagdag pa ng residente, pang-apat na umano si Zayla Balisigan naman sa biktima ng droning incident sa nasabing barangay. Pangalawa si Zayla sa 2 magkapatid, uli ko iho o nag-iisang malaking anak. Kwento pa ng kanyang ama nang malaman nilang mag-asawang nangyari sa kanyang anak. Agad silang bumiyaya mula abroad pauwi sa Pilipinas. Ngunit sa halip na mainit mula sa mga anak ang yakap na sasalubong isang malamig na bangkay mula sa pagkalunod ang nadat nilang mag-asawa. Sa iyon, halo-halong emosyon ang nararamdaman ng pamilya ni Zayla sa kanyang pagkalikod ayon sa ama. Hindi pa nito maisip kung kayang bumalik abroad matapos ang pagkawala ng kanyang nag-iisang lalaking anak. Mula dito sa 95.7 XFM Tugigraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking XFM News.
0: At panghuli po, motorsiklo sumalpok sa nakaparada multi-cab, 2 patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
13: Isang motorcycle rider at ang angkas nito matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang multicab sa National Highway sa Barangay Tuyan, Naga City, Cebu kahapon. Kinilala ng pulisya mga biktima sa kanilang mga alias na Nomar, 25 anyos, driver ng Honda Click 125 motorcycle at Juvan, 30 anyos, kapwa sila residente ng Barangay Inayagan, Naga City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, dakong alas 2:40 na madaling araw nang mangyari ang aksidente. Pauwi na umano ang dalawa mula sa Barangay Tanki patungong Barangay Inayagaan na matapos dumalo sa isang pista. Ayon sa pulisya, sinasabing nakainom ang dalawa bago ang insidente at mabilis umano ang takbo ng motorsiklo. Pagdating sa Barangay Tuyan, bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang Suzuki multicab na nakaparada sa gilid ng highway at nakaharap patungong Cebu City. Tumilapon sa kalsada ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga. Agad silang isinugod ng mga emergency responders sa Naga City Infirmary, ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival ng mga doktor. Samantala, wala sa lugar ang driver ng multicab na dumating ang mga otoridad. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis para matukoy at mahanap ang driver na nakaparadang multicab. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Weather update. Katropa ang Brian, bahagyan lamakas si Tropical Depression Pilandok. Nahuling namataan sa 1,120 kilometers east na extreme northern Luzon. Taglay na ang lakas na hangin, 55, malapit sa gitna at pagbuksong abot sa 70 kph.
8: Katropang body, dahil sa paglakas ng bagyo, maaari itong maging tropical storm sa Martes, at kung mananatili naman sa direksyon ang paggalaw ng bagyo, maaari na itong nasa labas ng PAR sa Huwebes.
0: Mababa po ang posibilidad mag-landfall ang bagyo, kaya hindi rin inaasahang magtataas ng tropical cyclone wind signal sa lamang bahagi po ng bansa.
8: Samantala, naging bagyo na rin ang binabantayang LPA sa labas ng PAR, kung saan ang isa ay nasa layong 485 km per hour west-northwest ng Itbay at Batanes, habang ang dating bagyong Obet ay nasa layong 1,180 west ng extreme northern Luzon.
0: Sumikat ang araw 5:44, lulubog 6:09 ng gabi.
1: Balitang international.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, naglunsad mga katropa ng data center sa Chiba, Japan. Ang consortium ng 5 Japanese companies para sanayin ang AI ng humanoid robot sa mga gawain ng tao. Pinapatakbo ito ng J-HRTI, isang grupo ng limang kumpanya naglalayong pagsamasamahin ang mga work data para mas mapabilis ang paggamit ng humanoid robot sa mga pabrika at logistics operation. Kaya po ng facility na mag-accommodate ng hanggang 40 na mga humanoid robots na gawa sa China. Gagamit ang mga operator ng virtual reality headsets upang kontrolin ang mga robot habang kinukolekta ang kinakailangang data.
1: Showbiz, showbiz news!
14: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinunyag ni Gikan Lasa ang umano'y verbal at physical abuse na naranasan niya mula sa dating asawang si Archie Alemania. Sa panayam, sinabi ni Gi na ilang beses umano siyang sinakta ni Archie, kabilang ang bagtama sa kanyang ulo gamit ang stainless tumbler, pagsuntoka na nagdulot umano ng 2 fractured ribs at 2 insidente ng pagsakala. Ibinahagi rin niya ang umano'y pagkakatuklas ng illegal drugs sa kotse ng aktor at iba pa nga alegasyon tungkol sa lifestyle at pakikitungo nito sa kanilang pagsasama. Ayon kay Gi, nagsalita siya dahil sa nais niyang linawin ang kanyang panig matapos umano niyang mapanood ang panayam o panayama ni Archie at marinig ang mga pahayag nito tungkol sa kanilang hiwalayan. Matatandaan na tuluyan nang naghiwalay si Gi at Archie noong March 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
0: Ang balitang sports atid ng Premium D3. Katropa, mas pinatatag ng Gilas Pilipinas ang kampanya natin sa 4 na sunod na FIBA Basketball World Cup matapos talunin ang Iran. Score is 68-56 kagabi sa Asian Qualifiers sa SM Mall of Asia. At nanguna sa opensa sina Dwight Ramos at Juan Gomez de Liano, pareho po nagtala ng 16 points each. Habang muli nagpakita ang Gilas din si Kai Soto patapos magambag ng 13 puntos at 16 na rebound. Nakatulong din si AJ Edu sa depensa. At dahil sa panalo na kompleto ng Gilas, ang malinis na sweep sa kanilang 2 laban sa fourth window at lalo pang pinatibay ang kanilang tsansa para po sa pwesto sa susunod na yugto ng World Cup. Susunod na makaharap ng Gilas ang Syria at Iran sa pagpapatuloy ng World Cup qualifying campaign.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito ng Lunes, huling araw sa buwan na Agosto 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Bago tayo magpatuloy, binabati lang po natin ang happy birthday ngayon ating GM sa Yes to Health, si GM Almer Valenzuela.
2: Happy birthday, sir.
0: Happy birthday po, sir. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: The secret of health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit.
1: Isang malusog na Monday afternoon, mga katropa, welcome pong muli ang Luzon, Visayas at Mindanao sa atin pong programang The Secrets of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon para po sa ating mga kalusugan. At syempre, hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po ng ating partner dito po sa ating programa, Dr. Michelle Hines, at ng ating CEO, Dr. Remelito Oy. Ito po inyong makakasama, Dr. Ronald Paler, hanggang 1:30 po tayo ngayong hapon. And of course, kasama din natin ang ating expert on air, naturopathic doctor, at isa sa ating bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla.
2: Okay, isang mapagpalang afternoon, mga gilip po namin, mga kaibigan. Sana po sa ating talakayin ngayon ay marami na naman tayong mapulot na mga bagay na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapasigla at pag-iwas sa karamdaman. Dok, Algie po ito. And sana po tayo'y ligtas anuman ang ating pinagkakaabalahan sa mga oras mong ito habang tayo nakikinig.
1: Ayan po mga katropa. And of course tayo lahat ay napapakinggan o kami po inyong napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang mga at iba pang mga partner stations nationwide. And of course, sabayan din tayo napapanood sa ating live sa Yes to Health page sa 99.5 XFM Mega Manila Facebook page. And also, kung kayo ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, good news, habol no, last na ngayon. Last na ngayon mga katropa, napakaswerte po ninyo dahil may handog po na regalo ang Yes to Health sa ating mga healthy, sa ating pong healthy katropa giveaway. Sa mga ka-wellness po na nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na sa Facebook, gagawin lamang po ninyo ay i-share ang ating Facebook live streaming. And of course, huwag kalimutan, lagyan ng hashtag The Secrets of Health. Pagkatapos ay mag-comment na inyong mga good experiences at mga kagalingang nataglay o na-experience po ninyo sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At mamaya-maya lamang ay atin pong i-announce sa mga pangalan ng mga maswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. And of course mga katropa, welcome na welcome po ang inyong mga tanong, ang inyong mga health concerns. Pwede po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe sa atin pong text line number 0969-609-6545. Again po, 0969-609-6545. At kung hindi po maselan ang inyong mga tanong, pakilagay po ng inyong mga pangalan at lugar kung saan kayo nakikinig. At sa mga nais naman pong subukan ng aming mga produkto, pwede po ito ninyong mabibili sa ating po mga leading drugstores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drugstore, Generica Drug, South Star Drug, and also sa mga local pharmacies sa inyong mga lugar. And good news po mga ka-wellness, mga ka-tropa, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix ay available na sa Fisher Mall at sa lahat po ng mga Mercury Drugs nationwide. And of course, doon sa mga secluded areas at medyo nasa malayo-layo kayo sa bayan, hanggat naabot po kayo ng mga rider at gusto po ninyong makabili ng ating mga produkto at masubukan at kayo naman ang makapag-testimony sa kagalingang hatid neto, ay pwede po kayong umorder sa ating mga online shopping stores sa Shopee. Gagawin lamang po ninyo i-search po lamang ang Yes to Health 2011.
2: And of course, sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic partner, ay makakabili po tayo ng mga produkto po ng Yes to Health. Ito po mga produkto natin, ang good news niyan, dahil ito po ay mayroong karampatang discount, especially kung ikaw po ay senior citizen. Kumbaga, pupunta ka doon para maka-discount ka at the same time meron pang opportunity for consultation sa ating mga naturopathic consultant. Kaya kung kayo po ay nagnanais na kumonsulta sa Yes to Health, bukod sa discount, eh meron pa kayong makukuha ng mga ano iba't ibang modalities na pwede makatulong sa inyo. Mm-hmm. Kabilang na po dyan sa mga modalities natin, yung cleansing and detoxification program, yung ating nutritional therapy, herbal therapy, ganun din yung iba pa gaya po ng Mugukbuyang Korean Therapy. Unique yan kasi sa ating clinic lang meron yan. Mm-hmm. At also meron tayong acupuncture, meron tayong eye detox, meron tayong biozapper, terahertz therapy. At pwede kayong magpa-assess yung mga health assessment natin gamit yung ating mga machines, ano. Mm-hmm. Pwede nyong i-comply o i-avail sa ating Yes to Health Wellness Clinic kung ano yung makatutulong po sa inyo sa inyong paghahanap ng relief, kumbaga, aside from taking your medication.
1: Mm-hmm. Yan po mga katropa, ha, dun sa mga gustong maka-avail at gustong subukan ang mga modalities, and of course para kayo din paka maririnig na natin sa radyo mga testimony ninyo sa kagalingang hatid ng mga produkto ng Yes to Health Clinics and of course ng Yes to Health Company, ay bisitahin lamang po ang mga lugar na inyo pong marinig.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Mission Next! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga po pala si Gary Nalyos, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko surprise lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision X Plus capsule. Masaya ako kasi mabilis ang effect. Ngayon okay na. Salamat Vision X Plus, effective talaga.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Yan po mga kaibigan, balik po tayo dito sa ating programang The Secrets of Health. At ngayong araw po ay atin pong pag-uusapan ang hormonal health ng mga kababaihan. Ako po mga ka-wellness, ito po isang importanteng talakayin para po maintindihan po natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan, hindi lang po sa mga kababaihan, Kapag kayo may jewa, may asawa at may girlfriend, ay kailangan ninyo ding itong maintindihan. Sa kapag sinabi kasi nating hormones, marami agad nag-iisip menstruation, PMS, menopause, kasama dyan Duke Algie yung mood swings. Kasali din niya man dyan yung fertility. Pero alam nyo ba mga katropa, mga ka-wellness, na ang hormones ay hindi lamang tungkol sa reproductive system. Ang hormones ay parang chemical messengers ng atin pong katawan at sila ay tumutulong na mag-regulate ng maraming proseso mula sa metabolism, also kasali dyan ang energy, blood sugar din natin, regulation ng blood sugar, sleep, appetite, also yung mood natin, no? Araw-araw, bone health hanggang sa reproductive health. At dahil dito kapag ka nagkaroon ng imbalance sa hormones, pwedeng magkaroon ng bahagi ng ating katawan ay maaapektuhan. Kaya ang tanong ngayon, Doc Algie, normal lang ba na palaging pagod? Normal lang ba na palaging irregular menstruation? Normal lang ba na biglang lobo, biglang pagtaba? Normal lang ba? Yung kalimitan.
2: Oo, kalimitan yun.
1: O, kaunti lang kinakain, sobrang biglang lobo. Tapos, kuminsan, nagkakrush diet na. Pag kumain ako, biglang parang lobo na ano.
2: O, isang buwan kang nag-diet, tapos pumayat ka nga. Pero isang linggo pa lang, balik na.
1: Balik na agad.
2: O, ganun yun eh.
1: Yes, and also normal lang din ba yung mga mood swings ng mga asawa?
2: Pag walang pera.
1: At kapag menopause na, kailangan ba talagang tanggapin na lahat ng pagbabago ay normal? Today po ay aalamin natin ang mga sagot niyan, mga ka-wellness.
2: Ayan. At alam mo, ang development kasi ng hormone ng babae ay, kaya nga ang kung titingnan natin, ang isa sa pinaka-complicated na bagay sa isang babae, kaya nga special sila talaga eh. Dahil yung hormone nila komplikado din. O maraming mga health risk na associated sa hormonal system ng isang babae. Sa kalalakihan naman, simple lang eh. Di ba? Tayo hindi masyadong issue yung hormonal imbalance sa mga kalalakihan. So alam mo, from age 8 mga ka-wellness up to age 18, ang nangyayari sa babae, yung brain nagsisignal sa ovary na mag-start na mag-produce ng estrogen at saka ng progesterone. Ito yung main hormone ng mga kababaihan. So nagtitrigger yan ng secondary sex characteristics at nag-start na yung tinatawag na menstrual cycle. Kung saan pwede na silang mag-mens, ano, mga kababaihan. So common signs na ito nangyayari kapag halimbawa yung isang babae at age 8 to 18, kadalasan dyan yung mga tinatawag na irregular periods. Kasi kumbaga, nag-a-adjust yung hormone pattern ng babae during the first year, second year to third year ng pagkakaroon ng menstruation. Kaya minsan, nagre-reklamo sila, mga 14 years old, di ba, mga ganyan.
1: Changes.
2: Mga teens. Dami nilang issue sa ano, sa menstruation. Nangyayari yan. So, pag dumating ka naman na doon sa age 20s to 30s, yung tinatawag na reproductive years, at the peak reproductive years, yung hormone, generally, nag-establish siyan and napipredict na natin yung monthly cycles na sumusuporta sa tinatawag na peak fertility time na kung saan during that period, sabi nga nila, yan yung panahon na ang mga babae ay napapanahon sa reproduction o yung pagbubuntis, pagdadalang tao during that period, yung age 20s to 30s.
1: Kasi sinasabi ng mga tatay nun sa mga anak nilang babae, pag 25, mag-asawa ka na.
2: Totoo naman yun. Totoo yun. Kasi yun nga, according to study, during that period, 20s to 30s, yan yung pinakang safe pa sa kanila at pinakang healthy pa yung mother. Pero pag umabot ka na kasi ng mga early 40s
1: to
2: mid-40s, tapos saka ka lang mabubunti, ang daming issue.
1: Yeah.
2: Yung iba dyan, nahihirapan na, no? Kaya kung gusto mo talaga makabuo ng family na ang target mo, mga tatlong anak, apat na anak, sa Pilipinas, uso naman yan eh. Wala naman restriction sa dami ng anak eh. Diyan talaga yung pinakang peak year of reproduction during that time. Ano? So, mga common signs naman nito, kumbaga, yung nag-shift na yung, yung cycle ng menstruation nila, nagiging mas regular kung walang mga ibang issue. At ito ay pwede rin naman na na minsan may issue with regards to lifestyle reasons. Pag dumating ka na doon sa age 40s to mid-50s, yan na yung tinatawag na premenopausal stage.
1: Uh-huh.
2: Na kung saan nangyayari dito, yung unlike yung sa 20s to 30s, talagang buwelong-buwelo,
1: uh-huh,
2: yung hormone natin ng mga kababaihan na fit for reproduction.
1: Uh-huh.
2: Age 40s to 50s naman, parang nag-slow down na yung function ng ating ovary.
1: Uh-huh.
2: And entire reproductive system o hormonal system ng isang babae, nagkukos ito ng pag-rise and fall, mm-hmm, ng estrogen at progesterone level. Kumbaga, kaya makikita mo during the premenopausal age, maraming babae, oo, hindi po yun

0: Minsan meron, minsan wala. May mga hot flashes, especially during the night, may mga yung pagpapawis talagang sobra, no? Yung night sweats. And also yung tulog, hindi na nagiging laging masarap, laging nadidistract yung tulog nila, no? Yun yung mood changes, yun yung pinakapansin-pansin. Napansin ko rin yan minsan. Ewan sa'yo, wala ka pang misis. Ayan, so, and the 50s and beyond, yun na yung tinatawag na menopausal stage and post-menopause. Kung saan, ang nangyayari dyan, nag-menopause ka na, nadadiagnose kasi yan pag 12 consecutive months na hindi ka na nagkakaroon ng period. Yeah. So, masasabi na ikaw ay talaga menopause na, meaning yung ovary mo, tumigil na sa pag-produce ng egg. So, yung female hormone natin, estrogen for example, ay nandun na sa very low level. O kaya usually during that time, nagkakaroon na ng metabolic changes ang isang babaeng nasa menopausal. Usually at lower estrogen, nag-i-increase yung panganib sa paghina ng bone density. O, nagkakaroon sila ng tendency to develop osteoporosis and also metabolic disorder, and also hormone affect circulation, nakaka-apekto rin sa puso ng babae. Up to 75% to 80% ng mga babae, nakaka-experience sila ng some form of hormonal imbalance during their lifetimes. Hindi yan nape-perfect dokro na yung isang babae ay laging okay ang hormones nila.
1: Ayan, kapag kaya sinasabi po natin na hindi lamang ang lalaki ang o ang babae ang makakailangan makaintindi ng hormonal hormonal function ng mga babae, pati din ang mga lalaki, especially kung kayo mag-aasawa. Ay para po maintindihan ninyo yung mga pinagdadaanan din nila. Another tanong, Doc Algie, ano-ano ba ang mga common hormonal issues sa panahon ng puberty, kasi mahaba kasi with regards sa hormonal health ito, mga tatlong subject siguro natin, tatlong araw natin pag-uusapan. During sa puberty, ano ba yung mga common hormonal issues?
0: Una-una dyan, common talaga during puberty, yung irregular period. Ang dami ka nakikita niya, mga teenage, namimilipit yan sa pain, may mga tinatanggap dysmenorrhea, minsan, alam mo buntis, kasi 2-3 months walang mens, pero yung pala, meron lang disruption sa kanyang period. Yung mga ganun. So, because during that time, it takes time for the body to regulate yung tinatawag na hypothalamic pituitary gonadal axis. Kung saan yung cycle is unpredictable during that time. So, dumadaan lang naman yun, mga ka-wellness. And also, kasama din dyan yung mga hormonal acne.
1: Kaya yung iba, sasabi, naglalabas na yung ano, sabi nila, in love daw, Dok, pag tumutubo na mga tagyawat.
0: Iba naman, di naman in love nga eh. Ba't may tagyawat? Kasi normal yun ang nangyayari kapag nagkaroon ng surge. Yung hormone, nag-stimulate yun doon sa oil gland, sa skin natin. So, pwedeng maging leading caution ng persistent pimples. Kasi nagiging oily yung mukha ng mga kababaihan. Ngayon, kung depende lang yan kung masyado silang balidosa sa kanilang face, madalas silang naglilinis, sa diniwasan nila yung contamination ng skin. So, may iwasan yun. Pero yung tendency to develop acne o pimples, nangyayari talaga yan as part of puberty period. Even sa kalalakihan, ganun na nangyayari.
1: Pero may nakikita ako, Dok, ng mga kababaihan na parang hindi, parang walang ano, parang walang pores yung mga mukha na during ano nila, may mga classmate ako nung una, hindi nakakaroon ng tagyawat.
0: May mga ganun din. May mga siguro, itong sinasabi kong ito na hormonal acne in 10 people, pwedeng tamaan ito at least mga 3 sa 10. Hindi siya talagang
1: lahat na dapat kasi babae kailangan magkaroon ng or ng pimples. Merong pimples.
0: Hindi naman ganoon kasi depende na rin 'yan sa lifestyle mo, ano?
1: Yes.
0: During that time din ng puberty, pwedeng madidevelop yung PCOS o yung polycystic ovary syndrome kasi pag nag-excess yung male hormone. Okay, actually yung babae, hindi lang naman female hormone na meron sila. Meron tinatawag na male hormone, yun yung tinatawag na androgens, ano? Like yung testosterone. Kasi tayong mga lalaki, meron din tayong female
1: hormones,
0: Both sexes have their each hormones. Kasi ano yan eh, kaya lang ang difference is anong dominant. Sa mga kababaihan, ang dominant sa kanila yung syempreng male hormone. Ngayon, kung ikaw ay lalaki,

0: tapos ang nag-surge sa iyo ay male, a female hormone, uh-huh, iba yung epekto sa iyo. Uh-huh. Mag-iitsurang babae ka. Uh-huh. Iba yung mga kalamnan mo, kasi ang difference ng lalaki, Doc Ron, uh-huh, kung bakit ang itsura nila, no, very tough, very macho, uh-huh, lalaki ng muscle, because of the testosterone hormone. Uh-huh. Yan ang difference natin.
1: Kaya yung mga babae na mga macho, ibig sabihin, uh-huh, kapag nagkakaroon na lang, ano, na kuminsan may mga babae na nakakabigote, tapos yung cheekbone, eh, parang pang lalaki, uh-huh, ibig sabihin, mas dominant yung kanilang, yung tinatawag na male hormone sa kanila.
0: Malamang ngayon. Uh-huh. Pero hindi natin masasabi rin, totally, uh-huh, sa lahat ng cases. Okay. Pero kumbaga, kapag ang babae, tumataas yung male hormone nila, yung mga androgens, ano, uh-huh, pwede ito mag-start ng PCOS sa kanila. Ano.
1: Kaya yung mga ano, yun, yung mga nahihirapang magkaanak, dok, ano?
0: Oo, yung mga ganun. Kasi yung PCOS kasi, dumadaan yan. Nag-start yan at early age, uh-huh, no, ng after ng puberty nila, ano. So, pwede itong maka-apekto, no. Makikita mo kasi ang main barometer daw ng ano ng PCOS, uh-huh, is yung pagtaba, obesity, uh-huh, and development of acne, uh-huh, or yung mga stubborn pimples sa ating mga mukha. Pag nagsama yan, tapos ikaw eh tumataba pa, uh-huh, and
1: lumalaki yung puson.
0: Oo. Kumbaga nag-iiba yung itsura, uh-huh, ng isang ano ng isang babae. Ang biro pa nga niya ng iba, dalaga ka pa, mukha ka ng ano, may asawa. Uh-huh. Pero nangyayari po talaga 'yon because of the hormonal imbalances. So, mm-hmm, kaya kinakailangan talagang intindihin natin 'yung nangyayari sa kanila, no, sa mga kababaihan. Isama mo pa 'yung thyroid disorder, mm-hmm, 'yung hypothyroidism, pwede 'yan, 'yung too little thyroid hormone, and pwede rin magkaroon ng hyperthyroidism, I mean. Mm-hmm. Too much 'yung reproduction ng thyroid hormone, then nadidisrupt na 'yung weight, 'yung energy level, mood, and regularity ng menstruation. So marami, kaya nga sabi ko sa iyo, ang babae, kumbaga, ang dami nilang tinitiis sa buhay. Mm-hmm. Doon pa lang sa anatomy and physiology nila, mm-hmm, eh malaki na 'yung nagiging issue sa kanila. Mm-hmm. O, kaya 'yun, sa mga kalalakihan naman, sabi ko nga sa iyo, pag hormonal, ang magiging ano man lang diyan sa prostata, mm-hmm, minsan 'yung hindi masyadong ano, big deal sa mga kalalakihan. Mm-hmm. No? So, yun po yung nangyayari sa mga babae at that time.
1: Oh. Aba, looking doon sa ano, sa statistics, Doc, no? Hindi naman lahat ay nagka-experience ng mga yung tinatawag natin hormonal problems. Mm-hmm. Merong window doon, mga 20%. Ibig sabihin, ano ba yung possible nito is yung mga tinatawag natin lifestyle. What, mm-hmm, could be the lifestyle factors na kung saan nakaka-apekto din, mm-hmm, doon sa ano, sa hormonal cycle ng mga kababaihan?
0: Unahin na natin yung high stress level.
1: Oo.
0: Oh. Kasi totoo yan, ano?
1: Stress sa asawa?
0: Oo. Hindi lang. Sabihin na natin, wala pang asawa yung, aha, yung babae kasi nasa early period pa, mm-hmm, no? Karamihan, ang isa sa dahilan is stress. Mm-hmm. O bata ka pa lang, o nandun ka pa lang sa teenage mo, teenage year mo, or early reproductive years mo, mataas na yung stress level mo. Mm-hmm. Ngayon, ang dami niya mga ganyan, mga kabataan, mm-hmm, nahook sila sa mga puyatan, mm-hmm, mga activities. Eh, ang puyat, nakaka-apekto sa stress yan.
1: Yes,
0: number one yan.
1: Of course. Mm-hmm.
0: So, ang stress can flood our body with cortisol, mm-hmm, tinatawag na stress hormone, na nag-interfere naman yung cortisol na yan sa brain signal na nagko-control ng reproductive hormones and ovulation. So, pag stress ka, malaki epekto nito sa iyong cycle, ano. Mm-hmm. And also, yung changes sa ating weight, mm-hmm, pag medyo obese tayo, yung nagkakaroon ng problema. Yung iba, nagda-diet sila, nagkakaroon sila ng mga program na rapid weight loss program. Mm-hmm. Kaya lang, yung severe calorie restriction din naman at sudden weight loss can, mm-hmm, also rebound. May problema din.
1: Hormonal function nila.
0: Oo, sa hormonal function. Mm-hmm. Kaya nangyayari, pumayat ka nga, then out of a sudden, biglang tumaba ulit pagka in-stop mo na yung iyong program. Mm-hmm. So, ang tawag na may rebound effect, ano? And also yung extreme exercise o intense high endurance physical training or sobrang burning ng calorie na kinoconsume natin or pagpapababa ng sobra sa fat, kasi alam mo ang fat, especially cholesterol, napakalaki ng kanyang role sa ating hormonal balance. Mm-hmm. Kaya kung gusto mo na ano, dapat balance lang talaga, hindi sobrang diet na masyadong ano, sobrang baba ng fat. Oo. Mm-hmm. So, hindi po maganda yon. Then, yung tulog, dapat sapat. Yung diet natin, dapat balanse din. Kasi kung kulang tayo sa mga nutrients, malaking impact noon sa ating nutritional o nutrient balance. Smoking. Ang laking bagay nito, yung smoking. Hindi lang kasi hormonal imbalance ang pwedeng tumama sa babae pag mag-smoke tayo.
1: Mm-hmm.
0: Ayon sa mga latest research, report, statistics, mm-hmm. cancer, isa mm-hmm. rin. Sa pwedeng maging dahilan ng, you know, yung smoking, magiging dahilan yung cancer.
1: Okay? Yes.
0: So yun yung mga nangyayari po sa mga lifestyle factors that affects hormones ng isang babae.
1: Mm-hmm. Yan po mga ka-wellness ha, kaya as much as possible is iwasan ang ma-stress at matulog ng maayos. And of course, yung consumption din ng mga pagkain. Tandaan po natin, especially yung pagkakaroon ng PCOS.
0: Mm-hmm.
1: Mga ka-wellness ay, alam nyo ba na lately, may bagong research, tinawag na siyang PMOS. Metabolic problem pala yun.
0: Mm-hmm.
1: So this means, ibig sabihin pagka metabolic problem ay yung lifestyle, especially doon sa mga pagkain. Doon sa mga mahilig kumain ng mga matatamis, mga refined sugar, lalo na mahilig sa mga soft drinks, energy drinks, also mahilig sa mga kape. Nagpapataas po yan ng insulin levels sa inyong katawan. Kapag mataas ang insulin levels sa katawan, ang nangyayari, tataas din ang androgen production hormone ng ating ng katawan ng mga babae, which causes na tinatawag natin PCOS. Also doon sa mga mahilig sa mga chicherya, refined carbohydrates, white bread, pastas, yan, nakaka-apekto yan. Excess caffeine, doon sa mga nagpupuyat kasi yung mga babae, kalimitan sa mga babae is talagang masisipag mag-aral. Kaya kung
0: minsan totoo yan.
1: Ano nga yung tawag doon na dok na yung ano iba yung ningas ko doon eh yung talagang masipag masyado yung idiom
0: doon yung tawag doon eh nagsusunog ng kilay
1: nagsusunog ng kilay. Ang problema doon, ang kalimitan na fuel doon sa pagsusunog ng kilay kaka-study is yung caffeine.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang nangyayari nakakaroon ng excess caffeine and napapataas yan, tanda natin napapataas ng cortisol hormones at it interferes your estrogen, progesterone, and your thyroid function. Also, alcoholic consumption, no? Iwasan po yan. Trans fats sa mga chicherya, lalong-lalo na sa panahon ng mga cravings ninyo, kalimitan pa naman yan ang, yan ang kinakain, ano? And processed meats, bacon, sausages, mga nakadilata.
0: Mm-hmm.
1: And also, high phytoestrogen food in excess. Kung titingnan natin, may mga tao na talagang sobrang gustong kumain ng mga healthy, napapasobra naman, especially kapag sobra kayong kumain. Well, very very rare naman na papasobra ng kain ng or ng ano ng soybeans o di kaya ng flaxseed products, yun ay nakaka-cause ng tinatawag na nakaka-alter ng estrogen activity sa mga sensitive individuals. Maya-maya mga ka-wellness ay atin pong ipagpapatuloy ang ating talakayan. Pero bago po tayo mag-break, ay narito muli ang ating mechanics sa ating Healthy Kapamilya giveaway. I-share lamang po ang ating Facebook live streaming ng The Secret of Health at i-comment ang inyong mga magagandang karanasan sa mga produkto ng Yes to Health. And of course, para maging valid, huwag kalimutan hashtag The Secret of Health dun po sa dulo ng inyong mga comments. Maya-maya po ay i-anunsyo natin ang dalawang best comments at maririkuguhan ng ating gift packs. Kaya tutok lamang kayo dahil magbabalik pa ang
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Yan po mga ka-wellness, balik po tayo sa ating programa. Sa ating pinag-uusapan with regards sa hormonal changes na mga kababaihan. Ang tanong, Doc Algy, kung mayroong mga pagkain na kakaapekto sa hormonal imbalance, ano ba ang mga pagkain din naman na pwedeng makakatulong para maging balanse ang hormones ng mga kababaihan?
0: Ayan, yan ang magandang tanong. No? Anong mga pagkain ang nakaka-apekto?
1: Mm-hmm.
0: Actually, pagdating sa pagkain, marami na pwede tayong kainin to, kumbaga, to give sufficient support sa hormonal balance ng isang babae. Mm-hmm. Unang-una dyan, yung mga healthy fats. Kasi sabi ko nga kanina, ang mga fats, mm-hmm. malaki ang role nito sa hormones natin. Mm-hmm. Actually, ingredients yung cholesterol, ingredients yung sa paggawa ng ilang hormones ng katawan, hindi lang reproductive hormone.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, sa mga healthy fats, sa mga choice natin dyan, syempre yung avocado, kung panahon ng avocado, kinakailangan, anahin nyo, sulitin nyo, kahit mm-hmm. kailang mga avocado, no? It provides enough fat that will help you balance your hormone level.
1: Mm-hmm.
0: Doon naman sa mga animal sources, katulad ng halimbawa salmon.
1: Mm-hmm.
0: Ano lang yan? Example, yung salmon, na meron siyang omega-3 fatty acid na nagbababa ng stress level sa ating katawan. Yung mga stress hormone kasi, disruptor talaga yan pag sobra. Mm-hmm. Hindi naman masama na
1: ma-stress.
0: Ito tataas ng katawan yung stress in stress hormone in case of need. Kasi mm-hmm. kailangan ng katawan yan. Kaya lang, kapag lagi na lang, na
1: chronic na
0: chronic stress na mm-hmm. hindi na maganda sa katawan yon. Mm-hmm. So may mga pagkain din na pwede yung mga nuts katulad ng walnut, mataas mm-hmm. yung mga omega-3 fatty acid niyan. At iba pang mga other sources of healthy fats na mataas ang omega-3 fatty acid.
1: Mm-hmm.
0: Based on study din yung pagkain ng mga cruciferous vegetable. Ito mm-hmm. yung family ng mga gulay gaya ng broccoli, kale, cauliflower, Brussels sprout, kasama din dito sa cruciferous vegetable yung cabbage, ayan. Mm-hmm. So it in somehow it can really help balance hormone ano mm-hmm. and also yung seeds and nuts flax seed, pumpkin seed mm-hmm. hindi lang sa babae yan, pati sa lalaki,
1: pati sa lalaki.
0: Oh, napaka-importante niyan ano mm-hmm. yung mga seeds na yan na binabanggit natin. And also you need to have amount of fiber and probiotic na enough katulad mm-hmm. ng mga berries, maraming fiber yan, maraming antioxidant, probiotics, green leafy vegetable, unahin natin yung malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Based on study, ang malunggay ay napakalaking tulong sa mga kababaihan in mm-hmm. their reproductive stability and health. Kaya nga, di ba, pag nanganak ang babae para nagbe-breastfeed, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Anong sinasabi natin traditionally? Kumain ng malunggay.
1: Sabaw ng malunggay. Sabaw
0: ng
1: malunggay.
0: Mm-hmm. Totoo po yun because ang malunggay ay merong kompletong nutrients that can stimulate
1: mm-hmm.
0: our hormones, especially yung paggawa ng gatas ng ina during lactation, ano,
1: mm-hmm.
0: Yan ay napakaganda. So, marami pang ibang pagkain. Kung titignan natin, even yung mga yogurt,
1: mm-hmm.
0: yan, can give us probiotics.
1: Kimchi, Dok, ano?
0: Kimchi, oh, mm-hmm. maganda yan. Kaya mga Koreans, yung maganda ng balat nila.
1: Yes,
0: maganda ng
1: kinis.
0: Because of mga prebiotic, mm-hmm. katulad ng kimchi, mga mm-hmm. ka-wellness. So.
1: Ayan po, ay maganda din pala na dudulot ng mga ano, ng mga K-pop sa atin. Ano, naturuan tayong kumain ng kimchi. Anyway, with regards talking about fats, we all know na ang ating premium D3 is mataas sa fats.
0: Mm-hmm.
1: And with regards doon sa hormonal balance, paano nakakatulong ang premium D3, Doc Algie, doon sa mga may problema sa hormonal balance?
0: Malaki kasi ang ating premium D3, mm-hmm. Meron siyang MCT. Ano?
1: Mm-hmm.
0: MCT, makukuha mo yan doon sa raw coconut oil.
1: Mm-hmm.
0: Okay, yung medium chain na triglyceride kasi hindi siya directly nag-create or nag-replace sa ating female sex hormones like mm-hmm. estrogen, ano. Instead, ang ginagawa niya, sinusuportahan niya yung katawan natin, especially yung ating metabolic and endocrine environment
1: mm-hmm.
0: na maging healthy para siya mismo yung mag-regulate ng sarili niyang function.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yun yun. Iba, hindi siya replacement, ano.
1: Mm-hmm.
0: Although may mga halaman na meron silang mga tinatawag na phytoestrogens
1: mm-hmm.
0: that mimics our own level or our own hormone. Parang
1: yes.
0: mimic, parang ginagaya niya yung function, ano.
1: Mm-hmm.
0: Pero itong mga sinasabi natin like premium D3, it can help support yung mismong responsible organ or mm-hmm. gland in the body that produces this kind of hormone, ano.
1: Mm-hmm.
0: So MCT, marami pag-aaral niyan, although konti lang yung oras natin, mm-hmm. it can help help the regulation of insulin mm-hmm. Production in the body, liver support, which is also common issues with regards sa obesity na mm-hmm. nakaka-apekto sa balance ng hormone. And also, it can help fuel the cell with energy kasi kinoconvert niya yung ketones
1: mm-hmm.
0: Para ma-provide yung steady energy para sa ating brain. Ano?
1: Mm-hmm.
0: And also, yung vitamin D3 na nandun, na isa sa pinakang highlight ng ating premium D3,
1: mm-hmm.
0: Tinatawag siyang master pro-hormone. Ibig mm-hmm. sabihin nun, isang substance na yung katawan natin, chine-change ito into active hormone.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga tinatawag na pro-hormone. Ano? It helps stimulate the balance of women's hormones and also ini-improve yung insulin sensitivity, sinusupport yung sex hormone production, ganun din, nire-regulate yung cycle of menstruation, which are the common problem ng mga kababaihan na tumatama po yung hormonal imbalance. So, napakarami. I think tomorrow we will discuss again another issues, and we will discuss about products of Yes to Health that can really help the balance. Mm-hmm. Kaya wala na tayong sapat na oras ngayon. So, sa susunod, bukas, abangan nyo pong muli. We will discuss further kung ano yung mga issues that affects female, and also ano yung nagagawa ng natural medication and also product of Yes to Health sa mga cases po na ganyan.
1: Yan po mga ka-wellness ha. Premium D3. Also, isabay pa ninyo dyan. Bukas, natalakayan naman natin kung gaano kaganda yung ating Santong Plus Gold with regards sa hormonal balance. So, if you have these kind of problems, taking Santong Plus Gold every day kasama ang Premium D3 would greatly help doon po sa hormonal function po ninyo. Of course, maraming salamat, Doc, sa napaka-informative na talakayan. At mamaya po sa ating pagbabalik, ay sasagutin naman natin ang inyong mga ipinadalang tanong sa atin pong hotline at pag-uusapan natin ang mga benepisyo mamaya ng iba pang mga products po natin. Ating text line number po, 0969-609-6545. 0969-609-6545. Tutok lang kayo at magbabalik po ang programang
3: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Santong Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Santong Plus Coffee Mix.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sandown Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santong Plus
8: Herbal Oil.
9: Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Mag-Santong Plus
8: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santong Plus
8: Herbal Oil.
10: In beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Para bumalik ang pangsik ng pagkalalaki, magturo o dayari food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaki, digasin.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secrets of Health. Balik po tayo sa ating programa at dun po sa mga nais magtanong. Text lamang po sa ating text line number 0969-609-6545. At ilagay po ang inyong mga pangalan at kung saan po kayong lugar located kung hindi po maselan ang inyong pong mga concerts.
1: And of course, ang The Secret of Health, ahitin po sa atin ang Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsamang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural kaya walang side effects. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, puntahan na po ninyo ang pinakamalapit na drug stores sa inyong mga lugar. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southside Drug, Shopee, at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa atin pong dito po sa buong Pilipinas.
1: Ayan.
0: Ay, greetings muna tayo, Doc Algie. Mas marami kayatang makikita dyan dito sa akin. Hindi masyado eh.
1: Ayan, so batiin po natin, shoutout natin si Ma'am Neri Pangilinan. Nanonood po ngayon. Si Jan Dakara. Si Angelo Fernandez. Sabi niya okay. Si Neri Pangilinan, sabi niya dito, good po sa digestion ang Santon Coffee Mix at lahat ng produkto ng Yes to Health. Si Paula Bagisi naman, sabi niya, hashtag The Secret of Health, nakatulong sa akin ang Santon Plus Gold Capsule at Santon Plus Coffee. Bumaba ang aking blood sugar level.
0: Wow.
1: At hindi na ako nahihilo, napapagod. Salamat po and more power, mabuhay ang Yes to Health products. Thank you very much, Ma'am Paula Bagisi. Ayan.
0: Yan po ang Santon Plus Gold natin. Napakaganda talaga yan, Doc Algie, sa may diabetes kasi na meron siyang charantine, polypeptide P, meron pang santones na kung saan napakaganda para sa protection doon sa ating pancreas para mag-produce ng maayos and also insulin sensitivity. Pag may diabetes po kaya, Santon Plus Gold at lalo-lalo, pagsabayin po ninyo premium D3 araw-araw.
1: Okay, and shout out din kay SM Buddy Oberas ng 99.5 XFM Mega Manila. Ayan, at si Angelo Fernandez, sabi niya, super highly recommend ko talaga ang premium D3 coffee mix. Masarap na, pinalakas pa ng vitamin D3 na nagpapatibay ng mga buto, kaya din di na ako nagwo-worry sa aking kalusugan. Salamat sa The Secret of Health. Thank you sir, Angelo Fernandez. Si Joe D, sabi niya, di lang masarap ang products ng Yes to Health, ng Santon Gold Coffee Mix, smooth lang siya sa tiyan. At nakakaganda ng mood. At nakakatulong sa sleep disorder. Hindi nga, no, may mga ganun talagang mga experiences yung mga user ng ng ating Santon Gold Coffee Mix. Yan. Kaya huwag niyong dadalhin sa lamay para baka makatulog kayo. Ayan. Si Neri Pangilinan, also sabi ni Jan Dakara, good day po sa lahat.
0: Yes.
1: Ayan. Maraming salamat sa inyong mga pag-greetings at alam nyo na, this is our last day. Last day na ngayon ng August,
0: Yes,
1: August 31.
0: Yes, Doc.
1: And tomorrow, maririnig na naman natin si, si Jose Marichan.
0: Oo. Si Marichan.
1: Burma. Sa Pilipinas kasi mga ka-wellness, ang may pinakamahabang selebrasyon ng
0: Pasko.
1: Ng Pasko.
0: Iba, kahit dadaan pa ng Holy Week,
1: November 1,
0: magse-celebrate pa din ng Pasko.
1: Kaya sabi ng mga foreigner, doon lang ako nakakita ng September pa lang, may Christmas
0: may
1: na. Ibahin yung mga Pilipino, ganyan kami ka-positive, saka advanced thinking kami, nauuna lagi. Ayan, so... okay, so salamat ha. At of course, doon sa mga kaibigan natin na nag-detect sa ating hotline number, don't forget yung hotline po natin dahil ito po yung hotline natin, 0969-609-6545 para masagot po natin yung inyong mga katanungan. Okay, so live advice muna po tayo. Okay, ayaw pumasok ng aking
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Okay.
0: Okay, balik tayo sa live advice, Doc. Meron na akong babasahin dito. Text muna tayo sa mga texter. Ba, naka-hashtag The Secret of Health. Parang,
1: okay lang yan.
0: parang comment sa, sa Facebook Live. Okay, The Secret of Health from Cynthia Guevara ng Manila. Good experience ko sa Santon Gold Coffee Mix. Nabawasan ang aking sakit sa katawan, sakit sa kasukasuhan. Ang Santons mula sa Mangustin ay nakatulong sa akin na nabawasan ang pamamaga at kirot. Kaya mas magaan at mas masigla ang aking pakiramdam araw-araw. Ang sarap naman ng ang ganda naman ng experience ni Ma'am. Ang ganyan talaga pagka naka-Santon Gold Coffee Mix.
1: Ayan. Salamat po.
0: Dito naman sa from hello po, good PM. Nagtatanong kung today bukas. Yes, bukas po ang ating Quezon City branch.
1: Everyday naman.
0: Everyday yan kahit everyday holiday po.
1: Except Saturday.
0: Saturday. At merong mga holidays na i-announce naman po namin pagka hindi bukas po ang ating pong clinic. Kaya doon sa nagtatanong po kung bukas po yung kung bukas yung ating Quezon City branch. Open po ngayon. Also from 0672, bukas po ba ang clinic? Ma'am Anna? Bukas po ang clinic. Nandiyan po si Ma'am Anna kahit holiday. Okay. Hanap ako ng ibang text. Text natin. Good PM. Pwede po ba ang Santon Coffee sa may CKD?
1: CKD, ibig sabihin chronic kidney disease.
0: Chronic kidney disease.
1: Oh, pwede naman kayo mag-take at kailangan lang talaga ay balance. May water, kung hindi naman namamanas. Kasi pag may mga CKD, although okay naman ng Santon Gold, okay din ang water, kaya lang kinoconsider kasi yung restrictions. Minsan kasi nire-restrict tayo sa pag-inom ng maraming tubig, mga fluid.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, pag may CKD ka, yung kidney mo, failed.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi niya ma-handle yung kahit pasabihin nating healthy, yung tubig o mga fluids, hindi niya ma-handle ng sapat kasi nga mahina na yung kidney.
0: Mm-hmm.
1: O kaya kung iinom kayo ng Santon Gold Coffee Mix, siguraduhin lang na pasok dun sa fluid requirements na binibigay ng inyong doktor. Kasi usually meron yung fluid volume. Minsan 1 liter lang in a day. Yun nga yung mga napaka-unfortunate na nangyayari once masira yung kidney.
0: Mm-hmm. Kailangan mo ng tubig pero restricted yung tubig.
1: Oo, kasi kung hindi mo naman susundin yung tubig, pag hindi na nailabas ng kidney, pwede sa baga pupunta yan. Mamamanas ka.
0: Nahihirapan ang puso.
1: Oo. Kaya ngayon yung sinasabing prevention is better than cure. Mm-hmm. Kasi pag dumating ka doon sa point na nasira na talaga isang organ ng katawan, lagi kang may tendency na humina.
0: Mm-hmm.
1: Although nutritional can really help.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yan na lang yung natatanging bagay na kailangan nating i-sustain nutrition. Mm-hmm. Kasi we believe, especially in naturopathy, as long na isang organ ng katawan is not totally dead.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, kahit sabihin nag-fail siya,
0: it can regenerate.
1: Halimbawa, nag-accept pa rin siya ng sustansya kahit na hindi ganun katulad ng dati, somehow it can really help any failing or weak organs in the body.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun ang nutrition yun yung kaya niyang i-provide sa system natin. Because sa body, ang gagawin lang niya, for example, kumain ka ng isang pagkaing sustansya, may mga nutrients like vitamins, minerals, may mga proteins and fats, mga macro and micronutrients. So, ang gagawin ng katawan, siya ang bahala sa distribution.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, yung distribution channel, kung hindi po, parang ano lang naman yan parang kung hindi barado yung daan, okay?
0: Makakadaloy na maayos.
1: Maididistribute ng katawan with the command of the brain. Yun, saan bang parte ng katawan ang mahina?
0: Mm-hmm.
1: Automatic yan, priority ng brain natin. It will send more nutrients to that area. Kaya mapapansin nyo, kapag meron kalibawang sprain or wound, mapapansin mo yung parte na yun, minsan nanginginit, nanamumula, meaning that the body is concentrating its effort to that area.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung inflammatory response nandyan. So, ganun ka-importante yung partner eh. Yung inflammation pala, yung inflammatory response is needed for the brain to focus on that point.
0: Kung saan yung parte na may damage.
1: Kaya nga, for example, na nasugatan ka, ba't namamaga, ba't nag-inflame? Mm-hmm. Para iwasan mo na lalong anuhin yun.
0: Mm-hmm.
1: Tawag nila doon, lalong ma-injury yun. Mm-hmm. Like
0: protective
1: mga,
0: protective yes. part, yung mechanism ng katawan para alagaan mo na hindi na maano, hindi matamaan, hindi kaya magkaroon pa ng another injury.
1: Yes, oh. Kaya doon sa point na sa tinatanong, mm-hmm. Pwede naman, especially Santon Plus Gold Herbal mm-hmm. Capsule, pwede yan.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan lang talaga sa fluid tayo mm-hmm. maging aware kung gaano karaming fluid. Kasi maraming mga may CKD, yun ang problema na mamana sila.
0: Mm-hmm.
1: Aside from tumataas yung creatinine, kasi nga, trabaho ng kidney mo is to
0: dispose
1: mm-hmm. creatinine. Humina yung kidney.
0: Mm-hmm.
1: O, depende rin sa level ng failure ng kidney natin.
0: Pero merong merong isang very known naturopath din sa Australia, in which mm-hmm. is, ito yung advice niya kung saan, in order to maximize fluid consumption, mm-hmm. Kahit na kalimitan is may restriction naman talaga, isang gagawin daw is paunti-unti lang inumin para ma-absorb at hindi ma-overburden. Kalimitan kasi sa atin, bakit na-overburden, especially pag may CKD. Inom ng tubig, dediretso yun ba naman isang baso, dalawang baso sa isang inuman.
1: Hindi maganda.
0: Hindi siya maganda sa katawan. Para lang yung pagdidilig ba? Pag paunti-unti, na-absorb yan without wasting doon sa tubig at na-absorb po ng selula ng ating katawan.
1: Oh, ginagawa nila noon, Doc Ron,
0: mm-hmm.
1: kutsara.
0: Mm-hmm.
1: O kaya sip mo lang,
0: mm-hmm.
1: Stay mo sa bibig mo ng isang minuto, mm-hmm. 2 minuto. Nandun lang, nakababad.
0: Na-absorb siya ng sa
1: dahan-dahan.
0: Dahan-dahan sa katawan. Kaya yung doon sa may CKD, pwede kayo nang uminom ng Santon Gold Coffee Mix. Unti-unti nyo lang yung pag-inom. Unti-unti, dahan-dahan para ma-absorb ng ating katawan. Another question, Doc, another inquiry is, paano ang tamang pag-inom ng Santon Plus Gold? Before meal po ba or after? Matagal na po kasi akong umiinom nito, pati ng Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold, Doc. Ano daw, before meal or after meal? Kasi matagal lang daw siyang umiinom. Paano ba ang tamang pag-inom?
1: Ayan, ganito. Ang general way to take herbal extract. Mm-hmm. Kasi iba-ibang supplement, iba-iba rin ang method eh. For example, yung mga fat soluble, katulad ng rhenium D3, it works really good for people na inumin siya ng with meal
0: mm-hmm.
1: or with fat.
0: Mm-hmm.
1: Yan, kaya nga, ibalaga natin sinasabi, nag-detionex ka, maganda rin sabayan ng premium
0: mm-hmm.
1: D3.
0: Mm-hmm.
1: So, yung Santon Plus Gold naman, since siya ay herbal extract,
0: mm-hmm.
1: You can take it empty stomach. So, for example, nakalimutan mo siyang inumin before meal.
0: Mm-hmm.
1: So, palipas ka muna ng mga 1-2 oras after meal, empty stomach na yun.
0: Mm-hmm.
1: So, iti-take mo siya.
0: Mm-hmm.
1: Or iti-take mo siya kung may maintenance ka, halimbawa, after meal, i-take mo siya before meals.
0: Uh-huh.
1: So, yun. So, that's, kumbaga, para hindi masyadong complicated sa inyo, ano?
0: Uh-huh.
1: Pero, halimbawa, umiinom ka ng Santon Plus Gold, may issue ka sa tiyan, nagre-react yung tiyan mo. May mga ganun eh, bihira-bihira. So, take it with meal para walang complication. Sa madaling salita, the first preference is before meal, okay? And the other preference is, kung wala talagang choice, is mm-hmm. with meal or empty stomach
0: mm-hmm.
1: between meals. Oh, that's the right time to take a supplement. Kaya mm-hmm. wala masyadong issue.
0: Yung pag kung oras.
1: Wala masyadong issue. Mm-hmm. Ang ano lang doon is gaano kabilis yung absorption in a certain time.
0: Mm-hmm.
1: And sa herbal extract talaga, because that's easy to absorb by the body,
0: mm-hmm.
1: take it before meal para walang delay sa digestion mm-hmm. mo. May mga substances kasi like yung mga fats, talagang kailangan niyang sumabay sa meal natin.
0: Meal natin.
1: Mm-hmm. May mga vitamin C, maganda yan. Ano, mm-hmm. Especially na acidic vitamin C between meals.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yung empty stomach natin.
0: Mm-hmm. Another query, Doc. Last query na siguro to. Good day mm-hmm. po. Palagi po akong nakikinig sa program nyo. Ako po si Jinky Di Guzman. Lagi ko po problema ang tiyan ko. Lagi po bloated at nahihirapang huminga. Pag bloated mm-hmm. na po. At may anxiety din po ako. Laging balisa. Ano po ang pwede kong gawin? Salamat po.
1: Anxiety.
0: Mm-hmm. During kapag ka nabubloating siya, nagkakaroon ng anxiety.
1: Ayun nga, kasi yung bloating kasi is sign na hindi ka natunawan.
0: Mm-hmm.
1: So, tandaan natin mga ka-wellness na ang pagiging bloated
0: mm-hmm.
1: is sign na hindi kayo natutunawan. Indigestion yun.
0: Yes.
1: And another sign yan ng discomfort sa liver natin. Kasi may mga fatty liver, may mm-hmm. mga minsan pag may gallstone ka na nagde-develop, mm-hmm. ang magiging complaint mo talaga,
0: bloating.
1: Bloating, isa mm-hmm. yan. Kasi nga, your body is not capable of digesting fat. Yun mm-hmm. ang reason eh. Yeah, pag medyo hindi maganda yung bile fat release natin to mm-hmm. digest sa fat, ano, mm-hmm. o sa protein din, mm-hmm. yun yung ano. So, ang gagawin mo pag may bloating ka, bawasan mo yung mga mahirap i-digest.
0: Yung fatty Uh-oh. Consumption.
1: Oo, fatty foods, bawas muna ng konti, mm-hmm. tapos kinakailangan na more on fiber ka, mm-hmm. kasi yung fiber is malaking bagay yan sa digestion. Ano? Mm-hmm. At saka iwasan mo kumain ng marami sa gabi. Mm-hmm. Sa before bedtime, kumakain, iwasan nyo po yun. Kasi nakokorek naman ang digestion. Ano? Mm-hmm. Kaya nga lang, pag lagi kang bloated, meaning, hindi nga, kumbaga sa makina, mm-hmm. choke yung ano mo eh.
0: Yung system.
1: Yung system mo. Mm-hmm. So, hindi maganda yung takbo ng makina. So, ganun mm-hmm. din sa katawan natin. And it, ano siya, mag-take ka ng mga probiotics. Mm-hmm. And sa Santon Plus Gold, maganda, recommended ko sa inyo, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day. Mm-hmm. Within first 1 month to 3 months mm-hmm. to correct yung ating balance, ano, mm-hmm. ating tiyan. Then, premium D3, 1 capsule 2 times a day, much better. Mm-hmm. And also vitamin C. Vitamin C, very important po yan. Mm-hmm. Yan, saka yun nga, huwag masyadong kumain ng marami, mm-hmm. especially fat and high carb, mm-hmm. kasi yan ang madaling magpaano, magpaka-bloating. Oo, ng tiyan natin. Mm-hmm. Oo, yan. And yung coffee naman natin, with regards sa coffee, okay yun. Mm-hmm. Take mo siya sa morning. Inom muna ng warm water sa morning. Mm-hmm. Then after warm water or tap water, depende sa inyo, saka ka mag-take ng Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Oo, kasi sa morning, hindi ko nare-recommend na uning kape.
0: Mm-hmm.
1: No. Ang katawan natin, it needs to be to have ano yung fresh water first, mm-hmm. then before anything, then yung ano yung coffee, pwede yun.
0: Ayan po ha, mga ka-wellness, kapag ka may problema ng bloating, may problema sa atay, Santon Plus Gold 2 capsules 3 times a day, 30 minutes after meal, 1 to 3 months. Maximize nyo na 3 months para ano, para malaman ninyo yung epekto sa katawan. And of course, huwag po yung kalimutan na mag-iwas doon sa mga karamdam or sa mga pagkain na siyang pinagmumula ng karamdaman. Wala na po tayong sapat na oras, Doc RG. Maraming salamat po sa mga payo at mga discussions na inyo pong binigay sa atin. Bago po tayo magtapos, any further message po sa mga listeners po natin?
1: Yan, thank you very much. As siyempre, bago magkalimutan,
0: yes.
1: Yung parigalo natin.
0: Yes.
1: Ayan, congratulations kay Sir Joe D.
0: Uh-huh.
1: And also kay, ano to? Kay Joe D. Yan, yung ano niya. And si Angelo Fernandez.
0: Angelo Fernandez.
1: Oo, yan. Salamat sa inyong mga komento. And sa Facebook naman, sa online, dito sa texter, ano, sa texter natin,
0: uh-huh.
1: Ito si Cynthia Guevara ng Manila.
0: Cynthia Guevara.
1: Oh, pakian lang po. Ay, hindi. Si Ma'am Cynthia pala ay ano na. Hindi pa nga yata na dumarating sa kanya.
0: Hindi pa dumating.
1: Meron na pala siyang ano. Meron na pala siya. Okay. So, thank you very much, Ma'am. Masinja, ha?
0: Mm-hmm. Well, anyway, maraming salamat po, mga ka-wellness. Maraming salamat, Doc RG. And of course, huwag kalimutan, alagaan po natin ang ating mga kalusugan. Manatili pong healthy araw-araw. Huwag kalimutan, isabay po sa inyong healthy lifestyle ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and ang ating pong premium D3. At sa pangalan po ng ating pong partner dito, Doc Michelle Hines, at sa ating CEO, Doc Remetilito, oy! Kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ingat po kayo palagi at manatili pong manakinig sa parehong oras at parehong istasyon. Dito lamang po sa ating programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagkatapos ng ating programa, naway-way natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa'yo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated. Rated. Rated.

0: Hopping Monday.
1: Sana.
0: Magandang hapon sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. And syempre sa hapon ng mga katropa natin na masayang masaya sa araw na ito dahil it's holiday. Yung mga katropa natin na busy-busy sa kanilang mga bahay or kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito, bumabiyahe, nag-a-outing, naliligo ng dagat, ng ilog, ng swimming pool, nagpa-family bonding, ano pa ba, nagmumol, at kung ano-ano pa man po yung mga ginagawa ninyo sa oras na ito, nakikipagkwentuhan sa labas ng bahay habang nag-chichismisan. Diba? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga katropa natin. And syempre, samahan nyo po ako ngayong araw ng Lunes, August 31, ang huling araw sa buwan ng Agosto. Magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin dyan. Please follow, like, and share po ang ating Facebook page o ang ating live ngayong hapon. Sa lahat po ng mga katropa

na patuloy na lumalaban pero never nakatanggap na sila naman ang ipaglaban. Sa lahat po ng mga katropa natin dyan, good afternoon po sa inyong lahat at samahan niyo po ako ngayong hapon. Pag-usapan natin kung sino yung mga kilala mong bayani. Sino ba yung mga tumatak sa'yo na bayani? Speaking of bayani, mga katropa natin, hindi lang naman to dahil para sa mga nakalakihan nating mga bayani. Kung kayo, di ba, syempre may kanya-kanya tayong bayani. May kanya-kanya tayong perspective kung ang isang tao ba na tayo na ito ay isang bayani. Mamaya sa ating mga caller, tatanungin natin kung sino-sino ba yung mga kilala nilang mga bayani. Sino-sino ba yung mga tumatak sa kanilang puso't isipan na talaga namang nagpakabayani? Magiging bayani? Or kung ano pa man yan, mga katropa natin. And syempre, pwede nyo po akong i-text, i-call sa ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na 0985-2072713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Pwede rin kayo tumumbling, mag-split dyan. Napaka-arte mo. Kay Ronald Robles, magandang hapon po, idol. Nanunood po ako ng live mo. Papaki-play po ang song na Upuan. Ayan, katropang Ken, maganda ito sa panahon na ito, yung Upuan na kanta. Diba? Talagang pasok na pasok sa banga yung choice mo ng song. And syempre, magandang hapon, DJ Girlicious, watching from Nara, Palawan, na nakaantabay na sa inyong programang X-Rated, ang katropa mo, Exciting! Kay Protasio Abelio, good afternoon. Bakit nagpa-fluctuate? Nakakatakot naman to yung mga ganitong sign ng paleko sa atin. Kay Maricel Tampus. Sino si Maricel? Kay Maricel Tampus, good afternoon po sa inyo. Kay Sir Johnard Pineda, good afternoon. Kay Sir Daryl Bert, good afternoon. DJ Girly Colde Kadasho, grabe. Parang wala na ako maitatago dito kay Daryl Bert, pati yung middle initial ko, alam niya na. Grabe ka naman. 116 days na lang at Pasko na. Pabati ang public market ng Brooks Point, talagang market day today. Ay, talaga kayo ha. Magandang hapon katropang girly at share din. Maraming salamat Sir Ding sa pag-share po ng ating live. And syempre kay Ate Cheryl Abos Baako, good afternoon po sa inyo. At syempre yung mga katropa po natin dyan, ng mga manggagawang Pilipino na napakasisipag. Diba? Hindi inaalintana ang init ng panahon, ang hirap ng buhay. Diba? Sabi nga natin, walang susuko dahil mahirap pa rin tayo. Hindi pa natin na-achieve yung mga goals na gusto natin. Kaya tuloy lang tayo sa pagtatrabaho. Katropang girly shoes, ang hinahangaan kong bayani ay si Dr. Jose Rizal. Shout out, Luz! My goodness! Hello po dyan sa isa sa mga pinakagwapo, macho, guapito na security po ni Mayor Pedy Bautista Zabando. Siyempre si Sir Ambet Alulod. Talaga naman Sir Ambet ha, palagi mo akong pinapasaya, palagi mo akong pinapatawa sa mga reels mo. Talagang ano ka ha, talagang gustong magpa-monetize. Charot. Pabati naman po, hello kay Ate Maylene Lino and syempre sa Lino Familia. Kay Luna, good afternoon sa'yo. Kuya Ambet ha, ikaw ha. Hindi ko alam kung security guard ka ba ni Mayor or ano ka, rarampa ka. Napakagaling talaga rumampa ni Sir Ambet Alulod. Hindi lang to pang security, hindi lang to pang safety ni Mayor. Talagang lumalaban din to ng mga ano, ng mga tawag nito, ng mga beauty contest. Talagang palagi ako natatawa sa mga ano nito.

0: Esa es la mamá esta. And syempre kay Mary Ann Recaplaza. Hello po, pabatirman po dito sa bundok ng Los Biminda po. Nakikinig po sa inyo ngayon. Hello sa mga katropa po natin dyan sa barangay Los Biminda. And syempre, good afternoon din kay Sir... Wait lang. Nasaan na siya? Nawawala na siya kay Sir Gabinete Tolentino Mesahon Alcantara. Grabe ang haba naman. Gusto mo ba ako bigyan ng pangalan mo? Napakahaba. Magandang hapon, DJ Girly. Maganda ka pa sa hapon, a.k.a. Doms Tolentino. Hello! Good afternoon po sa inyong lahat. And syempre kay Wilfred Kinsella Yala. Pa-shoutout po, Wam, watching from Dumaran, Palawan. Hello sa mga katropa po natin sa Dumaran, Palawan. Talaga namang busy-busy yung ating mga katropa dyan. Kung ano man yung mga pinanggagawa nyo sa oras na ito, ha? And syempre kay Kenji and sabi, hello, gandang hapon DJ Curly, patugtog ng song na simpleng tao lang, yun lang. Ay, katropang Ken, maganda itong kanta na to, simpleng tao lang. Kay ating Maylene, pabati kay Dailene Peralta na adik sa laro, di mautusan. Oy, Dailene, ha? Galaw-galaw, be! Diyos ko! Huwag puro cellphone! Diyos mio, marimar kayo! Dapat ano tayo? Sabi ko sana, stretchable. Dapat flexible! Ano ba yan? And syempre kay Kirsteven Luan mula po dyan sa... Cupboard? Hello po sa inyo dyan sa Cupboard. Kay Renaline! Good afternoon din sa'yo, Renaline. Gandang hapon po DJ, ganda pabati naman po ng Paredes family dito po sa Barangay New Cuyo. Hello! Diyan po sa Barangay New Cuyo. Hello ma'am, gandang hapon po. Good afternoon pa kasi sobrang perfect mo. Ano ba? Na para ba tayo ditong naglolokohan? Kay Ido Gregorio, hello po sa inyo. Good afternoon. Thank you sa pag-highlight. DJ Girly, pa-play ng kantang No Goodbyes by Blue kasi kantang yan naiiyak ako. Katropang Ken, idagdag mo nga dito yung No Goodbyes. Meron bang ganun? No Goodbyes? Parang ako kasi naniniwala ako na lahat natatapos. Lahat merong hangganan. Kapag hindi na para sa atin, talagang natatapos na, 'di ba? Kapag hindi talaga nilaan para sa atin, mawawala at mawawala 'yan. 'Di ba? Sabi nga natin, people come and go. Kaya talagang darating yung time na mag-goodbye talaga tayo sa mga taong nasa paligid natin. And 'yun yung pinaka dapat natin na i-prepare kasi mga katropa natin, kapag hindi tayo prepare na mawawala. Although hindi naman dapat na maging totally prepare tayo 100%. Alam kasi natin talaga na people come and go. May mawawala, may darating. May mawawala, may darating. Ba? Diba? Pero syempre, at the end of the day, dapat mas maging matapang tayo. Mas maging matured. And syempre, mas mahaba yung patience natin sa pag-unawa sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kapaligiran. Kasi minsan, kapag hindi tayo matured mag-isip, talagang nagiging disadvantage yung mga tao na nawawala sa buhay natin. Diba? Akala natin minsan, yung mga taong nawawala sa buhay natin ay sobrang kamalasan. But sometimes, isa pala itong blessing in disguise na binibigay sa atin ng Panginoon para mas maging matapang, mas maging, anong tawag nito? Mas maging independent tayo sa buhay natin. Kasi minsan, umaasa lang tayo sa mga nakapaligid sa atin. Kaya talagang ang nangyayari niyan minsan is rely lang tayo ng rely sa kanila. Kaya hindi na natin kinakaya kung ano yung hamon ng buhay. Kaya dapat maging independent tayo every single day. Dapat prepare tayo na lahat ng tao aalis. Lahat ng tao hindi mananatili. Aga-aga pa, may hugot na naman. And syempre, kay Sir Robert Enriquez, good afternoon po sa inyo, Sir Robert. Kay Aled, Ido Gregorio, good afternoon. Kay Kenji Abaniel, good afternoon po DJ Girly. Pa-shoutout po kami, nakikinig sa programa nyo dito po sa Bahay Katama Dumaran. Pabati naman po sa anak ko ng happy birthday. Salamat po DJ. Oy, happy happy birthday sa inyo pong anak, Sir Kenny Ann Abaniel. Or Ma'am Kenny Al Abaniel. Babae ba ito? Kasi, tama, babae siya kasi Kenny Ann. Okay, ako na rin yung sumagot sa tanong ko sa buhay ko. Kay, ganda hapon po DJ Girly. Pa-shoutout po kami nanunood sa iyo from Aled Ido Gregorio. Hello po sa inyo. Good afternoon po kay Willie Willa Gil Vargas Rodriguez. Grabe, ang hirap naman ang pangalan nyo. DJ, pabati naman sa sarili ko na nakahiga habang nanunood sa inyo. Thank you po. Pa-play naman po ng song na Ikaw Ay Ako. Baka Ikaw At Ako. Ikaw At Ako. Aray katropang kin, ayoko na mga ganyang senyales, ha? Ayoko na mga ganyang tingin. Nakakatakot yan kapag tumitingin ka dyan sa labas tapos ngumingiti-ngiti ka na yung ganyan, ha? Ikaw At Ako daw, katropang kin. Sabi dito ni Sir Ambet, kaganda talaga ng crush ko, nakakawala ng pagkabakla ko. Ano ba yan? Bakit ka naman nagladlad ka na kaagad, kumare? Huwag ka muna maglaladlad, Diyos mio, matatanggal yung wig mo. Kay Kamusang Brothers Vlog, pa-shoutout dyan, bebe time ko, nanunood sa'yo. Shot na! Uy! Ang aga naman, grabe naman, it's 2 p.m. in the afternoon. Tapos yayayain mo kung shot na, na para bang ito'y gabi. At ito ay Lunes siguro talaga ngayon. Sabi naman kayo mag-inom. Oy, dapat hindi na kayo umiinom kasi masama yan sa kalusugan, mga katropa natin. Dapat ang ininom po natin ay Santon Plus Coffee Mix. Diba? Para healthy coffee lang tayo. Healthy din ang ating tummy. Pag talagang nalalasing na kayo, alam, dumating na ba kayo sa punto ng buhay nyo na nalasing kayo tapos hindi nyo na alam kung ano yung mga pinagsasabi ninyo? Tapos kinabukasan, marirealize nyo na lang na, hala, nagawa ko pala yun. Nasabi ko pala yun. Kasi ganun yung mga tao. Baka makalimutan mo birthday ko this coming Thursday, September 3, 2026, sabi ni Sir Jonard Pineda. Ay, Sir Jonard, nasaan na yung langka ko? Sabi mo, bibigyan mo ako ng langka. Langka ba yun? Yung sinabi yung sa akin nakaraan. Langka rambutan. Basta sabi mo, bibigyan mo ako. Sir Jonard, nasaan na? Sinisingil na kita. Oy, September 3, may ka-birthday ka dito, ha? The birthday mo, si Ma'am Izzy Pacaldo. And syempre, advance happy birthday sa'yo, Sir Jonard. Kasi baka mamaya hindi ako makaprogram yan or baka malay mo, impeachment na naman. Diba? Kasi bukas sigurado ako merong impeachment. Congrats pala sa anak ni Ma'am Nurba kasi kasal nila ngayon dyan sa Iraan. Uy, oo nga pala! Uy, Ate Nurba! Congratulations sa iyong anak dyan po sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Buti ba si Sir Ding naalala niya? Ako talaga, Sir Ding, di ko na naalala yun. Nakakaloka. Masayang-masaya ngayon si Ate Nurba. Masayang-masaya ang puso niya ngayon. Kaya kapag hindi niya nakatawag talaga, talagang nag-i-enjoy yan doon kung ano-anong pinanggagawa ni Ate Nurba. Ate Nurba, congratulations. And syempre sa iyong anak, ba? Diba? Talagang alam nyo, napaka-sacred ng kasal, mga katropa natin. Kaya palaging chine-cherish yan ng mga mag-couple. And syempre, pa-shoutout din po pala ang Family Vargas sa Sitio Urugan. Sa Sitio Urugan, Barangay Karamay Rojas at Family Magdayaw sa Barangay Hulo Rojas po. Thank you po, DJ Girly. You're welcome, Wella Gel. Ano ba, Wella Gel? Vargas na lang siguro para hindi tayo nahihirapan dalawa. Siguro combination to ng ano, ng pangalan ng nanay at tatay niya. Ang pangalan ng nanay niya is Wella. Tapos yung pangalan naman ng tatay niya, Angel. Kaya Wella Gel. Hula-hula. May lechon pa ba natira dyan? Paano kami magkakaroon ng lechon dito nung Friday pa yun? Ubus na, wala na. Simot na ang lechon. Siyempre yung ating mga katropa na nakasama ni SM, di ba? Nagchibuga na yan ng lechon ng Friday pa. Nakakaloka. Sa'yo yun, suha yun, pinapahinog ko pa DJ Girlie, hintay-hintay mo lang, ipapadala ko dyan. Ay! Talaga, di ba? Walang tumama sa sinasabi ko. Ang sabi ko noon is rambutan or langka. Hindi pala langka at rambutan. Suha pala. Ayan na, maraming salamat Sir Jonard at pinapahinog mo pa. Grabe naman, ang tagal naman magpahinog ng suha ni Sir Jonard. Kay Christopher Lozada, good afternoon DJ Girlie. Ganda, pabati po kami dito sa City Crusher, Barangay Malatgao, Quezon, Palawan na nanonood sa inyong FB Live. At pabati ko si Eden Lozada na nagduyan. Grabe na sa nagaduyan. Nagduduyan. Nagduyan. Dumuduyan. Hayaan na lang natin. At pa-play ng awiting Nagmamahal Kahit Bawal. Katropang Ken, nagmamahal daw kahit bawal. Eh, bakit naman kasi kayo magmamahal ng bawal? Di ba? Alam nyo nang bawal, pero tinuloy nyo pa din. Minsan kasi alam na natin na masasaktan tayo, pero tinutuloy pa rin natin. Bakit? Bakit nyo yun ginagawa? Sabihin nyo sa akin ngayon. Alam nyo na masasaktan kayo, pero ginawa nyo pa rin. Di ba? Tapos kapag nasaktan kayo, sasabihin nyo ang sakit-sakit. Hindi nyo na kaya. Sasabihin ninyo, malas ba to? Karma ba to? Hindi. Choice mo talaga yan. Kaya ka nasasaktan kasi choice mo yun. Ikaw yung gumawa ng dahilan para masaktan ka. Wala kang... Grabe naman yung kulog. Wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo. Diba? Hindi yan kasalanan ng kapitbahay nyo. Hindi yan kasalanan ng kung sino. Ikaw ang may kasalanan yan. Ikaw ang may dahilan kung bakit ka nasasaktan ngayon. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ka nasasaktan kasi ikaw ang pumili niyan. Okay? And syempre, good afternoon po, DJ Girlie. Maraming salamat po at maraming salamat po at nag-program po kayo today. Ay, grabe naman yung pasasalamat mo na yan sa akin. You're welcome. Diba? Katropang Girlie, walang kupas ang iyong kagandahan. Ingat ka palagi. Sila ang mag-ingat sa akin. Hindi naman. Alam niyo, mabait naman talaga ako. Hindi lang din talaga ako bumabait kapag hindi ka mabait sa akin. Hala, labas na yung ugali. Diba? May ganun. Diba sabi nga natin, ire-respeto kita kung nire-respeto mo ko. Inaayon ko lang sa ugali ko yung ugali mo. Kung ano yung ugali mo, ganun din ang ugali ko. Kaya huwag kang magtaka. Diba? Sabi nga natin, kapag gumawa ka ng masama sa ibang tao, anong ini-expect mo? Kabutihan ang ibabalik nila sa'yo? No. Yung mga taong nagbabalik ng kabutihan, yun yung mga taong talagang, alam nyo yun, napuno na. Diba? Nanahimik na lang. Pero may mga tao na kapag kunwari ginawan mo ng masama, talagang... Maniwala ka sa akin, babalikan ka din talaga ng masama. Babalikan ka din talaga na hindi ka aya-aya. Ayan, may tumatawag. Ang dami na palang tumatawag. Hindi ko napapansin. Kasi nakatingin ako, nakafocus lang ako sa pagmamahal ko sa inyo. Ayan, wait lang. Hello, good afternoon.
1: Hello po, good afternoon din.
0: Hello, sino po ito?
1: Si Alex po.
0: Si Alex. Taga saan si Alex?
1: Taga-sarong po.
0: Saan
1: Batarasa.
0: Batarasa. Ilang taon na si Alex?
1: 23 po.
0: 23? Nag-aaral ba si Alex? May asawa, may kinakasama, may kabit?
1: Hindi, kabit lang po.
0: May kabit. I love it. Sige, isasabit kita dahil meron kang kabit. Charot. Grabe ka naman. Bakit meron kang kabit?
1: Hindi pa kasi handa eh.
0: Hindi ka pa handa, kaya kumabit ka.
1: Oo.
0: Hindi ka pa handang mag-settle down, pero handa ka maging kabit.
1: Opo.
0: Oh my God, Chas. Totoo ba? Totoo ba yan?
1: Opo, totoo po.
0: Mamatay?
1: Mamatay po, pwede.
0: Mamatay ang kuko? Totoo ba? Pero syempre, joke-joke lang naman yun. Alam ko naman na gino-joke-joke mo lang ako. Pero Alex, ano ba? Nag-aaral ka ba? Ay, hindi. Hindi ka na nag-aaral kasi 23. Ah, pwede naman. Nagtatrabaho.
1: Hindi po, opo.
0: Ah, nagtatrabaho pala si Alex. Anong pinagkakaabalahan mong trabaho?
1: Sa ano lang po, ito sa nagadala lang po ng bangka.
0: Hoy, grabe ka naman sa lang. Hindi basta-basta yun. Ano, napakahirap na trabaho niyan. Baka nga hindi ko yan kaya, ikaw kaya mo. Kaya wag mo nila lang, nakakaloka ka.
1: Hindi po. Ano lang po ako, napagtiwalaan na po sa mayari.
0: Naka naman talaga. Pinagkatiwalaan ka ng may-ari, pwede rin ba kitang pagkatiwalaan?
1: Ay, sana all.
0: Ay, nako Alex. Ano ba yan? O, sige na, bumati ka muna, Alex.
1: Binabati ko lang po ang pinakamahal naming kapitan, si Ibrahim Masipula. Tapos mga kanyang mga kagawad. Tapos mga pamilya ko po, mga ito sumaling, tapos mga hadyan, tapos mga ano, mga bilyan ng iba po. Yun lang po.
0: Ayan!
1: Pwede mo pa request?
0: Yeah, sige, go ahead.
1: Pero paawit mo ha?
0: Ano?
1: Bakit ngayon ka lang dumating?
0: Bakit ngayon ka lang dumating? Eh ngayon ka lang tumawag, di ba? Ano tayo darating kung ngayon ka lang tumawag? Paano natin yun malalaman? Nakakaloka ka, Alex, ha?
1: Okay, salamat.
0: Okay, Alex, thank you. God bless. Bakit ngayon ka lang dumating, katropang Ken? Pero bakit ngayon ka lang din tumawag? Sana kanina ka pa tumawag para kanina pa ako dumating. Nakakaloka to. Wait a minute. Hello, good afternoon.
2: Hello, good afternoon.
0: Hello, Nanay Man. Good afternoon po sa inyo. Oy.
2: Good afternoon.
0: Yes.
2: Kanina pa ako tawag ng tawag.
0: Yan ang sinasabi ko talaga. Bakit kasi hindi sumasagot na sagot agad? Charot.
2: Kaya nga, akala ko hindi nakaangkol yung cellphone sa tabi mo.
0: Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin. Ay, syempre, nanay, wait lang, nanay. Batiin ko muna yung ano, yung OFW natin from Saudi na nanonood daw sa atin ngayon. Kay Ate Ria Malangit Yang. Good PM po sa inyo. Shout out. Ayan, thank you po.
2: Like naman niya.
0: Kaya ha, nagulat ako from Saudi, di ba? Parang baka napadaan ito sa live natin. Tapos, ano.
2: Kaya nga.
0: Hello po sa inyo dyan, syempre, sa ating mga OFWs. Isa ito sa mga heroes natin.
2: Binabati ko na rin sila.
0: Ayan. Oy, binabati kayo ni nanay.
2: Patnubayan sila ni Lord sa mga trabaho nila doon sa ano. Dahil ang hirap ng trabaho nila
0: yes.
2: sa Saudi.
0: Grabe, ang hirap lalo na yung emotional. Diba? Emotional talaga yung ating mga OFWs doon.
2: At bigyan sila ng malakas sa pangangatawan sa mga work nila doon.
0: Yes. Kasi
2: bigyan ang kaligtasan ng buhay nila.
0: Parang siguro kung ako yung mag-OFW, baka mag-iyak-iyak ako isang ano pa lang, isang linggo pa lang.
2: Talaga.
0: Iyak-iyak talaga ang pala ako talaga nito.
2: Talaga. Yan at talaga nagsasacrifice para sa pamilya.
0: Yes,
2: ganyan talaga.
0: Yes, diba? Kaya sila din talaga yung isa sa ating mga heroes.
2: Kaya nga. Kaya lahat sila sa Saudi Arabia na nagsasacrifice yun na magkalay sa pamilya.
0: Yes.
2: Bigyan sila ng Panginoon ng blessing. Masaya na nila lahat ang lungkot pati ang hirap.
0: Talaga, pinaka number one talaga na kalaban talaga nila is lungkot.
2: Saka yung hirap. Pagkatapos, yung iba naman, hindi nila naiisip yung hirap ng kanilang mga magulang o sino pa man sa breadwinner sa pamilya nila. Hindi nila pinapahalagaan ang pagpapakahirap nila sa abroad ng mga panimahal nila sa buhay.
0: Pabili lang ng pabili.
2: Ayan nga.
0: Diba? Pabili lang ng pabili. Nakakaloka.
2: Kaya nga, lalo na sa mga anak na pinapaaral, sana maging kwan sila na huwag nilang bigyan ng kanilang mga magulang na nagtatrabaho sa abroad.
0: Yes. Kasi napakahirap kumita ng pera.
2: Ayan.
0: mahirap, lalong-lalo na mahirap yung mawalay sa pamilya, diba?
2: Kaya nga. kaya nga.
0: Okay, sige po nanay, batid na lang po kayo
2: alam
0: nanay.
2: Alam mo ba, pang gagali ka po, naghihintay ako sa iyo, baka sa'yo kumamasyal ka ng diwo.
0: Wala ako nakapamasyal nanay ng bewo kahapon kasi...
2: Ayang, at saka maulan din ba? Opo. Basta mag-sit ka lang, tawagan mo na po. Pag yes. Nakapasyal ka dito,
0: okay, party, po.
2: Ano, dito
0: wala pong problema nanay.
2: Kaya nga, oo.
0: Batiin mo.
2: Ano na lang ako, mag-request na lang ako kaya marami pang gustong tumawa.
0: Okay, sige po.
2: Na. Binabati ko pala kayo dyan nila ano, nila Ken Dantil, magkaroon na ng baby girl bago ikaw, lahat kayo ng mga ano dyan sa ano.
0: Nanay, tumatawa si katropang Ken.
2: Ay, pinag-pray ko talaga yan, magkaroon na sila ng baby girl.
0: Sabi ko sa'yo katropang Ken eh, yun nga yung birthday na, wish sa'yo ni nanay. Ewan, nanay.
2: Kaya nga, yan, na, yan ang birthday wish ko sa kanya.
0: Oh, diba? Para sabi sa'yo eh.
2: Para magkaroon na sila ng baby girl. Hindi yan magtagal, tinan mo. Hindi yan abutin ng ano,
0: ng
2: 2027. Mayroon na yan, baby girl. Oo, yan ang wish si Lord na ibigay sa kanila ng kanya.
0: Yes, amen, nanay, amen.
2: Oo, ngayong darating na Pasko, ibigay sa kanila ng pamasko ang baby girl.
0: Amen!
2: Yan ang pamasko ni Lord sa kanila, yung baby girl.
0: Hindi ako nagsabi nito, si nanay nagsabi nun. Nasabi niya talaga, i-wish niya na magkaroon ng baby girl si katropang Ken.
2: Nung birthday niya, di ba?
0: Oo, di ba?
2: Ibigayan ni Lord. Kasi lang hindi nga nangangarap na magkaroon ng baby girl. Kira mo, tinapon lang dun sa may panang sipikant na yun pa kayang nag-ano, na nanalangin na magkaroon ng baby girl.
0: Yes, tama nanay. Opo, amen nanay, amen.
2: Ni Lord. Di ba? Bibigayan, di matagal. Di matapos itong ano na to.
0: Ayan na, katropang Ken ha. Nagsabi na si Nanay Maan. Magkakaroon ka daw ng baby girl.
2: Bibigayan sa matapos sa kanila ng kanyang loved one.
0: Oh, ibibigay sa inyo ni Diana.
2: Oo, ni kanyang sweetheart. Baby girl.
0: Okay po, yung nanay.
2: Yung aking paboritong awit. Alam ko na yan, memorize na yan ni Ken.
0: Ayan.
2: And the Manaya. Pati yung After All This Year at saka yung Wish.
0: Okay po. Thank you po,
2: sige,
0: nanay. God bless
2: sige,
0: po.
2: God bless sa inyong lahat dyan. I love you.
0: I love you too, nanay. God bless.
2: Okay
0: po. Oh, katropang Ken, narinig mo? Ang sabi ni nanay, magkakaroon ka ng baby girl bago mag 2027. Hello, good afternoon.
3: Magandang hapon, DJ.
0: Yes, oh, sino po itong napakagwapong lalaki na kausap ko ngayon?
3: Hindi ba pwede na hindi muna magpakilala?
0: Okay, sige, wag na muna magpakilala yung gwapong lalaki na ito. Walang problema.
3: Paano mo na ako? Pa-request ng song?
0: Okay, sige, anong request mong song?
3: Two Lovely Flowers.
0: Two Lovely Flowers. Grabe naman yan. Oh, tapos ano pa?
3: Ano na lang po, pwede po mag-pick up line?
0: Oh, sige. Banat.
3: Hindi ako pwede maging Superman.
0: Bakit?
3: Hindi pa ako nakalipad, di nahulog na ako sa'yo eh. Ang sabo pala kanina na nirequest una ha, baka makalimutan mo.
0: Alam ko, Two Lovely Flowers.
3: Hindi, yung isa kanina, may nirequest pa ako.
0: Ano yun?
3: Upuan.
0: Ah, ikaw ba? Ah, okay. Upuan daw, upuan.
3: Thank you, RJ.
0: Okay po, thank you po. God bless po. Katropang Ken, ha? Upuan. Talaga naman yung pick-up lines niya, oo. Hindi daw siya pwedeng maging si Superman ba yun or Batman. Kasi daw, hindi pa daw siya lumilipad, nahuhulog na siya. Sis! Sabi-sabi niya na yan nahuhulog, pero ilan kayo sinabihan niya yan? Lima! Lima talaga kayo, sinasabi ko sa'yo. Hello! Good afternoon!
4: Hello, good afternoon.
0: Yes, sino po ito? Napakagwapong lalaki na ito.
4: Siyempre, dito sa Batarasa, Barangay Wahig.
0: Ay, talaga napakadaming gwapo talaga dyan sa Batarasa, ha?
4: Talaga?
0: Oo naman, siyempre nandyan ka. Lalayo ay, pa ba ako?
4: Ay, salamat naman. At na...
0: Lalayo pa ba tayo? Nandito na tayo, kausap na natin. Oo.
4: Eh, talaga, ma'am.
0: Ay, diba? O, sige na, bumati ka po muna.
4: Binabati ko po yung pamangkin ko sa... Doon po sa... Genevieve, si... Yeltingan Junior.
0: Mm-hmm.
4: At si board member Aris Arsaga po yan ang... mga kasamahan ko dati ako nag-aaral sa Christian School sa Brooklyn.
0: Uy, talaga. Mabait pala ito. Sige po.
4: At saka yung mga kasamahan ko dito sa Barangay Wahid, yung nakikinig sa programa mo, binabati ko po sila lahat.
0: Ayan, hello! Sa lahat ng mga nakikinig po sa ating programa.
4: Ito. Ma'am, pwede mag-request, hindi ako napaway yung mga ano kung marami kasi nakatabag.
0: Sige po.
4: Request ako ng show na sa Paskong Darating.
0: Sa Paskong Darating. Grabe naman, sa Paskong Darating agad. Wala pa, bukas pa. Okay, sige po. Thank you po.
4: Sige po, ma'am. Isa po, ma'am.
0: Ah, sige po, ano po?
4: Yung... Batuba ang puso mo.
0: Batuba ang puso mo, katropang Ken. Yan sinasabi ko sa iyo. At saka sa Paskong Darating. Okay po, thank you po.
4: Salamat, ma'am. I love you.
0: I love you too.
4: God bless.
0: Para si katropang Bem, nagpapaalam na ito. Babay na. Saan ka ba magpunta? Diyos ko, dyan ka lang naman sa may kabilang ano, pader. Ay, naku naman katropang Bem. Oo. Hello, good afternoon.
5: Good afternoon, DJ Girly. Tereranga po ng Claridel Borland.
0: Yan, ganyan agad may introduction. Ah. Hello po.
5: Yes naman po. Hindi
0: parang
5: naman po kayo.
0: Hello pa lang. Ano na agad?
5: Hindi naman po kayo si Madam Auring o si Madam Pinos para hulaan kung sinong tumatawag sa linya, di po ba?
0: Yes, I love it.
5: And then hindi naman po kayo Tom and Jerry na cartoon para sagutin lahat ng tawag ng mga tumatawag ng caller. Di po ba?
0: Oo, at hindi rin ako isang laruan.
5: Yun talaga. Okay, before anything else at tumaba ang usapan, binabati ko po ang 18 regions ng buong Pilipinas, ang 42,004 na mga barangay sa buong Pilipinas, most especially sa 433 barangay ng Palawan.
0: Okay.
5: Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig, isang mapagpalang hapon po ng Lunes sa ating lahat. Pa-request na lang po ako ng song, DJ Girly.
0: Yes, yeah, sige po. Ano po request na song?
5: Bago po mo...
0: Wala ka na talaga signal.
5: Sa Sir Jose Marichan sa aming pintuan. Maraming salamat po at isang mapagpalang Lunes ng hapon sa ating lahat.
0: Okay, thank you, Sir Jerry Aranga. Narinig nyo ba yung request niya? Ako hindi ko narinig. Basta Jose Marichan daw. Si Jose Marichan. Kahit anong kanta na lang siguro ni Jose Marichan. And syempre kay Sir Ryan Toto Rodriguez, gandang hapon. Si Katropang Bem naman, kung makapagbabay naman talaga. Oo, saan ka mapupunta? At dala, may daladala kang maleta. Ano kasi Carmina? Katropang Girly, pa-shoutout lang na magandang hapon sa aking kaibigan kay Katropang Jeff Trinidad ng XFM Brooks Point, Palawan. Yun lang, Katropang Girly. From Jonard Pineda. And syempre kay Julian Salazar. Good afternoon po ate. Girlicious, pa-shoutout po from Alimangwan. Thank you po and God bless. Thank you! And syempre dito sa ating text line, Happy Monday, Pretty DJ Girlicious. Pabati po ang lahat na mga katropa po sa XFM, especially kay Papa Adring ng Panakan Uno na walang sawa sa pagkikinig sa inyo pa-request ng In My Life. Oye. Iba na naman ito sa mga favorite ni Tat ni ano ha, Papa Adring ha. In my life, katropang Ken. Talagang palagi ito nakikinig si Papa Adring dyan po sa Barangay Panakan 1. Dyan po sa Nara, Palawan. Si Ate B po ito ng Panakan 1. Thank you po. Okay, Ate Bem. Binabati ko ang mister ko na si John Alonzo sa Sitio Apis na nagaduyan-duyan. Ay, grabe. Grabe naman yung ano mo, yung asawa mo, duyan-duyan lang, ha? Sana all. And syempre, katropang girly, good afternoon po sa inyo. I love you. Ay, I love you too. I love you to sa inyo. God bless you all. Christmas in our heart po. Si Jose Marichan. Ayun! Christmas in our heart po. Ayan. Yun pala yung request na Jerry Aranga po ito ng Pledre del Aborlan. Thank you, Sir Jerry. Dahil hindi ko talaga narinig ko ano yung sinabi mo kanina kasi nag-choppy-choppy ka na. Christmas in our heart. Talaga namang Christmas na. 116 days na lang mga katro. 15 days rather. 115 days na lang at Pasko na. Napakabilis lang ng araw. Napakabilis ng pagising at pagtulog natin. Kaya naman kayo, sa lahat ng mga katropa natin dyan, mag-isip-isip na kayo kung ano ang inyong New Year's resolution. Ano yung mga babaguhin ninyo? Ano yung mga idadagdag ninyo? At kung ano-ano pang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, chas. So anyways, mga katropa natin, magko-commercial po muna tayo para bigyan daan ng inyong mga request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
6: XFM.
7: XFM.
6: FM.

Ayan, mga katropa natin, mamaya po, itutuloy po natin ang inyong mga na-request na song. Chill lang kayo dyan. And syempre, kay Nick Adion, mapa-shoutout kay Nick Adion ng San Isidro. Kay Beer and Zawi, hello, ganda nga po DJ Girly. Pabati kami dito sa barangay Malihud, Batarasa, at patugtog po ng song na Simpleng Tao Lang at May Bukas Pa. Ayun po. Kay Alan Malik Bautista, hello po DJ Girly. Shoes, pabati naman po sa aking kapatid na may birthday po ngayon dyan sa Nara, Palawan, at si Arturo Bautista Jr. At pare-request po ng song na Ikaw Ang Dahilan by Jerry Aranga. Ikaw daw ang dahilan! And syempre, happy, happy birthday po sa lahat ng mga katropa natin na nagbe-birthday today, magbe-birthday, nag-birthday na. More birthdays to come at good health. Yan na yung palagi kong wini-wish para sa inyong lahat. Kay Recap Lasa Rodrigo, DJ Andaya mo, di mo binabasa yung amin, ibanga pa ulit-ulit mong basahin, tampo na kami sa'yo, joke lang. Uy, binasa ko na kanina yung sa'yo, Recap Lasa, ha? Nauna na yung kanina sa'yo, huwag ka na magtampo, hindi na ako galit. And syempre, kita hapon DJ Girlicious, pabati naman po kami dito sa Brooks Point, Palawan, from Aliyah Somrang Tabat. Kay Brando Santisas, hello, listening to Randy Santisas. Hello sa lahat na po ng mga katropa natin dyan. And syempre, mga katropa natin, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Boom, kara-karaka. At magkukwentuhan na po tayo.

Matagal akong naging tigang. Kaya pati sa tambay ay pumatol ako.

Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rose. 35 years old. 7 taon na akong isang single mom. Mag-isa kong itinaguyod ang anak ko matapos kaming iwan ng ama niya. Hindi naging madali ang buhay. Sa umaga, nagtatrabaho ako. Sa gabi naman ay inaasikaso ko ang anak ko. Halos nakalimutan ko na kung ano yung pakiramdam na may taong nag-aalaga at nagmamahal sa akin. Marami rin naman akong manliligaw. Pero lahat sila ay tinanggihan ko. Takot na akong masaktang muli. Hanggang sa may nakilala akong lalaki sa lugar namin. Isa siyang tambay. Hindi siya mayaman at wala rin siyang permanenteng trabaho. Pero marunong siyang makinig. Kapag nakikita niyang pagod ako, ay tinutulungan niya akong magbuhat ng mga grocery o iatid ang anak ko sa kanto. Unti-unti ay nasanay akong nandyan siya palagi sa tabi ko. Isang gabi noon, matapos ang mahabang usapan tungkol sa mga problema ko sa buhay, ay nagkamali ako.

你躲啊，拔牙的，没意念的，没把比心比心吧。Unti-unti ay naabot nito ang kaligayahan ko. Kamay niya pa lang ay siguradong swak na to. Ang bawat paghaplos ng kamay niya ay napapailing ako. Sa loob ng ilang taon ay muli kong naramdaman ang sarap, ang gigil na matagal ko nang pinapangarap na matikman muli. Naging mabilis ang pangyayari ng gabing yun. May nangyari sa amin at hindi ko napigilan ang aking sarili. Sa bawat pagbayo na ginagawa niya sa akin ay nababaliw ako. Napapapikit na lang ako. Dahil sa loob ng ilang taon, ay namiss ko yun.

Kinabukasan ay parang walang nangyari. Unti-unti siyang lumayo. Hanggang sa nalaman kong may nililigawan na pala siyang ibang babae. Doon ko na-realize na magkaiba pala ang nararamdaman namin. Habang ako ay umaasa. Siya naman, itunuring lang pala yon na isang pagkakamali. Hindi ako galit sa kanya. Mas galit ako sa sarili ko dahil muli akong nagpauto. Hinayaan ko ang matagal kong nararamdamang pag-iisa ang magdikta ng desisyon ko ng gabing yun.

kaya heto ako ngayon. Muling nasaktan, nabigo, at umasa. Normal lang ba na umasa sa taong nagpakita lang ng kaunting atensyon? Pagkatapos ng maraming taon ng pag-iisa. At kung kayo ang nasa sitwasyon ko, paano ninyo muling bubuuin ang tiwala sa sarili?

ito yung palagi kong pinapaalala at sinasabi. Na may mga tao na darating sa buhay natin, hindi dahil pinakitaan nila tayo ng konting

0: affection, konting love-love, ay madali lang tayong magpapauto ulit. Diba? Nagkamali na tayo once, nagkamali tayo twice. Pero hindi ko sinasabi sa letter sender natin na mali lahat ng desisyon niya sa buhay. Sometimes may mga pagkakataon na nagkakamali tayo, it's because binibigyan tayo ni Lord ng reason para maging maging independent sa mga sarili natin. Binibigyan niya tayo ng mga problema, struggles sa buhay para hindi na natin uulitin yung same mistake na ginawa natin. Kaya dito, kung tinatanong niya kung normal lang daw ba na umasa, normal na umasa. Pero huwag mo nang ulitin yung pagkakamali na ginawa mo. Kasi nasaktan ka na doon sa tatay ng anak mo, tapos napangalawahan ka pa sa, kumbaga, binigyan ka ulit ng panibagong ng panibagong pitik. Pero talagang, kumbaga, nadala ka lang din naman ng emosyon mo or pinairal mo yung emosyon mo. That's why nauto ka ulit for the second time. And that's okay. Hindi naman tayo perpekto. Hindi naman tayo dapat palaging naaayon kung ano yung tama at kung ano yung dapat. But sometimes palagi nating isipin na kaya nasa itaas yung ulo natin, it's because kailangan natin mag-isip. Diba? Kailangan muna natin pag-isipan yung mga desisyon natin. Kailangan natin mag-isip ng desisyon for the third time around para hindi na tayo magkamali. So dito sa letter center natin, ang masasabi ko sa'yo, it's okay na umasa, it's okay na normal ka eh, tao ka eh. Yan yung normal na nararamdaman ng isang tao. But huwag kang umasa na, alam mo yun, yung magiging kayo, babalikan ka, or ganyan, diba? Parang binigyan ka na niya ng petek eh. Sinasabi niya na mali yung ginawa mo. Binigyan kita ng problema para maging independent ka pa lalo. Diba? Hindi ko sinasabi na mas umasa ka pa sa tao na yon. Kaya ang kailangan mong gawin is mag-focus ka sa anak mo. Kung ano yung ginawa mo for the past years, yun din yung gawin mo ngayon. Ngayong present na buhay mo. Huwag nating sayangin yung mga buhay natin sa mga taong hindi naman importante. Matatapos na yung August, bigyan naman natin ng kalayaan yung mga sarili natin sa mga taong binigyan lang din tayo ng sakit at wala lang ginawa sa atin kundi saktan tayo ng paulit-ulit. Diba? Huwag natin ikulong yung mga sarili natin sa mga past mistake natin. Gawin natin tong maging salamin at maging magbigay pa sa atin ng mas magandang pag-iisip na hindi na tayo magkakamali for the third time around. Diba? Huwag ka nang umasa dyan, alagaan mo na lang yung anak mo. Mahalin mo yung anak mo and prepare yourself kung ano pa yung mga mangyayari sa future natin. Huwag ka nang mag-stick dyan sa tao na yan. Hayaan mo na yan, diba? Diba din yung sasabi ko, people come and go. Hindi natin mapiplease ang mga tao. Hindi natin mapiplease ang mga tao nasa paligid natin. Pero, again, diba, kailangan natin maging matalino, mas maging open, mas mahabang patience yung ibigay natin sa sarili natin. Kasi naniniwala din naman ako na may binigay si Lord na tao na para sa atin na talagang iniisip ni Lord na ito yung perfect na para sa'yo. Hindi ka na masasaktan dito. Kung masaktan ka man, ano na lang yun, binibigay ko na lang yun sa'yo para mas maging tapat at mas maging matatag yung isang relationship. So anyways, mga katropa natin, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlicious. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng mga katropa natin na sumama, nakinig, nanood sa ating Facebook Live, nakinig sa kanilang mga bakay kung nasaan man po kayo, nasa trabaho, bumabiyahe sa oras na ito, mga katropa natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all!
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
11: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult
11: your doctor. Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
12: Santone Coffee Mix.
16: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: XFM.
18: XFM.
19: F.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan nitong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: XFM.
8: XFM.
9: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka,
0: Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
1: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: XFM.
18: XFM.
19: FM.

0: sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: Samsung Plus Gold!
3: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santo

0: Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
13: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
15: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sestapain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika,
17: Sanzone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
17: Sanzone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Sanzone Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
17: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
4: XFM.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: Stretching Time ang mga katropa. Ganap na po ang 4 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Oras naman na iyan mga kabay, mga katropa. Handog sa atin ang 1 plus. Numero 1 ng alaga.
1: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sentro Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

makulimlim at kumukulog-kulog na hapon. Mga kababayan, mga katropa, kumukulog eh. At medyo nagbabanta na naman ang pagbuhos ng ulan. At dito sa bahagi po ng Libi, San Pedro, mga kababayan, mga katropa. Ngayon pong hapon ng Lunes, huling araw na sa buwan ng Agosto, huling Lunes na rin ito. Sa buwan ng Agosto, mga kababayan, mga katropa, dahil sa araw po ng bukas, nako, simula na po ang Burmans. Po, September na bukas. Agosto pala ngayon. Ramdam pa rin po ang paghihirap ng karamihan nating pong mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Ano ba yan? Mga pambungad natin ha. Kasi nga holiday. Walang trabaho yung mga nasa opisina. Papribado pampublikong mga opisina. Mga kababayan, makatropa. Pero ngayong araw na ito, National Heroes Day. Ang pag-alala sa ating pong mga naging bayani. At sa mga kasalukuyang bayani. Hindi lang naman daw po patay yung mga bayani. Pero buong buhay na bayani. Ayan po, ay itong araw na ito ay para sa kanila po, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kaya nga ang tanong natin sa ating tanungan. Tanungan, katropa. Sino-sino pa ba ang mga kilala niyong bayani? Ang dami sumagot kay Agbayani. Naman talaga, oh. Anyway, nako, mga kabayan, mga katropa, ha? Last muna, kasi nga holiday ngayon. Although Manic Monday, paano ka magiging panic? Ay, panic. Paano ka magpapanic? Ma-panic. Paano ka magmamanic Monday? Relax nga ang karamihan, di ba? Ganun pa man, mga kabayan, mga katropa. Welcome, welcome sa ating pong palatuntunang asintado. Ngayon pong hapon na ito, ang Lunes, holiday. Sa ngalan ng ating pong partner sa bagayang technical engineer, Rene Boy Federico. Alam din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Papangunan naman natin pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, kung naman ang inyo pong makakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus. Opo, nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa ho nakapag may merienda, ayan, sabayan niyo po kami magmerienda. Sasabayan pala namin kayo magmerienda. Ayun. Wala po kasi kaming pamerienda niyo. Tanging kape. Yung amin pong merienda ngayon. Pero yung kape po namin, healthy ito, ha? Healthy ito. Gawa ito sa mga natural na sangkap. Mga kabayan, mga tropa, ito yung ating Santon Plus coffee mix. Healthy coffee, mild coffee, non-caffeinated. Kasi nga, gawa po ito sa mga natural na sangkap. O, kaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Yung kaping ito ang nararapat sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na meron pong hyperacidity. Kapag umatake ang hyperacidity, especially kapag nakakainom o umiinom ng mga inumin na yun, caffeinated, may caffeine. Yan po ay nagtitrigger para yung ating pong uric acid level sa katawan umalma. Pagaya, mga kabayan, mga katropa, yung iba nasosobran sa pag-alma. Ang pakiramdam tuloy nila ng hahapdi, oo, sumasakit, onsik, mura. Yung iba nga dyan, halos maduwal-duwal pa. Uy, totoo yan. Diba, mga sir, mga mama? Ako nagbibiro. Kaya ng mga panahong hindi ko pa ho nakikita, natitikman, napapatunayan. Ang bisa nitong Santon Plus Coffee Mix, ganyan din ako. Meron lang pong akin pumatikman at nako. Sa kahit makaubos ka pa ng ilang tasa sa buong maghapon, hindi ka makakaramdam ng pananakit ng sikmura. Promise, mga katropa. Kaya try nyo na rin sa ating po, mga kabayan, mga katropa dyan. Yung sarap at bisa ng Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa. Ha? Itong ating po nga Santon Plaza Coffee Mix, dumaan din po sa pagsusuri yan ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong safe at effective. Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix available o mabibili na rin po ninyo. Ha? Mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar o di kaya naman
sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na. Ginagamot ka pa. Kape. Yan ang mga kabayan, mga tropa, ha? Yan, kape, mga kabayan, mga tropa. Na!

nag-e-enjoy ka na sa pagkakape, na hindi ka po makakaranas ang pananakit ng sikmura, ha? Kaya sa ating po mga kabayang katropa dyan, bago po nagme-merienda, yun na po yung kaping bilhin ninyo, ha? Santon Plaza Coffee Mixer. 12 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kabayang mga katropa. Meron! Meron pong nagpaliwanag kanina dito sa atin sa impila ng XFM, ha? Isang katropa natin, tricycle driver, na na-picturean at nabigyan ng caption. Kaya ng umaga lang daw po ito. Mga sir, mga mamaya po yan. Pakinggan po natin ang panig nito si Mamang Driver, ha? Pero bago yan, siyempre, babasahin din natin mamaya yung nag-post. Yung nag-post sa kanyang picture kasama nung kanyang tricycle na may mga pasahero. Ha? Mga sir, mga mam, ha? Mamaya po yan. At ang nais kasi nitong si Mamang Driver. Hindi nga alam, na-picturean pala siya. Kanya, akala niya okay na yun, naging transaksyon. Dito sa nag-post, mga kabayan, mga tropa. So, mamaya, para mas habingan natin, mas balanse, kasi itong post ni itong isa natin pong kababayan dito sa Lungsod ng Petro Princesa, Ismayado, daw, sa naging serbisyo, itong si Mamang Driver, inipinose niya. Nagulat itong si Kuyang Driver. Kaya tinawagan daw siya ng kanyang kapatid at nakapost daw siya sa social media na kumakalat ngayon. Ha, mga kabayan, mga tropa, ha? May pinili ba? May pilian ba talaga na nangyari? Alamin po natin mamaya sa paliwanag ni Manong Driver, ha? At syempre, naku mga kabayan, mga tropa, sa kabuuan din po ng ating pong palatuntunan na hindi pa rin po mawawala atin naman pong mga balita. Balitang lokal ang ngayong hapon na ito, mga kabayan, mga tropa. Headlines. Yan, narito ang mga ulo ng ating pong mga balitang lokal. One-time winner na panabong na manok sa Quezon, Palawan. Aroy, na-adequant. Isang 1,000 puno naman ang itinanim sa barangay New Agutaya sa bayan naman ng San Vicente. Rare Philippines at LGU Brooks Point nagsagawa naman ng costa. And Fisheries Resources Management Plan kaugnay sa tinatawag na Sustainable Fisheries. At Children Congress 2026 sinagawa naman sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga bayani dito sa lungsod ng Puerto Princesa, muli naman pong inalala kasabay nga po ng pagdiriwang ng National Heroes Day ngayong araw. Scam alert! Mukhang may na-scam dyan sa bayan ng Quezon. Yung pong mga otoridad nagbabala sa publiko. City Peso nakisa sa seminar para sa mga nagnanais na magtrabaho naman sa abroad. At isang motorista naman sa bayan ng Rizal, Palawan na walang daw po ng malay matapos umemplang sa barangay Punta Baja. Kalinisan naman sa paligid ng ospital at drug testing centers sa bayan ng Taytay, Palawan, ipinanawagan. Ospital pa ba yan? At isang siklista bumangga sa four wheels, windshield at side mirror ng sasakyan, basag. Mga kabayan, mga tropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayon pong hapon ng Lunes. Sa ating pong pala tuntunang asintado. Siyempre, yung pong headlines na yan, mga kabayan, mga tropa, handog naman po siya ngayon ng Santon Plus Herbal Oil. O, tama-tama, para sagad-sagad ninyo na po yung relaxation ninyo, mga sir, mga ma'am. O, ngayon pong gabi, magpapisil ka. Hindi po magpapusil, ha? Pisil. Iba yung pusil sa pisil. Ako, pag sa kayo naman binanggit ang pusil, nako, yari ka, ha? Pisil lang, oo. Magpapisil ka ng muscle mo, katropa, ha? Para sulit na yung long weekend nyo, ha? Para ready ka na sa araw ng bukas, sa pagsabak sa paribagong araw ng trabaho.
Oh, lalo po sa mga nagre-relax ngayon sa kanila po mga tahanan. Sulitin nyo na, magpapisil na kayo ng inyo pong mga muscle. Oh, sabi ko muscle, papisil. In English, magpamassage ka. Massage. Hilot ba? Sa Tagalog ba? Ano bang ginagawa ng hilot? Diba pinisil, pinipisil-pisil, pinipiga-piga pa nga? Yun, ang ibig kong sabihin, ako naman oh, sa ating po mga katropa, ano iniisip ninyo sa pisil-pisil, ha? Magpamasahe ka, opo, ah, katropa. Oh, pero dapat yung inyo pong gagamitin pang haplas, itong Santon Plus Herbal Oil. Yung ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga sir, mga ma'am, gawa po yan sa mga natural na herbs, mga natural herbs, na meron po tinatawag na soothing effect. Nanunuot agad yung ginhawang dulot-dulot nito. Yung saktong lamig at init na nanunuot sa inyong pong mga muscle. Mga medyo magang-maga dahil magang-maga dahil sa trabaho. Eh nakapagpahinga ng 4 na araw. Eh de relax, di ba? Sulitin mo na para bukas abay condition ka. Kaya mamayang gabi magpapisil ka, ha? Oy, mister. Pisilin mo si Mrs. Ha? Oh, ikaw naman, Mrs. Pisilin mo rin si Mr. Ha? Magpisilan kayo gamit ang ating Santon Plus Herbal Oil. Pisil as in magmasahihan kayo, ha? Santon Plus Herbal Oil, mga sir, mga ma'am, available po yan sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available din po yan yung ating pong mga, yung mga produkto po ng Yes to Health Incorporated sa lahat po ng mga Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa at maging sa 4 na munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 18 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, oy, teka lang ha, o magandang hapon muna sa mga nagmi-merienda na raw dyan. Ano nangyari?

Siyempre nako, mga kabayan, mga katropa. Uy, bukas ha. Mukhang bukas sa base simulan din. Ayong pang huhuli sa improvised play September 1. Oo nga, bukas na. Mga kabayan, mga tropa, kaya doon may mga improvised plate number na wala pong authorization letter. Nako! Mas mainam na po, huwag nyo pang gamitin ng mga sasakan nyo, ha? At baka masampulan kayo sa pagpapatupad na po ng panghuhuli, ha? Sa mga improvised plate number nang walang authorization. Siyempre, galing sa mga kinaukulong ahensya ng ating gobyerno. Siyempre, nandiyan yung LTO. Yung Highway Patrol Group, yung mga walang authorization, ha? Yung mga nawala ng plate number, siyempre, nagpagawa doon sa mga, karamihan, babae, may mga decoration pa nga, online. Mga nagpiprint. Ako, mga sir, mga ma'am, kailangan dalan yung dokumento, ha? Dalan ninyo ang dokumento ninyo na kayo ay yung pong paggamit niyo ng mga improvised plate number ay mayroong abiso sa LTO, ha? Kung wala, nako, sigurado mamumultahan kayo. Kaya ngayon pa lang, mga kabayan, mga katropa, hindi pa kayo nakakuha ng authorization, huwag nyo munang gamitin mga sasakyan nyo, ha? Mga sir, mga ma. Diba? Diba, Ate Maribel Gasita, good afternoon dyan sa Barangay Santa Monica. Kay Taygalo, ha? Taygalo Gasita, mayad nga po. Kay Ma'am Maricel Curbid Tampos, magayad na hapon din, ha? Magandang hapon. Yan, ako naman talaga. Tira lang sa mga walang sasakyan, okay lang. Wala naman silang ikakabahala, diba? Diba, Sir Ding Estrella? At Ate Josephine Aburger Estrella. Nakapagkape na ba? Nakapagmerienda na ba lahat? Kung wala pa, merienda na tayo, ha? Speaking of merienda, magtitimpla muna kami ni katropang Rene Boy Federico, ha? Ng Santon Plaso Coffee Mix, mga sir, mga ma. Para sabayan po kayong magmerienda. Habang sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, tutunghayan na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. At yung sinasabi kong nagpaliwanag, ha? Regarding sa pagkakapost nga raw isang tricycle driver dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Naipost siya ng ano ba? Naging pasahero niya ba? Mamaya po sa kwento niya, ha? Alamin po natin. Ma'am Alaya Sumrang Tabat, magandang hapon po. Malakas pong napapakinggan dito sa Brooks Point, Palawan. Oy, thank you very much. Ma'am Alaya Sumrang Tabat, ha? Kamusta na yung alagang aso ng kapitbahay nyo? Naitalin nyo na ba ninyo? Ha, Ma'am Alaya, natantawan ko ito si Ma'am Alaya. Dahil doon sa kanilang aso daw lang kanilang kapitbahay. Nagkaayos na ba kayo ng kapitbahay nyo? Kung hindi pa, yun nga, pag namerwisyo pa yung alagang aso nila dyan sa inyo, okay lang, siluin nyo, talian nyo. Dali nyo sa barangay para doon nila kunin yan, ha? Kung hindi pa, o kung nagkaayos na kayo, edi mas mainam. Pasasaan ba't sabi nga kayo rin magkakapitbahay ang magtutulungan dyan, ha? Sige. Basta magandang hapon po sa inyo dyan, Ma'am Alaya Sumrang Tabat, ha? Ako, mga kabayan, mga katropa, 23 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon. Oo, dito unti-unti nang kumukulimling, mga kababayan, mga katropa. Sa bagay po ng libis, pero may iip ng hangin. Kakaiba nga lang po yung araw ngayon. Tila parang may nakatabo na makapal na uso ka, no? Hindi siya ganun kainit. Kasi kanina uminit pa, di ba? Hindi ganun eh. Umagang-maga pa lang, parang kakaiba. Anyway, at least, maganda yung panahon natin dito, ha? Kesa naman doon sa ibang bahagi po ng ating bansa na ngayon ay binabay. Binabayo. Nakakaranas po ng mga pag-uulan dahil kay habagan. Kawawa naman yung ating mga kabayan, mga katro, hanggang ngayon. Lubog sa tubig baha. Kaya ang sigaw nila lagi. Ha? Ano ba kung ano mga sigaw nila, mga kabayan, mga katropa? Nasaan na raw? Nasaan na raw? Ang Flood Control Projects.

0: yun. Tanong nila yun. Siyempre doon sa mga binaha, ganun talaga yun. Diba? Hindi rin maiwasan na huwag din masaktan yung ating gobyerno, ha? Diba, Sir Peter Kiambaw Batak? Sir Peter, saan ka ba nagsisinuot, ha? Okay, magandang hapon muna sa ating po mga katropa dyan sa anti-crime, ha? Sa ating po mga katropa dyan sa anti-crime, sa CTMO, siyempre under po ni Sir Richard Ligad, dun sa operation manager, kay Sir Will Nags, Sir Wilson Nagales. Magandang hapon po, Sir. Kay Sir Mike. Sir Mike! Magandang hapon, ha? Sir Mike, ayaw na bumalik sa ano eh, sa pagiging media practitioner. Ayaw niya na raw. Pero enjoy naman siya sa mga nagdaan niyang panahon. Dami niya po mga pinanggaling ang mga estasyon dito sa atin sa lungsod ng Petro Princesa. Sir Mike! Magandang hapon, ha? Sige, katropang Peter! Magandang hapon din, ha? Saan ka ba ngayon? Saan ba ang iyong duty? Area of responsibility, Sir Peter. Sir Peter Kiambaw Batak. Siyempre sa ating mga katropang mga taga-anti-crime, ha? Ay nako, teka lang, saglit lang. 26 minutos na makalipas. Ang alas 4 ng hapon, saglit lang. Magkakape lang kami ni Engineer Rene Boy Federico at sa pagbabalik nga tutunghayin natin ang detalye ng ating po mga balita. At siyempre yung pong paliwanag ni Sir Driver, Tricycle Driver. Matapos siyang ma-post sa social media, mga kabayan, mga katropa. Sa pagbabalikan ng ating pong palatuntunang asindado.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
8: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
18: Sister Pain.
19: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
20: Sista Pain. Tanggal ang pain.
21: Fast and safe. Sista Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pagpili sa mga butika.
24: XFM.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
29: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
30: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
31: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
32: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
31: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
33: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
34: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
35: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
36: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: sakit ng katawan?
1: Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain.
6: Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga buti ka.
9: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
10: lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
13: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: mga tropa, grab na mong 38 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Nagmamadali, nagmamadali lang. At ang oras naman ay, mga kabay, mga katropa, handog naman po sa atin ang Cess the Pain. O, sa ating po mga katropa dyan. Meron ka bang nararanasang matinding pananakit ng ulo? Or pananakit ng katawan? O di kaya may trangkaso ka, katropa? O, huwag ka na mag-tease nyan. I-cess the pain mo na yan. Ha? Para muli kang lumakas. Makabalik ka sa normal mong galawan. Ha? Tama-tama, kung wala kang pasokan, okay lang. Pero kailangan mong magpakondisyon para sa araw ng bukas, ha? Matinding pananakit ng katawan, pwede yan. Matinding pananakit ng ulo, pwedeng-pwede yan. Or may trangkaso ka, pwedeng-pwede rin yan, katropa, ha? Ito ang Cess the Pain Capsule. Cess the Pain Capsule, mga kabay, mga katropa, meron pong para sa itamon na siyang tumutulong, ha? Para matanggal yung pananakit na iyo pong nararanasan sa iyong katawan. Kada sakit, Cess the Pain muna yan, katropa. Cess the Pain Capsule, mabibili na rin po sa lahat ng mga butika at parmasya sa buong lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 40 minutos, mga kabay, mga katropa, makalipas sa po ang alas 4 ng hapon. Punta muna natin ang detalye ng ating pong mga balita, balitang lokal. Unahin na natin. Mga kabay, mga tropa, syempre ang balita ni katropang Ray Elgaran. Ako naman. Isang one-time winner na panabong na manok. Diyan sa Quezon, Palawan. Ninakaw. Kaya ito, magpapabreeding ba kaya? Kasi panalo eh. May lahing winner. Pero alamin na natin ang detalye ng balita niyan kung kaninong manok yan sa balita ni katropang Ray Elgaran.
1: Report. Ismayado ang isang lalaki matapos manakaw ang kanyang one-time winner na panabong na manok sa barangay Malatgao, Quezon, Palawan kamakailan. Ang manok ay isang talisayan na pagmamayari ni Saban Kera Jimenez. Ayon kay Jimenez, sinamantala lamang umanunan ng sabing kawatan na sila'y nakaalis na bago pinutol ang lubid sa kalungan at tinarget ang kanyang manok. Dagdag pa nito na ang manok na makikita sa video ay ang ninakaw sa kanya. Habang patuloy naman ang panawagan ng may-ari sa publiko na kung may makita sa nasabing manok o may anumang impormasyon na makakatulong sa pagkakilanlan sa suspek, ay agad itong ipagbigay alam sa kanya o sa kinauupulan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Trabang Ray!
1: Ganda nga po ang katropang Alison.
0: Oo, kamusta man ang panahon dyan sa Quezon?
1: Nako, ngayon, makulimlim, sabay kumukulukulog. Nako. At siguro mag-brownout yan.
0: Oish! Yan na naman tayo eh. Inunahan mo na naman eh. Huwag ka magbiro niyan. Dapat naka-full charge ka, pati yung power bank mo, ha? Binabanggit mo na naman kasi. Tinatanong ko lang yung panahon, diniretso mo kagad eh, ha? Wag naman, no. Pero makulimlim. Oh, nagbabanta ba? Nagbabanta ba yung pag-ulan?
1: Ano pa lang, katropa ng Alison, kumbaga gaipon-ipon pa lang sila.
0: Nag-iipon pa lang.
1: Wala.
0: Wala namang hangin.
1: Wala na ba sa kain? Wala pa ka, okay. Wala pa katropa ng Alison.
0: Di bale, yung manok na panabong, dyan ba naging winner yan sa, pa-derby? Nag-winner yung manok na yan?
1: Marahil sa derby ito, katropang Alison, at Inverness, sa swerte ng kawatan kasi wala pa itong talo.
0: Nako naman. Baka ko.
1: Kumbaga itong manok na ito, matindi ito pumalo.
0: Aba talaga na. Baka gusto lang magpalaki yung yung kumuha. Baka gusto nyo.
1: Katropang Alison, marahil din, baka bininta niya. No?
0: Yung masaklap. Yung masaklap kung ibininta niya. Di talagang laking panghinahin talaga ng may-ari niyan kung wala pang talo pala yan.
1: Hindi basta-basta talaga yung mag-alaga ng yung klaseng manok. Sa pagkain pa lang, sa gamot.
0: Talisayin. Talisayin siya.
1: Maganda klaseng manok siya. Maganda klaseng,
0: ganda ng kulay niya. Baka sino pong mapagbenta ng manok na ito, ha? Nakaw po yan. Oh, pero ano, wala pa raw talo yan sa mga naging laban niya. Man talaga, oh. Yung may-ari, oh, mayroon bang nilaan na, ano, na pabuya para katropang rin?
1: Wala pa katropang rin. Wala pa siyang nilabas, no? Kasi busy rito sa kanyang, ano, sa kanyang trabaho, eh.
0: So, naku, kawawa naman. Oy, kung hindi pa lang niya nababawi yung gasos dyan, sakit talaga yun sa ulo, ha? Naku naman. Sige, di bale, oh, katropang Ray, at least nakaposit, oh. Baka sino lang pong mapagbentehan, ha? Baka kahawig po ng manok na inaalok sa inyo. Ito, oh, talisayin po. Diyan sa Quezon, Rizal area, or Nara, baka umabot pa ng Nara yan. O, Espanyola, katropang Ray, di ba? Hindi naman lalayo pa yan. Naku, kung nakapagsasalita lang yung manok, ano? Nandito ka mo, tapos.
1: Di. Kung makapagsalita yung manok, sabi niya, ibalik mo ako.
0: Yan! Oo, oh, yan. Pwede yan talaga. Yan, siyempre, hindi natin maintindihan ng ano ng manok. Bale! Oo, sa mga kawatan ng manok, ayan, tubuhan kayo ng pakpak. Ako naman. Sige, maraming salamat ka, tropang Ray. Huwag mo nang banggitin at baka malasing ka na naman dyan, ha?
1: Maraming salamat ka, tropang Alison, na balik sa inyo.
0: Sige. Bakit ba? Hindi na kayo makalaga? Diba ka trabang rin, boy? Gusto nyo pala naman, okay, di makalaga kayo. Gusto nyo nung merong winning line, laki ng laging panalo, edi magpa-breed na lang kayo, diba? Hindi yung nanakawan nyo pa, yung gasos na nag-alaga, no, Diyos kong mahabagin. Lalo na ngayon, yan, oo, wala pang talo sa mga laban niya. Talagang... ano kaya ito? Napag-interesan kaya? Wala namang ibang mag-i-interesan kundi mananabong din. Kasi kung pag-i-interesan niya ng iba at gawing ulam, matinitinilagaan yan. maghapong lagaan yan. Pero kung ibebenta, siyempre ang bibili niyan, isa rin mananabong o mahilig sa manok. Kaya pakitingnan po ninyo yung larawan, ha? Dito sa post ng 104.7, ha? Baka kahuwig ko ng manok na ino-offer sa inyo, magdalawang isip na po kayo, ha? So, pag yan ang natunto ng may-ari at binawi, wala po kayong magagawa. Sayang ang inyo pang ipambibili, ha? 15 minutos bago ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa, ha? Balikan, mapunta muna natin si katropang Bella Mucha. Ito naman, 1,000 puno raw po yung itinanim sa New Agutaya, San Vicente, Palawan. Anong meron dyan sa New Agutaya? Katropa natin sa balitang yan, Bella Mucha.
2: Report. Tinatayang 1,000 puno ng balayong, fire tree at golden shower ang itinanim sa Purok Maulad, Barangay New Agutaya, San Vicente, Palawan nitong Agosto 29. Isinagawa ang pagtatanim bilang bahagi ng ikatlong taon ng programang Rosas Ong Dalan, isang inisyatibo ng Barangay New Agutaya na naglalayong mapanatili at mapalawak ang mga luntiang lugar sa komunidad. Pinangunahan ang aktibidad ni Barangay New Agutaya Chairperson Alex Baaco kasama sina Mayor Ramir Pablico at Vice Mayor Maria Carmen Silagan. Nakiisa rin sa tree planting activity sina IPMR Eddie Yayin, Barangay Poblasyon Chairperson Dandy De La Cruz, Municipal Tourism Officer Luceline Panagsagan, gayon din ang buong sangguniang barangay ng New Agutaya. Lumawak din ang mga kinatawan mula sa San Vicente Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, MBLT-7, Palawan State University, San Vicente National High School, Boy Scouts of the Philippines, mga reservists, indigenous peoples, Four Peace beneficiaries, volunteers at iba pang pribadong individual. Ayon sa mga tagapag-organisa, layunin ng aktividad na pampagalagaan ng kalikasan at makatulong sa pagpapanatili ng likas na ganda ng San Vicente para sa pangmatagalang turismo at kapakinabang ng mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno, inaasahang madaragdagan ang maluntiang espasyo at mapapalakas ang kamalayan ng komunidad sa pangangalaga sa kapaligiran. Mula sa Agutaya, San Vicente, isang mensahe ang muling ipinakita: ang bawat punong itinanim ngayon ay isang pamana para sa kinabukasan. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
0: Marami salamat, katropang Bella. May nagkakalampagan sa likod ni katropang Bella. Sasangayin pa rin doon sa El Nido. Samantala mga kabayan, mga katropa, punta muna natin si katropang Dennis Chua. Oh, ito naman, Rare Philippines at LGU Brooks Point nagsagawa ng Coastal and Fisheries Resources Management Plan kaugnay daw po sa Sustainable Fisheries. Katropa natin sa balita niya na Dennis Chua.
3: Report. Patagong bahin ay sinagawa ang Rare Philippines katungang local government unit ng Brooks Point, ang Coastal Fisheries Resource Management Plan in Workshop sa Barangay Pangubilan sa bahay ng Brooks Point. Kalamuna, ang tatlong araw ng aktibidad ay bahagi ng Rare Forever Fish Program at dinaluhan na tungkot at tumakalahok mula sa iba't ibang sektora. Layunin ng workshop na paugnay ng pangalaga ng yamang baybay na tupal na industriya ng pangisdaan, palakasin ang Coastal Fisheries Management Strategies, bumuo ng Sustainable Framework para sa Financing Implementation and Strategic Enforcement, bilang output na kabuuan mga kalahok ng shared vision, mission goals at priority strategies para sa sustainable para mapamamahala ng Coastal Fisheries Resource and Management sa bahay ng Brooks Point. Ayon sa LGU, sa pamamagitan ng inisyatibang ito, napapalakas sa direksyon ng munisipalidad tungo sa mas organisado, eksklusibo at pangmatagalang pangalaga ng yamang baybayin at sektor ng pangisdaan. Ang balitang ito natin sa inyo ng Southern Plus Coffee Mix ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, then it's Chua XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, Children's Congress 2026, isinagawa naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ano-ano kayo mga aktibidad ang meron dito? Katropa natin sa balita niya na Mike Iscote.
4: Isinagawa ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO kaugnay ang Population Management Division ng City Health Office ang 2026 Puerto Princesa City Children's Congress noong araw ng Sabado sa NCCC Mall Convention Center. Dumalo sa aktividad ang mga batang kinatawan mula sa iba't ibang sektor sa 66 na barangay ng Puerto Princesa City. Layunin daw ng Children's Congress na bigyan ng mga bata ng espasyo upang matuto, makilahok, may pahayag ang kanilang mga saloobin at maging aktibong kabahagi sa mga usaping may kaugnayan sa kanilang kapakanan. Kabilang rin sa mga sinagawang aktividad ang accomplishment report ng outgoing City Federation of Child Representative Officers na iniulat ni President Trovi Shane Valera. Nagkaroon din ang learning session tungkol sa adolescent health and development na pinangunahan ni na PPO 4 Annalisa Herrera at PPO 1 Sandra Guillambria na Population Management Division ng City Health Office. Isinagawa rin ang orientation tungkol sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC, kabilang mga tungkol din at responsibilidad ng mga child representatives. Pinaunahan naman ni SW4 Mark Ren Korea ang nasabing orientation. Samantala, isinagawa rin ang eleksyon ng mga bagong opisyal ng City Federation of Child Representatives Officers na sinundan ang kanilang oath-taking ceremony. Pinangasawa ng panunumpa ni City Councilor at City SK Federation President Carl Dylan Aquino. Ayon sa CSWD, higit pa sa isang pagtitipon ng Children's Congress dahil layo nitong palakasin ang partisipasyon, paumuno at boses ng mga bata sa pagbuo ng isang mas inclusive at child-friendly na komunidad. Patuloy namang hinihikayat ang mga stakeholders sa lungsod na pakinggan, suportahan at bigyan ng pagkakataon ang mga bata na maging aktibong katuwang sa pagpapaunlad ng Puerto Princesa. Yan ang balita atin sa inyo ng Santong Golder Balti na tutulong para maibsan ang bloated na tiyana mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, ha? Mga bayani naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa muling inalala, kasabay din po ng pagdiriwang ng National Heroes Day. Katrapa natin sa balitang niya na IC Pakaldo.
5: Binigyang pugay ngayong August 31, National Heroes Day, ang dalawang bayaning Palawenyo na nag-alay ng buhay para sa bayan, si Staff Sergeant Cesar Barlas at Dr. Eugenio Acosta Mendoza Sr. Si Barlas ang unang Palawenyong tumanggap ng Medal of Valor at nasawi sa engkwentro sa Brooks Point noong September 3, 2020 matapos pangunahan ang opensiba laban sa mga armadong rebelde. Samantala si Dr. Mendoza naman ay naging leader ng resistance movement laban sa mga Hapones noong World War II at pinatay noong Enero 24, 1944, nananatiling simbolo ng katapangan at sakripisyo ng mga Palawenyo ang kanilang mga pangalan at ambag sa kasaysayan ng Palawan. Yan ang balita atin sa atin.

0: Yeah, pagod sa kalalakan, nakatatayo dahil sa trabaho. Haplasan naman po ninyo ng Santon Plus Herbal Oil. Opo, agad-agad po yung ginhawa. Na gustong-gusto yung maramdaman, di ba? Na every end of the day, pag galing po ng trabaho, di ba? Gusto mong humilata agad at mararamdaman yung relaxation. Ganyan, yung pong ginhawang na idudulod ng Santon Plus Herbal Oil sa ating pong mga muscle. Siyempre, ako mga kabay, makatrabaho kung may konting pananakit ng ulo. Dahil siyempre, sobrang pagod din minsan, di ba? Masakit ang ulo natin. Haplasan nyo rin po ng Santon Plus Herbal Oil. At yung amoy po nito mga kabay, makatrabaho, hindi po masangsang. Wala pong matapang na amoy. Mild at talaga namang super cool. Mga kabayan, mga tropa. Kaya subukan na rin po ninyo ang bisa at galing ng Santon Plus Herbal Oil. Siyempre, pagdating naman po sa usapang kape, mild coffee, non-caffeinated, kahit bata pwedeng uminom nito, gawa pa sa mga natural na sangkap, andyan po yung ating Santon Plus Coffee Mix. Ikaw ka tropa, may hyperacidity ka ba? Sumasakit ba ang sikmura kapag umiinom ka ng non-healthy coffee? Oras na pala para palitan mo yung kape mo na yan, ha? Dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Ayun po, lahat po ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated, duman po yan sa masusing pagsusuri ng FDA. At yan po ay makasisiguro po kayong safe at effective. Yan po mga produkto niya mga kabay, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 4 minuto na lang mga kabay, mga katropa, alas 5 na po ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita. At siyempre mamaya yung paliwanag ni Manong Driver na po sa social media mga kabay, mga tropa. Sa pagbabalik po yan ang kabuo saan ang ating pong palatuntunan asintado.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: vitamin C.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhid.
11: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malin, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Ha!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
15: Santan Plus Herbal Oil.
0: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
15: Santan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
15: Desminoria.
8: No more.
15: Santan Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
16: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
23: XFM.
24: XFM.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin mga kabar, mga tropa, 7 minuto makalipas na po ang alas 5 ng hapon. At ang oras naman na yan, handog sa atin ng 1 plus numero 1 alaga.
1: Kabalikat

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Balik po tayo mga kabay, mga katropa, sa ating pong palatuntunan. Yung aking kape nito naglamig na. Shake na lang to. Ating Santon Plus Coffee Mix. Uy, kahit malamig, masarap ha. Yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabay, mga katropa. Ha? Teka lang, mga kabay, mga katropa, balikan muna natin yung ating pong mga kasamang mga field reporter para sa karagdagang mga balitang lokal. Si katropang Ray Elgaran, may balita rin, may patungkol naman. Ako, nauusap pa rin ba ito? Oh, mga nang i-scam! Mga naloloko! Online! Ano bang klaseng scam ito, ha? Oh, kasi nagbabala yung pong mga otoridad dyan sa Quezon, Palawan. Para sa publiko, lalo po sa may mga tindahan. Ah, meron po kasing nabiktima. Alamin na lang po natin sa balita o detalye ng balita niyan kay katropang Ray Elgaran.
2: Nagbigay ng babala ang tanggapan ng Bureau of Fire Protection Quezon sa publiko kaugnay sa ginagawa ng scammer sa ilang negosyante ng munisipyo na nag-o-order ng kung ano-ano at ina-address sa ahensya ayon sa inilabas na pahayag ng Bureau of Fire Protection na nitong kamakailan lamang ay mayroon umanong nagpa-deliver ng batsoy, lumi, soft drinks at alcohol na pinangalan sa kanilang tanggapang gayong hindi naman raw sila nag-order. Samantala, dahil sa insidente ito ay pinapayuhan ang lahat ng mga business owners ng Quezon, Palawan na mag-ingat at huwag nang sagutin kung tumatawag ang numerong 0985-454-9285 or 0997-756-4773 na nakapangalan sa isang lalaki. Yan ang balita natin sa inyo ng Sisdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan niyo na ang Sisdapain mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, Axia Firm News.
1: Trapang Ray!
3: Nga po, katropang Aliso.
1: Oo, anong nangyari?
3: Yun nga, katropang Aliso, no? Mayroong isang sinasabing lalaki na gumagawa raw nito. Ang kanyang target ay yung mga maliliit na naging negosyo, katropang Aliso. Tapos, mo-order ng kung ano-ano.
1: Aba.
3: At ama sa club ay pinapangalan dito sa ahensya ng Bureau of Fire Protection Quezon.
1: Ito ba, bago lang nangyari dyan sa BFP Quezon?
3: Totally, pangalawang beses na ito, katropang Alison.
1: Pangalawa na?
3: Sa mga nagdaang taon, ay ganito rin yung ginawa, katropang Alison.
1: Naku naman, oo. So, paano yan? Ano nangyari doon sa negosyante?
3: Kawawa talaga, katropang Alison. Kasi yun lang. Ay balik ulit sa kanila yung mga pinang-order nitong scammer na ito, no? So, itong lalaki na ito, katropang Alison.
1: Yun lang. Online to, ha? Tumatawag, ha?
3: Tumatawag ka, katropang Alison. Halimbawa, mayroon siyang in-order na batsoy, gano'n? O ano pa, katropang Alison.
1: Talaga
3: lang. Sabi niya, mula po ito sa ahensya, no? Ginagamit niya itong tanggapan ng BFP, katropang Alison.
1: Unako naman, no? Kawawa naman si negosyante niyan, yung mga negosyante dyan.
3: Yeah, tama-tama, katropang Alison, kawawa talaga.
1: Ano yung number daw na ginamit? Pakiulit nga.
3: Ito, katropang Alison, bali, dalawang number ito.
1: Dalawang number?
3: Itong isa 0985-454-9285. At itong isa naman 0997-756-4773. Katropang Alison.
1: Di ba nagpakilala kung sino siya?
3: Katropang Alison, no, hindi siya nagpakilala. Pero ang problema nito, dahil nalaman, no, yung kanyang pangalan, katropang Alison, totally. Pinost rin ito ng BFP Quezon, katropang Alison. Kung sino itong lalaki na ito, kung ano yung kanyang pangalan.
1: Ano rin pangalan yan?
3: Ang nakalagay dito, Reiki Villanueva.
1: Reiki? Reiki?
3: Reiki.
1: Tapos Villanueva. Ray, tapos Ki, tapos Villanueva. Ba talaga naman? Yung nawabagit na pangalan kung hindi ikaw ito. Mas mainam ng magpaliwanag ka sa BFP, ha? At doon mismo, sa inorderan mo, kawawa ng mga negosyante ito. Pinadeliver mo pa. Ang problema, doon sa pinagdeliveran, wala namang pangalan ganun. Ano, katropang Ray?
3: Yes, Yes, tama-tama, katropang Alison. Ang diskarte nito niya, no, katropang Alison, itong sinasabing lalaki na ito,
1: oh,
3: ay, sa halimbawa, ma'am, mag-deliver kami dito ng tsaulong, ito po sa tanggapan ng BFP.
1: Naku ano talaga.
3: Ginagawa niya, katropang Alison. Noong mga nagdaang taon, ay meron din inatid yan sa tanggapan ng ating Bureau of Fire Protection ng mga mineral water. No?
1: Nako.
3: Yung nakagalon talaga, yung malalaki.
1: Malalaki. Oo.
3: Ilang beses ito, katropang Alison, no? Pangalawang beses na raw.
1: Yan.
3: Itong pangyayari na ito, marahil ay gagawa na ito ng aksyon ng ating mga otoridad.
1: Dapat lang.
3: Para mahuli ito, no? Itong sinasabing lalaki, katropang Alison.
1: Doon sa nag-deliver, pwede siya mag-file ng reklamo sa cybercrime. Meron naman dyan sa PNP, Quezon. Para matrace ito, katropang Ray, ano? May mahirap na. Kasi kung halos lahat ng mga negosyante, mabububudol. Malugi, lalo na yung may mga yung niluluto, kawawa naman. Diba? Ito, medyo okay lang yun kasi yung ibang produkto rito, pwede namang ibalik. Pero yung niluto, yun ang problema. Lugi ka na doon.
3: Huh?
1: Okay
3: talaga.
1: Oo. Well, anyway, sa mga negosyante dyan sa bayan ng Quezon, verify nyo muna. May hotline naman yung mga ahensya ng gobyerno dyan, di ba, katropang Ray? Na pwede na lang i-verify.
3: Hindi sabi ng ating mga otoridad na kung merong tatawag sa nabanggitan number, ay mas mainam, natawagan, no, katropang Alison, yung ina-address na ahensya.
1: Iyon. Oo, para ma-verify. O, totoo ba, sir, na nag-order kayo? Or, ma'am? O, totoo po ba na nag-order kayo ng ano para mas the best? O, tsaka kung malapit din na lang naman yung tindahan dyan sa kung population area naman, di ba? Pwede naman siguro magpautos yung tindahan. O, paki-verify mo muna doon kay, ano, kay ma'am or kay chief. O, kung nag-order ba talaga sila para hindi tayo mabudol. Yung mga ganun bang discarte ba, di ba, katropang Ray?
3: Yes, tama-tama, katropang Alison.
1: Kasi mahirap na, ba? Every sense counts, sabi nga, ng mga negosyante, mga katropang Ray, ha? Kahit 5 centimos yan, count pa yan. Tapos mawawala lang dahil sa panuloko ng wala siguro magawa sa buhay yun, ha? Sige, katropang Ray, maraming salamat. Ingat ka rin, ha?
3: Para salamat, katropang Alison.
1: Ah, okay. Wala naman palang nagpapadeliver sa iyo.
3: Wala, katropang Alison. Pero huwag naman sana. Ulit-ulit lang ang sawdat.
1: Maliban na lang kung parcel yung di-deliver. Sa'yo talaga yan.
3: Wala ka talaga kawalan.
1: Yan. Sige, maraming salamat. Balik sa'yo. Balik sa'yo, tuloy. Ingat! Sige. Ang uso na naman yan, ah. Ang ginagamit yung mga ibang ahensya ng gobyerno. Kasi madaling nga pong gamitin yung mga ahensya ng gobyerno, di ba? Pero pag ganyan po mga kabay, mga katropa, mas mainaw na po mayroon kayong mga hotline or contact numbers ng mga ahensya ng gobyerno. Ano naman yan, eh? Meron naman yan sila kahit sa Facebook nila. Mga pages ng bawat opisina. Meron dapat kayo para kung sakasakali, verify nyo. Huwag niyong tatawagin yung umorder kasi siyempre sasabihin nga, oo, ako nga, nag-order nga. Ibang number. Kung may kakilala kayo sa opinion, mas the best. Para makaiwas. Hindi lang po sa bayan ng Quezon, ha? Oo, iba pang mga munisipyo. Wow, ingat po, lalo sa mga negosyante. Tagalaga naman, oo. Again, ako, 16 na minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. Balikan natin si katropang Mike City Peso na Kisa sa seminar para daw po sa mga nagnanais magtrabaho sa abroad. Atra po natin sa balitang yan, Mike Iscote.
4: Nakisa City Public Employment Service Office o City Peso ng Puerto Princesa sa isinagawang Handa Ka Na Bang Mag-Abroad Seminar noong Biyernes sa Robinson's Place, Palawan. Pinangunahan ng Department of Foreign Affairs at DFA Palawan o DFA Palawan ang nasabing aktibidad na nakatuon sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon at gabay sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang tamang paghahanda, mga kinakailangang dokumento at mahalagang bagay na dapat malaman at isalang-alang bago magtangka na magtrabaho sa ibang bansa. Binigyan din sa seminar ang kahalagahan ng sapat na kaalaman at tama impormasyon para maiwasan ang mga panganib at mapang-abusong sitwasyon na maaaring kaharapin ng mga naghahanda maging overseas workers. Layo ng aktividad na masiguro daw ang mga nagnanais sa mag-abroad ay handa, may tamang dokumento at may sapat na kaalaman sa mga dapat gawin bago tumulak sa ibang bansa. Samantala, hinikayat naman ng 7 peso ang mga nakinig na patuloy na subaybayan ang kanilang opisyal na social media page para sa mga bagong job posting, anunsyo at iba pang impormasyon tungkol sa employment opportunities sa lungsod. Palala ng 7 peso, mahalaga ang tamang impormasyon sa paghahanda ng trabaho, lalo na kung ang layunin ay maghanap buhay sa ibang bansa. Yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus Capsule na tutulong naman para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, sa isang motorista sa bahay naman ng Rizal, Palawan, ang nawalan daw po ng malay matapos memplang o particular job po sa barangay Punta Baja. Kung saan na kaya lagay nito? Katra pa natin sa balita niyan, Dennis Achua.
5: Report. Nawala ng malay ng sumipa sa Purukor, barangay Punta Baja, sa Rizal, Palawan, kahapon bago sa sikwin ni Pimplica. Ayon kay sa presidente niya, kapanan niya ng Pimplica, na madulutan ako ng sikwin sa kahit ng Lord Ibrad. Ang isang nawalan ng kumabeta, alaman na sa impluensya na ang pinilipin ng dahilan, nag-declare siya, ibang siya na itas na sa sito at nagmulam na may ranger. Pero pinagmawa na naman ng maraming driver, nagradyo na ng kapagamot ng ipang bangit yan, hanggang dulis siya. At pagkakitin ko ay itong treatment of the result at saan siya makinig na pagkakitin sa bukan mo na. Mula sa 7.5 at 7.5 dahil 2
1: at 7 news. Dennis!
5: Katropa ka, Lison. Magandang hapon.
1: Yun. Pakilabas-labas ka na ng konti. Wala kami naintindihan sa balita mo. Putol-putol ka. Naka-loudspeaker ka ba?
5: Katropa ka, Lison.
1: Oo. Labas-labas ka na ng konti. Pakiulit yung balita mo. Halos wala kami naintindihan. Putol-putol. Kapan, Dennis?
5: Katropa ka, Lison.
1: Ayun na.
5: Nawalan ng mala sa kain ng isang motorcycle driver ng motorcycle sa barangay Rizal kahapon, August 26. Ayon sa isang residenteng nakapanayam ng news team, mabilis ang takbo ng motorsiklong sakay ng isang minor de edad na biglang mawala ng kontrol sa manibela. Napagalaman namang nasa impluensya ng alak ang driver na siyang initing ng dahilan ng disgrasya. Iban dyan, ligtas na ba ng angkas ni...
1: Yun, tuloy na nawala. Ige, oh, lasing pala, oh. Buti yung angkas, hindi sa nasa ligtas sa mga kalagayan. Yan ang sinasabi ng mga otoridad. If you drive, don't drink. If you drink, don't drive. The golden rule na marami pa rin ang hindi sumusunod. Disgrasya. Nako, mga kabayan, mga katropa. Ano pa sa mga motorsiklo, malimit po yan. May dadalawang gulong yan, wala hong panangka sa inyong katawan. No? Kaya ingat, ha, mga kabay, mga tropa. Pag-ingatan po ninyo ang inyong mga sarili, ha? Walang problema yung mag-happy-happy. Ay, ang masakrap lang yung po ay may madamay pa kayo. Or, hindi na kayo makakauwi ng humihinga sa bahay nyo. Diba? Yun ang mas nakakalungkot. Laging isipin kapag kayo po ay magmumotorsiklo at medyo mapapatagay, mag-iwan po ng pang-uwi. Yung kaya mo pa. Ang iba kasi kahit hindi na kaya, sasabihin, kaya ko pa. One step forward, three backwards na nangyayari, pero kaya niya pa. Paalala lang yan, mga kabay, mga katropa, ha? Wala naman tayo sinisisi, pero paalala lang. Samantala, mga kabay, mga katropa, punta muna natin ang balita ni Katropang Belemucha, yung daw pong kalinisan sa paligid ng ospital, maging sa drug testing center sa Taytay, Palawan, o ipinapanawagan. Bakit ipinapanawagan? Ano bang nangyari dyan? Katropa natin sa balita niyan, Belemucha. Live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live
6: Nananawagan sa mga residente ng Taytay ang isang mamamayan na panatilihin ang kalinisan sa paligid ng Northern Palawan Provincial Hospital o NPPH, mga klinika, drug testing centers, laboratorio at pharmacies sa Arado 2 ng Taytay. Ayon sa panawagan, kapansin-pansin umano ang pagdami ng mga basurang naiiwan sa paligid ng mga testing centers, particular tuwing panahon ng drug testing. Kabilang sa mga nakikitang kalat ng mga papel, plastic, resibo, bote, tissue at iba pang basura na iniwan sa kalsada at paligid ng mga establishmento. Iginiit ng panawagan na hindi dapat gawing basurahan ang mga pampublikong lugar lalo na't may Materials Recovery Facility o MRF na maaring pagdalhan ng mga basura. Hinimok ng mga residente na gamitin ang mga nakatalagang basurahan at kung walang malapit na tapunan, pansamantalang itabi ang kailang basura hanggang makahanap ng tamang lugar para dito. Binigang diin din ng responsibilidad ng bawat isa ang pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad at hindi dapat umasa lamang sa mga taong nakatalaga sa paglilinis. Nanawagan din ang mga nagpaalala na maging mabuting halimbawa ang mga matatanda sa mga bata sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng mga basura at pagsunod sa disiplina sa kapaligiran. Ayon sa panawagan, maliit man ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar, malaki naman ang naitutulong nito sa pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at kaayusan ng komunidad. Basura mo, responsibilidad mo. Ito ang mensaheng ipinaabot sa mga Taytayanos upang sama-samang mapanatiling malinis at maayos ang kanilang lugar. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas protektadong kalusugan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, Belia Mucha, XFM.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala sa uling bukso ng ating po mga balita ngayong hapon ng Lunes. Isang siklista po ang bumangga sa isang four wheels. Yun daw pong windshield at sa mirror ng naturang sasakyan, basag. Kamusta naman ang siklista? Katropa natin sa balita niya na Girly Cadasio.
7: Report. Nagtamo ng sugat sa mata at galos ang isang siklista matapos umanong bumangga sa isang four wheels na minamaneho ng foreigner. Ayon sa driver, pakana na umano siya patungo sa Ace Medical Center nang mangyari ang insidente. Nabasag ang windshield at natanggal ang side mirror ng sasakyan. Agad namang dumating ang ambulance upang lapatan ng lunas ang siklista. Samantala sa ngayon ay nag-uusap na ang magkabilang panig kung paano mareresolba ang naging damage sa insidente. Muli naman paalala ng mga otoridad na mag-ingat sa pagmamaneho. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka ng kumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
1: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Nagatid na sa ating orasan, naganap na po ang 26 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. At ang oras na yan, andog po sa ating Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil at Cess the Pay. Mga kabayan, mga katropa, yung naman pong ating kababayan na personal pang nagtungo dito sa impilan po ng XFM. Matapos nga raw po kasing makita yung kanya pong tricycle at yung mismong kanya pong mukha. Tuloy, hindi naman po siya mukhang mukha. Habang ito'y namamasada sa bahagi po ng poblasyon kaninang umaga, meron po kasing nag-post na isa pong pasahero ba? O naging pasahero niya? Ha, mga kabayan, mga katropa. Ang reklamo po kasi na nag-post, nireklamo niya raw po ang isang tricycle driver matapos umunong magpababa. Sa dalawang pasahero nang makita niya nitong may iba pang pasaherong na isumakay sa bahagi daw po ng Roasis Street. Ayon sa nag-post na meron pong account name, Zensen, una umuno silang nilapitan ng driver kasama ang kanyang ina at tinanong kung saan sila pupunta. Ngunit nang may makita din mo ng limang pasahero lumabas sa kanilang unahan, pinababa daw sila ng driver. O driver. Ah, mga kabay, mga katropa, dahil puno na yung tricycle. Kinuwestiyon at dismayado ang pasahero sa pangyayari. Ah, mga kababay, mga katropa, at inakusahan ng driver ng pagpili ng pasahero. Yan po yung naging caption nitong si Ma'am Zensen. Matapos mo nung i-forward dito kay Manong Driver, yung kanyang kapatid, yung post na yan. At nakita rin po sa post ng XFM. Nagtungo rito kayo na kanina lang po, mga kabay, mga katropa, itong si Manong Driver. At para sa kanyang panig, mga kabay, mga katropa, pinakinggan po natin ang paliwanag, ha? Ni Manong Driver. At sabi niya nga ay nais niya pong makausap itong si Ma'am Zensen para magkapaliwanagan sana. Ano ba talaga ang tunay na nangyari? Sa panig ni Manong Driver, mga kabay, mga katropa, sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, asintado, pagkalipas lang ng ilang mga paalaalang.
8: XFM.
9: XFM.
10: FM.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold, sigurado ka dito. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santhon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
18: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Bibili sa mga butika.
22: Ha! May people sa naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
22: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
23: XFM.
24: X.
25: XFM.
24: FM.
23: Sis the Pain.
24: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sis the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mabisa.
23: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
27: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Santon Plus Gold.
28: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
29: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
30: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
30: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
23: XFM.
24: XFM.
31: Mga katropa, exciting dito!

0: 47 minutos makalipas na po ang alas 5 ng maulang hapon na po. Mga kabay, mga tropa, dito sa bahagi po ng Libisan Pedro, unti-unti ha. Ambon kanina, lumalakas na yung patak. Lumalaki pala. Kanina ambon, medyo maliliit. Medyo malakas. Lumalaki pala. Napatak na ulan. Pero doon kila Ma'am Diane Monggaya, sa barangay Mangingista, malakas na raw po ang buhos ng ulan. Ingat po dyan, Ma'am Diane, ha? At kay katropang Peter Kembaw Bata at sa ating po mga katropa dyan sa anti-crime, lalo na ang kanilang AORA San Pedro. Ingat din kayo sa mga sir, ha? Kay Ma'am Aleya Sumrang Tabad. Oo, katropang Ali, pinakatay na daw po nila yung alaga. Uy, bakit may na pinakatay? Dapat tinali na lang nila. Kawawa naman yung aso. Eh, hayop nga naman yan. Eh, siyempre, hindi naman alam yung kanyang ginagawa. Ha? Nakakaperwisyo na pala sila. Pero kung yung papakatay, parang masama naman. Ha? Sana tinali na lang nila. Naku naman. Sige, kay Ma'am Michelle Nicop Sungot, magandang hapon po. Watching from Pangkol. Tay-tay, Palawan. Okay, Ma'am Michelle, magandang hapon. At ganun din kay katropan Gerald Pili Paalan. Magandang hapon. Maulang hapon na, ha? Sige, nako, mga kabay, mga tropa, sa oras na 39 minutos, makalipas na po ang alas 5. Pabalik na naman ako kayo na, advance ngayon, patras. O, alas 5 na po ng hapon. O, narito na po yung pong ginawa po natin interview dito po sa inirereklamong tricycle driver. Nangangamba kasi itong si Manong, baka raw po kasi mapanood ng kanyang mga anak at baka daw sisihin siya. Kaya gusto niya pong sana magbigay ng kanyang mga pong side sa kung ano raw ba talaga ang tunay na nangyari diyan sa kanyang pamamasada kanya ng umaga. Narito po si Ginoong Leoncio Otto, yung pong inireklamong driver, mga kababayan, mga katropa. Ha? Sige, Engineer Reneboy, pakiplay yung video natin, recorded video kanina, dito rin po sa Impilan, ha, mga kabayan, mga katropa, para naman sa kanya pong panigan, mga sir, mga ma'am. Ma'am Zensen, kung ito po'y mapapanood po ninyo, willing naman daw po siyang harapin kayo, siya'y personal na makapagpaliwanag sa inyo, regarding sa inyo pong reklamo sa kanya. Sige, katropang Reneboy.
1: Mga tropa, meron tayong bisita rito no sa himpilan natin. Ito ay dumiretso pa rito sa atin para lang magbigay ng side niya. Actually, mga kabay, mga tropa, ito regarding sa isang post sa social media na na-repost din natin sa station natin. Reklamo ito sa isang tricycle driver na di umano ay may pinababang pasahero. Kaninang umaga ro po ito, ano, mga kabay, mga tropa. Pero mas maganda, mas mainam, si Sir Driver na lang yung ating pong pakakwento. Sir, magandang hapon at pwede po bang malaman ang buong katotohanan? Ay, yung pangalan pa po ninyo muna, sir.
2: Sir, magandang hapon po. Ako po si Leon Cioto. Residente po ng barangay San Pedro, Puerto Princesa City.
1: Okay.
2: So, kayo naman medyo patangali, sir. Paahon ako ng Arua Street. May tatlong pasahero na nagtawag sa akin.
1: Okay.
2: May dalawang pasahero na nauna. Pumunta ako doon sa lokasyon na yun. Pumara yung dalawa, yung senior citizen saka yung isang siguro mga 40 years old yun.
1: Mm-hmm.
2: So, hinintuan ko lang, ipaliwanag ko sana na tumawag yung tatlong pasahero doon sa unahan.
1: Okay.
2: So, ngayon, biglang sumakay yung isang pasahero doon. So, pagsakay ng isang pasahero, tinanong ko kung magkano. So, ang sabi niya, sabi ko, ma'am, magkano bigay niyo? Sabi niya, 20 peso. Sabi ko, ma'am, medyo lugi po tayo doon. Plaza to Rua Street, 20 pesos. Lugi po ako.
1: Oh, magkano ba yung minimum natin ngayon?
2: Ang minimum po natin ngayon, 16 eh.
1: 16?
2: Opo.
1: Sabihin na natin yung sinabi mo kanina, isang pasahero, senior yon.
2: Oh, senior.
1: I-discount na natin.
2: Opo.
1: So, kung dalawa sila, magkano talaga dapat ang saktong singil?
2: Oh, sir, sobra na dalawang kilometro po yan eh. Kasi pag so, dalawang kilometro na tayo, may pangatlong kilometro, may dagdag na po tayo doon. Di po ba? So, ngayon, bumaba po yung pasahero ko.
1: Okay.
2: Pagbaba ng pasahero ko, dumiretso ako sa unahan. Pala yung tatlo na yun, may kasama pa palang dalawa, isang bata. Balilima po sila.
1: Okay.
2: So, yun na po yung sinakay ko. So, wala na po sa akin yun. Parang, akala ko walang mangyayari na pipicturean nila yung tricycle ko, pati ako. Nung palabas ako ng, ano, ng Arua Street, papunta na kami ng anong, kung yun, sa UNITAP.
1: Malbar.
2: Malbar. Tumawag sa akin yung kapatid ko, maya-maya, sabi niya, bakit ka nakapos? Anong problema? Sabi ko, hindi ko alam.
1: Okay.
2: Sabi niya, isisend ko sa iyo ang pos. Pinikturan niya pala yung tricycle ko, pati ako, pinos niya pala. So, dapat ate, hindi mo ginawa yan, hindi kita yung nagrabyado sa auto lang. Hindi ka sumakay, hindi kita naihatid na siningil kita ng mahal, dapat. Hindi mo ako pinos sa social media. So, paano ngayon yan yung mga anak ko nag-aaral? So, sana makipagkita ka sa akin, mag-usap tayo. Ayusin mo yung problema mo sa akin. Wala akong problema sa iyo, ikaw may problema sa akin. So, yan lang po. Magandang hapon.
1: Sir, yung binabanggit doon sa kwento kasi sa post niya, pinababa niyo raw siya.
2: Hindi ko po sila pinababa. Hindi ko po sila pinasakay. Inihintuan ko lang.
1: Inihintuan mo lang?
2: Opo, ipaliwanag ko sana na tumawag yung pasero sa ulahan. Yung sana yun, sir. Kausapin ko lang.
1: Yung tatlo na yun, yun ang unang tumawag
2: sa akin. Yun ang tumawag sa akin.
1: Ibig sabihin, nag-U-turn ka o ano ba yun?
2: Hindi po, nag-diretso lang ako.
1: Sa unahan?
2: Opo, sa unahan.
1: Sila yung kumaway?
2: Sila po yung kumaway, opo. Sila po, yung dalawa, totally na pumaray, inihintuan ko lang.
1: Yung dalawa, basta lang hinintuan mo lang?
2: Hinintuan ko lang.
1: Basta pinapara ka?
2: Opo, pinaray mo ako.
1: Okay. So, ang explanation mo rito, yung tatlo na unang pumara sa'yo, itong dalawa, saktong sumulpot at pinara ka.
2: Opo.
1: So, yung paghinto mo sa kanila, para sabihin, may nauna.
2: Opo. Ipaliwanag ko sana yun na pumara yung nasa ulihan nila. May tatlo doon.
1: Okay.
2: Hindi ko alam na lima pala yun sila. May nahuli pa yung dalawa, sir.
1: Pero itong dalawa, itong nag-post at saka yung kasama niya, nakaupo na ba sa sakyan mo?
2: Ay, hindi. Pumasok po yung isa. Yung isa lang. Pa lang po yung pumasok.
1: Yung may dad?
2: Opo. Umupo na. Tinanong ko po, sir, kung magkano.
1: Okay.
2: Sabi ko, saan kayo, ma'am? Sabi niya, i-plaza po. Sige po. Magkano po bigay niyo, ma'am? Sabi niya, 20. Uy, sabi ko, ma'am, lugi po tayo doon, ma'am. Medyo malayo po eh. So, ay sabi niya, sige, wag na lang. Bumaba na lang, sir.
1: Wag na lang.
2: Wag na lang po.
1: Bumaba na lang siya.
2: Bumaba po. Hindi ko po sila pinababa, sir.
1: Sino po sa bumaba?
2: Opo, hindi ko rin sila pinasakay.
1: Okay. So, kung ito mapapanood dito ng nag-post, ano yung masasabi mo sa kanya? Ano ba yung pakiusap mo? Ano ba?
2: So, ako hindi ako makikiusap sa kanya, sir, kasi wala akong atraso sa kanya.
1: Okay.
2: Opo. Ang kailangan ko lang mag-usap kami. Kasi kung hindi niya... Kung ngayon niya makipag-usap sa akin, hindi niya yung problema na ito, ako magsasampa ako ng demanda laban sa'yo. Dahil pinablik mo yung picture ko.
1: Okay.
2: Tsaka yung tricycle ko. Kasi yan ang panganap buhay ko, binubuhay ko sa pamilya ko. Wala akong inagrabyadong tao, sir. Kung sumunod tayo sa patakara, kung magkano yung minimum rate, yun po yung pinapatupad natin.
1: Itong halimbawa, ito lang, halimbawa lang naman, sir, ano?
2: Opo.
1: Kung magreklamo ito sa CTO mo, aharapin mo ba ito?
2: Aharapin ko po yan, sir, kahit saan siya magreklamo.
1: Para may palawalan
2: ng Opo, galing na po ako sa CTO mo. Ako na po mismo ang nag-surrender ang sarili ko at saka tricycle ko kung mapatunayan nila na ako ang may kasalanan doon, may mali ako doon.
1: Sige po. So, ito, sir, bilang parte naman doon sa side mo, no? Kaya... Minabuti na namin pong i-record na lang ito sa inyo, sir, ano?
2: Opo.
1: Sige po. Sir, maraming salamat, ha?
2: Maraming salamat din po.
0: Yan po, si Ginoong Leoncio Otto, yung pong tricycle driver na na-post sa social media. Yan po, ngayon ay kumakalat na po sa mga Facebook, mga wall, at siyempre sa naka-public eh. Mga kabayan, mga tropa. So, tayo po muling nakipag-ugnayan kay Ma'am Senzen. Kaya lang, hindi pa ho siya nagre-reply. Sabi nga natin, mas maina, mas magpaliwanagan sana sila ngayong hapon. Nagsimula na po yung ating programa, wala pa rin pong reply si Ma'am Senzen. Pero, sabi nga natin, open pa rin po yung ating pong station. Sakasakali nga, ha? na ito nga pong usapin na ito ay madala. Kung magsasampa ng forma na reklamo si Ma'am Sensen sa mga kinakulang opisina, sabi ko nga kanina, nabanggit ko yung CTMO, willing naman daw po si Sir Leonson na harapin at makapagpaliwanag din. Medyo yung daw pong pagpopo sa kanya at sa kanyang tricycle na nakuha ng pala siya ng larawan, yun po ang kanya pong concern ngayon. Baka raw po isipin daw ng kanyang mga anak na ganun pala yung kanyang ama. Pero sabi niya, wala naman daw siyang inaagrabyado, ha? Itong mga ganitong insidente, mga kabay, mga katropa, minsan-minsan, meron din kasing katotohanan. Pero hindi natin nilalahat at hindi ko sinasabi, ganito yung ginawa ni Sir Leonso. Kaya nga nagpaliwanag siya, ha, mga kabay, mga katropa. Pero ang the best dito ay kung talagang maghaharap itong si Ma'am Sensen at si Sir Leonso, saan ba? Pwede. Pwede sa CTMO. Pwede rin sa LTO. Depende kung saan po maghahain ng formal na reklamo si Ma'am Sensen. Mga kabayan, mga katropa. Doon naman sa ating po mga kababayan, mga tricycle driver, hindi ko rin po nilalahan. Ang iba po talaga, lalo na kapag isa ka lang, kung hindi ka talaga isasakay, mga kabayan, mga katropa, tapos medyo malayo-layo, pag hindi mo sinabing dagdagan ko tatlo kami o dalawa kayo, bago pa yan. Oo. Pero dito kanina, sabi ni Sir Leonso, kaupo pa lang daw, siguro si Ma'am Sensen yung binabanggit niya. At nung tanongin niya nga na saan sila, ANA Plaza, magkano po bang bigay nyo? 20 pesos. Sabi ha, 20 pesos. Dalawa. Sabihin na natin, discount natin yung senior. Oo, ha? Yung 20 pesos, kulang pa rin. Diba, mga sir, mga ma'am? Hindi naman, kaya ito naman siguro ng tricycle driver, baka sabihin, lugi naman sila. Pero binabanggit doon sa post ni Ma'am Sensen, lahat doon na nasasakyan nilang tricycle patungo doon. Binabayad na 20 pesos, okay na raw. Ha? Mga kabayan, mga katropa. So, doon sa ating pong mga kababayan, mga tricycle driver, especially yung mga, siyempre, namamasada. Ha? Wag po sana, yung ganito na narereklamo kayo kasi kamalian po ng isa, damay ang lahat. Pero doon naman sa punto naman ni Sir Leonso, kaya nga siya nagtungo dito para ibigay naman yung kanyang side. Sana nga, sabi niya, kung makakausap niya itong si Ma'am Sensen o makapaghain ng kaukulang reklamo sa ahensya ng gobyerno, siyempre, kundi CTMO, kung hindi naman CTMO kasi may hawak sa kanila, may control. LTO, pwede rin. Iharapin naman daw po ni Sir Leonso, ha? Ma'am Sen, Ma'am Sensen, yung aping mong message kanina, baka masagot po ninyo. Open naman po yung ating pong himpilan, ha? Kung mayroon po kayong dadagdag doon sa pagpapasinungaling ni Sir Leonso sa inyo pong paratang sa kanya, ha? Open po yung ating pong himpilan. Message nyo lang po kami, ha? Ayan, binigandaan po natin, siyempre, mga kabay, mga katropa, siya na nagtungo, yung ating pong katropan tricycle driver. Siya na po nagtungo dito at sabi nga gusto nang maklaro yung kanyang pong pangalan at maayos itong usapin na ito. Ha? Yung pagsasampa ng kaso, depende na kung maghaharap muli sila. Mga kabay, mga katropa. Mga katropa natin dyan. Ha? Kaya doon sa mga tricycle driver, ingat din po sa pakikipagtungo, pakikitungo sa inyo pong mga nagiging pasahero, ha? Sana wala na pong ganitong post sa mga susunod, diba? Sabi ko nga kanina, kamalian ang isa, kamalian ang lahat. Damay-damay. Pero hindi ko rin po sinasabi na mali si Sir Leonso. At hindi ko rin po sinasabi na mali rin si Ma'am Sensen. Kaya nga mas mainam ang magharap ang dalawa. Willing naman po ang himpilan po ng XFM na kahit dito po kayo mag-usap. Maayos lang po itong sigulot na ito, ha? Ma'am Sen at Sir Leonso, ha? Sige, sana maayos ito, ha? Sa lalong madaling panahon. Okay, samantala, 8 minuto na lang at sasapit na ang alas 6 ng gabi. Maulang gabi, malamig-lamig na naman to. Ito naman, sarap na naman mamaluktad. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, bago ho, sabi nga, mag-sundown. Narito, o ito po yung kabuuan ng ating pong palatuntunan, ng ating pong presentasyon ng programang asintado ngayong pong araw ng Lunes. Happy National Heroes Day sa mga bayani, mga nauna na sa atin, at sa mga bayaning buhay at makabagong bayani. Ngayong ating pong mga kabayan, mga katropang, mga OFW na itinuturing nga pong makabagong bayani ng ating gobyerno. Ang araw na ito ay para sa inyo. Ha? Happy, happy National Heroes Day po, mga sir, mga ma'am. Sa ngalan po ng ating nakasama sa Baging Technical Engineer, Renboy Federico. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ha? Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyong pong nakasama. Ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alizon Salvatos. Magandang gabi na po, mga katropa.
3: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
4: XFM. XFM.
5: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball.

0: nakatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea!
6: Mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
14: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
18: XFM.
19: Sister Pain.
20: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng mind pain. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabilis sa mga butika.
22: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
23: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Vision X Plus.
23: Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
25: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
26: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Magandang gabi mga katropa, nandito po muli kami upang magbigay ng mga patnubay para sa mabuting kalusugan dito lamang po sa programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Cynthia, na makakasama niyo po ngayon sa maikling panahon. At syempre, bago po magsisimula ang ating talakayan kasama ang ating wellness consultant, sa lahat po ng nais magpadala ng katanungan tungkol po sa inyong karamdaman, maaari po kayo mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367 para sama-sama po tayo mga tropa para alamin natin ang mga sikreto patungo sa mabuting kalusugan dahil nais po naming magbahagi, no? Ito ay libre lamang po ng kaalaman para sa ating lahat na mga katropa sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Ayan mga katropa, at sa mga gustong magpakonsulta, libre lamang po ito, ano, libre pong consultation at meron din po kaming free terahertz therapy. Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At open po ang Yes to Health from Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Ayan mga katropa, maaari po kayong pumunta everyday except lamang po sa Sabado. Close po ang Yes to Health Wellness tuwing Sabado. At syempre mga katropa, sama-sama nating alamin ang mga sikreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant. Magandang gabi dyan sa iyo, Doc.
8: Magandang gabi, Katropang Cynthia. Magandang gabi din sa ating mga katropang laging nakasunod sa ating programa upang pakinggan yung ating mga talakayang pangkalusugan. At siyempre ating tinuturo din sa kanila yung mga natural na pamamaraan sa pagsolusyon, no? Para masolusyonan yung kanilang mga karamdaman. At lalong-lalo na yung proseso sa paggamit ng natural, Katropang Cynthia. Kasi yan yung dapat malaman dahil sa yung kaalaman minsan, Katropang Cynthia, yung may mga bagong nadiskubrin, mga bagong kaalaman na dapat din malaman ng ating mga katropa, yung mga ibang pamamaraan bilang solusyon para maibsan yung mga karamdaman.
7: Ayan mga katropa, no, samahan niyo po kami sa maikling panahon upang talakayin po natin ang mga iba't ibang karamdaman, mga lunas, para tayo ay mas matuto pa, no, para sa ating mga kalusugan mga tropa. At syempre sa mga gusto po pumunta muli sa aming clinic dito po sa Puerto Princesa, matatagpuan po yan sa second floor, floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, hindi lamang po dito sa Puerto ang Yes to Health. Meron din po tayo sa Rojas. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES. At meron din po tayo sa Nara. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Caltex Compound, Banahan, Nara, Palawan. At meron din po tayo sa Brooks Point. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At meron din po tayo sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Meron po tayong 5 branch dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, meron din po tayo nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Maari nyo pong isearch ang Yes to Health Wellness Center sa inyong mga Facebook account. At lalabas po ang lahat ng mga Yes to Health pages namin. At maari po kayong mag-inquire or magpabook ng appointment kung saan po kayong lugar na mas malapit. Ayan po, at magsisimula na po ang ating talakayan kasama ang ating wellness consultant sa gabing ito, Doc. Ano po ang ating tatalakayin sa oras nito?
8: Ang ating namang tatalakayin, Katropang Cynthia, itong tinatawag na sciatica. Itong sciatica ay hindi sakit kundi pangkat ng sintomas.
7: Okay.
8: Pag napiga o nairita ang pinakamahabang ugat sa katawan, ayun yung tinatawag na sciatica, Katropang Cynthia. At mga katropa, isa sa sintoma nito na maramdaman sa may mga sciatica ay yung sakit na nanggaling sa ibabang likod, puwet, likod ng hita, pababa hanggang paa. Kadalasan isang panig lang. Kaya itong sciatica, Katropang Cynthia, mga katropa, kung yung tao ay makakaramdam na ng ganito, ay dapat magpatingin na, Katropang Cynthia, no? Magpa-check up. Kasi habang bago mo palang naramdaman yung sintoma, ay ma-check ka agad at mabigyan ng solusyon ng doktor. Marekomendahan kayo ng mga supplement, ma-advisean kayo kung ano yung mga dapat gawin, no? Pag may mga sciatica. Kasi itong sciatica, Katropang Cynthia, mga katropa, pag ito ay pabayaan, pwedeng malumpo yung tao. O, pwedeng mabidridden. O, yun, tao. Kasi itong sciatica, pag ito ay atake, talagang hindi makakabangon yung tao nito. Dahil sa pag-igalaw yung katawan, yung likod, ay talagang makakaramdam sobrang sakit. Kaya nga, yung iba na nakakaranas ng sciatica, ay hindi nila mapaliwanag yung sakit dahil sa sobrang sakit na kanilang naramdaman. Minsan, maisip nila na iiyak, no? Idaan nila sa iyak para lang mabawasan yung naramdaman nila na sakit. Pero ganun pa rin daw. Sobrang sakit yung naramdaman nila sa kanilang likod. Kaya kung pabayaan ito, Katropang Cynthia, lalo na ngayon na sobrang mahal yung mga bilihin, ay talagang tinitiis ng ating mga katropa, no? Yung mga sakit na kanilang naramdaman. Hindi muna pinapansin dahil sa kulang sa budget. Pero dapat pag ganitong problema sa katawan, no? Yung tinatawag na sciatica, Katropang Cynthia, mga katropa, ay dapat magpatingin para mas kakaunti maliit yung magastos pag maagang madetect yung inyong ganitong problema, yung tinatawag na sciatica. Lalo na pag nakakaranas na ng tinatawag na yung makaapekto na sa pagkontrol sa pag-ihi. Pagkontrol sa pag-ihi, yung nawawala na ng kontrol sa pagdumi at yung laging pangangalay ng binti. Dapat kung yan ay ating naranasan, mga katropa, ay dapat magpa-check na sa inyong doktor, no? Sa mga health expert para kayo ay payuhan, no? Kung ano yung mga dapat nyong gawin at marekomendahan kayo ng mga kailangan sa inyong katawan. Kaya isa din sa mga nakaranas ng ganitong kondisyon sa katawan, yung tinatawag na sciatica, ay yung mga tao na sedentary lifestyle. Yung ang trabaho lang araw-araw ay nakaupo lang buong hapon, pagkatapos kulang din sa tubig, ay talagang yan yung mga paraan na talagang iepekto yan sa katawan natin. Lalo na pag magkataas na yung edad natin, no? Mag-aabot na ng 30, dyan na yung lalabas yung mga maling lifestyle sa atin, no? Pag mag-edad na ng 30. Mayroon tayong na-meet, Katropang Cynthia, na yung trabaho niya office lang. Then, yun nga, hindi siya gaano umiinom ng tubig. Makainom lang siya pag panahon ng regular meal. Dyan lang siya makainom ng tubig. Kaya ang resulta, mga katropa, ay maaga siya nag-retire, no? Dahil sa mayroon na siyang niindang tinatawag na sciatica. At yan yung resulta na mas mapanganib yung health mo pag yung tinatawag na sedentary lifestyle, then kulang pa sa tubig. At yun sa mga katropa din natin na laging ang trabaho is nagda-drive lang sa mahabang panahon, ay isa din yan sila na at-rest sa ganitong kondisyon na nakakaranas ng sciatica. At yung mga kababayan din natin na mga sobrang timbang, kasi isa sa mapapress niyan yung lumbar spine, ang natatamaan na ipit yung sciatic nerve, no, sa likod. Kaya makakaranas talaga ng tinatawag na sciatica. At yan ay mostly sa may mga nagkakaroon ng sciatica, yung sobrang timbang, kasi yung likod nga nila ay yan ay napipress. At isa din sa dahilan na nagkakaproblema yung sciatic nerve, yung tinatawag na bones for spur formation, no, nagkakaroon ng overgrowth yung bones sa likod, yung spine. At ang resulta ay naiipit yung sciatic nerve. Kaya isa din yan sa dahilan na magsasuffer yung tao ng tinatawag na sciatica. Kaya gaya ng sinasabi ko, pag makaranas ng ganitong kondisyon, the more na maaga mong mapacheck up dahil naramdaman mo, ay may posibilidad pa na magamot. Kasi yung iba kasi may mga sciatica mauwi sa operation, no, dahil sa napabayaan, no, hindi pinapansin. Tsaka na lang magpacheck up pag magpatingin pag talagang hindi na kaya. Kaya ang resulta, imbes nagtitipid ka, mas lalaki yung gagastusin mo dahil sa hindi mo agad-agad pinacheck up para mas mabigyan solusyon yung kondisyon na tinatawag na sciatica. At kung overweight din, dapat mag-loss din ng timbang, no, para makaiwas sa mas maglala yung tinatawag na sciatica, no. Magkain ng mga masustansyang pagkain at mag-iwas sa mga prosesong mga inumin, mga pagkain, kasi yan yung mga matataas ang kalori. The more na matataas yung kalori sa ating kinakain, ay hirap tayo makabawas ng timbang. Hirap tayo makabawas ng timbang dahil sa matataas ang kalori. Kaya yung kainin natin, mga katropa, o lalong-lalo na sa ating mga katropa na may mga nakakaranas ng sciatica, kung kayo ay sobrang taba, ay yan talaga yung unang porsyon nyo na gagawin, na magbawas ng timbang at magpahinga. Kasi itong sciatica, bunga din ito sa sobrang pagod sa araw-araw. Walang panahon sa pagpapahinga. Kaya yung may mga katropa natin na may mga sciatica, ay isa sa ginagawa nila na para ma-relax yung katawan nila at hindi sila mag-suffer lalo ng kanilang sciatica, ay pinapahinga nila yung katawan nila. Hindi na masyadong magpagod sa trabaho. Dapat bigyan ng relax yung katawan. Kaya malaking impact din sa mga maling lifestyle. Kasi pag mali yung lifestyle natin, ay talaga yung mga nerves natin sa ating katawan, ay yan ay maapektuhan. Hihina din yan. Kaya isa din yan sa mga i-consider na kung gusto mong gagaling sa iyong karamdaman at hindi maglala yung kondisyon ng iyong karamdaman, ay dapat unang-una, isa lang-alang mo yung pag-iwas talaga sa mga bawal na mga pagkain. Kasi iyan yung dahilan nagkakos ng iba-ibang karamdaman.
7: Ano naman, Dok, yung mga bawal?
8: Yung mga bawal, Katropang Cynthia, yung ating minention kanina, yung mga red meat, mga canned goods, yun, mga instant food. Yan yung mga hilig na mga kababayan natin, mga katropa, Katropang Cynthia.
7: Okay, so meron pa ba itong mga lunas, Dok? Ano ang mga herbal na maaring makalunas nito na makikita lang sa bahay o kapaligiran? Meron ba?
8: Meron, Katropang Cynthia. Kaya yung sinasabi ko kanina na panibagong sintoma pa lang maano mo, dapat maghanap ka na ng mga solusyon na. Yan ay natutulungan pa ng mga natural na pamamaraan, Katropang Cynthia. Pero kung napabayaan mo, nagresulta na ng mas malalang kondisyon sa katawan, lalo na pag makaramdam na ng halos hindi na makatayo, Katropang Cynthia, sobrang sakit. At yung nawalan na ng kontrol sa pag-ihi, nawawalan ng kontrol sa pagdumi, yan ay kailangan na talaga ng mga health expert, Katropang Cynthia. Pupunta kayo sa inyong doktor at magpa-check. At the more nga pabayaan yung sciatica, Katropang Cynthia, mas malaki yung gastos mo, no? Kasi pwede mauwi sa operasyon. Kasi yung malalang klaseng sciatica, pag hindi yan agad maagapan, pwede mauwi sa pagkalumpo. Pwede magka-bedridden yung tao.
7: Ayan.
8: Kaya hindi natin paabutin na ahantong pa sa ganong kondisyon yung ating katawan. No, mas maganda, maaga pa lang, ma-check na para ma-detect at ma-rekomendahan yung ating mga kababayan na mga kailangan sa katawan. No, lalo na sa mga vitamins, mga minerals, kasi yan ay kailangan ng ating mga nerves sa ating katawan. At pwede kayong mag-extract, mga katropa, no, na mga prutas. I-extract nyo yan, punin nyo yung katas, lalo na yung ating pepino, carrots, yan, i-extract na natin yan, pwede i-juicer, gadgarin. Kunin natin yung katas niya, inumin sa umaga, wala pang laman ang tiyan, dalawang baso. Yan ay nakakatulong sa may mga problema sa katawan, may mga iba-ibang karamdaman. At yung paglaga din ng mga herbal, ng mga dahon, lalo na pag yung mga katropa natin nasa bundok, wala available na mga prutas, pwede maglaga ng sambong katropang sintia. Kasi itong sayatika din, minsan gaya-gayahin din ito ng mga ibang problema sa katawan, lalo pag may problema sa kidney katropang sintia. O pag may problema yan, yung kidney natin, hirap din yan igalaw. Hindi normal yung pag-upo, pagtayo, kailangan dandahan. Kasi pag biglain, gagalaw ka ng normal na galaw ng iyong katawan, ay talagang iindahin mo talaga yung sakit na parang sayatika din, sakit igalaw. Kaya sa ating clinic din katropang sintia, kung ayaw nila na mas mapabilis yung kanilang recovery, mayroon tayong mga supplement no, na nakapagbigay kagalingan ng mga iba-ibang karamdaman, lalo na yung ating Santon Gold Santon Plus. O yan ay mabisa mga katropa sa may mga pamamaga. Kasi itong sayatika, resulta din ito ng pamamaga sa loob. Itong ating Santon Gold Santon Plus, hindi lang nakatulong sa mga pamamaga, ito ay nakatulong din sa mga ibang problema sa katawan, no? Mataas ang kolesterol. At kung ano yung ayusin sa ating katawan, ayan talaga yung i-improve ng ating Santon Gold. No? Yan yung i-improve na sa iyong katawan para talagang gagaling sa iba-ibang karamdaman. At siyempre, partneran talaga natin ng vitamin C, yung ating Santon Gold. Kasi yung vitamin C, yan ay araw-araw kailangan. Yan yung klaseng vitamin C na napakasikat na vitamins dahil sa crucial yung health benefits niya sa katawan ng tao. Lalong-lalo na sa pagpapanatiling matibay at masigla yung ating sciatic nerve. Yung vitamin C ay napakahalaga yung function niya sa katawan. Hindi lang pang immune system, pinapanatili niya din na masigla at matibay yung ating mga ugat sa ating katawan. At mas maganda, hanapin natin yung alkaline vitamin C. No? Yung ating Santon vitamin C, yan ay alkaline vitamin C. Ibig sabihin, yan ay nagagamit 100% sa katawan. Kasi pag acidic, kahit isang buwan ka na nag-inom ng vitamin C, pag acidic yung vitamin C mo, ay hindi mo makita yung improvement ng iyong katawan. Kaya hanapin natin yung Santon vitamin C kasi ito yung alkaline vitamin C. At siyempre, meron tayong premium D3. Ito naman yung nagpapaganda din ng circulation ng dugo. Nagpapaganda din ng ating mga nerves sa katawan, lalo na sa ating sciatic nerve. Yan yung isa sa makabenepisyo ng ating premium D3. Pinapalambot at pinapaganda niya yung health ng ating mga nerves sa katawan, yung ating premium D3. At yan ay maganda din sa may mga iniindang panghihilo at mga mild pain no sa mga joint. Kasi pinapa-improve niya yung mga joint natin. Hindi po natutuyuan yung mga joint natin. No? Yan yung benepisyo na maibigay ng ating premium D3 soft gel. At pinapatibay din niya yung ating immune system. At siyempre, mayroon din po tayong mga coffee no sa mga katropa natin na mahilig sa coffee, lalo na sa may mga edad na katropang sintia. Pagising sa umaga nila niyan, isipin unang-una nila yung kape. Pasukan ng kape yung tiyan nila. Kaya hanapin natin yung mga natural coffee no, at nakakatibay at nakakasigla ng ating katawan. Yung ating coffee ay lalong-lalo na yung ating premium D3 coffee, yan ay mabisa din na magpatibay at magpasigla ng ating mga buto sa katawan kasi meron po siyang tinatawag na vitamin D. Kape na mayroon pang vitamin D. Kaya habang tumatagal ka sa pag-inom ng ating premium D3 coffee ay tumitibay din yung mga buto-buto natin sa ating mga katawan, mga joint. At meron din po tayong Santon coffee mix. Yan ay maganda po sa may mga naghahanap po ng first class protein. No, yung ating Santon coffee mix ay isa sa component niyan is soya. Isa sa source po ng lecithin. Yung lecithin naman ay nakakaganda po ng performance po ng brain. No, nakaka-enhance po ng memory. At maganda din siya sa mga tao na nagsasuffer po ng hormonal imbalance. No, para makaiwas sa mga mas malalang epekto po ng hormonal imbalance, inom po kayo ng ating Santon coffee mix dahil yan ay mahusay. No, nakakatulong sa pag balanse ng hormone sa katawan ng babae. At meron din po tayong Santon Gold dyan sa ating clinic no, na isang masarap na coffee na nakakatibay din ng buto kasi yan ay mayroong collagen at saka glutathione no, yung ating Santon Gold coffee mix. At syempre, meron din po tayong sabon dyan sa ating clinic na sa mga tao na nanais na makinis at maputi yung balat no, at saka may mga problema din sa balat ay yung ating Santon Gold at Clear skin soap. Yan ay mabisa sa paputi at pagpapakinis at manatiling hydrated yung balat. No, yun yung ating solusyon at kasagutan. No, yung ating Santon Gold at saka yung Clear Skin. At syempre, dyan sa ating clinic din, mayroon din po tayong Santon Herbal Tea. No, yan ay maganda sa may mga hindi nakakatulog sa gabi. Mahina ang pantunaw. Laging nagsasuffer po ng pangangasim ng tiyan. At hindi araw-araw nakakadumi. Ay yung ating Santon Gold Herbal Tea ay napaka-bisa sa mga iba-ibang problema sa tiyan. O lalong-lalo na pag nagsasuffer sa sakit na diabetes, yung ating Santon Gold Herbal Tea ay isa sa benepisyon niyan ay mag-control ng sugar kasi mayroon po siyang cinnamon, no, at saka mangosteen, spirulina. Kaya marami din siyang benepisyon na maitulong sa katawan. At before tayo magtapos, Katropang Cynthia, atin muna pakikinggan ang mga kliyente na nakapunta sa clinic at nag-undergo po ng treatment at naangkin nila yung kagalingan after sa 1 week na pag-inom nila ng supplement.
9: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
10: Yolito Binto ko po, Mangay Tinitian, Luas Palawan.
8: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
10: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito.
8: Arthritis? Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
10: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
8: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Estueta, kumusta po sir?
10: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Estueta. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
8: Balik na talaga sa normal yung katawan
10: balik
8: mo?
10: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
8: Nakaka-farm na?
10: Opo, farm na po. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga makakalimutan ng gamot ng Health to Heal.
9: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
1: Santon Plus Gold.
11: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aray-aray po ako sa sakit. Ngayon,

0: Platform Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold.
2: Okay, yun yung mga nagpapatunay, mga katropa, no? Na sa kabila ng mga iniindang mabibigat na mga karamdaman ay meron pa palang kagalingan na kanilang maranasan, no? Sa kanilang buhay. At dahil din yan sa na-supply natin yung tamang kailangan sa kanilang katawan at napapaganda yung function ng bawat organ. Isa yan sa sinicheck natin katropang Cynthia, mga katropa, kung kayo ay pupunta sa clinic at i-avail yung ating libre check-up ay talagang kayo ay gagamitan natin ng mga machine na high-tech na magbasa ng mga mahinang organ at nagbabasa ng mga kulang ng mga vitamins, minerals sa katawan. Kasi isa yan sa mga dahilan, katropang Cynthia, mga katropa, na tayo ay nagkakasakit dahil sa marami ng kulang sa katawan. Lalo na pag magpatong na ng 30, yung tao 30 plus, 30 years old above, ay talagang marami ng dumadapong sakit dyan. Dahil din yan sa epekto sa maling lifestyle before 30s. Puro mali yung pinapasok ng mga pagkain sa katawan ng tao. Kaya, pagdating ng 30, iba na yung pakiramdam sa katawan, no? Madali na mapagod, hindi na makatulog sa gabi halos, tumataas na yung BP, sumisikip na yung dibdib. Oh, yan na yung resulta, mga katropa. Kaya pinapayan natin sa ating mga katropa na before 30s pa lang, susundin na yung mga tamang lifestyle para pagpatong ng 30, ramdam pa rin yung malakas yung katawan, no? Walang iniindang mga karamdaman. At dyan din sa ating clinic, mga katropa, ay meron tayong therapy na ginagamit dyan, yung tinatawag na BioZapper. Yan yung therapy na mayroong charge, 350, pero maraming benepisyo maibigay sa katawan. Isa sa maitulong niya ay magpuksa ng mga virus bacteria sa ating katawan para makaiwas tayo sa infeksyon at iba-ibang sakit. At yan ay nakatulong din pag-detox ng ating system, no? Kasi yung katawan natin minsan, yung mahina na mag-detox yung ating katawan. Lalo na pag yung mga organ is mahina na, mahina na din niya mag-detox yung ating katawan. Ang resulta, maraming mga toxin, no? Mga naipon sa katawan na magresulta ng mga iba-ibang karamdaman, no? Kaya yung iba na mention natin, dahil sa marami ng toxin sa katawan, hindi na mailabas halos, ay pagpatong ng 30, marami ng mga karamdaman. Diabetes, high blood, sakit sa puso, kidney problem, paghina ng resistensya ng katawan, kaya yun na yung resulta, mga katropa. Kaya yung ating BioZapper, yan ay tumutulong na mag-detox, maglinis ng ating system para mag-aan-gaanan yung ating katawan dahil sa nailabas yung mga toxin sa ating katawan. At siyempre, meron din tayong terahertz dyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy na ating ginagamit na libre, mga katropa. Pwede nyo i-avail dyan pag pupunta kayo sa ating clinic. Bukod na maka-avail kayo sa libreng check-up, pwede nyo din i-avail yung ating terahertz. Yan ay nakatulong din sa pagpapaganda ng daloy ng dugo at nakatulong din sa may mga iniindang pananakit ng katawan, pananakit ng tuhod. Kasi isa din yan sa dahilan na nagkakaroon ng ganitong problema sa katawan dahil sa hindi normal na circulation o nagbubunga na ng mga inflammation, iba-ibang mga karamdaman. Kaya kung gusto natin na 100% healthy yung katawan natin, i-consider natin yung mapaganda yung circulation ng dugo. Kasi isa yan sa kailangan para ma-supplyan ng tama yung kailangan ng ating katawan. Pero yun, makatropang Cynthia, sa trillions of cells sa ating katawan, yan yung sinusupplyan mo sa iyong katawan. Kung yung dugo mo is hindi normal yung circulation, maraming mga mga cells sa katawan na hindi nasusuplayan. Kaya yung kinakain pala natin, katropang sintia, mga katropa, ay yan yung mag-supply sa mga trillions of cells sa ating katawan. Kaya kung kakain tayo ng mali, talagang unhealthy o hindi malusog yung mga cells din sa ating katawan. No, bukod na hindi na-supply ng tama, hindi mo pa nabigyan or naabuso mo pa yung mga katawan natin dahil sa maling lifestyle. Kaya sa ating mga katropa na may mga karamdaman, bisita lang po kayo sa ating clinic, no? At i-avail po yung ating libreng check-up at dalhin nyo po yung inyong mga PWD ID at saka senior citizen ID para ma-avail nyo po yung discount sa bawat produkto po natin, katropang Cynthia.
3: Ayan mga katropa, kung sino man po ang may mga karamdaman, no? Kung gusto nyo po magpakonsulta, free consultation lamang po ang ating Yes to Health Wellness Center na matatagpuan po sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At meron po tayong free consultation, free dietary guidelines na ibibigay ng ating wellness consultant para malaman po natin ang mga dapat kainin, mga bawal kainin at dapat iwasan. At meron tayong BioZapper Therapy at Terahertz Therapy na nabanggit kanina ng ating wellness consultant. At syempre, open po ang ating Yes to Health Wellness Center from Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. At sa mga katropa natin mais na pumunta, close po ang Yes to Health Wellness tuwing Sabado, buong araw po yan. Yan po ang ating pahinga. Kaya kung gusto nyo pong pumunta, magpa-appointment po kayo, or kung may mga katanungan po kayo sa inyong mga kalusugan, maaari po kayo mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po. Maaari po kayo mag-text or tumawag at sasagutin po ng ating wellness consultant. At maraming salamat mga katropa sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako inyong lingkod, Katropang Cynthia.
2: At ito naman po inyong wellness consultant, Dr. G. Maribet. Stay happy, stay healthy.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
1: Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
12: Santon Coffee Mix.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
12: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
13: Santon Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
14: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
15: Coffee break na naman!
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
17: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
24: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka.
0: Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
1: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
16: XFM.
17: FM. Go.

0: XFM. XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penetyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong
0: pinapakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
16: Sansone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
17: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
11: Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
0: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
0: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
11: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.
5: XFM. Vibe Session.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasay niyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
14: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Sister Pain.
16: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
18: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
18: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
20: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
18: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito'y pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel, para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sisdapain, alis agad ang pain. Sisdapain lang ang sakalam.
6: Sisdapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santone Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: X.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan.

104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuan ang mga Wow FM Station sa Lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil
7: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
6: Buti na lang,
7: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
6: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
7: Ako pala si Michelle,
6: isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain ang sagot dyan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga bukika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X-Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok po sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
0: Mag
5: Sansom Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
8: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Tig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang, tuwin na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.

Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang
8: sulit. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
8: Premium D3.
5: Makatutulong sa kalusugan
8: na may VCO
5: at moringa.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't, and I didn't wanna ride.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: symptoms persist, consult your doctor.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
13: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puso.
14: Desminuria.
16: No more.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Magpapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa Lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, akala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dick.
8: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
16: XFM.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
7: symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
11: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santone Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan,
16: mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may vitamin D3, VCO at moringa oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.
6: Mga katropa, excited!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting Pilipinas!

lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga po sa ating pong mga katropa. Ay nako mga kabayan, mga katropa. Ay anong araw ba ngayon? Uy, Martes. Ah, abay Martes, pecha a uno na po sa unang buwan ng Berman sa mga kababayan, mga katropa. Oh, yan ah. Nako naman talaga. Oh. Ay, nako. Sumilip na ba? Oh, may sumisilip na ba sa inyo? Berman's na mga kabayan, mga katropa, September 1, 2026 na mga sir, mga ma'am. Malamig yung ating pong paligid. Bukod sa hamog, meron pang haze. Tayong nararanasan. Mga kabayan, mga katropa, ha? Nakaw! Ay! Berman's! First day of the Berman, September 1, 2026, mga kabayan, mga katropa. Ayan na, sumilip na. Nagpaparamdam na ba? Ka Jose. Ka Jose Marichan. Yes. Nako, mga kabayan, mga katropa, ha? Sana naman yung ating pong mga Bermans umayos-ayos na rin, ha? Lalo na sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na meron pong mga pinagdadaanan, ha? Bermans na! Alam nyo naman ang Pilipinas ang pinakamahabang nagdiriwang ng Christmas, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito lang. Ito lang si Ka Jose. Ka Jose Marichana. And the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first talaga naman. Back to the main. Magpapainlan lang na naman sa mga ere natin ang mga tugtugan ganito mula ngayong araw na ito, mga kabayan, mga katropa, ha?

0: Yan ako mga kabay, mga katropa, ha? Yes, Christmas in our heart. Sana naman, mga kabay, mga katropa, kahit hindi po Burmans. Basta Christmas in our hearts. Everyday. Mainam na rin yan, ha? Yan ang ating ipahagi sa ating pong mga kapwa. Well, anyway, nako! Dahil nga po, September 1 na. Paramdam lang muna tayo, ha? Paparamdam muna kami ni katropang Rene Boy sa inyo, ha? Isin muna tayo ng countdown. Saka mga kabayo, mga katropa, 11 minutos makalipas sa pong alas 4 ng morning. Sa ngalan nga po ni katropang Rene Boy Federico sa bagayong technical. At siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunan pa rin po nating station manager, Calu Villarosa. Binabati namin na kayo na. Advance, advance. Merry, merry Christmas. Sana maging merry po mga kabayo, mga katropa. Ang ating pong Disyembre, ha? Ngayon pa lang buwan ng September. Hindi po na kayo, ha? Para maging merry ang inyong Disyembre, ha? Higyan ako ng mga kabay, mga chopra. Siyempre pa, oy, ang ating pong pala tuntunan ng Exciting Pilipinas. Handog naman po sa inyo ng kape. Kapeng premium D3 coffee mix. Magkape muna tayo. Magpainit muna tayo ng sikmura, ha? Medyo mahamog ngayon sa labas. Sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Ingat doon sa mga lagalag pa rin. Sa mga oras na ito. Dahil sa trabaho. Ingat po. Pero yung mga lagalag dyan dahil nag-didiskarte. Oy, tigil-tigilan nyo na yan, ha? Burmans na. Ano kaya? Baliktad ata nangyayari. Kapag Burmans, lalong dumarami yung mga ganyan. Yung mga dumidiskarte. Sa pinaghirapan ng iba. Ano nangyari? Ayan! Sumilip na nga. Naka, mga kabay, mga tropa, siyempre pa. Sabi ko nga, kape muna tayo, magpainit muna tayo ng sigmura. May pasok na ngayon, ha? May pasok na. Dito sa buong lalawigan ng Palawan at siyempre sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Kailangan maaga ngayon. Tapos na yung long weekend nyo. May pasok na, trabaho na, para maging merry ang inyong Disyembre. Inako naman talaga. Sige, nako, siyempre, oy, kape, premium D3 coffee mix, mga kabay, mga katropa, mainam itong inumin. Lalo po ng ating po, mga kabay, mga katropa, ang certified coffee lover. Pero meron pong binabantayang monitor na blood sugar level sa katawan, ha? Ayan, ako mga kabay, mga katropa. Kagayan, di ba? Sa umpisa lang yung, sige, pigil-pigil pa yan. Pero kalaunan talaga, nagkikraving na sila, hindi na mapigilan. Magkakapit na yan. O para hindi na po kayo mag-alala, mga sir, mga ma'am, na mag-fluctuate ang inyong pong blood sugar level sa katawan. Dito na kayo sa premium D3 coffee mix, ha, mga kabay, mga katropa. Yung ating pong premium D3 coffee mix. Nagpapatamis po kasi dyan, stevia. Alam naman po ninyo yung stevia, isa pong uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Wala pong epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Ha? At syempre, ang premium D3 coffee mix ay yung pong sangkap niya na yung mangosteen powder. Mangosteen na mayaman po sa mga highly nutritious antioxidants. Wala pong negatibong epekto yan sa ating katawan. Bagkos yung pong mga vitamin at mineral na napapaloob sa mangosteen, yan ang ating maa-absorb sa ating katawan. Ha? May health benefits po yan. Kaya nako, siyempre, at meron pang vitamin D3 yan. Kaya nga po, premium D3 coffee mix. Ang vitamin D3, ang kailangan din po ng ating po mga buto para makasabay. Pa rin sa ating pong physical na karga araw-araw. Yung physical na physical lalakas. Pangangailangan ng ating katawan araw-araw lalo pa tayo po ay nagtatrabaho pa. Para mapatibay nito yung ating mga buto. At enhance pa rin to ng muscle strength. Vitamin D3. Ayan ako, saan ka pa, katropa? Siyempre, dun na. Kasi meron pong benepisyo yung pangkalusugan. O, nakapagkape ka na, nag-e-enjoy ka na. Diba? Sa pagkakape, meron pang health benefits. Gaya ng ating pong premium D3 Kape Mix. Mabibili na po ninyo ito, mga kabayan, makatropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At siyempre, ganyan din po sa iba't ibang mga butika at parmasya sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ay, this is 6 minuto sa makalibas sa po ang alas 4 ng morning. Siyempre pa, mga kabayan, makatropa, ang ating pong programang Exciting Pilipinas ay naghahatid din po ng mga balita, ha? Balita at impormasyon para sa inyo. Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong unang araw ng Setyembre, unang buwan ng Bermans. O ito, good news, tamang-tama. Mga kabayan, mga tropa, sa ating pong mga kabayan, mga tropang mga motorista, meron pong bawas presyo ngayon sa mga produktong langis. Kano naman kaya? Samantala, Malacanang nagpatupad naman po ng alternative work at learning arrangement sa 15 lalawigang apektado pa rin po ng habagat. At sa atin naman pong balitang international, ito na naman si President Trump. U.S. President Donald Trump nagbanta na kanila rin na pong aatakihin ang bansang Iran. Tapos mo magbaba, tapos ngayon mag-aatake ka, tataas na naman ang presyo ng krudo. Diyos ko. President Trump, di ba malalaan na sa diplomasya na lang yan? Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa mga ulo naman ng ating pong mga balitang local, isang motorista sa bayan ng Rizal ang nawalan daw po ng malay matapos sumemplang sa barangay Punta Baja. Number 1, municipal most wanted person na may patong-patong na kaso sa Quezon, Palawan, arestado. 27 bagong rescue auxiliaries hinasa para sa mas mabilis sa pagtugon sa sakuna sa bayan naman ng San Vicente. Kalidad ng hangin dito sa lungsod ng Puerto Princesa kagabi, umabot na po sa unhealthy level. Bakit? Hoy, nagpaalala itong EMB sa publiko dahil daw po sa naranasang haze mula sa bansang Indonesia. Kaya pala ganun pulo kahapon, sa mga nakapansin din, baka kaiba yung ating pong yung sikat ng araw, para may may humaharang na hindi mo malaman. Although sumisikat siya, pero hindi siya ganun katinding init. At iba yung kanya pong ayong paligid at yung kapong parang mausok na hindi mo maintindihan. Haze pala yun mula sa bansang Indonesia. Hanggang kailan kaya tumaranasan itong haze na ito, ha? But ayon sa EMB, unhealthy level daw. Gutom ang itinurong dahilan ng batang nanloob sa isang tindahan sa terminal sa Irawan. Kaso naman ng malaria sa Rizal, Palawan, pumalo na rin po sa 3,730. Isang asosasyon naman sa Aborlan, Palawan ang sumailalim sa livelihood skills training. Mahigit sa 600 kawanin ng LGU Taytay sumailalim sa random drug testing. At connecting partners and preserving heritage is inagawa ng City Tourism Department kahapon. City PNP, nilinaw na wala din mo ng kinalaman sa 6.19 million pesos operation ang pag-alis. Pagtanggal na kay Police Colonel David Toktokan Jr. bilang officer in charge ng PPCPO. Hindi nga mo namin nakita itong taong ito. Mga kabayan, mga katropa, 20 minutos makalibos na po ang alas 4 ng morning at yung mga ulo ng ating po mga balitang dapat po ninyong antabayanan. O handog naman po sa inyan, ha? Ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Gusto mo bang matanggal yung mga wrinkles mo sa mukha? At medyo balat ba natin at pagmukhaing bata ulit? Yung ating pong balanta. Kailangan mo ng collagen at glutathione. Diba? Yan nga naman po ang karamihan. Kalimitan pala na ginagamit. Yung mga nagpapa-beauty, mga sir, mga ma'am, di ba? Medyo may kamahalan po yan. Pasalamat po tayo sa Yes to Health Incorporated dahil inihalo na po nila yan sa ating paboritong iniinom o inumin kada umaga, ang kape. Yan yung ating Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, nandyan pa rin po ang umangustin powder, na moringa powder. Dinagdagan nga lang po, ha, ng glutathione at collagen. Para sa ating po mga kabay, mga tropa dyan, you want to be, to have a younger looking skin? Aba, talaga naman. 4 months lang, napapa-English na ako, ha. Aba, eh, mag Santon Gold Coffee Mix ka na, katropa, ha. At doon sa mga medyo, minsan ay nagiging feeling lutang. Nawawala sa mental focus. Nagkakaroon ng mental block. Ito rin yung kaping nababagay sa inyo dahil nga po sa mga natural ingredients nito, ha. Meron pong kakayahan na panatilihin po yung pagkakaroon natin ng mental mental alertness para hindi tayo ma-mental block. Mapanatili yung pagkakaroon po natin ng mental focus. Mga kabayan, mga katropa, ha? At alam niyo rin ba na itong ating po nga Santon Gold Coffee Mix, energy booster drink din po ito. Oh, mga kabayan, mga katropa, yung mga medyo umaga pa lang, eh, medyo feeling puyat ka na. Mag Santon Gold Coffee Mix ka, ha? Dagdag energy para sa buong maghapong trabaho. Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, available, mabibili na po ninyan sa lahat ng mga butika at mga parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 23 minutos makalipas na po ang alas 4 ng morning. Nako, oy, si Sir Wayne Hara Ilibera, sabi niya, oy, happy first day of the Burmans. Mga katropa talaga naman. Good morning, Sir Wayne, ha? Siyempre, hindi mawawala yung kanyang thought of the day. Good morning. Behind you are your memories. Ahead of you are your dreams. Beside you are the people who care, and inside you is everything you need. Oh, naintindihan nyo ba yun? Nakon talaga, oh. Good morning, ha? Oh, mga kabay, mga katropa. Sa likod daw natin, mga kabay, mga katropa, ay yung mga alaala. Yung mga nakalipas. Mga nakalipas na. Na dapat na po ninyong iwanan. Maliban na lang po sa mga may mga magagandang mga magandang pinagdaanan, baunin nyo yung bilang memorya. Pero yung pong mga masasama, iwan nyo na po, ibaon nyo na po yan, ha? Sabi nga, move on na tayo. At sa atin naman pong hinaharap, siyempre yung pagtupad sa ating pong mga pangarap. Diba, mga kabay, mga katropa? Dapat pag sumikapan natin para makuha natin yung ating pong mga pangarap. Pag sumikapan at wala rin, dapat wala rin tayong maapakan ibang tao. Mga kabay, mga katropa. Ha? At sa mga umaalalay, tunay mong kaibigan, pamilya, na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo, pag-ingatan mo rin yan. Siyempre, ang kabuuan niyan ay yung iyong sarili. Kilala mo naman ang iyong sarili. Ha? Pagbutihin mo lang ang iyong sarili, mga kabay, mga katropa. Ayan, paalala sa case, usok sa hangin. Sila sabi ko kahapon, kakaiba talaga yung papawirin natin kahapon. Ayan, siyempre pa. Good morning, ha, Sir Wayne Hara Ilibera. Thank you very much sa iyong thought of the day. Good morning. Samantala mga kabayan, mga katropa, 25 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ito, basahin ko lang to mga kabayan, mga katropa, ha? Oo, yung paalala tungkol sa case, uusok sa hangin. Ito po ay mula sa ating pong Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Ang haze ay kondisyon, mga kabayan, mga katropa, kung saan lumalabo ang hangin dahil sa usok at maliliit na dumi o particle na nakasuspindi sa atmosfera. Maaari ito makapekto sa kalidad ng hangin at kalusugan, kaya mahalaga daw po manatiling alerte sa susunod na mga abiso ng mga otoridad. Dito sa atin po sa lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa, kahapon to na naranasan, ha? Namataan. Nakahalo sa hangin yan sa ilang bahagi po ng Palawan. At maaari daw po magpatuloy, depende pa sa direksyon ng bilis ng hangin. Sa monitoring daw po sinagawa ng PILSA at ASEAN ASMC, posibleng nagmula daw po ang usok sa mga sunog sa kagubatan at peatland mula sa bansang Indonesia at Malaysia. Maaari pong natangay ng hangin patungo sa katimugang bahagi ng Asian region. Kasama na nga po ang Pilipinas, mga kabayan, mga katropa. Paalala na lang para sa mga para sa kalusugan at kaligtasan, ha? Iwasan na po matagal na panatili sa labas, lalo na ang mga bata, matatanda, buntis at may asma o sakit sa puso at baga. Ha? Kung kinakailangan lumabas, magsuot ng maayos at angkop na face mask. Panatiling nakasara daw pang bintana at pinto kapag kapansin-pansin ang makapal na haze. Iwasan din muna ang mabibigat at matitinding aktibidad sa labas. At syempre, magpakonsulta po sa doktor o pinakamalapit na health facility kung makakaranas ng hirap sa paghinga, pananakit ang dibdib o lumalalang ubo. Yun, mga kabayan, mga katropa, kahapon, masigurado, hindi lang ako nga nakapansin. Marami na nakapansin ito. Yan, haze pala yun, mga kabayan, mga katropa. Haze. Ay, samantala, 27 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Saglit lang kami ni Engineer Rene Boy. Konting ano lang po kami, konting papainit lang ng simura. Magkakapit tayo, mga kabayan, mga katropa, at sa pagbabalik, babalikan o tutunghayan na po natin ang detalye ng ating pang iba pang mga balita ngayong araw ng Martes.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
11: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
13: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
13: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Ang takapagbibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
15: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
13: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
17: XFM.
3: XFM.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga tropa, ang oras na iyan at ang bahagi nitong ating pong palatuntunan. Handog po sa inyo ng Santon Plans Coffee Mix para sa ating pong mga kabayan, mga tropa dyan. Na nakakaranasan po ng panghahapdi, ng sikmura, or di kayo nagpapalpitate. Kapag nagkakape, palitan nyo na yung kape nyo, mga sir, mga ma'am. Hindi na po maganda ang naidudulot sa inyo pong katawan. Ha? Switch na po kayo dito sa Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated. At nako mga kabayan, mga katropa, marami po pong benepisyong pangkalusugan ang naidudulot nito. Ha? Kaya naku mga kabayan, mga katropa, huwag na po magtiis sa sakit ng sikmura at pagkakaroon ng palpitation. Mag Santon Plus Coffee Mix na po mga sir, mga ma'am. Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix available na rin po yan sa lahat ng mga butika at parmasya sa buong lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga tropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayong unang araw ng Setyembre taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon pa napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatos.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye ng ating pong balita,
1: Balitang
0: National muna. Hoy, good news mga kabayan, mga katropa, dahil magpapatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis sa kanila po mga binebentang produktong petrolyo ngayong unang araw ng Setyembre. Ayon po yan sa Department of Energy o DOE. O eto mga kabayan, mga katropa, nagtatanong ko kung magkano? O 32 sentimo na bawas sa kada litro po ng gasolina. Yay! 32 centavos po ang bawas sa bawat litro po ng gasolina. Samantalang aabot naman po sa 3 piso at 83 centavos yung bawas naman daw po sa kada litro ng diesel. Ito maganda-ganda. 3 pesos, halos 4 pesos na yan. Samantala, 3 pesos at 84 centavos naman na kada kilo, o kada kilo, kada litro, ang bawas sa kerosene naman. Yung gasolina lang ang medyo maliit ang ibinawas, 32 centavos. Pero ang diesel ay halos 3 pesos and 83 centavos. At sa kerosene ay 3 pesos and 84 centavos naman ang magiging kaltas. Magiging epektibo yan mga kabayan, mga katropa, ngayon pong alas 6 ng umaga. Magugunitan sa loob ng 2 linggo ay nagkaroon po ng pagtaas ang presyo sa mga produktong langis. Base naman po sa pagtaya ng DOE na mayroong kabuang 54.92 sa kada litro ang itinaas ng gasolina. Wala pa noong pong buwan ng Enero hanggang Agosto at 31. Habang meron naman pong 59.6 pesos kada litro ang itinaas ng diesel. At ang 51.65 pesos kada litro naman ang itinaas na ng kerosene. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan hatid po sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus na meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ang Vision X Plus, mga kabayan, mga katropa, ay aprobado po ng FDA. At ito po ay mabibili na po ninyo sa mga butika dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Ay, sa gasolina medyo malungkot. Bahagyang malungkot. Dahil, ano siya? Tawag din eh, 32 centavos lang. Pero sa diesel, medyo malaki-laki ha. Halos pa 4 pesos na rin to. At yun rin sa kerosene. Samantala, karagdagang balitang national pa rin.
1: Balitang national.
0: Bunga naman po ng inaasang patuloy na malalakas sa pag-ulan dulot ng habagat, naglabas na po. Naglabas na po ang Malacañang ng Memorandum Circular Number 133 na nag-uutos ng alternative work arrangement sa mga opisina ng pamalaan. Mga tanggapan ng pamalaan sa 15 lalawigan ngayon pong Martes, September 1. Kabilang sa mga sakop sa naturang pong Memorandum Circular Number 133 ay ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Samantala, ipatutupad naman sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga nabanggit na lugar ang alternative learning models at learning continuity measures sa lahat ng antas maliban kung may ibang ipag-uutos ang kani-kanilang mga local chief executives. Ayon po sa Malacañang, isinagawa ang hakbang kasunod nga po ng rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa inaasang malalakas sa pag-ulan na maaari pa rin itong, maaari pa rin magdulot ng pagbaha at problema sa daloy ng trapiko. Gayunpaman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensya nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response, at iba pang mahalagang serbisyo. Para naman daw po sa mga pribadong sektor, nasa pamunuan na ng bawat kumpanya o tanggapan ng pagpapasya kung magsususpende ng trabaho o magpapatupad din ng tinatawag na alternative work arrangements. Maaari daw po magpatupad ang mga local chief executive ng localized suspension o cancellation ng klase at trabaho sa mga lugar na hindi sa klaw ng memorandum, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Samantala, ulay pa rin po sa naranasang sama ng panahon ng halos kalakhang o sa Northern Luzon o Luzon. Umano na po sa 6.16 na bilyong piso ang kabuang pinsala sa infrastruktura habang umabot naman po sa 2.32 bilyong piso ang nawala sa sektor ng agrikultura. Bunsod pa rin ang patuloy ng pag-iral ng Southwest Monsoon o hanging habagat. Yan pa'y ayon sa Office of the Civil Defense. Batay po sa ulat ng OCD, Disaster Preparedness Service, na pinamumunuan po ni Thomas, humigit kumulang 724 na lugar na sa buong bansa ang direktang naapektuhan ng masamang panahon, matitinding pag-ulan at malawakang pagbaha. Sa kasalukuyang patuloy po ang ginagawang pagtataas o pagtatasa at verifikasyon ng mga otoridad sa mga nasirang kalsada, tulay at iba pang pampublikong pasilidad, pati na rin sa mga nasirang pananim at palayan. Tiniyak naman ng OCD na nakatutok ang kanilang tanggapan sa tuloy-tuloy na pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamalaan at iba pang ahensya ng gobyerno upang mapabilis na maipabot ang kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Muli namang nagpapaalala ang mga otoridad sa mga residenteng naninirahan sa mga mabababang lugar at flood-prone areas na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamalaan at disaster response teams.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Samantala mga kabayan, mga tropa, 43 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga.
1: Balita sa international.
0: Sa atin naman pong balitang international, nagbanta na naman itong si US President Donald Trump na sila daw po ay gaganti sa anumang pag-atake na gagawin ng bansang Iran sa Jordan. Ayon kay Trump na lahat ng mga Iranian missiles na pinalipad patungong Jordan ay naharang na nila. Maliban lamang sa isa na hindi naman naging banta. Muling iginiit nitong si US President Trump na nagkukumahog na raw ang bansang Iran sa US para makapirma sila ng kasunduan. Una rito ay binunyag ng Iran na kanilang tinamaan ang dalawang airbase sa Jordan. Ito na ang unang naitalang palitan ng pag-atake ng Amerika at Iran matapos ang ilang linggong. Hindi na po linggo, ilang buwan na pong kaguluhan.
1: Ito ang Exciting Pilos.
0: Ang balitang international na yan, mga kabay, mga katropa, handog naman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ha? Mga sir, mga ma'am, ito po ang Santon Vitamin C. Umasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw katropa, ugaliin mo na rin pong uminom ng Santon Vitamin C araw-araw para araw-araw malakas ang ating immune system. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sa oras na 15 minutos bago ang alas 5 ng umaga, dakuwila po natin ang atin naman pong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Nain na po natin ang balita mula kay katropan Dennis Chua kung saan isang motorista sa bayan ng Rizal, Palawan daw ang nawalan ng malay. Matapos sumemplang. Bakit sumemplang? Alamin po natin ang detalye sa balitang yan ni katropang Dennis Chua.
1: Live report. Live report.
2: Nawala ng malay sa bayan ng Rizal. Ang
0: balikan na natin si katropang Dennis, hindi maganda ang signal. Samantala, punta mo na natin si katropang Ray Elgaran. Number one municipal most wanted person na meron daw pong patong-patong na kaso sa Quezon, Palawan ang naaresto na ng mga otoridad. Ano kaya mga kaso ito? Katropa natin sa balitang niya na Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Arestado kamakailan ng Quezon Municipal Police Station ng isang lalaki na tinuturing number one municipal most wanted person at kumpiskan pa ng homemade shotgun sa barangay Tagusaw, Quezon, Palawan. Inilala lamang itong sa alas doon sa 72 News, magsasakata residente sa naturang barangay kung saan inaresto ang nasabing individual dahil sa patong-patong na kaso nitong paglabag tulad ng RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act at ang RA 8353 o Anti-Rape Law of 1997 at iba pa, habang wala namang piyansang inilabas ang hukuman para sa pansamantalang kalayaan. Samantala, ang nasabing suspect ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Bitrate Coffee Mix, kating masarap at subok na. Kaya subukan niyo na ang Premium Bitrate Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, except for you.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, 48 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga, punta muna natin si katropang Belia Mucha. Sa kanya pong balitang 27 bagong rescue auxiliaries ang hinasa daw po para sa mas mabilis sa pagtugon sa sakuna sa bayan naman ng San Vicente. Katropa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: 27 individual ang matagumpay na napagtapos sa Search and Rescue Auxiliary Training Batch 2 ng lokal na pamahalaan ng San Vicente, Palawan bilang dagdag na katuwang sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang emergency. Isinagawa ang graduation program nitong Agosto 27 sa Municipal Disaster Risk Reduction Office sa Sitio Landing, Barangay New Acutaya, San Vicente. Layunin ang training na palakasin ang kaalaman at praktikal na kasanayan ng mga kalahok sa search and rescue operations upang mas maging handa sila sa oras ng kalamidad at iba pang insidenteng nangangailangan ng agarang responde. Bahagi ng pagsasanay ang mga hakbang ng pamahalaang bayan na palawakin ang hanay ng mga sinanay na responder na maaring katuwangin ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa panahon ng sakuna. Sa pangunan ni Mayor Amir Pablico at MDRMO Chief Orlando Estoya, patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang pagpapalakas ng kahandaan at kapasidad ng komunidad sa pagtugon sa emergency. Kabilang sa nanguna sa Search and Rescue Team Training Section, sina Mark Luis Segovia, Operations Warning and Training Section Chief, Ray Marcheco, Assistant Training and Logistics Chief, at Joseph Brian Vargas, Assistant Operations and Warning Chief. Sa pagkakaroon ng 27 bagong trained rescue auxiliaries, inaasahang madaragdagan ang mga handang tumulong sa mga operasyon ng search and rescue at iba pang emergency response activities sa bayan ng San Vicente. At yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Herbal Soup. Para sa mas protektadong balat, gumamit ng Santon Herbal Soup araw-araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha. XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat at katropang Belia. Samantala, kalidad ng hangin sa Puerto Princesa kagabi umabot na po sa unhealthy level. EMB nagpaalala sa publiko dahil sa naranasang haze mula po sa bansang Indonesia. Katropa natin sa balitang yan, Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
5: Nagbabala ang Environmental Management Bureau, Mimaropa, sa publiko matapos maitala sa kanilang monitoring station dito sa Puerto Princesa City ang unhealthy na antas na PM2.5 kahagabi. Batay sa air quality update ng EMB Mimaropa, alas 8 ng gabi kagabi nasa 152 ang air quality index ng PM.5 sa Puerto Princesa City na nasa kategoryang unhealthy. Samantala, umabot naman sa 45 micrograms kada cubic meter ang hourly concentration ng PM2.5 ayon sa gabay ng sa guidelines ng EMB. Kapag nasa 151 hanggang 200 itong tinatawag na AQI, itong air quality index ay maaring makaranas ng health effects ang lahat, habang mas maaring maging seryoso epekto sa mga sensitibong grupo. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na bawasan ang matagal o matinding outdoor activities, lalo na kung mataas ang antas ng polusyon sa hangin. Samantala, mas mababa naman na italang PM10 level na may AQI na 54 o katumbas ng moderate air quality at hourly concentration ng 61 micrograms kada cubic meter. Patuloy namang minomonitor ng EMB Mimaropa ang kalidad ng hangin upang mabigyan ng kaukulang impormasyon at paalala ang publiko hinggil sa posibleng epekto ng air pollution sa kalusugan. Paalala pa na ahensya na manatiling updated sa mga opisyal na air quality advisory at makibahagi sa mga hakbang para sa mas malinis at ligtas na hangin. Kagabi, sinabi rin ang DNR EMB National na ilang bahagi ng Pilipinas ang apektado ngayon ng haze, kabilang ng National Capital Region, Calabarzon at Mimaropa. Ayon sa DNR-EMB, patuloy nilang minomonitor ang kalidad ng hangin sa mga lugar na apektado ng haze. Ayon sa ahensya, posibleng may kaugnayan ang nakitang haze sa usok at transboundary haze mula sa mga sunog na patuloy na nagaganap ngayon sa Kalimantan, Indonesia. Posibleng manawag na dadala patungo Pilipinas ang usok dahil sa umiiral na direksyon ng hangin. Dahil dito, patuloy ang palawagan sa publiko na maging maingat, lalo na mga kabilang sa sensitibong grupo gaya ng mga bata, senior citizen, buntis at mga may karamdaman sa baga o puso. Samantala, pinapayuhan din ang publiko na limitahan ang matagal at pananatili sa pag-i-exercise sa labas kung mataas ang antas ng air pollution at manatiling nakatutok sa mga susunod na air quality advisory ng DNR-EMP. Patuloy daw na minomonitorahin siya ang air quality sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matukoy ang lawak at posibleng epekto ng haze sa kalusugan ng publiko. Yan at ibalita natin sa inyo ng Santon Colder Balti na tutulong para maipsan ang bloated na tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike, ramdam kita. Oh, yung haze, naramdam din kahon. Kahapon pa lang, kakaiba na talaga yung ating pong papawirin, ha? O, may haze. Epekto na po yan ng sunog sa bansang Indonesia. Malawakang sunog po doon, mga kabayan, mga katropa. O, pinapadpad o dinadala ng hangin. Usok na yan patungo sa mga kalapit bansa. O, so, kasama po tayo. Ah, oh, kasi diba habagat nanggagaling dito sa may Timog Kanluran. Saan ba yung bansang Indonesia? Timog Kanluran, oh, nasa bandang Timog Kanluran natin yung Indonesia. Delikado nga po yan sa mga mayroong asma, ha? Kaya kung mapapansin nyo kahapon, kaiba talaga. Parang mayroong humahad lang sa sikat ng araw. Hindi mo mawari. So yun pala, haze. 5 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago ang alas 5 ng umaga. Tama na natin si katropang IC Pakaldo. Gutom daw yung tinuturong dahilan. Ah, on sinasabing dahilan ng batang nanloob sa isang tindahan dyan po sa terminal sa barangay Irawan. Didali pa ng balitang yan, katropa natin, IC Pakaldo.
1: Live report. Live report.
6: Gutom umano ang nagtulak sa isang menor de edad na manloob sa isang tindahan sa Irawan Puerto Princesa Land Transport Terminal nitong Sabado ng hapon, kung saan tinatayang higit 7,000 pesos ang natangay na kita. Natunto ng bata nitong Linggo ng hapon at dinala sa himpila ng PNP para alamin ang dahilan ng kanyang ginawa. Sa pag-uusap, sinabi umano ng bata na dahil sa matinding gutom, kaya umano siya nagnakaw. Ayon sa bata, 1,500 pesos na lamang ang natitira sa pera ang kanyang nakuha. Napag-alaman ding residente siya ng Sofronia Española at naikwento rin ang iba pang mga insidente ng pagnanakaw. Dahil sa 11 years old pa lamang, dadalhin ang bata sa bahay pag-asa para sa kaukulang disposisyon habang ipapatawag naman ang kanyang pamilya. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiliing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisip isang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: From salamat, katropang IZ. Nagatid sa ating orasan, nagkarap na pong 3 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin si katropang Kuya Totoroni mula sa ONP. Bago dyan, pa-shoutout lang muna kay katropang Eko Echalar at pa-shoutout din daw po sa Paleco. Patay sindiro po ang kuryente sa Abarwan, Roas, Palawan. Pero ganun pa man, magandang morning. Malamig na morning pa rin daw. Kasi lamig ng servisyo ng Paleco sa kanila. Ano ba yan? Sige, alamin muna natin ang update naman sa Hospital ng Palawan. Katropa natin, Kuya Totorone. Good morning!
1: Live report! Live report!
7: Yes, good morning, Katropa Ngali. Siyempre, good morning sa ating mga nakikinig at nanonood. At happy Bear Month na, Katropa Ngali. At good morning na sa ating mga nanay at tatay na may pasok ng araw na ito, katropang Ali. Update natin sa ospital ng Palawan, kagabi pasado alas 11, isang motorista ang binangga sa may kanto ng Malabar Street, kanto ng Baltan, na kung saan isang 64 anyos na lolo o senior citizen, katropang Ali, ang binangga ng motorsiklo. At nagtamo naman itong 64 years old na rider sa kanyang kanang hinalaki sa bahagi ng kanan katropang Ali. At nung matbangga ito ng motorista, ay bigla naman itong tumakas patungong direksyon sa papatungong palabas na ng ating poblasyon, katropang Ali, na hindi nakuhanan ng pagkakinanlan ng itong motor na bumangga nito, katropang Ali. Maswerte naman ang angkas nito na wala na mga tinamo ni galos nitong angkas ng 64 years old, katropang Ali, na residente naman ito ng Baltan Street. Sa ngayon, inibistigahan na ng ating Police Station 1 itong nangyaring aksidente dahil nga ito ay tinakbuhan ng isang motorista. Sa ibang balita, na natili pa din, katropang Ali, itong batang babae na naiwan doon sa Barangay Mandaragat, at sa ngayon ay stable na rin yung kalagayan ng bata, katropang Ali. At maging yung biktima kahapon doon sa pananaksak sa may bahagi ng Abanico Road ay ngayon ay nasa sa surgical ward at nagpapagaling na ito, katropang Ali. Habang ating binaabangan ngayon ay nasa 6 na manganganak ngayong araw ng Martes, katropang Ali. Tayo naman, dumako naman sa Police Station 1 at ang suspect naman doon sa pananaksak sa may Abanico, nakatakda na itong isailalim ngayong araw sa inquest proceeding, katropang Ali. So yun lang yung naitala sa buong magdamag. At siyempre, good morning kay Police Corporal Builba, yung ating disofficer dito sa Police Station 1, katropang Ali. Yan ang ating balita. Hatid sa atin yan ng numero ng vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C. Ito ay mabibili na sa lungsod ng Puerto Princesa, maging sa lalawigan ng Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako niyang katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras natin, ganap na pong ikalima ng umaga. Babalik pa rin po ang ating pong palatuntunan pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
8: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
9: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
15: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC at Moringa. Mabibili sa mga butika.

0: aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: XFM.
10: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: katropa, 6 na minuto makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala, ang oras na yan, handog naman po sa atin ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Gold Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. Yan po mga dekalidad at healthy coffee. Ang produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin ang mga karagdagang balitang lokal. Mula na pa rin sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Laya natin ang balita ni katropan Dennis Chua, yun daw pong kaso ng malaria sa Rizal, Palawan, pumalo na raw sa higit kulang-kulang 2,000. Italian ang balita niyan, Dennis Chua.
2: Live report.
3: Bumalo na sa 1,630 ang kabuuan kaso ng malaria sa bahay ng Rizal base sa pinakabagong datos na inilabas sa Municipal Office nitong August 31 taong kasalukuyan. Nangunguna rito ang 3 barangay na nakapagtala ng mataas na kaso ng sakit, partikular ang Barangay Ransang na merong 332, Punta Bahan na merong 318 at Taburo na merong 238. Nasinundan naman ang Barangay Panalingan na merong 230, Pulasya na merong 207, Kampong Ulay na merong 165, Lato na merong 110, Kandawagan na merong 107, Ira na merong 92,

0: kanipa na mayroong 35 at bunog na mayroong 33. Dahil dito, patuloy ang paalala ng Municipal Office Rizal sa publiko na maging mapanuri at magingat laban sa lamok na nagdadala ng malaria. Pinapayuan naman ng lahat na gumamit ng mosquito net, magsuot ng proteksyon at agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center kung nakakaramdam ng lagnat at iba pang sintomas ng malaria. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, Katoban Dennis. Samantala, isang asosasyon naman sa Borlan, Palawan, yun daw pong sumailalim sa Livelihood Skill Training Program. Anong asosasyon kaya ito? Katra pa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
3: Sumailalim ng dalawang araw ang mga membro ng Barangay Barke Calipe Women's Association sa isang livelihood skill training kamakailan sa Barangay Cabral Court ng Aburlan ng Palawan, na ito'y pinangunahan ng MSWDO na suportado naman ng pamahalaan, kung saan ayon sa inilabas na pahayag ng LGU, sinanay ang kalahok sa paggawa ng unan mula sa jersey fabric na ito umano'y isang produktong maaring gamitin sa tahanan, ibigay bilang regalo at higit sa lahat maaaring pagkakitaan. Samantala, ang layunin raw nito ay upang palakasin ang kagayahan ng mga kababaihan sa aspetong pang-ekonomiya, pangkabuhayan at iba pa. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDapain, na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan, kaya subukan nyo na ang SysDapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
2: Ito ang exciting.
1: Samantala, 687 kawani naman ng LGU Taytay. Yun daw pong sumailalim sa random drug testing. Katrapa natin sa balita niyan, Bel Yamucha.
2: Live report. Live report.
4: Umabot sa 687 empleyado ng pamalang bayan ng Taytay ang sumailalim sa random drug testing bilang bahagi ng hakbang ng lokal na pamalaan upang mapanatili ang isang ligtas at drug-free na workplace. Isinagawa ang pagsusuri sa ilalim ng Drug-Free Workplace Program sa pagkipagtulungan ng Provincial Anti-Drug Abuse Program at Philippine Drug Enforcement Agency, katuwang ang iba pang law enforcement agency sa lalawigan. Layunin ng programa na hindi lamang matukoy ang posibleng paggamit ng illegal na droga, kundi higit ding maitaguyod ang disiplina, integridad, kalusugan at kaligtasan ng mga kawani ng pamalaan. Nakibahagi rin sa aktibidad ang Palawan Provincial Police Office, Palawan Provincial Mobile Force Company at Taytay Municipal Police Station. Bahagi ang naturang hakbang ng pagpapatupad ng mga umiiral na provision ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, gayon din ng mga patakaran ng DILG at Civil Service Commission para sa pagpapanatili ng drug-free workplace sa mga tanggapan ng pamalaan. Samantala, hindi pa inilalabas ng PDEA ang official na resulta ng isinagawang pagsusuri. Inaasahang magsisilbing bahagi ng patuloy na kampanya ng pamalaan ang naturang random drug testing upang matiyak na ang mga kawaning mga nagbibigay ng serbisyo publiko ay nakapagtatrabaho sa isang ligtas, maayos at responsabling kapaligiran. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa, mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
2: Ito ang exciting Pilipinas.
1: Connecting partners and preserving heritage. Isinagawa daw po ng City Tourism Department kahapon. Katropa natin sa balita niya na Mike Iscote.
2: Live report. Live report.
5: Magandang umaga, katropang Alison. Isinagawa kahapon ng City Tourism Department ng Puerto Princesa Community Activity ng Connecting Partners and Preserving Heritage sa City State Astorias Hotel dito sa lungsod. Pinagsama-sama ng aktividad ang mga cultural advocate at partner agencies bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa pagsusulong at pangalaga sa mayamang kultura, tradisyon at pamana ng lungsod. Kabilang sa mga tampok ng programa ang cultural presentation, local cultural inventory, pagkilala sa mga barangay at soft launch ng Puerto Princesa Book at pagpapahalaga sa mga katuwang na ahensya. Binigyang din ng ahensya sa pagtitipon ang pangalaga sa kultura at heritage ng Puerto Princesa ay hindi lamang responsibilidad na isang tanggapan o sektor, kundi isa raw isang sama-sama raw na tungkulin ng buong komunidad at mga katuwang na institusyon. Layunin ang naturang inisiyatiba na patuloy na mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon, ang mga tradisyon, kasaysayan at pagkakilanlan daw ng Puerto Princesa. Yan ang balita din sa inyo na Business Plus Capsule na tutulong para muling may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Scott, XFM News.
1: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, oras natin, mga katropa. Ha? Ganap na pong 15 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, sa uling bukso ng ating pong mga balitang lokal, CTPNP nilinaw na walang kinalaman sa 6.19 million pesos operation ang pag-alis kay Police Colonel David Toktokan Jr. bilang officer in charge ng PPCPO. Ano nga ba itong 6.19 million pesos operation na ito, ha? Katro pa natin sa balitang yan, Girly Kadasyo.
2: Live report. Live report.
6: Nilinaw ng Puerto Princesa City Police Office na ang kamakailang pagbabago sa pamunuan nito ay isang formal na transisyon na isinasagawa alinsunod sa opisyal na kautusan ng Philippine National Police at Police Regional Office Mimaropa. Nitong August 28 ay isinagawa ang turnover of office and assumption ceremony kung saan formal na pinalitan ni Police Colonel Vincent Templo si Police Colonel David Tuktukan Jr. bilang officer in charge. Si Templo na ang bago itinalagang city director ng PPCPO. Kasunod nito na ang usap-usapan sa social media na inuugnay ang pagpapalit ng pamunuan sa operasyon sa Barangay Bakungan kung saan nasamsam ang tinatayang 6.19 million pesos na halaga ng umano'y hindi otorisadong cooking oil at mga sasakyan. Ayon sa PPCPO, walang opisyal na impormasyon o sapat na batayan upang sabihin ang pagpapalit ng pamunuan ay resulta ng nasabing operasyon. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo XFM News.
1: Maraming salamat, katropang girly. Yes, samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog po sa inyo yan, ha, na mga healthy coffee, pampainit sa umaga. Andyan po ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen at ang Mild Coffee na Santon Plus Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga dekalidad at healthy coffee na yan ay available o mabibili na po ninyo, ha, sa lahat po ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Ito ang Exciting Podcast.
1: Samantala, 17 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Narito muna.
2: FM Weather Update. Weather Update.
1: Sa huling weather bulletin na nilabas po ng DOST Pag-asa ngayon pong alas 4 ng madaling araw, September 1. Ito nga pong si Bagyong Pilandok, mga kabayan, mga katropa, ay namataan. Yung sentro, ha, ng Bagyong si Pilandok ay namataan po sa layong 1,060 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin itong si Bagyong Pilandok, ang lakas ng hangin na abot sa 55 km per hour malapit sa gitna. At meron siyang pagbugso na aabot naman sa 70 km per hour. At itong si Bagyong Pilandok, mga kabayan, mga katropa, ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 10 kilometro bawat oras ang bagal. Pero mga kabayan, mga katropa, wala pong direktang epekto yan sa anumang bahagi o kalupaan ng Pilipinas. Ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi po ng Luzon at ilang parte po ng Visayas ay ito nga pong si Habagat o Southwest Monsoon. Kaya po ang bahagi po ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Bataan at Zambales kakaranas pa rin po ng mga pag-ulan o pagbuhos ng ulan. Ang Metro Manila, Calabarzon, Cagayan Valley, ang nalalabing bahagi po ng Cordillera Administrative Region. Ganun din po nalalabing bahagi ng Central Luzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Antique. Makakaranas man daw po sila ng maulap na papawirin na mayroong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Dulot pa rin ng Southwest Monsoon. Ang nalalabing bahagi naman po ng Luzon, kasama na po ang lalawigan ng Palawan, Negros Island Region. Nalalabing bahagi po ng Western Visayas, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na mayroon po mga tinatawag na isolated rain showers at thunderstorms ang kanila pong mararanasan. Dulot pa rin niya ng Southwest Monsoon. At ang nalalabing bahagi po ng ating pong bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin din na meron pong mga tinatawag na paminsan-minsan mga pag-uulan, pagkulog at pagkidlat dahil naman yan sa tinatawag na localized thunderstorms.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mga kabayan, mga katropa, oy, 20 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng umaga.

0: kilang timbre. Meron pala si Andy. Ay, mga kabayan, mga katropa, magandang morning muna ha sa ating pong mga katropa. Okay, Ma'am Isneri o Miss Alpha Birdski. Shout out sa mga taga barangay Antipaluan, Nara Palawan, Katropang Ali. Sige, oy Sir Birdski. At sa mga taga barangay Antipula Nara, good morning Sir Tristan Wallet Gulay. Good morning din. Ma'am Alana Dagaraga Santino, good morning. ML Pernet Umapas Pailon. Maya da Timprano. Kay Tayalon, kay Naijo, dyan sa Bangkaw Bangkaw. Samantala mga kabayan, mga katropa. Oy, ano ito? Ay. Abulan na natin to. Ayan, kaya pa, di ba? Kaya pa. O, sige. Yung balita naman sa pista iang kuyunun. Pero ito'y sinagawa po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw kagabi, mga kabayan, mga katropa. Pinagdiwang po kagabi. Diyan sa Bangkaw-Bangkaw. Alamin nga natin ng mga iba pang ganap. Katropa natin sa balitang yan, si katropan Gerald Gales. Live report.
1: Tatlong araw nang nawawala ang isang ipinagdiriwang kahapon ang piyesta iang kuyunon sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ikalimang taon na itong ginagawa sa nasabing barangay na pinangangasiwaan ng IPMR kagawad Romeo Alili at mga miyembro nito. Ang city government ay may celebration din ng piyesta iang kuyunon, pero sa buong lungsod, tanging Barangay Bangkaw-Bangkaw lang at Milagrosa ang may ganitong kapiyestahan mula sa 66 na barangay. Layo nito na bigyang pagpapahalaga ang kultura ng mga kuyunon, lalo na ng mga unang pinagmula ng nasabing lahi na dito lang din sa Palawan kinikilalang tribo. Dumalo rin si dating Vice Mayor Nancy Socrates at ipinaabot ng pagbati at pagsuporta sa kapwa niya, kuyunon. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo, pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Idugtong mo na rin ito, katropang Gerald, yung dalagita dito sa lungsod ng Puerto Princesa na tatlong araw nang nawawala. Kamusta kayang update dito?
1: Tatlong araw nang nawawala ang isang dalagita na isang minor de edad na babae na residente ng Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Humingi na sila ng tulong sa XFM Palawan na maipanawagan ito upang makatulong ang publiko sa paghahanap. Ang dalagita ay kinilala sa pangalang Mary Jane Fabila at isang estudyante ng isang paaralan sa lungsod na hindi na pinabanggit. Ayon sa ina nito, nagpaalam ang kanyang anak para mag-practice ng sayaw sa school. Subalit Sabado pa ito ang huling nakita na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagpaparamdam. Nag-report na rin ng pamilya sa PNP pero wala pang update. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw ka kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News. Ito ang
0: exciting news. Maraming salamat ang katropang Gerald at mga kababayan, mga katropa. Ang ating puntamang oras, 25 minutos. 25 minutos makalipas po ang alas 5 ng morning. At syempre mga kababayan, mga katropa, ang mga balita at impormasyong inyo pong napakinggan. Dito yan sa ating pong palatuntunan, Exciting Pilipinas. Handog po sa inyo yan, siyempre ng Yes to Health Incorporated. At nako mga kabayan, mga katropa, sumayin nyo na ang kabuuan ng ating pong palatuntunan, Exciting Pilipinas, ngayong unang araw sa buwan ng Disyembre, tuloy Setyembre. At siyempre unang araw din po sa Burmans, September 1, 2026. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa Bindi pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga kabayan, mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Alam po ni katropang Rene Boy Federico sa Bagyong Teknikal. Kami po ang inyong nakasama. Ako naman ang inyong po naging tagapagbalita. Naging tagapagbalita ngayong umaga. Katropang Alizon Salvatos. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
2: Inyong narinig ang lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: XFM.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
5: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
6: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga produkto at ng ating pong mga programa, ang Yes to Health at ang ating pong mga wellness center na pwede po ninyong puntahan, pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede kayong maka-avail dyan ng lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak po pumunta, bumisita sa ating pong mga wellness center, ay puntahan nyo po ang ating pong mga clinics. Meron po tayong mga centers, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, mga katropa. Sa ngalan po ni Doc Remilito Oy, ito po ang CEO, ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, and of course, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, at sa lahat natin mga katropa nationwide na nakatutok po sa mga himpina ng XFM. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan sa hapon pong ito. Marami na naman tayong pag-uusapan, ha, makatutulong sa atin para tayo ay laging kondisyon ng katawan at laging masigla, malusog. Dahil yun ang pinakampuhunan natin, ha, para masumaba pa yung buhay natin. At hindi lang mahabang buhay, kundi yung buhay na mahaba nga pero healthy.
0: Mm-hmm.
1: So sama-sama po tayo sa loob po na isang oras ngayon pong hapon.
0: Yeah, so mga katropa natin dyan na meron pong mga katanungan, pwede kayong sumali sa atin pong discussions, ano, dito sa atin pong programa. Meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Makalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. Search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, ay nakapost po yan dyan sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng pag Ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
3: Supple Plus Gold. Mapibili sa mga butika. The secret of health.
2: Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan ha, sa mga kababayan natin dyan na meron po mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayo kamasailan yung po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan, etong kahalagahan ng pagkakaroon ng normal at maayos na sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan. Dok Algin, gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng maayos at maganda na sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan?
1: Oo, actually, ito yung isa sa pinaka-importanting ma-achieve natin kung gusto nating humaba ang buhay, kung gusto nating maging healthy.
0: Mm-hmm.
1: We need to have good circulation. Kasi nga sabi sa Bible, sa Proverbs 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ibig sabihin, ingatan daw natin yung puso natin ng talagang with all diligence, kasi doon dumadalo yung buhay. So yung buhay, yun yung dugo. So anything that can impede or nakakaabala, nakaka-disturb sa daloy ng dugo, ay magiging malaking danger sa ating kalusugan. So, ang improvement ng circulation ang isa sa pinakang ultimate goal natin. Kaya nga tayo kumakain, di ba, ng mga pagkain at the same time may mga sustansya para magpasigla ng dugo.
0: Tama, Dok. Okay.
1: Bakit tayo nag-exercise? Bakit tayo nag-hydrate o umiinom ng tubig?
0: Mm-hmm.
1: Ang purpose nun, hindi lang para masustain tayo na nutrients, but also to make our blood better, ang kanyang daloy. Kasi alam mo, parang ano yun para kang nagda-drive sa isang highway na walang kahit na anong harang kapag ang dugo mo ay maayos yung daloy. Pero kung ikaw may problema sa daloy ng dugo, like may high blood or diabetes ka, para kang nagda-drive sa isang subdivision.
0: Oh.
1: Diba, or sa loob ng subdivision? Oh, parang na punong-puno ng humps. Diba?
0: Yeah.
1: Na hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis.
0: Mm-hmm.
1: So, in maintaining our circulation, dapat i-consider natin yung balance ng ating diet, kinakailangan, rich in fruits, rich in vegetables, kumakain tayo ng grains, whole grains, ano? Meron tayong protein, meron tayong salt, pero hindi sobra.
0: Mm-hmm.
1: And also, we have healthy fats and enough sugar. Mm-hmm. So, yan yung nakikita. Saka iiwasan daw natin yung mga bisyo. Kasi alam nyo, ang number one pa rin sa listahan ng mga nakamamatay na sakit sa ating bansa.
0: Mm-hmm.
1: Nabasa ko lang kanina yung lately na result ng mga pag-aaral. Sa Pilipinas, number one pa rin ang heart attack.
0: Mm-hmm.
1: So, ang heart attack ay naidudulot o bunga ng hindi magandang daloy ng dugo pag nagkaroon ka ng tinatawag na coronary artery disease. Na kung saan yung daluyan mismo ng dugo sa puso mo na nagsusupply ng nourishment sa heart natin ang nagkaroon ng bara, pwede kang magkaroon ng heart attack. Maraming mga conditions that affects our circulation. Unang-una sa lahat, yung tinatawag na atherosclerosis.
0: Mm-hmm.
1: Lagi nyo ito nakikita sa mga findings, yung mga check-up. Ano. Ang atherosclerosis, ito yung condition kung saan involved po yung pag-build up ng fatty and cholesterol-containing plaque dun sa loob ng artery na nagpapakipot at nagre-reduce ng ating blood flow. Kumbaga nagsisimula yan sa hardening.
0: Mm-hmm.
1: Ng mga artery dahil nagkakaroon ng mga deposito. Then next is high blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: Yung high blood, di ba pag minimeasure yan using sphygmomanometer.
0: Tama daw ka po.
1: Minimeasure ng blood pressure monitor yung pressure ng dugo against the artery wall.
0: Mm-hmm.
1: Kapag masyadong mabigat yung pressure ng mga dugo natin sa daluyan ng ating dugo, doon susukatin niya bilang hypertension. So, pag ganun lagi ang bigat ng daloy ng dugo sa mga artery, pwedeng manganib tayo sa paghina ng ating arteries, magiging weak siya, and later on pwedeng itong magkaroon ng aneurysm. And also pwedeng magkaroon siya ng problema doon sa pagbabara kasi pag masyado nang napuwersa yung blood vessel natin. Mm-hmm. Kumbaga wala na siyang kumbaga parang elastic 'yan eh.
0: Tama,
1: pag wala na siyang ibubuga, ibubuka, doon na mag-umpisa yung mga plaque na mag-promote. Yung aneurysm naman, yan, yung binabanggit kanina, nagkakaroon ng mga weak spots or bulging doon sa ating dingding ng ating artery. So marami namamatay sa ganyan, yung aneurysm. Ano? Isa pang problema na common na nakikita ko yung varicose veins. Mm-hmm. Itong varicose veins ay nagkakaroon ng damage mismo yung valvula ng ating mga veins. Kung titignan mo yung illustration kasi ng anatomy and physiology, mm-hmm. Pag tinignan mo yung circulatory system, dalawang kulay ang makikita mo. Isang pula at isang blue.
0: Blue.
1: Oh. Yung pula, yun yung artery, kung saan dumadalo yung oxygenated blood, mm-hmm. parang malinis na dugo. And the blue is the veins, na kung saan yun yung ruta ng dugo pabalik sa puso.
0: Mm-hmm.
1: So yung veins natin, may valvula yan. That prevents blood from backflow.
0: Mm-hmm.
1: At yun yung nagkakaproblema kapag mayroong varicose veins. Kumbaga nasisira yung valve na yun, so nagbabackflow yung dugo, kaya nagbabulge ngayon yung mga veins.
0: Kaya yung iba nakikita na yan, so sa ano eh, umuulbo sa balat.
1: Yes. Yung
0: ibang varicose veins.
1: Kaya kikita mo yung mga ugat nila, halos kulikot na, paikot-ikot. Mm-hmm. At yung ginagawa ng mga doktor dyan, sinesurgery, pag wala na talagang choice. Merong mga tinatawag na vasculitis, so pamamagaan ng mga blood vessel na pwedeng magpahina ng daloy.
0: Mm-hmm.
1: Merong tinatawag na PAD o peripheral artery disease, kung saan yung plaque buildup nagpo-form dun sa arteries ng mga ano natin, ng mga binti natin, mm-hmm. na pwedeng mag-reduce ng blood flow dun sa lower extremities natin. So kung kayo ay nagkakaroon ng ano circulatory disturbances, so pagbagal ng circulation, mararamdaman nyo yan, may mga symptom. Una, laging malamig ang kamay at paa.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung general symptom. Ano. Nagkakaroon ng mga pang-numbness o pamamanhid at parang tinutusok-tusok. Yung pins and needles na commonly pag diabetic, nararamdaman nila yan. Lagi kayong napapagod ng wala namang dahilan.
0: Mm-hmm.
1: Di ba yung mga tao na hindi naman nagtatrabaho ng mabigat pero pagod pa rin? Pwede yon. Then, sa mga nagkakaroon ng sugat, mabagal yung paggaling ng sugat. Kasi nga, pag mabagal ang circulation mo, delay yung pagdadala ng nutrients that are needed by the body to repair any damage. And sa ibang mga pagkakataon, yung skin hindi okay. Pwedeng crack skin, at parang dry at hindi maganda. Kaya di ba yung mga balat na namumutla tapos dry, either anemic yan or mabagal ang daloy ng dugo.
0: Mm-hmm.
1: So yung mga ano natin, mga binti, kapag tayo ay mabagal ang daloy ng dugo, parang laging restless.
0: Mm-hmm.
1: Parang ang sakit, laging mamanhid, ano? At yun ay mapapansin nyo pag kayo umuwi ng bahay, tapos matutulog na kayo, magpapahinga, nararamdaman nyo.
0: Minsan na parang, may kasama pang ngalay yan eh, no?
1: Oo, at ang hirap nun, sabi ko nga, mas maigi pa may pain kaysa yung ngalay eh. Kasi yung pain, natitiis yung ngalay, parang hindi mo maintindihan eh.
0: No, hindi mo may paliwanag kung ano yung pakiramdam.
1: Oo, tapos minsan yung mga daliri nyo, yung mga kuko, kung titignan ninyo, very pale, okay? Minsan nagbo-bluish pa yan.
0: Oo.
1: Kapag kulang sa oxygen. Gawa ng hindi maganda yung daloy ng dugo. Nangyayari yan kapag mayroong mga sakit sa puso, may asthma, di ba? So another thing is yung kung ang puso mo nahihirapan, magpapakita to ng symptom katulad ng chest pain or
0: angina.
1: They call it angina o may pressure dun sa dibdib natin. Yung iba, pagsalita lang, nahihirapang huminga, parang kinakapos. Yung iba naman, laging nangangalay yung mga ano nila, balikat nila na nag-spread doon hanggang sa jaw area, yung sa panga. May mga ganun. So sometimes, sign yun na pwedeng nagkakaroon ka ng heart attack. Ano? Sa kondisyon naman sa brain, kapag kulang ang circulation sa brain area, you're always feeling dizzy.
0: Mm-hmm.
1: Laging para kami nahihilo. Yung iba, nahihimatay pa. Yung iba, parang nagkakaroon ng slurred speech. Kaya tinitingnan lahat ng mga doktor yan kapag mayroong sinusugod ng pasyente na may suspecta sila na baka na stroke, may test sila na tinitingnan. Ano? Yung pinapalabas yung dila, pinapataas yung kamay, para malaman nila kung talagang nagkaroon ng stroke. So alin man po dyan, ano? Kung meron kayo mga ganyang sign, kung hindi man malala, nagpapakita yan na hindi maganda yung daloy ng inyong dugo. Lalo na kung meron kayong high blood, meron kayong diabetes, mas careful kayo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mas doble yung inyong panganib sa pag-develop ng mga critical na mga kondisyon like yung atake sa puso or stroke kapag ikaw may hypertension.
0: Plus, dapat maging mapagbantay sila, Doc.
1: Yes.
0: Masid kayo sa mga simptomas na naidudulot nito.
1: Mm.
0: Yung iba kasi pinagpapawalang bahala lang, Doc. Ano? E, tinitiis na lang. Yung iba, tinitiis lang.
1: Saka hindi mo ma-differentiate minsan yung pagod sa trabaho o stress doon sa mga symptoms sa pinapakita ng poor circulation.
0: Oo. Oo.
1: Ngayon, huwag kayong mag-alala kasi mayroong pamamaraan naman. Mm-hmm. Kasi itong problema sa daloy ng dugo, hindi naman ito yung condition ba na hindi mo pwedeng ma-prevent yung paglala.
0: Oh.
1: Maraming ipinapayo ang mga pag-aaral. Unang-una sa lahat, ang basic is, unahin natin yung pinakasimple, exercise.
0: Pinaka-common.
1: Exercise. Yeah. You need to have regular activity. Hindi mo kinakailangan mag-tumakbo, mag-jogging. Mm-hmm. Ginagawa yan ng mga, ng mga hardcore. Na mga yung mga walang sakit.
0: Oh.
1: Pero pag kayo ay mayroong mahinang katawan, just do some activities. Oh, halimbawa,
0: yung suitable para sa inyo.
1: Walking, isa sa pinaka-the best nga, brisk walking.
0: Mm-hmm.
1: Even nga yung alam mo yung ano, yung na-realize ko yung tinuturo ng mga teachers natin, 'di ba pag sa plug ceremony, may exercise tayo na minsan tinataas-taas lang natin yung binti natin na ganoon. May purpose pala 'yon. Kasi alam mo ba, dito sa ating binti, yung tinatawag na calf muscle natin, itong malaking muscle dito sa binti natin, na lagi nangangalay, tinatawag yan na second heart ng mga eksperto. Bakit siya tinawag na second heart? Kasi yung muscle na yun, ang forma kasi niyan, kung titignan mo, di ba, parang dalawang portion siya na magkasalubong na ganun. Yung mismong binti natin, yung humuhugis dyan, umuumbok dyan, pag ikaw pala gumagalaw at yung muscle na yun ang nagmumove, ang ginagawa niya, tinutulungan niya yung circulation ng veins pabalik sa heart, from the lower extremity. Kasi pinakamababang bahagi yung binti.
0: Tama daw.
1: Kaya di ba laging namamanas yan pag humihina yung puso, humihina yung kidney. So ang healthy na calf muscle ay nakatutulong para pagandahin yung balik ng dugo sa ating puso. Kaya nga tinatawag itong second heart. Kaya alam mo yung mga atleta, makikita mo yung mga binti nila, ang lalapad, ang lalaki. Minsan yung mga nagte-tennis, yung mga nagmamaraton, halos lahat sila makikita mo develop yung kanilang calf muscle.
0: So.
1: At according sa isang pag-aaral, na yung daw mga, ito'y na-publish sa Journal of Biomechanics noong November 2014, nakita nila na yung mga lalaki at babae na may chronic heart failure ay maliit yung kanilang calf muscle kesa sa mga healthy people at sa mga athletic and healthy functioning heart. Ibig sabihin, kapag maliit yung calf muscle mo, dahil siguro, lumaliit lang naman yan pag hindi ka nagmumunggagagalaw eh. Pag hindi ka lumalakad, lagi ka nakakotse siguro. Mas healthy yung kanilang, hindi healthy yung kanilang puso.
0: Mm-hmm.
1: Nakita nila na yung relationship between heart failure and yung size ng calf muscle.
0: Mm-hmm.
1: Ito hindi ho ito haka-haka, ito yung na-publish ha, sa Journal of Biomechanics. At nakita nila na malaking tulong, pag malaki paling muscle mo na yun, calf muscle mo, it effectively help your heart na ma-return yung circulation pabalik sa ating puso.
0: Mm.
1: Parang maliit na mini pump yan dyan sa paa natin.
0: Kumbaga yung heart to, siya yung magpapump ng dugo pababa. Yung calves naman, siya yung magpapump,
1: Parang, yes, magpo-force pataas, pa-up. Kaya yung recommended, halimbawa, meron kayong mahinang daloy ng dugo, recommended talaga yung tinatawag na exercise ng ating calf muscle. Ang pinaka-the best recommended nila, mga katropa, yung heel raise. Yung
0: tingkayad, titingkayad.
1: Titingkayad ka sa Tagalog. Mga 10-15 tingkayad ang gagawin mo. Malaking tulong na yon. Tapos yung stretching ng mga muscle na yon, yung two walk, yung naka-ano mo to, parang ginagawa ng mga dancer.
0: Ballerina.
1: Na naka-straight yung kanilang toe, naglalakad sila. Yun ay nag-exercise ng yung calf muscle. Saka yung tinatawag na foot pump. Ang foot pump naman, ialagay mo sa wall yung iyong paa. Tapos ipupush mo nang ipupush yung mo. So your muscle in your calf muscle will move better. So grabe yun yung the way.
0: Yung mga exercises to Doc, includes resistance
1: Yes, resistant exercise.
0: So nakakatulong yan siya para maging ma-form ng maayos yung calves area natin.
1: Yes. Kaya yung mga activity like pinaka best option daw yung brisk walking, mga 20 to 30 minutes daily. pinaka-excellent din yung cycling yan, and swimming.
0: Yan,
1: oh, yan. Kaya tama yung ginagawa mo, nagbibisikleta kasi you are strengthening your circulation. Strength training, mga light stretching, at saka yung binabanggit natin kanina ng mga exercises ng calf muscle natin. So yun yung gagawin ninyo, hindi kailangan masyadong maghirap kayo, natatakbo, magja-jogging, maglilifting. Actually,
0: maliban na lang kung well-fit yung katawan nila, Doc.
1: Yes. Ay, paano kung meron kang hypertension, may sakit ka sa puso? So you need to do...
0: Dati babagay nyo rin.
1: Yes, yung mga tinatawag na light and moderate exercises.
0: Mm-hmm.
1: So iwasan natin, ayon sa advice, yung matagal na pag-upo, na hindi gumagalaw ang ating mga binti.
0: Minsan, pag nakaupo pa, Dok, cross legs.
1: Cross legs pa. Tapos, pag meron kayong mga, may opportunity kayo, halimbawa, napapahinga kayo, i-elevate nyo ng konti na mas mataas sa puso yung inyong mga binti. It can help return of circulation to your heart. Don't forget din yung tinatawag nating healthy diet and hydration. So, you need to always be hydrated. Simple lang naman, iinom ka ng tubig sa isang araw na minimum of 8 glasses. Dapat ang tubig na iniinom mo, healthy water, may mineral. Kumain ka ng balansing pagkain, iwasan ng mga refined, iwasan ng mga unhealthy fats, at always choose plant-based. Yung mga dahong gulay, mga root crops, yan ho ang nakapagpapaganda ng daling ng dugo natin. Limitahan natin yung mga high sodium, high fat, yung mga trans fat, mga saturated fat. Isang mga makukuha yan sa mga inihaw, sa mga fast food, na mga paborito natin. Hindi ko naman sa sinasabing huwag kayong kakain yan. Nasa sa inyo yan. Kaya lang, pag pinag-uusapan kasi yung daloy ng dugo, talagang into organic food tayo, mga plant-based. And eat a lot of antioxidant. Maraming antioxidant, katulad ng mga berries, any kind of berries. Even dark chocolate, antioxidant yan eh. Huwag lang samahan ng maraming sugar. Yung mga spices, like yung, alam mo ba yung sili? Siling labuyo. Hindi lang siling labuyo, spices, yung mga maanghang na sili. Pag kinain mo yan, mapapansin mo, para kang pinagpapawisan at parang nanginginit ka.
0: Init katawan.
1: Because yung capsaicin inside that chili can automatically increase the heart rate and the circulatory, yung circulation natin. So kaya maganda yan sa mga taong mayroong mabagal na circulation. So another thing is, may hack din yung sa paggamit ng tinatawag na water therapy.
0: Hydrotherapy.
1: Yung water therapy, ang pinaka the best for making our circulation better, yung tinatawag na contrast bath. Yung hot and cold.
0: Kaya
1: tingnan mo sa Russia, sa mga bansang may ice, mayroon silang tradisyon na ginagawa na mag-ano sila sa yelo. Yung tatalon sila sa tubig na may yelo. Then, next is mag-hot shower sila. Then, babalik ulit sila, mag-ice plunge again, then hot shower. Ang reason nun is para kasi pag nag-ano ka ng cold, ang tendency ng katawan mo is to bring your blood flow papunta sa center of your body circulation. Kumbaga, aalis yan doon sa mga skin mo. Then, pag nag-ano ka naman ng hot, it will be returned. Kaya yung ganung action na parang back and forth flow of blood using temperature changes ay nakita nila na maganda sa mga taong may poor circulation. Tapos sa mga ano naman, always manage stress, kasi alam mo, pag na-stress ka pala, yung mga tinatawag nating stress hormone can constrict our blood flow. Kaya di ba may mga tao pag galit na galit, nahihimatay, naninigas, inaatake sa puso. Because if we are angry and stressed, the body will release a lot of stress hormone that will make our blood vessel o yung daloy ng dugo mo nakukonstrict. Ibig sabihin, kumikipot. Kahit hindi ka kumain ng mamantika, matatapang pagkain, lagi kang galit, ganun. Lalo na kaya kung ikaw unhealthy na yung diet mo, lagi ka pang galit.
0: Lalo na.
1: Diba?
0: So yung mataas na emosyon, Dok,
1: ano
0: yan eh, whether it be
1: positive or negative,
0: basta sobrang taas ng emosyon mo, it can affect your blood vessels.
1: Kaya tamang-tamang saya lang, kaya nga sa Bible sabi, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Oh, marami naman kasi mga tao na yung kanilang saya parang hindi makontrol.
0: Kasi meron ding meron ding inaatake na sa sobrang saya.
1: Meron kasi yung any kind of extreme emotion can trigger stress. Stress din yan eh.
0: Yes, tama.
1: Sa katawan natin.
0: Oo.
1: Tapos consider massage. Kaya nga si Dr. Wendell in demand yan eh, yung mga hypertensive, mga diabetic, alam nyo, kailangan nyo ng massage. Kasi massage can help you physically na ma-enhance yung circulation. Kasi may ginagamit sila dyan, yung tinatawag na lymphatic drainage massage. Na nakakatulong, nagpamassage ako, talaga ang sakit nung hipo nung therapist. Sabi niya, sir, ito yung mga Mga lamig. Mm. Yun ang term nila eh. Oo. Mga lamig. Pero actually, yan yung mga lymph natin that is actually not well-drained. Mm-hmm. Ang sakit. Pero after that, naginawaan ako. Lakas. Oo. Ganda ng pakiramdam ko. So massage can give you boost sa inyong circulation if you can. Kaya, ganun din yung ano, yung mga acupuncture therapy. Mm-hmm. Meron tayo yung biosupport therapy. We have another therapy, yung terahertz. Mm-hmm. It can really help your circulation na maging mas maganda. Ayan. Saka ano, iwasan na tumaba ng uncontrollable. Mm-hmm. Tumataba tayo na tumataba. Meaning, we have a high risk of developing circulatory problem. Ayan. So, tandaan po natin na ang daloy ng dugo, ang isa sa pinaka-importanting aasahan natin. Kasi kahit kumakain tayo ng healthy, kung ang daloy ng dugo mabagal, mm-hmm. hindi rin maihahatid ng katawan yung mga nutrients that are actually meant to reach yung mga lugar na kung saan nangangailangan ng sustansya ang ating katawan. Ayan. Kaya always check your symptoms, pakiramdaman. Pag may naramdaman na kayong gaya ng sinasabi ko, do some prevention. And do some exercises. Whatever exercise na magiging suitable sa inyo, mm-hmm. gawin nyo po yan. At least 30 minutes a day based on study to prevent poor circulation.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kaibigan natin ha, na halos hindi na nakakapag physical activity, mm. take note, ay hindi talaga ano yan. Kahit anong suplemento ang inumin mo, kahit anong mga kape, o kung ano yung mga tsaa na kinocommercialized, doc ba, na pampaganda ng sirkulasyon ng dugo, kung hindi mo sasabayan ng physical activity, even the simplest kind of physical activity, ay hindi magiging ganun kaganda ang sirkulasyon ng dugo.
1: Marami yan nag-exercise, kaya lang daliri lang yung gumagalaw. Maghapon pa yan.
0: Wala, hindi mabibinipisyon yung buong katawan mo nun.
1: Hanggang ano eh, yung mga mobile games, hindi magandang, kaya nga mayroon ako nakita na sa online na ano eh, kahit tulog siya, yung bata, teenager, gumagalaw yung kamay niya, parang naglalaro siya. Tapos nung tanggalin na talaga nila yung ano, parang nabuang, parang na-addict dun sa games. Kaya yun, tandaan yung mga nanay, hindi dapat pinapayagan ng mga anak natin na ganyan na always nakaupo. Okay, kasi yun yung prerequisite for developing circulatory problem.
0: Mm. Ano yun eh, double impact yun sa mentalidad tsaka sa physical health ng isang tao.
1: Kaya pala bumabata yung heart attack ngayon.
0: Tama daw.
1: Di ba? Hindi katulad ng panahon namin. Ah, parang sobrang tanda ko na. Panahon namin, ang alam lang namin laro, shato. Mm. Agawang base, alam mo ba yun? Naabutan mo yun?
0: Patintero.
1: yun talaga yung mga the best noon. Na talagang ang mga bata noon, kahit mga slim, kahit mga patpatin, mga healthy.
0: Minsan, nalalaro na lang natin to pagka nag-outing eh, no?
1: Yun nga eh. Yung mga, ano, mga hilahan ng ano, lubid.
0: Pero yan po, yan yung mga, ano, mga physical activity na nakakatulong sa ating pangangatawan na if you'll do it in a daily basis, ay nagiging maganda at beneficial sa kalusugan po natin.
1: Oh, ngayon, kinakailangan din nating i-focus din yung nutritional support. Mm-hmm. Oh, kasi minsan, may mga tao na talaga kulang na kulang sila sa sustansya. So, kaya nga ini-introduce natin yung ating mga produkto, yung ating Ultimate Trio. Mm-hmm. Kompleto po yan. Meron tayong Santon Plus Gold, may Santon Plus Gold, may mga sangkap na may mga phytochemicals at nutrients na may mga pag-aaral na nagsasabi that it can enhance our circulation, mm-hmm. it can help our heart, nakakatulong sa balanse ng cholesterol. Kasi yung Santon Plus Gold, limang sangkap yan eh. Kasama mm-hmm. na dyan yung malunggay, yung mangosteen, yung garlic, yung ampalaya, yung spirulina. Lahat yan ay nag-enhance ng activity mm-hmm. ng ating katawan. Ano? Sama mo pa yung healthy dietary fat mm-hmm. na nandun sa ating premium D3. And of course, don't forget vitamin C.
0: Yes.
1: The most important vitamins that we need to take every day.
0: Actually, yung vitamin C, Doc, napakahalaga yan para sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Ano? It helps the integrity of our blood vessels. Yung tibay, elasticity ng ating pong mga kaugatan. Napakalaki na ang tulong na ginagampanan dyan ng vitamin C. Ha? Kaya wag na wag kayong magpapakulang. Dapat everyday meron kayong source from food na kinakain natin. At yung ating Santon vitamin C is pandagdag sa kakulangan po natin na yun. Kasi aminin man natin sa hindi, hindi natin nakukuha lahat talaga. Oo. Sa mga pagkain natin, lalo na yung choices of foods natin nowadays, eh kulang na kulang talaga sa ganitong mga nutrition.
1: Ay, buti nga kung may choices ka. Yung iba, no choice eh.
0: Ayun na nga.
1: Kung anong meron dyan, eh, kaya na. Ng budget, yun lang.
0: So mahalaga na meron po kayong ganitong mga suplemento na pandagdag po natin sa mga pangangailangan ng ating pong pangangatawan para hindi ma-compromise ano, yung kalusugan ng katawan po natin. Okay? Ayan, sa mga kababayan natin, nako, napakabilis ng oras po natin. Dok, baka may pahabol ka pa mensahe.
1: Siyempre, maraming salamat po mga katropa. Sana ho ay may napulo tayong something na mapapakinabangan natin kung tayo po ay meron ng karamdaman o kaya kung talagang umiwas tayo sa sakit.
0: Mm-hmm.
1: O, sa tulong po ng mga natural na pamamaraan, tamang pagkain at produkto po ng Yes to Health gaya ng Santon Plus Gold, eh sa palagay ko naman, ma-achieve natin yan basta tayo ay well-informed. Mm-hmm. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Okay, thank you. Ako po si Dr. Aji mula sa Yes to Health Wellness. Maraming salamat sa inyong lahat, mga katropa.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat mga kababayan natin na lagi po nakatutok at lagi nakaantabay sa atin pong mga programa. Ganoon rin sa lahat mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganoon rin sa mga bumibisita sa atin pong mga wellness center. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ano? At sa mga merong iniinda dyan na problema sa inyong pangangatawan, ay huwag magkatubili. Ano? Puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga wellness center. Okay? Sa kanan po ni Dr. Remy Lituya, ito po ang CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang aming pong laging dalangin, ang Panginoon Nawa, ang siyang mapapagaling sa lahat ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
5: The Secret of Health.
6: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
18: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
19: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule.
20: Vision X-Plus. Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibo antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Noon,
16: Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: may maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
2: XFM.
3: XFM time, 6:06 ng umaga. Oras, atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Sa mga pangunahing headlines. Headlines. Batang nanloob sa Puerto Princesa Terminal, dadalhin sa bahay pag-asa dahil sa umuloy, pagpapabaya. Headlines.
3: Opo, nung tinatanong siya, ilan ang nakuha mo? Oh. In-explain niya po, sabi niya apat na tagwa 1,000, alam niya po.
4: Headlines. Magkakapatid na naulila umano, umaasang may babalik ang 120,000 pesos na ibinayad ang nilang yumaong ama sa lupang wala umanong dokumento dyan sa bayan ng Aburlan.
5: Na naibigay yung papel, kung anong papel na mayroong hawak siya. Ngayon kung wala, kailangan ibalik niya yung pera.
2: Pamilyang nakaranas ng trauma at takot sa bahagi ho ng Tindog Beach, mapila na humingi ng depensa personal ang kaanak na lalaking nanakot sa kanila.
6: Yung isang pamangkin ko nga, nasaksak ng barbecue sa likod.
2: Aro, siya, saan sumaksak?
6: Yung nagsaksak yun yung, ano, yung lalaki.
7: Doon po sa pamilya po sir ng bata po na natuma po ng uncle ko. Umihingi po kami ng pasensya po sa inyo.
4: Headlines. Fuel subsidies sa mga driver at operator ang tabayaran daw ngayong Setyembre.
8: Region eh, mayroon eh. Kaya yung masabi na sabay-sabay na ibigay kagad yan lahat. Alam mo naman ang ating region.
2: LTO Palawan, nalindigan na walang exempted sa kampanya kontra improvised plate simula ngayong araw.
4: Headline. Sa balitang nasyonal, mahigit 8.4 milyon katao naapektuhan sa habagat at mga bagyo ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council.
2: Headline. Sa balitang international, US naglunsad ng airstrike sa mga launcher ng Iran.
4: At sa ating balitang sports, shift

0: na higitan na si Tiger Woods na may pinakamaraming kita sa torneo.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Magahong ngayon ng Martes, unang araw sa buwan po ng Setyembre, September 1, taong 2026.
0: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
0: Kami rin po ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
3: Mula 4.7 XFM. Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
2: Mga katropa, unang araw sa buwan po ng Setyembre. Advance, Merry Christmas!
3: Express Balita sa umaga.
2: Sa detalye ng ating mga balitang lokal.
3: Express Balita sa umaga.
2: Kaasa ho ang magkakapatid na naulila sa bayan po ng Aburlan, Palawan na may babalik ang 120,000 pesos na ibinayad dumano sa lupang binili ng kanilang amang namayapa na si Dionisio. Doktor, matapos na lumitaw na wala itong kaukulang dokumento, ayon kay Kapitan Lorenzo Magsipog, inilapit niya sa barangay ang reklamo at nagharap sila noon kasama ang dalawang nabanggit na dalawang panig. Wala umanong naipakitang dokumento si Tumala nang magharap sila sa barangay ng nabubuhay pa noon si Doktor. Payo ng barangay kay Tumala, gumawa ng paraan upang maibalik at maibigay ang kinailangang dokumento. Kung hindi, dapat umanong ibalik ang 120,000 pesos na ibinayad sa lupa. Nakatakdang ipatawag ngayong linggo ng barangay si Tumala at ang mga anak na naiwan ni Doktor mula sa barangay Apok-Apok upang linawin ang usapin at marisulba ang reklamo. Samantala, abangan ngayong araw po sa impilan po dito sa atin sa XFM Palawan. Ang paliwanag po, panig po ni Tumala.
3: Express Balita sa umaga.
4: May naipakita bang papel na
5: wala, sir, eh.
4: kay Dolor na para kapalit ng 120,000? Wala.
5: Wala, sir. Wala siyang ipakita nung time na nag-arap-arap sila niya, no? Ni Mr. Dolor sa opina.
4: Okay, kasi kung meron, ibibigay niya na sa'yo, kapitan. Ito yan, akin dama yan po. Akin yan.
5: Oo.
4: Binili niya, okay. So may waiver of rights, binigay ko sa kanya. So legal yan. Meron bang ganon? Wala.
5: Wala, sir. Wala siyang ipakita rin.
4: Okay. Ano ang payo mo ngayon kay Dionisio? Nung
5: ang payo kay
4: pa
5: ang payo kay Mr. Dionisio nung time na nag-arap-arap sila sa barangay. Sabi ko, gawa mo ng paraan na ibigay yung papel kung anong papel na mayroong hawak siya.
4: Mm.
5: Ayun, kung wala, kailangan ibalik niya yung pera.
2: Tinig ho ni Lorenzo Magsipok ng barangay Magsaysay.
3: Express Balita.
2: Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ampalaya, banunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Dito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Express Balita. Balita sa Umaga.
0: Balik na lang yung pera, Choy.
2: Kung talagang walang may pakita na dokumento, magpapatibay na talagang yan ang lupain na yan, di ba?
0: Alam mo, Choy, merong bagong Supreme Court decision.
2: Meron?
0: Sa mga subdivision.
2: Ano ang nilalaman?
0: Kapag ka yung premises mo ng developer ay hindi natupad, kailangan mong ibalik yung pera ng buyer.
2: Talaga?
0: Oo, meron.
2: Papahinga ko niyan, Choy. Yung Supreme Court ruling na yan.
0: Meron yan dito. Meron. Sinare ko yun yung nakaraan eh. Meron na yun.
2: Mm.
0: Oo, na pagka yung promises ng mga developer, punta ko sa mga subdivision, baka pwedeng ano rin to kasi yung promise nito, ganun din eh.
2: Una, syempre, yung halimbawa, lupa na yun na ini-offer ng developer. Ang sabi mo, lilinisin namin yan, tatanggalin namin yung 88 kahoy na yan, na mga dambuhalang kahoy. Pag hindi mo nagawa yon, pwedeng ibalik.
0: Sa susunod, meron ka ng titulo. Hindi naman natupad.
2: Yan. Bigyan mo ako ng 2 buwan.
0: Mm-hmm.
2: Ang kalsada tapat ng iyong lupa ay maayos na.
0: Maayos na.
2: Meron ng tubig at kuryente. Merong street light.
0: Ay, hindi natupad.
2: Ano nangyari doon? Bakit hindi natupad? Maraming dahilan. Ikaw bilang, siyempre gusto mo rin talagang magkaroon na ng property, wala eh. Parang dismayado ka. Pwedeng bawiin.
0: Yung sabi ng Supreme Court yun, yung mga promises ng developer na hindi natupad, pag hindi natupad, aba, may karapatan yung buyer na bawiin niya.
2: Ayun.
0: Supreme Court, land developer must refund buyer if promises are broken. Yun ang sabi ng Korte Suprema,
2: Ayun.
0: The Supreme Court held that offers made by sales agents of property developers are not considered advertisement under the law. But a buyer remains entitled to a refund if the seller fails to honor agreements after the initial round of payments.
2: Ayun.
0: Yan ay naka sa 13-page decision penned by Associate Justice Maria Filomena Singh, ang Third Division ng Supreme Court. Justice, yun. Ito, may promise ni Mr. Tumala. Yung, siyempre, yung titulo, may ano yan, may papel. Hindi na ibigay yung papel.
2: Hindi na ibigay.
0: Di balik mo yung bayad.
2: Yun na lang, ganun lang, balik na lang, di ba?
0: Meron. Meron ano eh, may Supreme Court decision na yan, ano maganyan eh. Baka pwedeng i-apply ito dyan kasi hindi natupad yung pangako eh. Yung papel na hinihinga, hindi na ano eh.
2: Yan ha. Pero dito sa sitwasyon na ito, mukhang nakikita natin paraan ay ibalik yung 120,000 pesos. Diba? Kung talaga kasi baka mamaya biglang mapaalis yung mga bata, kawawa naman.
0: Kaya, sa dami na ng tulong. Inano ko na, sinend ko na sa'yo.
2: Yan,
0: yung Supreme Court decision.
2: Sige, meron akong pagbibigyan si Sandan yan. Ayan, kung halimbawang gano'n na mangyari, na mapaalis itong magkapatid, kawawa naman. Dami na pa naman ang bibigyan ng tulong sa kanila.
0: Kaya nga. At saka wala mapupuntahan. Yun nga, binili ng kanilang magulang para sa kanilang mga anak.
2: Diba?
0: Tapos ngayon...
2: Tsaka sa kalagayan nila, na nagtitinda lang ng mga bulaklak, mga, alam mo yun, mga recycled lang, diba? Ang hirap makaipon ng ganong halaga.
0: Kaya nga, ang tagal nun. Ang tagal nung magkano lang yun, 150, 200 yung benta. Ang tagal nun, ilang taon niyang inipon yan, 120,000 na yan.
2: Yun na nga, di ba?
0: Tapos walang dokumento. Hindi na ibigay yung dokumento.
2: Yun.
0: Walang papel na maibigay.
2: Diba?
0: Namatay na lang.
2: Yun na nga eh. Pero tignan natin, ngayong araw na ito, susubukang magpaliwanag ni Tumala. Makasakali na yun nga, may maganda at malinaw na paliwanag. Tignan natin.
0: Ay kahit na, Choy, hindi pa rin natupad yung promise eh.
2: Hindi pa rin natupad.
0: Yung dokumento. Walang maibigay ng dokumento eh.
2: Ibig sabihin, walang paruroonan yung paliwanag dito?
0: Ang promise siya, bibigyan siya ng dokumento eh. Pagka nagbayad ako, may dokumento, may ano.
2: Yun ha. Mamaya ng konti, yung pong paliwanag, bayanin niyo po sa Bullseye. Manager doon magpapaliwanag. Magiging makakalusot kaya, lulusot kaya yung paliwanag? Mamaya makikita na mapapanood natin.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Choy, singit ko lang ito, Choy. Si Ka Jerwin Castigador.
2: Yan na.
0: At engineer, tawag natin si Ka Jerwin.
2: Okay.
0: May ano ngayon, third insurgency free anniversary ng Palawan.
2: Ayun.
0: Yan, may picture na din akong sinadya. Nandiyan sila ngayon sa Balayong. At may activity rin mamaya. Yung kapatiran ng mga dating rebelde Choy, nandun sa Balayong Choy, may activity.
2: Ngayon, magkakasama-sama na sila.
0: Oo, magkakasama. Pero balik mo ba ito, Choy?
2: Oo.
0: Oh, maganda na yung mga ngiti nila sa picture.
2: Sila, hindi na sila kalaban ng gobyerno.
0: Hindi na sila kalaban ng gobyerno.
2: Tumutulong na sila ngayon sa gobyerno.
0: Oo, yan. Ayan, dyan si Jerwin Castigador.
2: Sige,
0: si Kagawad. Kagawad na. Na magiging kapitan ng barangay Magsaysay, Aburlan, Palawan. Taga-Aburlan, may mabisita ito, taga-Aburlan. Ito, taga-Aburlan dito.
2: Oh.
0: Kajerwin, magandang umaga po. Lalo tayo sa programang... sa...
2: Express
0: Balita. Nakalimutan ko tuloy. Kasama natin si Kagawad Gerald Gales at Kagawad Mike Escote.
6: Yes, sir. Good morning.
0: Oy, may mga bisita kami dito, mga taga-apok-apok, oh. Mga taga-kababayan sa Aburlan.
6: Oy, mga taga-ano, oh.
0: Hey,
6: good morning.
0: Ayan, ano nga?
2: Tayo, Aburlan din tayo.
0: Aburlan din tayo.
2: Ako isa ob, ikaw
0: Isla Sombrero.
2: Isla Sombrero. Tapos si Kajerwin naman.
0: Magsaysay.
2: Magsaysay, okay.
0: Mga taga-Aburlan. Si Kalawin nga, magiging taga-Aburlan eh.
2: Oo nga eh.
0: Meron tayong activity, third year anniversary ng Insurgency Free ng Palawan. Ano yung activity natin ngayon dyan sa Balayong, sir?
6: Dito magtitipon-tipon. Dito magtitipon-tipon yung mga sasama sa motorcade.
0: Mm-mm.
6: Motorcade.
0: May motorcade po mula Balayong, saan po patungo?
6: Papunta ng Kapitolyo.
0: Kapitolyo. Tapos sa Kapitolyo na po yung pinaka-activity.
6: Doon na magkakaroon ng programa.
0: So mamaya. Ano pong pinaka-program po doon, sir?
6: Siyempre yung pagunita doon sa... tatlong taon na pagiging insurgency free natin, medyo babalikan ng konti yung kasaysayan, yung mga tagumpay ng pagpapanatili natin na payapa sa loob ng tatlong taon. And after nun, magkakaroon tayo ng pagpapakawala ng kalapati para ipakita yung ating kalayaan. And maghapon, magkakaroon ng maraming serbisyo, may mga medical, dental, mga government services, PhilHealth, PSA at iba pa.
0: Ayun, magandang ano po 'yan. Yun pong yung inyong pong grupo nakita natin sa picture ng kapatiran natin mga rebelde, mukhang maganda na po yung ngiti hindi na maselimot.
6: Hindi na stress.
0: Kumbaga, balik tatlong taon na kayong ilang taon na ba nakabalik loob. So maganda na.
6: Ako umabot na ako ng 11 years na.
0: So na. So kumusta naman po yung pamumuhay nung at ninyo po kasama po yung mga dati pong lumalaban sa pamahalaan, ngayon ay nakasangga na.
6: Ito, nagsisika pa rin tayo na makipaglaban naman para sa kabuhayan ng ating mga former rebel.
0: Wala na ho ba talagang rebelde sa Palawan?
6: As far as New People's Army, wala. Pero yung mga nagpapakilala na iba't ibang grupo, kasi namomortar din naman natin yan eh. Yung ginagamit yung mga pangalan ng organizations, ng mga MNLF, MILF, mga ganyan. May namomortar tayong mga ganyan.
2: Kung wala man, meron bang nangihikayat, halimbawa galing ng ibang probinsya, tapos nangihikayat dito sa atin, alam natin wala pang mga makakaliwang grupo sa ngayon, meron bang nangihikayat sa kanila?
6: Sa ngayon, ang binabantayan ng province ay yung mga front organizations na ginagamit yung mga social issues ng ating mga community para makapanghikayat na lumaban sa gobyerno.
2: Okay.
6: Meron ganyan.
2: Tuloy-tuloy ba na mayroong natatanggap kayo na tulong galing gobyerno itong mga nagbalik loob?
6: Sa totoo lang, hindi siya continuous. Okay. Oo, hindi tuloy-tuloy. Pero kami, nagsisikap kami na maging self-reliant and resourceful para sa kabuhayan namin.
0: Wala bang Ka-Gerald, siya si Ka-Gerwin. Dati, tama ba Ka-Gerwin? Kaberting yung nung panahon na yun?
6: Yes, sir.
0: Kumander ito eh. Matindi ito eh. Iwala pang ano doon sa mga kasama ninyo. Sabi nyo nga, hindi tuloy-tuloy ano ng gobyerno. Wala bang nag-isip na hindi naman tuloy-tuloy yung tulong ng gobyerno? Balik lang tayo. Wala ho bang ganun? Wala naman?
6: Sa ngayon, wala. Kasi nga wala nang ano eh. Walang armaduhang grupo na pwedeng puntahan.
0: Mm-hmm.
6: Kaya ngayon ang binabantayan natin na huwag sanang mangyari yon.
0: Ayun. So, yun ang ano. Pero yung kinakatakot ko dyan, Choy, ka Jerwin, kagawad, yung baka yung dahil hindi tuloy-tuloy yung tulong ng gobyerno, baka mainis ba? Oo na.
2: Ano bang mga pangako ng gobyerno nung mga panahon na nandun pa kayo, nakikibaka pa kayo laban sa kanila ngayon para may kayat kayo at magbalik loob? Ano yung mga pangako na na-convince kayo?
6: Ano kasi ka Gerald, ano eh.
0: Oh.
6: Dumaan kasi yung aming yung kampanya natin sa anti-insurgency sa dalawang administrasyon eh.
0: Mm.
6: Yung kapay panahon ni Pangulong Duterte at yung panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Mm.
6: So ang problema, sa panahon ni Pangulong Duterte, may nasimulan. Ang problema ngayon, paano idudugtong itong pamahalaan naman ni Bongbong Marcos doon sa mga pinangako naman noong unang administrasyon.
0: Mm.
6: So yung unang administrasyon, may mga nakamit na rin na ilan na maliliit.
0: Oo.
6: Pero hindi nga siya makumpleto. Yeah. Tulad ng ano, yung mga housing, may mga pabahay, mga livelihood program.
0: Yan.
6: Yan, mga ganyan.
0: So yung mga pabahay, wala pang natupad?
6: Oo, sabagay, hindi na rin ako umaasa doon.
0: kasi naman agawad ang hinihingi mo 10 hektarya, sabi ko sa iyo no eh. Baka hindi na pabahay, kampo na 'yun eh. Joke, biro lang.
6: Sana homelot lang sana eh.
0: Homelot lang no. Wala talagang nabigay kahit na isang homelot sa mga sa grupo ninyo na bumalik loob.
6: Ang may hawak kasi ng ganyang program ay yung National Housing Authority.
0: Mm-hmm.
6: Ang problema, yung requirements masyadong napaka-rigid.
0: Mm-hmm.
6: Hindi kahirap i-comply.
2: Parang ano, no? Parang gusto kang bigyang ayaw?
6: Oo, parang ganon.
0: Hindi, pero dapat special case yun sa inyo kasi nga, kasama yan doon sa pinangako na pagbalik loob kayo, magkakaroon kayo ng libreng ano, pabahay, lupa. Kasi yun di ba, dapat ganun eh.
6: Mm, kasama yun doon sa package nung peace process na ino-offer ng gobyerno nung una.
0: Kaya nga eh.
2: Wala yun, Choy. Alo yan yung ganung ano, mga pangako. Yung parang ano yan, ka Jerwin, yung alam mo yung ano, yung... mayroong pautang. Pwede kang umutang 50,000, 500,000, pero ito yung requirements.
6: Yun.
2: Pagkahaba-haba ng requirements,
0: hindi ka rin makautang.
2: Gustong pautang, parang ayaw rin eh. Parang ganun.
6: Tapos parang ano yan, parang politiko ba? Pinangakuan ka na, gusto pang ko pa rin.
0: Yun! Yari, tatlo pa naman tayong politiko.
6: Ano tayo eh, for good governance
0: for
6: naman
0: good
6: tayo.
0: For good governance. Yeah. Kaya,
6: yes,
0: kaya.
6: Sir.
0: So, meron ba kayong ano, bisita mamaya na galing national?
6: More on ano tayo, yung mga provincial personalities. So, in-expect natin si Gov Ami na magiging magwe-welcome sa atin mamaya.
0: Ayun.
2: Sana doon kay Gov Ami mailapit nyo lahat. Pagka mayroong pagkakataon na makapagsalita, tapos videohan ninyo kung ano yung mga pangako na hindi pa natutupad ng gobyerno.
6: In fairness to the governor, may mga programa talaga sila sa amin na talagang tinutupad nila. May problema tayo yung national government eh.
0: Oo, sa national.
6: May problema sa national government.
0: Pero meron din bang ano, anong tawag nito, yung pagbarangay mo, may insurgency, may pondo? Nakalimutan ko yung term.
6: Mayroong programa yung support to barangay development program.
0: Mm.
6: Halimbawa, yung Barangay Ramon Magsaysay, nakakuha kami ng 10 million eh.
0: Aba?
6: Na program.
0: Mm.
6: Ang problema, hindi pa na-implement.
0: Yun, yun lang. So paano magano, kailan may insurgency? Ano, sa bangko-bangko, kaya sa siksikan, kunwari, mag-alasa kami doon. Para magkakaroon ng 10 million.
6: Yung mga, yan, ang problema nga, baka, ano eh, baka ma-promise me lang din kayo.
0: Ay, gano'n. Kasi sa inyo, from national government yun, hindi pa rin napapatupad.
6: Nabidding na. Oo, nabidding na.
0: Ano po, anong proyekto po yun sana?
6: Isang health station, isang street light, at saka farm to market road.
0: Ayun, so...
6: Concreting.
0: Dahil merong, ano, merong, kumbaga, may insert...
6: Dating ano siya, dati siyang nakilusan ng movement, tapos na-clear na.
0: Ayun, yun pala yung Choy. Diyos, sabang ka bang Choy? Wala bang ganun, Choy? Para may 10 million ka doon?
2: Wala sa aming mga ano. Wala presensya.
6: Sabangkaw.
2: Oo, walang sightings ng ano, ng mga...
0: Parang meron eh, Kanjerwin, meron, di ba?
6: Yung sa Urban 4.
0: O, sa Urban 4?
6: dati, oh. Sa May Dagumboy Village.
0: Ayun, meron yun doon eh.
2: Ako yun, kami yun, taga Dagumboy. Doon ako pinanganak eh. Dagumboy Porcalayo.
6: Mata ka pa nun siguro nung tumatambay ako sa Dagumboy Village.
0: Silang organizer doon sa Dagumboy.
2: Ah, ganun? kayo nila ulano siguro?
6: Panahon nila.
0: Yun.
6: Panahon nila yan.
0: Kahit ka sa isa sombrero, organizer din siya doon eh. pero yun nga, pwede ba natin sabihing happy insurgency free ang Palawan? Pwede bang ganon?
6: Mas hindi kasi namin ganon tinitingnan yung ating ano eh, declarations. Kundi parang nagpapasalamat na lang kami na kaming mga former rebels kahit papaano medyo matahimik yung aming buhay dito sa Palawan.
0: Ayun. Naputol, pakitawagan mo ulit si Kagawad. So, mabuti ito, Choy, sila, Choy, kahit hindi natutupad yung pangako ng gobyerno, ng national government, hindi na gano'n ba? Parang nag-aamok na, balik na lang tayo?
2: Oo, wala rin, hindi naman.
0: Ayan. Hello, Kanjerwin?
6: Yes, good morning again.
0: So, naputol tayo. Tinitingnan niya po ito bilang...
6: Pagpapasalamat na lang kami na matahimik ang buhay namin ngayon.
0: Mabuti po ano, kasi sabi nila may mga kwento-kwento dati na kapag ka nag-bike club ka, parang hahanapin ka ng mga kasama nyo. Tapos ano yun, wala namang ganun, wala namang threat sa inyo?
6: Yung threat, hindi mo wala yun ka Mike.
0: Okay, so ingat na lang talaga.
6: Ano yan, kaya nga kami na-organize sa kadre kasi nga inaasahan din naman namin na kung sakaling makabalik ang kilisan sa Palawan, hindi siyempre isa kami sa mga target.
0: Oo, kaya nga, yun nga. Buti nga yun, walang attempt na magbalik dito.
6: Ah, meron. Hindi maiwasan yun eh. May mga pagsatangka yan na ma-recover ang Palawan. So gusto natin mapigilan yun eh.
0: Yun gusto natin mapigilan. Gusto ko lang maintindihan, alas na natin, Choy. Gaano ba kahalaga sa NPA yung Palawan? Bakit gusto nila dito?
6: Panglima ito sa pinakamalaking isla sa buong Pilipinas. Mas malaki pa ito sa Mindoro. So, do sa particular na katangian ng Digmaang Bayan, uunahin mo yung malalaking isla bago yung maliliit isla.
0: Ay, marami pong ano dito, yung malaria?
6: Na-survive na din ang kilusan yung malaria kasi nung panahon ko, mas malakas ang malaria. Pero ngayon wala na, controlled na halos.
0: Okay. So, ano po ang mensahe niyo po sa lahat po ng ating makababayan sa lalawigan ng Palawan, Kanjerwin, bilang dating commander ng New People's Army at nagbalik na loob na ngayon sa pamahalaan?
6: Yung kadre Palawan po na organizations sa mga former rebel, kami hanggat sa abot ng aming kakayanan ay tutulong para manatiling mapayapa ang lalawigan ng Palawan. Yun lang po ang pwede naming may pangako sa gobyerno na hindi namin hahangaring labanan siya sa pamamagitan ng armadong pakibaka, kundi isasatinig namin yung gusto ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan.
0: Ayun. Salamat po, Kapitan.
6: Magsusumba pa kami. Magsusumba pa kami dito.
0: Aba, susumba pa pala kayo ha, yung mga
6: ayun.
0: Mukhang madami-dami rin yung mga ano no, yung mga member ng kadre, madami.
6: Ano, dumami na. We are expecting around 150 to 200.
0: Ay, madami pala para isang.
6: Ay, marami na kami dito ngayon.
0: Ilang platoon pala 'yan pagka magbalik kayo ulit. Huwag na kayo magbalik ha. Kajer, well, maraming salamat po at
6: tambay Kajer, maraming salamat din.
0: Si Kajer Wen Kasigador, ang pangulo ng kapatiran ng mga dating rebelde sa Palawan, maging sa aming Maropa Choy, siya rin ang presidente. Sana nga, wala nang rebelde.
2: Oh, good luck sa kanilang pakikibaka, pero hindi laban sa gobyerno ha.
0: Wala siya na, bata ka pa na, di ka pa na-recruit to, no?
2: Wala pa, hindi pa.
0: Samantala sa iba pa pong balita. Dadalhin sa bahay pag-asa ay sa minor de edad na loob sa isang tindahan sa Barangay Erawan o sa Puerto Princesa Land Central Transport Terminal sa Erawan. Matapos lumitaw na gutom o gutom at kapabayaan ng mga magulang ang nagtulak sa bata para magnakaw. Natuntun ang 11 taong gulang na bata noong Linggo ng hapon. Isang araw matapos umanong makuha ang higit 7,000 piso na kita ng tindahan. Ayon sa bata, nasa 1,200 pesos na lamang ang natitirang pera sa kanyang nakuha. Namataan rin ang bata sa SM bumili ng laruan at naglaro sa loob ng mall hanggang sa minonitor na ito kung saan nakita rin itong namasyal sa Baywalk. Madaling namukhaan ng bata dahil hindi ito nakapalit ng damit at inamin rin agad ang bata nang may pakita ang CCTV footage na nakunan sa terminal. Sa pag-uusap sa himpilan ng Police Station 2, sinabi umano ng bata na nagawa niya pagnanakaw dahil sa matinding gutom. Napagalaman ding residente siya ng Sopronia Espanyola at nagbahagi rin na iba pang insidente ng pagnanakaw. Ayon sa may-ari ng tindahan, may hinanakit umano ang bata sa kanyang mga magulang dahil sa kakulangan ng pag-aaruga. Ipapatawag ang pamilya ng bata upang ayusin ang proseso ng kanyang pagdadala sa bahay pag-asa para sa kaukulang disposisyon.
7: Po, nung yung na-check po, yung pera nasa 1-2 na lang yung pera.
2: Ang bilis
7: na
2: naman.
7: Dala-dala niya.
2: Sa ganyang edad, magagastos niya na kaagad yung pera na 7,000 mahigit tapos 1-2 na lang?
7: Opo, tapos, opo, nung tinatanong siya, ilan ang nakuha mo? Oh. In-explain niya po, sabi niya 4 na tagwa 1,000. Alam niya po, in-explain niya, sabi niya 7 na tagpi-50, 2 tagto 20. In-explain. Kaya nga nagulat kami, alam na alam niya.
2: Mm-hmm. Ay di pa paano yun? Hindi na nabawi yung lahat? Ilan lang nabawi?
7: Hindi na, wala na po kasi po yung pera gagamitin daw po sa court, yung naiwang pera.
2: Gagamitin sa court ng?
7: Ano po, isasama daw yung imamark money daw po.
2: Ah, yun. Okay, okay.
7: Isasama daw po doon.
2: Bakit?
7: Sa,
2: papailan siya ng kaso?
7: Yun po yung proseso para po ma-turn over po siya doon sa bahay pag-asa po, sa bahay pag-asa.
0: Yan po ang tinig ng may-ari ng tindahang ninakawan. Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Sa magulang pa rin talaga bumalik, Choy?
2: Ang alin?
0: Ang problema.
2: Oo, doon pa rin. Eh, biruin mo ito, mapupunta ng bahay pag-asa, 11 years old.
0: Kaya nga eh.
2: Pero kung lulutang siguro yung magulang, papwede.
0: Kaya hindi lang pumunta doon?
2: Ang magulang nasa abroad.
0: Ay, ganun?
2: Oo, ang nanay nasa ibang bansa, nagtatrabaho.
0: Ang tatay?
2: Ang tatay naman, pinamayaan na siya. Wala na, hindi na nagpapakita.
0: Kaya
2: siya
0: pala.
2: Hindi na siya inaalagaan.
0: Naalala ko tuloy yung sabi ni Pangulong Digong. Na kapag nag-abroad yung either nanay or tatay, talagang mawasak yung ano.
2: Napapahiwalay at nagpupunta sa hiwalayan o kaya napapabayaan yung anak.
0: Napapabayaan yung anak, yun talaga. Nagkakaroon
2: ito ganito,
0: problema.
2: Choy. Kaya 11 years old, pupunta ng bahay pag-asa para naman mabigyan ng kalinga, yung mabigyan ng atensyon talaga ng maalagaan yung bata. Kasi wala yung magulang eh. Palaboy na lang siya eh.
0: Kaya, ganun talaga.
2: Ano gagawin? Ganun na lang gagawin.
3: Express Balita sa Umaga.
2: Samantala, umaapila rin ng isang pamilyang nakaranas ng takot at trauma mula ho sa lalaking nanakot sa kanila habang nagkaroon ho ng outing sa Tindog Beach. Dito pong Sabado ng umaga, August 29, ay na personal na humingi ng depensa ang kaanak ng lalaki dahil sa hindi magandang nagawa nito. Sa panayam po ng XFM Palawan kay Ronald Bayani Jr., ilang araw na nakaranas ng trauma ang kanyang mga anak at pamangkin dahil sa insidente. Meron din umano isang pamangkin niya na ang nakaranas ng pananaksak ng barbecue stick na lalaki. Mabuti na lang ng numpong lalaki ha, na mabuti na lang daw po ay hindi matulis na bahagi ang tumama sa bata. Nais nito ngayon na personal na makita ng kaanak ang lalaki na nanakot sa kanila habang nasa Tindog Beach na makaharap ng kanilang pamilya at tumingi ng despensa.
3: Express Balita sa Umaga.
8: Yung isang pamangkin ko nga, nasaksak ng barbecue sa likod.
2: Aro, siya, saan sumaksak?
8: Yung nagsaksak yun yung, ano, yung lalaki. Opo.
2: Tadi, kamusta po yung pamangkin mo?
8: Pasalamat na lang po ako. Yung tumama sa likod niya, yung pala, paghawakin niya ng barbecue stick, ay ano, baligtad.
2: Baligtad, hindi yung matulis.
8: Oo, hindi matulis. Pasalamat na lang po ako kay Lord na baligtad yung hawak niya. Hindi niya na napansin na kung matulis ba o...
2: Kung matulis
8: ko? Yung ulian po. Kung hindi po, opo, yung hawak niya.
3: Express Balita sa Umaga.
2: Iyan ho yung kwento ni Ronald Bayani Jr. Oh.
0: Samantala, ayon po kay Ginang Grace, para sa panig ng kaanak ng lalaki na nanakot sa isang pamilya habang nasa outing sa Tindog Beach, mayroong sakit umano ang kanyang angkil na epilepsy at ilang araw na muna itong sinusumpong ng ibang karamdaman na ngayon ay dinala na sa isang ospital sa lungsod ng Puerto Princesa. Humingi na rin ang dispensa ang kanilang pamilya sa hindi magandang nagawa ng kanyang angkil. Nangako rin ang pamilya na personal silang hingi ng dispensa at handa nilang humarap sa pamilyang naperwisyo ng kanilang angkil.
9: Ayun na nga po sir, napanood po namin sa video po. Doon po sa pamilya po sir ng bata po na natuma po ng uncle ko. Umihingi po kami ng pasensya po sa inyo. Alam ko po na di po sapat yung call po namin. Pero di talaga namin nasa na ganun nangyari kasi di siya ganyan dati. Nagtitinda po yan siya ng bulay po.
2: Okay.
9: Bigla na lang po siya nawalan ng dalawang araw. Mm-hmm. Tapos sumakita ng auntie ko na sa damuhan siya. Doon po siguro siya sinumpo ng sakit niya po na ano po.
2: May sakit talaga siya?
0: Yan po ang tinig ng kaanak ng lalaking nanakot di umano sa isang pamilya. Yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panong balik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Express Balita sa Umaga.
2: Samantala, sa iba pang mga balita, kinumpirma ho ng sabahan ng mga Bultikaba jeepney operator at driver sa lungsod ng Puerto Princesa ang pagkakaroon ho ng endorsement para sa fuel subsidy na maaari pamahagi ngayong Setyembre. Ayon kay Lino Ladera, presidente ho at tagapagsalita ng sabahan, wala pang tinakdang schedule ng pamamahagi sa lungsod, ngunit tuloy-tuloy umano ang programang partikular na sa Mimaropa. Wala rin katiyakan kung magkano ang matatanggap na fuel subsidy. Tinawag naman itong balat sibuyas dahil maliit ang halaga. Sinabi ni Ladera na mas mabuting tanggapin ito kaysa wala. Pinayuhan din niya ang mga driver at operator na ayusin agad ang kanilang mga dokumento at makipag-ugnayan sa kanilang TODA president para sa pag-aasikaso ng e-wallet na gagamitin sa pagtanggap ng subsidy.
3: Express Balita sa Umaga.
10: Region meron Kaya yung mga sabi na sabay-sabay na ibibigay kaagad yan lahat. Alam mo naman ang ating region, no? Minsan pag nagbigay sila doon sa Calabarzon, sa itong region, minsan pag nagdaanan nila yung Puerto Princesa, yan, maglalagyan yan, lalo dyan, may mga recorder niya at yan, dahil na isinumiti from LTE Papi, kanilang opisina, kaya ang tabay na lang tayo. Nasaan lagi, pamisa-misan sa ATM at sa land bank, kung may naman na, wala. Kasi pag meron isang laman, isang yan, halos nagkakaroon na isang laman.
2: Tinig ho ni Mang Lino Ladera, Multica driver dito po sa atin sa Puerto Princesa.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Live report sa tayo! Bike driver na inireklamo dahil sa pagpapababa ng pasahero kahapon, nagbigay ng paliwanag. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
3: Live report.
11: personal na nagtungo at nagbigay ng kanyang paliwanag dito sa XFM ang tricycle driver na naipost sa social media kahapon na sinasabing nagpababa ng kanyang naging pasahero. Ayon kay Ginoong Leonzo Otto, hindi di umano niya pinababa ang pasaherong naglabas ng reklamo sa social media. Bumaba ito ng kanyang tricycle matapos na hindi sila magkasundo sa pamasahe na halagang 20 pesos para sa dalawa katao papunta sa ANA Plaza mula sa Roas Street kung saan siya kinuna ng larawan at ipinaus. Dahil sa may dimonong limang pasahero sa kanyang unahan, kaya pinababa daw sila ng tricycle driver na si Otto. Dagdag pa ni Mr. Otto, mas nauna daw na tumawag sa kanya ang limang pasahero. Sa post naman ni Zensen, sinabi nito na dahil nga daw sa mas maraming pasahero sa kanilang unahan, kaya daw sila pinababa nito ang si Ginoong Otto. Samantala, handa naman daw na humarap ang tricycle driver sa tanggapan ng CTMO upang magpaliwanag kung maghahain daw po ng formal na reklamo itong si Zensen. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule na marami na pong gumaling mula sa iba't ibang karamdaman. Kaya ikaw katropa, kung mayroon kang karamdaman, subukan mo rin uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mabibili na ito sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
2: 151 boat captains, boat crews at operator na expedition boat sa El Nido sumailalim po sa surprise drug test. Katropa mo sa Balita, Belia Mucha.
12: Mas pinagting ng mga otoridad ng hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga turista at residente sa mga biyahe sa dagat at lansangan matapos isa ilalim sa surprise drug testing ang 151 boat captain, boat crew at operators ng tourist expedition boats sa Barangay San Fernando, El Nido nitong Agosto 26. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng ikalawang pagpapatupad ng Oplan Harabas na naglalayong itaguyod ang ligtas, maayos at responsabling operasyon ng mga sasakyang pangunahing ginagamit sa tourism industry. Kabilang sa mga sumailalim sa pagsusuri ang boat captains, crew, tour guides, chefs or cooks, ilang boat operators at may-ari ng tourist boats mula sa iba't ibang pribadong kumpanya na nagpapatakbo ng expedition tours sa bayan ng El Nido. Batay sa isinagawang pagsusuri, walang nakitang nagpositibo sa mga sumailalim sa drug testing. Pinangunahan ng Municipal Anti-Drug Abuse Council ng El Nido ang operasyon, katuwang ang Provincial Anti-Drug Abuse Program, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard El Nido, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at mga opisyal ng Barangay San Fernando. Bahagi ito ng mas malawak na kampanya upang mapanatili ang isang drug-free at professional na tourism workforce, particular sa mga trabahong may direktang pananagutan sa kaligtasan ng mga pasahero at turista. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
2: Samantala, mamahaling panabong na manok, tinangay ng kawatan dyan po sa Quezon. Katropa mo sa balita, Ray El Caran.
13: Tinangay ng hindi pa nakikilalang kawatan ang mamahaling panabong na manok sa Purok Mandaragat, Barangay Tagusaw, Quezon, Palawan, kamakailan. Ang nasabing manok ay pagmamayari ni Ginoong Shelter Tabligan sa pakipagpanayam ng news team kay Tabligan. Aniya, ang manok na ninakaw sa kanya ay isa umanong Texas. Ayon pa rito, bago raw mangyari ang insidente noong Agosto 21, pasado alas 11:30 ng gabi, ay kanya pang tiningnan ang kulungan ng mga manok niya. Subalit, pagsapit ng Agosto 22 ng umaga ay dito na raw nawawala at ang tanging natira ay tali na lamang. Samantala, dahil sa pangyayari ay agad itong tinulog sa kanilang mga barangay opisyal ang pangbibiktima ng magnanakaw habang patuloy naman ang panawagan ito sa publiko na kung may magbenta ng nasabing manok o magkakita ay maaari raw siyang kontakin sa numerong 0948-4631-447. Pero araw. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na, subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Ray Elgaran at Xfirm News.
2: Individual na may kasong arson sa bayan po ng Batarasa, arestado ho ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
14: Arestado ang isang wanted person sa barangay Sandubal sa bayan ng Batarasa, Palawan, bandang lasayos ng gabi nitong August 30 taong kasalukuyan. Isinagawang operasyon ng Batarasa Municipal Police Station, katawag ang Police Intelligence Unit Palawan PPO, 3rd Platoon, 1st PMFC, at Special Operation Unit Maritime Group Balabac. Ang naresto ay 69 years old na magsasaka at residente sa barangay Sandubal sa nasabing bayan. Ang warrant of arrest ay initial presiding judge Pampilio Itudsala Jr. ng Regional Trial Court, 4th Judicial Region Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Naharap ang suspek sa kasong paglabag sa arson na may piyansang nagkakalaga ng 20,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodya na ng Batarasa MPS ang naaresto at iharap sa korte na nag-issue ng warrant of arrest para sa kukulang disposition. Ang balitang ito atin sa inyo na Sandon Plus Copemix ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Samantala, ilang mga security guard pinasok ang bahay ng isang kanutubong Palawan dahil sa pagkakalang gawa ito sa bagong putol na puno at tabla. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo!
15: Nagtangkang pumasok sa bahay ng isang katutubong Palawan na si JV Gabong ang ilang security guard ng Normal Holdings and Development Corporation sa barangay Sibaring, Balabac, Palawan. Kasama umano ng mga gwardiya ang isang personnel ng DNR, barangay captain at sekretarya. Ayon kay Remilano Calio, chairman ng Sambilog Balik Bugsok Movement, isinumbong ng mga gwardiya ang ginagawang bahay dahil umano sa paggamit ng bagong putol na puno at bagong tabla na ginagawa sa nasabing bahay. Gayunpaman, ang inspeksyonin ng DNR ay napag-alamang gawa sa light materials at lumang tabla ang naturang bahay. Iginiit naman ng grupo na ang insidente ay bahagi umano ng mga hakbang upang mapaalis ang mga katutubong Palawan sa kanilang lupang tinitirhan. Ayon sa komunidad, ang lugar ay public land at hindi pagmamay-ari ng pribadong korporasyon. Patuloy na hinihintay ng panig ng Normal Holding and Development Corporation at ng naturang security agency kaugnay sa mga aligasyon. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
2: LTO Palawan, nanindigan na walang exempted sa kampanya kontra improvised plate simula ngayong araw. Nadropa mo sa balita, IC Pakaldo.
16: Simula na ngayong araw, September 1, ipatutupad na ng Land Transportation Office ang kampanya laban sa paggamit ng improvised o hindi autorisadong plaka. Tiniyak naman ni LTO Palawan Albert Acosta na walang exempted sa operasyon, kabilang mga pulis, sundalo, convoy at sasakyan ng mga opisyal. 5,000 pesos ang maaaring multa sa mga mahuhuling gumagamit ng hindi autorisadong improvised plate at maaari ring ma-impound ang sasakyan. Pinayuhan ang mga motorista na magdala ng OR at LTO authorization to use habang hinihintay ang duplicate plate. Dapat ding nakalagay sa pansamantalang plaka ang LTO improvised plate. Hihingi rin ng suporta ang LTO sa Highway Patrol Group at PNP dahil sa lawak ng Palawan at kakulangan ng tauan ng LTO para sa malawakang operasyon. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
2: Maraming salamat, IZ Pakaldo. Choy, yung mga kababayan natin, may haze. Mayroon tayong nakakita mo yung itsura ng natin, kaulapan.
17: Oo.
2: Parang may sabi na PDRRM mo, na-observe yung haze dito sa Palawan, no?
17: Ako.
2: Tayo, ano yun, yung haze, yung ano yan, yung usok na sumasama doon sa hangin. Delikado pala yun.
17: Oo.
2: Dito sa Puerto Princesa, kagabi, unhealthy yung hangin natin. Okay, 6:53 ng umaga. Happy birthday mo na.
0: Okay, ano, kay Hinaro Manaay.
2: Gusto. Ay, gusto. Kay Kenar pala. Hinaro Manaay. Kapitbahay namin ito.
0: Ah, kapitbahay nyo sa ano?
2: Sa Dagumboy.
0: Sa Dagumboy.
2: Bangkaw-bangkaw. Kenar! Pambira, oh. Hindi po pwede yan. Sasara yung Dagumboy dapat yan, ha?
0: Dapat mapatugtugan yan. Patugtugan yan para...
2: Patugtugan natin?
0: Patugtugan natin.
2: Yan! Sarado ang Dagumboy!
0: Nako talaga naman, oh.
2: Sarado naman, Kenar!
0: May paletsyon ba dyan? Paletsyon?
2: Ay, pambira. Di mawawala yan.
0: Dayuhin natin. Kasabay niya, nag-birthday.
2: Boss ng Dagumboy yan, eh.
0: Ay, kaya pala. Yeah,
2: ano, Hinaro Manaay.
0: Kasabay ni Sir Hinaro Manaay. Si Ate Glo, Barone, dyan sa siksikan.
2: Ba talaga?
0: Yan, si, tsaka si Ate Maria Francia Kipit. Yan, ha? Si Jose Ripaso, Romel Yao, tsaka si Doreen Liaban Berd. Din sin yan. Happy birthday.
2: At isa pa nagba-birthday rin, Dagumboy pa rin. Si Maring Trexie Ganyo.
0: Uy, daming may birthday ha. Oh. Talaga naman ha.
2: Mag-ano lang to, mga ilang metro lang yung layo, Aroy, pagkahaba ng mesa. Maya.
0: Talaga naman, kabila ang litsyon yan.
2: Ang birthday pa naman ng Dagumboy, nag-extend ng 2-3 araw.
0: Nako, baka dayo. Ay, kaya pala si Bon wala. Okay,
2: Maring Trexie, happy birthday.
0: Happy birthday, ha?
2: Abang lang ang tropang Dagumboy. Dito kay Kenar at dito kay Maring Trexie.
0: Pagka nagpatingting na.
2: Yan na. Sugod-sugod yan, sugod.
0: Sugod na.
2: Atraka na, atraka.
0: Yo.
2: At mga katropa niyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa magsulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para ho sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
2: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express
17: Balita sa Umaga. Sister Pain.
18: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
20: Fisher X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
21: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
24: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Ha! May pimples na naman ako!
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
8: Sister Pain.
9: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
8: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Pagpipili sa mga butika.
29: Santon Gold Coffee Mix.
30: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
29: Santon Gold Coffee Mix.
30: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape. Kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
29: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
31: XFM.
32: XFM.
31: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
33: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
34: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
35: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
37: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
38: Ha! May pimples na naman ako!
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
36: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
36: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi

0: Akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki.
3: Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
1: ko. Santan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
0: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
8: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
9: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: XFM.
1: XFM.
15: Mga katropa,

Las mga katropa, las 7:11 ng umaga. Oras sa tido sa atin, mga katropa, ha, para ho doon sa feeds, para sa baboy ba ang hanap po ninyo? Narito ang Uno Plus feeds na kalidad.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

0: ang palatuntunan Bullseye. Ate doon sa atin yan, mga katropa na Yes to Health Incorporated, mga katropa, ha? Ang Yes to Health Incorporated, mga katropa, abay, alam na natin yan. Kilalang kilala sa buong Pilipinas yan. Number one, complementary and alternative medicine provider yan. At yung mga produkto, mga katropa, ha, na ginawa para sa maayos na kalusugan ng ating mga kababayang Pilipino, ha, ginawa ho ng Santon o ng Yes to Health Incorporated ay itong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ha. Alam nyo, di ba, sa umaga, katulad ngayon, unang araw sa buwan ng September, di ba? Parang paggising mo, ang bigat ng katawan mo. Maraming mga ganyan, no, dito sa ating bayan. Pero simula nung natikman nila ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, nag-iba ang kanilang pakiramdam. Mas magaan ang pakiramdam. Hindi yung parang pagising mo, pagod ka kaagad, eh. Di ba? Kahit kagigising lang. Kaya kung mahilig ka sa kape, ngayong unang araw sa buwan ng September, try mo agad. I-upgrade mo kaagad yung pagkakape mo. Yung iniinom mo araw-araw. Mga kaibigan, yan, kasi ito may mangustin ito, may moringa, may spirulina, may collagen, may glutathione sa isang kape lang. Ang ganda sa katawan nito, ha? At syempre, ang Santon Gold Coffee Mix ay mabibili katropang Rene Boy sa lahat ng mga kapartner nating mga pharmacy, ano, sa buong lalawigan ng Palawan. At sa Yes to Health Clinics. Mayroon tayong klinika sa Brooks Point, mayroon sa Nara, Rojas, Puerto. At dyan sa Nara, ano yung naka-ready mo dyan, Rene? Brooks Point? Ito yung mga servisyo na pwedeng ibahagi sa atin ng Yes to Health Clinic, Brooks Point, Palawan. Sige!
1: Pagod ka na ba at may nararamdaman ka na bang hindi maipaliwanag? Huwag mag-alala. Nandito ang Yes to Health Clinic Brooks Point para sa'yo. Magpa-checkup ng libre. May kasama pang dietary guidelines at high-tech magnetic analyzer para mas maintindihan ang kalagayan ng iyong katawan. At masubukan ang Terahertz Therapy para sa mas magaan at masiglang pakiramdam araw-araw. Subukan ang mga epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Gaya ng Santon Herbal Oil, Premium D3, Vision X, hanggang sa mga herbal soaps at coffee mix na pampalakas ng katawan. May special discount para sa mga minamahal nating senior citizens at PWDs.
2: Ang mga in-offer po dito na service ay may free health consultation po at free high-tech magnetic analyzer po and the free terahertz therapy po and free dietary guidelines po galing kay yung high-tech magnetic analyzer na yan, dyan makikita, malalaman kung ano yung mga weak organs na po sa inyong mga katawan. Schedule po dito ni Doc ay tuwing Merkules at Webes po, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po na katawan. Sa ating mga senior citizen at PWD,

0: pa yung magkatubiling pumunta, lalo na po dito sa malapit po sa Brooks Point, Palawan. Pumunta lang po kayo ng Miyerkules at Huwebes. Yun po yung schedule po ni Doc dito sa kapit bayan ng Brooks Point po.
1: Huwag nang maghintay. Alagaan ang ating mga sarili. Punta na sa Yes to Health Clinic Brooks Point. Kasama mo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog at masiglang buhay.
2: Ang Yes to Health Wellness Center ay nasa Apartment Jekos Place, door number 1, likod ng Unitop Mall sa Brooks Point. Ano yung pwedeng ibahagi sa inyong serbisyo? Free health consultation, free magnetic analyzer machine, mga kaibigan, free terahertz therapy, free dietary guidelines. Okay? Alas 9 hanggang alas 5 ang ating clinic hours dyan. Open from Sunday to Friday, mga kaibigan, ha? At yung schedule ng mga doctors natin dyan ay Wednesday and Thursday. Sabado, sarado. Okay? Mga katropa. Okidok! Ay, teka mo na, Renz. Isang maiksing ano lang, Christmas song dyan. Pwede ba yun? Hindi kaya ma-ano tayo? Okay lang? Tagalog? Ah, wag na. Baka ma-copyright pa tayo. Advance ano ha? Lagay tayo ng ano rito, ng Christmas countdown. Advance. Merry Christmas po sa inyo. Galing sa pamunuan ng Yes to Health Incorporated at syempre ng 104.7 XFM Palawan. Alam mo, Ren, pagka ganitong Bermans, nakakarinig ka ng mga tugtog sa umaga na Christmas song, parang iba yung pakiramdam, di ba? Parang masigla ka kahit walang laman ng bulsa mo. Di ba? Tapos sa hapon, malamig ang hangin. Pero ngayon, hindi lang malamig ang hangin. Mausok ang paligid. Mayroong haze. Mayroon ng ano yung ano ha? Mayroon ng mga... yung PDR, CDR, kung anong gagawin ninyo. Lalo yung may mga asthma. Yung mga asthmatic, delikado sa lungs yung kahapon pa yung mga haze na yan. Galing sa ibang bansa, nadala lang ng habagat dito sa ating lungsod at lalawigan ng Palawan. Bueno, kahapon, meron tayong naumpisa ang usapin, mga kaibigan. Pero mamaya, Renz, may schedule lang tayo ng impeachment trial, mga kaibigan.
3: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
2: Abang lang, mamayang alas 10 ng umaga, yun pong hook up natin sa XFM Manila at sa Senate dito sa impeachment trial na nagpapatuloy, mga katropa, no? So alam nyo naman kung ano na yung sinusundan natin na mga usapin dyan. Okay? Alas 10, madidinig nyo sa 104.7 XFM Palawan Facebook page, mapapanood dyan, at sa XFM Palawan. Ano ba yan? Nakaka...
4: Bullseye! Bullseye!
2: Sige, magkatabi ko rito. Kala ko nahulog na eh. Sa upo. Bueno! Kahapon, may usapin tayo na sabi ko nga ay hindi natin pwedeng hindi ito pag-usapan ngayon, follow up, at hindi pwedeng hindi matapos ito. At hindi pwedeng hindi ito malinawan ng ating mga kababayan, no? Ito'y may problema, ito'y may kaugnayan sa bentahan ng lupa dyan sa Aburlan. Renz, pakita natin yung mga bata, yung mga video, no? Una sa lahat, mayroon tayong isang kababayan na namatay, mga kaibigan, bago siya namatay, meron siyang sama ng loob. Meron siyang gustong makuha pera na pinaghirapan nila. Dahil sa kanyang pag-aakala, no, sa kanyang akala, yung nabili niyang lupa ay walang mga dokumento. 120,000 ang benta sa kanya ng lupang ito. At yung nagbenta sa kanya ng lupang ito na ipinabarangay niya sa barangay Magsaysay at inilapit niya pa sa opisina ni Senator Erwin Tulpo ay nandito sa tabi ko, mga kaibigan, para magpaliwanag ng kanyang panig. Kilala na ito dahil nung nakaraan may mga usapin din sa lupa na radyo na rin to na issue, no? Si Mr. Dionisio Tomala. Sir, magandang umaga.
5: Magandang umaga.
2: Lapit ka sa mic. Dali ah. Saan ba yung mic niya rito? Ito. Saan rin? Dali, dali, dali. Ako lang, relax ka lang dyan ah. Ako lang mag-ano. Okay, sandali ah. Lapit ka na lang dito, paring Rene. Dali, dali, dali. Saan ba yung kanyang mic dito? Hello, sige, salita ka.
6: Hello.
2: Oops,
6: hello.
2: Sige. Okay na, okay na. Sige.
6: Hello, hello.
2: Magandang umaga, Mr. Tomala.
6: Magandang umaga, sir.
2: Tapit ka lang, sige. Dinig naman siya rin, ano?
6: Yes, sir, yes, sir.
2: Mayroon siyang makakausap mamaya rin eh. Marinig niya yung kausap niya saan? May headphone ba siya? Pwedeng gamitin? Ha? Cellphone? Oh, sige, sige. Hindi bali. Adjust mo na lang dyan. Kayo, si... Lagyan mo siya ng video para makita siya ng mga kababayan natin. Okay. Oh, bati ka ulit, Mr. Dionisio Tomala.
6: Magandang umaga, sir.
2: Tsaka galing. Saan ka pa galing?
6: Kahapon, galing ako sa Burlan. Sa katunayan, sa gubat ako, nagawa ako ng mga herbal medicine ko sa high blood.
2: Herbal medicine,
6: ha? Oh. Ako, natawagan ako ng kaibigan ko na si Byron.
2: Sinong Byron?
6: Jack ng taga-Abaneco.
2: Oh.
6: Nasabi niya, pinag-usapan ako sa istasyon.
2: Hmm.
6: Agad naman akong sumirit, hindi na ako dumaan sa bahay sapagkat sinasabi nila na kasi ako may sakit na high blood, nabigla ako, dumiritso ako dito sa istasyon, nang galing ako sa gubat para masuri ko kung ano ang isyo. Ang isyo pala, sa madalit sabi...
2: Dali. Tinatanong ko lang muna kung saan ka galing. So, mamaya sasagutin mo yan. So,
6: galing ako sa Aburlan.
2: Galing ka ng Aburlan.
6: Yes, sir.
2: Saan ka ba talaga nakatira? Sa Aburlan, sa Magsaysay, sa Apok-Apok, sa Santa Monica, sa San Jose, sa Bangkaba? Saan ka nakatira talaga? Saan ang residente?
6: Yes, sir.
2: Saan ka nakarehistro sa madaling salita?
6: Sa San Jose, sir. Kasi nung sa Aburlan ako, nagkaroon ng palya ang katawan ko. Nag-agap ako sa kamilik ng San Jose para makabuto na lang dahil... Palyado na ang katawan ko sa biyahe.
2: Palyado? Ano yung sabihin?
6: Pero Aburlan talaga yung registered ko, Aburlan. Nung nagkataon na...
2: Saan sa Aburlan?
6: Sa
2: barangay?
6: Valderrama, Magsaysay, sir.
2: Sitio Valderrama?
6: Yes, sir.
2: Ang Sitio Valderrama ay sakop ng barangay Magsaysay?
6: Yes, sir.
2: Ah, tama.
6: Yes, sir.
2: So doon ka nakarehistro?
6: Doon ako nakarehistro, sir. Pero nung nagkaroon ng palya yung katawan ko na hindi ako makapunta sa butuhan ng Aburlan...
2: Anong palya? Anong sakit mo?
6: Nagkaroon ako ng high blood.
2: Kung baga sa sasakyan, palyado.
6: O vertigo.
2: Jog, gano'n, ang takbo.
6: May vertigo ako, hindi ako makalakad. Kaya vertigo. Inagapan ko na lang sa kumilik na para makaboto ako ng San Jose na lang. Kaya nasa San Jose ngayon ang register ko. Barangay San Jose.
2: San Jose ka na?
6: Yes, sir.
2: Hindi na Aburlan. Okay,
6: hindi
2: sige.
6: Na, sir.
2: Si Mr. Dionisio Tomala, ay pinasuot ko, mapapansin niyo yung damit niya, XFM yan, extra t-shirt namin dito kasi hindi advisable na ipakita sa inyo yung suot niya, medyo galing bundok eh, kaya makamagtaka kayo, XFM yung suot niya, no? Pinahiram muna siya namin ng damit. Ngayon, Mr. Tomala, dire-diretso na ako, dito muna tayo. Ganito,
6: yes,
2: ha, ganito. Kasi kahapon may mga nabanggit ka mga pangalan.
6: Yes,
2: bibigyan mo na kita ng babala, ha.
6: Yes,
2: itong
6: sir.
2: Istasyon ko, itong programa kong Bullseye na ito ay gusto ko parehas dito. Ayaw kong magamit ng ibang tao itong programang ito sa kanilang mga sariling konsumo, no? Ito ay parehas, no?
6: Yes, sir.
2: So ang pakiusap ko sa iyo, huwag kang mamaya, may mga tao akong iharap sa'yo dito, kaharap mo, ha?
6: Yes, sir.
2: Ayaw kong magbabanggit ka ng pangalan nang wala dito sa tabi natin.
6: Yes, sir. Yes, sir.
2: Pwede kang magpahaging na isang politiko, isang negosyante, pero huwag kang magbabanggit ng pangalan at mamaya mo nalang babanggitin para kakausapin ko muna sila doon sa mga sasabihin mo. Ha?
6: Ah, yes, sir. Yes,
2: bigyan kita ng babala. Ulitin ko.
6: Yes, sir.
2: Huwag kang magbabanggit ng pangalan ng kung sino, politiko man yan, negosyante, abogado, piskal, doktor, nang wala dito sa loob ng kwartong ito.
6: Yes, sir. Yes,
2: ha?
6: Yes, sir.
2: Pwede kang magbanggit, politiko, doktor, yan, pwede. Pero walang pangalan. Okay?
6: Yes, sir. Yes, sir.
2: Sige.
6: Yes, sir.
2: Ang unahin kong usapin ay ganito. Kilala mo si Mr. Doktor?
6: Doktor.
2: Oh, doktor, doktor. Dali ah. Si Mr. Doktor ay asawa ni Lisel Ginto Pampanga. Kilala mo si Lisel?
6: Yes, sir.
2: Oh, sino si Lisel?
6: Yung asawa ni Doktor na nagbayaran kami sa harap na attorney.
2: Okay, Rice. Okay. Sige.
6: Doon din nalang dokumento.
2: So, ang lupa nila dyan sa Sitio Valderrama, Barangay Magsaysay, ay ibinenta mo kay Lisel Pampanga.
6: Yes, sir.
2: Si Lisel ay asawa ni
6: Doktor.
2: Mr. Doktor.
6: Yes, sir.
2: Okay. At yung kanilang mga anak ay apat na ulila, namatay na yung dalawang mag-asawa. Okay. Ganito. Kaninong lupa yung ibinenta mo dyan sa Valderrama kay Lisel Pampanga na asawa ni Mr. Doktor? Kaninong lupa yun?
6: Sa kasalukuyan, nung pagbinta ko, naka right sa akin pero nakapangalan sa lola ko na Teresita Domingo.
2: Nakapangalan sa lola mong Teresita Domingo.
6: Yes, sir. Pero kung nag-write kasi ang ako, ang actual
2: occupant. Dali. Yung tanong ko lang muna yung sasagutin mo, ha?
6: Yes, sir.
2: Magkano mo ibinenta kay Lisel Pampanga ang lupa dyan sa Valderrama?
6: 12 pesos per square.
2: 12 pesos per square meter. Ilang square meters yun?
6: 10,000 square meters.
2: 10,000 square meters equals 1 hectare yun?
6: Yes, sir.
2: 1 hectare, okay. 1 hectare, magkano mo binenta?
6: 120,000
2: pesos. 120,000, 12,000 per isang square meter.
6: Yes, sir.
2: Okay. Paano mo nakausap si Lisel at si Mr. Doktor para maibenta yung lupa? Paano kayo nagtagpo?
6: Lumapit sila sa akin na pag-alaman nila na meron akong lupang inaokupa nasa nakapangalan sa lola ko na Teresita Domingo, na ako ang actual occupant at sa katunayan may certification ako sa barangay na ako talaga ang actual occupant.
2: Okay. So kaya nakausap mo tong mag-asawa?
6: Lumapit sila sa akin, sir, kaya gusto nilang magkaroon ng farm.
2: Farm, okay. Kasi wala rin silang matirhan.
6: Yes, sir.
2: Palipat-lipat sila ng lugar.
6: Yes, sir.
2: Okay. Ngayon, yung lupa na bininta mo, kanino yon? Yung isang hektarya?
6: Nakapangalan sa lula ko, pero ako ang nag-right. Ako ang occupant.
2: Sino nakapangalan sa lola mo?
6: Teresita Domingo, pero ako ang actual occupant.
2: Teresita Domingo.
6: Yes, sir.
2: At yung binenta mo ay isang hektarya, 10,000 square meters.
6: Yes, sir.
2: Gaano kalaki yung lupain na yan? Bukod doon sa 1 hectare na binenta mo?
6: Sa dokumento na binaybay ko lang, 373 hectares ang kabuuhan.
2: Sir. 373 hectares?
6: Yes, sir.
2: Kaninong pag-aari yung 373 hectares?
6: Pag-aari ng lula ko.
2: Pag-aari ng lola mo?
6: Yes, sir.
2: May papakita ko sa yung dokumento, ha?
6: Yes, sir.
2: Paki ano mo kung matatandaan mo to, ha?
6: Yes, sir.
2: Okay. May mapa ka dyan? Yung mapa kahapon? Nandyan, pakita natin, ha? Yung mapa. Oh, may mapa yan, kompleto lahat yan, Renz, no? Ano mo lang agad, concentrate ka muna rito. Yung mapa, pakita mo. May mapa ko yung papakita sa'yo, tawa ka mo.
6: Yes, sir.
2: O yan.
6: Yes, sir.
2: Pakitingnan mo yung mapa na yan. 300, ilan yung sinabi mo?
6: Ito na, sir.
2: Hindi,
6: ito na.
2: Ilan yan, sama?
6: 373 hectares ang kabuuhan,
2: okay, sir. Sige, ha? Ito na ito, ha?
6: Ayan na, sir.
2: Okay, itong 373 hectares na ito, ito ba ang pag-aari ng lola mo?
6: Yes, sir.
2: Na
6: Namatay na matagal na.
2: Na namatay na, na ipinamana sa'yo. Paano ba?
6: Ang binanggit lang nila ng tatay ko, pag kami wala na, ituloy mo yan dahil sayang naman yung naumpisa namin na pagod.
2: Mm-hmm.
6: Tuloy mo yan. Oh. Kayo ang, ikaw ang pagkatiwalaan ko sapagkat ikaw nakikita kong anak na maasahan. Sabi ng tatay ko.
2: Sabi ng tatay mo. Ikaw,
6: yes, sir.
2: Ikaw ang maasahan.
6: Yes, sir.
2: Okay. Itong pinakita ko sa iyo, mapa, di yung mapa mismo rin. Tanong mo kay Axel, ha?
6: Yes, sir.
2: Okay. Yung mapa na ito, ito eh, certified true copy ng Region 4B.
6: Yes, sir.
2: ENR.
6: Yes, sir.
2: Okay.
6: Yes, sir. Yes, sir.
2: Nakapangalan dito, Teresita Domingo.
6: Yes, sir.
2: At itong mapa na to ay naka-subdivide na.
6: Yes, sir.
2: Subdivide. Tama na, tama na.
6: Yes, sir.
2: Naka-subdivide na sa isang block, 4 hectares. Okay.
6: 4.9 o
2: 4.9
6: to 5.
2: Okay. Dito sa mapang hawak natin, may hawak ko lot number 16, 17, 18. Basta kabuuan ng 373
6: hectares
2: ay naka-subdivide na.
6: Yes, sir. 89 okay. lots.
2: Subdivide 89 lots.
6: Yes, sir.
2: Ibig sabihin, 89 na mga lote.
6: Yes, sir.
2: Sa 373 hectares.
6: Yes, sir.
2: Okay. So, dokumentado ito sa...
6: Lula ko.
2: Hindi, dokumentado sa DENR.
6: Yes, sir. Yes, sir.
2: Okay. Ibig sabihin, titulado ito lahat.
6: Ah, ngayon, pinatitulo.
2: Hindi, hindi, hindi. Titulado ito lahat. Base
6: yes, sir.
2: Sa dokumento tayo magbase, ha?
6: Yes, sir.
2: Yung 83 hectares at yung, 83 lots.
6: Yes, sir.
2: 83 na subdivide na sa 83.
6: Yes, sir.
2: Natig po 4 hectares, di ba?
6: 4.9.
2: Okay, 4.9.
6: Yes, sir.
2: Bawat lot number ay may titulo.
6: Yes, sir.
2: May titulo, okay.
6: Yes,
2: may mga pangalan.
6: May mga pangalan,
2: may
6: sir.
2: Mga pangalan, okay. Yes, sir. Sa katunayan, nagbayad sila ng mga unang mga taon na nakapangalan sa kanila sa municipal assessor ng kanilang tax declaration.
6: Hindi ko pa na-search, sir.
2: Okay, sige, hindi mo pa na-search. So, ibig sabihin, kung may pangalan yon, kanila yung lote. Dali. Kung may pangalan yung kanila yung lote, tama?
6: Kung gano'n na...
2: Hindi. Sagutin mo yung tanong ko, ha?
6: Yes, sir.
2: Naka-subdivide.
6: Yes, sir.
2: Alam mo yung proseso. Magaling ka magbenta ng lupa. Naka-subdivide, di ba?
6: Yes, sir.
2: Okay. Bawat lote, pag sinubdivide mo, mayroon siyang may-ari.
6: Yes.
2: May pangalan.
6: Yes, sir.
2: Okay. Doon ba sa 83 na mga lote, na na-subdivide na pag-aari ni Teresita Domingo na sabi may lola mo, nandyan ba yung pangalan mo?
6: Wala sir, pero yung titulo na yan, mga hindi tama na titulo. Garantisado ako. Personal
2: hindi,
6: interest nila.
2: Hindi.
6: Nangagaw sila ng lupa.
2: Sandali lang. Ang tanong ko sa'yo doon ba sa 83 na mga tituladong lote sa loob ng subdivision plan na approve ng DENR, nandyan ba ang pangalan mo na magpapatunay na isa sa lote na yan ay pag-aari mo?
6: Wala sir, pero pangalan ng lula ko ang kabuuhan.
2: Wala. Okay.
6: Yes sir. Pwede ako maka...
2: Tingam na. Bibigyan kita ng pagkataon. Sagutin mo lang yung tanong ko. Mamaya ikaw, bibigyan. Mahaba
6: yes,
2: oras
6: sir.
2: Natin.
6: Yes, sir.
2: Hanggang alas 9. Sagutin yes, mo lang muna yung tanong ko, ha?
6: Yes sir.
2: Okay. So doon sa 83 na mga lupa na naka-subdivide doon sa 83 na lote, ay wala yung pangalan mo?
6: Wala, sir.
2: Wala, okay. Wala yung pangalan mo. So, ibig sabihin, doon sa listahan ng DENR, wala yung pangalan mo. Ibig sabihin, wala kang pag-aari dyan.
6: Pero may complain ako.
2: Nga. Wala. Sagutin mo lang muna ang tanong ko kasi.
6: Wala, sir.
2: Wala ang pangalan mo. Ibig sabihin, pag wala pangalan mo, wala kang pagmamay-ari dyan.
6: Pero may complaint ako.
2: No, may complaint. Sige, sandali ha.
6: Sir.
2: Asan dyan yung kay Dolor? Yung binenta mo?
6: Sa Juridic Engineer na lang magturo, sir.
2: Hindi, dito. Yan o. Saan dyan? Anong lot? Anong lote?
6: Hindi ko magturo. Dahil marami yan. Hindi ako Juditic Engineer. Ang pinapaturo ko yan, Juditic.
2: Hindi, ikaw nagbenta sa kanya, di ba? Andali, ikaw nagbenta sa kanya.
6: Kaya ko ituro sa area. Punta ng area.
2: Doon ka samay ka magsalita.
6: Punta ng area, kaya ko ituro. Pero dyan hindi, kasi hindi ako Juditic Engineer.
2: Dito sa lote, kung may hawak ang papel, alam mo kung saan yung lote na sayo?
6: Alam ko ituro, sir, ang kabuuhan ng lote ng lula ko, mga ninuno ko. Kabuuhan yan sa ninuno ko yan.
2: So balik na naman ako sa tanong ko sa'yo.
6: Lupaing ninuno
2: doon
6: ko yan.
2: Doon sa 83 na...
6: 89 lots.
2: 89 lots.
6: Yes, sir.
2: Sa subdivision plan, nasabi mo, lola mo si Teresita Domingo, wala ang pangalan mo.
6: Wala, pero may complaint wala. Ako. Oh, may claim ako na sa lola ko yan.
2: Wala ang pangalan mo. Pero dito, pagka wala ang pangalan mo, hindi mo siya pwedeng ibenta kasi wala naman yung pangalan mo.
6: Ay, ako nag-write.
2: Kung titingnan mo yung listahan ng DNR.
6: Ayon sa attorney, sir, hindi naman bintahan ng lupa, kundi ibinigay ko lang yung right ko. Right lang, hindi lupa.
2: Okay, punta naman ako doon sa waiver of rights, okay?
6: Right lang, sir, nakalagay doon, hindi lupa.
2: Okay, dali ah. May hawak ako rito, sige.
6: Waiver of right
2: okay,
6: lang.
2: Okay, dito muna tayo kay Dolor, ha?
6: Yes, sir.
2: Okay, ito, waiver of rights. Tingnan mo itong hawak kong dokumento. Original yan, ha?
6: Yes, sir.
2: Ito ba ang waiver of rights?
6: Yes, sir.
2: Wadya ka sa mic magsalita. Ito ba yung waiver of rights?
6: Yes, sir. Okay. Yes, sir.
2: Basahin ko. Ako si Dionisio Layagan Tumala.
6: Layagin.
2: Legal age, single, resident, Sitio Ramon Magsaysay, Burlan. That I am a lawful owner and actual occupants of a certain parcel of land containing 400 hectares situated in Sitio Valderrama Magsaysay. That I do hereby waive, renounce, transfer, and convey all my rights, interest, and participation in a manner absolute, irrevocable over the portion of land containing 10,000 square meters together with all improvements situated thereon unto Lizelle Pampanga. Ito yung asawa ni Doktor.
6: Yes, sir.
2: Okay, legal age. That I have been continuous occupancy and possession of the above mentioned parcel of land and lot belong to me. Ito ba yung waiver of rights na sinasabi mo?
6: Yes, sir.
2: Na pinanotaryo mo kay Attorney Mark Garais.
6: Doon kami nagbayaran, sir, doon sa harap ng abogado, sir.
2: Okay. Meron ba itong attachment, itong waiver of rights na nagsasabi na portion of land nung 300 hectares ay sa'yo?
6: Ito, sir, yung buong...
2: Hindi, tanong ko, meron bang attachment ito para patunayan mo sa waiver of rights na yung sinasabi mo dito that I am a lawful owner and actual occupant of the said parcel. Actual occupant. Naka-attach ba rito nung pinanotaryo mo ito sa abogado?
6: Naka-attach itong sa lula ko, sir. Yan sa lula ko na yan. Naka-attach yung dokumento ng lula.
2: Ito.
6: Yes, sir. Naka-attach.
2: Ito ang in-attach mo.
6: Yes, sir. At saka okay. Certification ng barangay.
2: Certification ng barangay? Pati yes, niya. Sige. Para magkaintindihan tayo dito kung ang hinahanap natin kasi yung legal documents na magpapatunay na kanyang lupa. Okay na yung barangay certificate mo.
5: Kailan, sir?
2: Sino nagpirma niyan?
5: Si Kapitan Magsipok.
2: Dito ka, upo ka. Okay na, barangay. May number ka ni Kapitan Magsipok diyan? Roy, pakitawagan mo si Axel, kunin mo yung number ni Kapitan Magsipok, tawagan natin. Ito, barangay certificate.
5: Sir.
2: Yeah. Kasi pagka waiver of rights, nasabi mo rito that I am a lawful owner and actual occupant of a certain parcel of land. So kailangan natin patunayan na talagang lawful owner kayo at actual occupant ng 400 hectares.
5: Yes,
2: so inattach mo rito yung waiver of rights, yung subdivision plan na nakapangalan kay Teresita Domingo na sinasabi mong lola mo at ito ay nasubdivide sa 83 lots na wala ang pangalan mo. Yes, so paano natin mapapatunay na sa'yo yan? Eh wala ang pangalan mo rito.
5: Yung certificate.
2: Akin na, certificate. Barangay certification. Tawagan mo si Kapitan Magsipok. Ipapaalala ko lang sa iyo, ha?
5: Yes, sir.
2: Ang barangay certification ay hindi yan nagpapatunay na yung lupa ay sa iyo. Hindi rin yan titulo. Barangay certificate lang yan.
5: Sige.
2: May para malinaw. Hanggang alas 12 tayo ng tanghali dito.
5: Marami akong isasagot.
2: Nakinayin mo na yung barangay certificate. Dapat kahapon mo pa yan. Di ba sabi ko sa iyo, ready mo lahat ng papeles. Sabi ko sa iyo kahapon, binigyan kita ng oras, dali mo lahat ng papeles.
5: Nagsumpong ang
2: Barangay certificate lang. Andiyan na. Halika, halika. Upo ka dito, upo ka dito. Hindi po kasi kapitan dito. Si kapitan magpapatunay. Yung kapitan na tinawagan ko. Upo ka dyan. Maririnig niyo ba si Kap? Ha? Madidinig niya hindi?
6: Wala, hindi ko marinig, sir.
2: Dali lang, di pa nagsasalita eh. Paano maririnig? Bigyan mo siya ng ano? Ng headphone. Alalayan mga doon muna. Bigyan mo ng headphone ito para marinig niya si kapitan. Ayun, Roy, Roy, Roy. Yung headphone na yun, no, pakikuha. Ikabit mo dito sa tinga ni, ano. Ha? Ano na? Pasok mo muna. Kapitan, magsiprok. Magandang umaga po.
7: Ay, magandang umaga po, sir.
2: Nakasama yung audio ni Kap. Oh. Abot ba yan dito? Dali. Kapitan, sandali, ah. Kapitan? Dali lang, dali lang. Si... Oh. Hindi na, huwag mo na hanapin. Ito na yung kapitan. Kasi isa yung pumirma ka. Oh, dito ka na. Hindi, halika na dito. Hmm. Puka mo na. Kasi matatandaan niya yan eh. Kasapin mo na. Kapitan! Kap!
7: Hi.
2: Nandito kasama ko. Nandito kasama ko si Dionisio Tumala.
7: Apo, sir.
2: Para magkaintindihan tayo, Kap. Si Kapitan Magsipok ay Kapitan ng Barangay Magsaysay. Inisyuan mo ba ito ng barangay certificate?
7: No, nagpunta si kaya sa barangay. Ang sabi sa siya daw kasi yung tipid-tip ng magkapati.
2: Oo.
7: Oh. Ngayon, sabi ko, pag na-tipid ka, pagkas na inapayan ninyo yan sa dila na may kapangala. Pag wala kang magkakalan, sino kinapatid?
2: Dali, Kap, tawagan mo ulit. Malabo o yung ano niya. Hindi siya, Kap, tawag ako ulit ha.
6: Malabo ang dating.
2: Si Kapitan Magsipok to ha.
6: Yes, sir.
2: Kasi tatanungin ko na sa kanya mismo. Huwag mo nahanapin yung barangay certificate. Kung may pinirmahan talaga siya yung barangay certificate.
6: Meron, sir, meron.
2: Oh, nasaan nga?
6: Inaharap ko pa ngayon.
2: Oh. Tawagan mo ulit para mas malinawan natin to. Okay? Oh. Para mas dokumentado tayo niya na. Okay? Sige. Waiver of rights. Naka-attach yung papeles na galing ng DNR. Subdivision plan. Kapitan, magandang umaga po ulit. Kap. Hello, Kap.
7: Good morning, Sir Rowe.
2: Upo ka na dito, Dionisio. Binigyan mo ba ng barangay certificate si Dionisio Tumala?
7: Long time po kasi sa nagpunta sa barangay, sir. Tapos, siya raw yung binigyan ng authority ng magkapatid.
2: Oo.
7: So, ngayon, ang sabi po, ay sila kasi nabigay sa ako na pakaposisyon dyan sa area na nangawa sa sila may design. Pero pag once na nablayan po ninyo yan na may titulo yung lupa, ay talaga not-fit kayo. Pag-ibigay kayo dyan sa area.
2: Hindi, ang tanong ko, binigyan mo ba ng barangay certificate, Kap? Binigyan mo o hindi?
7: Na, ano ko yan, sir? Pero yung
2: Binigyan mo ka. Ha? Napuputol eh. Oh, napuputol. Dali ah. Dali, Dionisio. Okay. Sige, tawagan mo ulit. Mukha may binigay nga sa iyo ah.
6: Meron, sir, meron.
2: Ah, meron? Ah, dali lang, tatanayin ko si
6: nadala rito basta sa bahay na iwan.
2: Oh, diyan ka sa mic magsalita. Okay, ulitin ko yung attachment mo ah.
6: Yes,
2: ang attachment mo dito sa waiver of rights na ipresenta mo kay Lizelle Pampanga, na asawa ni Mr. Doctor, sa harapan ng abogado niya si Mark Anthony Garaes, ang naka-attach lang ay subdivision plan na nakapangalan kay Teresita Domingo na sabi mo yung lola mo at yung barangay certificate.
6: Yes, sir.
2: Walang titulo. Hindi, walang titulo. Wala, di ba?
6: Wala, sir, wala. Oh,
2: wala. Okay. Kasi hindi ka mabibigyan ng titulo eh. Wala naman yung pangalan mo dito sa 89 na mga 89 lots na nandun sa subdivision plan.
6: Yes, sir.
2: Sa 339 hectares na ito. Ngayon, uling ko, attachment, subdivision plan, at barangay certificate. Okay. Andiyan na? Ang ina yung signal ni nasa Antiquito si Kapitan Magsipok eh. Okay, sige. Subdivision. So yun lang attachment, Mr. Dionisio Tumala.
6: Yes, sir. At
2: wala na.
6: Barangay certification. Mm. At saka yan na.
2: Yan lang.
6: Yes, sir.
2: So sa yung pagkakaalam, sapat na ba yun para patunayan mo na yung lupa ay sa'yo at may karapatan kang ibenta yon?
6: Ang
2: sa mic, sa mic.
6: Hindi naman binenta ang lupa, kundi ang nakalagay sa waiver, yung right ko lang ang pinabayaran ko. Yung,
2: ano sa, yung right, ano sa Tagalog yung rights?
6: Karapatan.
2: So, binenta mo yung karapatan mo?
6: Yes, sir. Yung ano lang, karapatan yung mo. Pagod ng ninuno ko, yun lang ang pinabayaran sa kanya para mabawi ko naman yung bilin ng mga nakakatanda na sikasuhin ko yung area.
2: Okay. Karapatan mo?
6: Yes, sir.
2: Okay. Karapatan. So, ano ang karapatan mo doon sa lupa?
6: Yung pag occupant ko. Pag
2: Hindi nga, nandun ka na, nag-okupa ka na eh. Nandun, yes, sir. Ka na eh. So, anong karapatan mo para okupahan yung lupa?
6: Dahil binili ng mga ng nakakatanda ko na pag sila wala na ako ang ipalit dyan.
2: Bilin?
6: Yes, sir.
2: Yung bilin ba ng nakakatanda, ng lola mo, ng aninuno mo, kung sino ay nakalagay doon, ikaw, Dionisio Tumala, pag wala na ako, patay na ako, ikaw ang mag-alaga ng lupa na yan, particular itong ganyang-ganyang area na yan. Meron bang ganon?
6: Anong pumunta ko sa abogado, sabi ng abogado, matik ikaw ang tagapagmana dahil patay na sila. Tagapagmana sa mga right ng mga yung magulang ko.
2: Lola mo, di ba?
6: Lola at tatay ko. Tatay si... ko nagpundar dyan.
2: Hindi. Lola mo ko. Si Teresita.
6: Yes, sir.
2: Si Teresita may anak.
6: Si Teresita...
2: Ilan ang anak ni Teresita? Sumalangit na ba? Patay na po kasi pinag-uusapan natin.
6: Yes, sir.
2: Ilan ang anak ni Teresita?
6: Si Teresita, nung lumapit sa kay Mingga Domingo Tangkaw, na hindi namin siya kilala biglang lumapit.
2: Ilan ang anak ng lola mo?
6: Hindi ko alam yan.
2: Oh, dahil, lola mo yan, hindi mo alam yung anak
6: niya. Explanation lang, sir. Kasi si Mingga Domingo Tangkaw, pinsang buo niya si Tricia Domingo, nakiusap ito na isorbi yung lupa. Hmm. Yun lang.
2: Oh, hindi mo kilala yung mga anak ni Teresita kung ilan?
6: Wala, kasi pumunta siya sa amin huli na eh.
2: Ikaw lang ba ang nag-iisang apo ni Teresita Domingo?
6: Mayroong apo maari, pero hindi sila active sa right na tagapagmana sila.
2: Paano mo nasabi yan?
6: Wala sila, ako lang doon eh.
2: Wala sila?
6: At saka tatay ko lang.
2: Si Teresita Domingo ba eh, taga Palawan?
6: Si Teresita Domingo... lumaki sa Ilocos, pero ang dugo niya, dugong Tagbanwa rin yan.
2: Sino ang mga kamag-anak ni Teresita Domingo rito?
6: Sinesearch ko nga, pero wala naman.
2: Kaano-ano niya yung taga-DNR?
6: Si Pedro Crisostomo, retired na, nag-investigate siya. Siya lang rin nagsabi sa akin.
2: Ano niya si Crisostomo? Si Ray?
6: Ang sabi niya, kapatid daw niya si Teresita Domingo. Pero nung kabataan namin, hindi kami nagkita niyan.
2: Sino nagsabi na kapatid ni Teresita Domingo si Ray Crisostomo?
6: Si mismo si Raymond Crisostomo.
2: Hindi mo nakausap si Teresita na yan si Ray, kapatid ko?
6: Patay na sila nung hinanap ko.
2: Patay na sino?
6: Si Teresita, yung sinabi ng DNR, nag-search sila, patay na.
2: Okay. So, kasi sa isang pamilya, kung ako halimbawa, may anak akong tatlo, at meron akong ari-arian, ipapamana ko yan sa anak ko, tatlo. Kung patay na yung anak kong tatlo, ipapamana nila yan doon sa kanilang mga anak.
6: Yes, sir.
2: So, ikaw lang ba ang takapagmana ni Teresita Domingo?
6: Maring mayroon pang iba, pero no. Wala sila sa actual occupant na inabandon nila.
2: Sa yung... batas natin, pwede bang ikaw lang ang mag-okupa ng mga pamana?
6: Ay, wala sila. Abandon sila. Abandon sila, sir. Hindi sila nagtulong sa akin para ayosin ang area.
2: Anong abandon? Anong kahoy? Abandon?
6: Abandon sila sa
2: karapatan nila, sir. Sige, karapatan. Okay.
6: Yes, sir.
2: Balik na naman ako sa tanong.
6: Yes, sir.
2: So, hindi mo alam kung ilan ang anak ni Teresita Domingo. Di ba?
6: Yes, sir.
2: Hindi mo alam kung ilan.
6: Lumapit lang yan sila.
2: Hindi mo rin alam kung ilan ang
6: yes,
2: apo
6: sir.
2: Niya.
6: Yes, sir.
2: So, kung sa batas natin, anak, apo, may karapatan doon sa mga pamana.
6: Yes, sir.
2: Okay. So itong 300 hectares, nakapangalan ito kay Teresita Domingo.
6: Yes, sir.
2: Kung may apo siya, sa iba, may anak, may karapatan din sila dito. Hindi lang ikaw.
6: Pwede ko masagot, sir?
2: Sige.
6: Ang sabi ng attorney, abandon sila sa right na sila tagapagmana dahil sa conduct inspection ng DNR, ako lang nakikita doon, sila wala.
2: Conduct inspection ng DNR?
6: Yes, sir. Nag-inspection ng DNR ilang beses.
2: Oh, sige, balik na tayo rito. Punta tayo sa dokumento.
6: Yes, sir.
2: Pag ikaw, nakapunta ka na sa mga regional trial courts, di ba? Sa korte? Sa korte, sa mga naka-attend ka ng mga hearing.
6: Ayong...
2: Naka-attend ka ng mga hearing.
6: Yes, sir.
2: Okay.
6: Yes, sir.
2: Sa mga hearing, pag nagtanong ang isang judge o abogado, pag sinabi mong, apo ako, akin yan, di ba, hinahanapan ng katibayan?
6: Yes, sir.
2: No. Ngayon, pwede ba yung sabihin mong, apo ako, tagapagmana ako niyan, di ba, hahanapin sa korte yon?
6: Yes, sir.
2: Oo. Ngayon, paano may pagtatanggol sa korte ito kung halimbawa gano'n na wala yung pangalan mo rito, inukupahan mo, binenta mo?
6: Ang sa akin, sir, yung occupant ko, ay right man lang, hindi ko binenta ang lupa, right ko lang ang pinabayaran ko. Nakalagay sa waiver of right.
2: Ganon nga rin yun. Bininta mo na yung karapatan mo. Ibig sabihin, ipinapaubaya mo na sa kanila. Yes, anong karapatan mo?
6: Siguro...
2: Hindi. Sagutin mo ko.
6: Ibalik ko sa abogado ito.
2: Hindi. Ganito ha. Yes, anong karapatan mo para ibenta mo yung lupa na yun? Karapatan lang.
6: Sa abogado na lang, sir. Abogado ang gumawa niyan.
2: Na?
6: Abogado ang gumawa ng waiver.
2: Sige, tanungin natin si Attorney Garais.
6: Yes,
2: ano natin? Okay, sige. So malinaw ha?
6: Yes, sir.
2: Ito lang ang basihan mo para ibenta mo yung lupa.
6: Yes, sir.
2: Kay Mr. Dionisio Tomalo.
6: Ituloy sa korte ito, sir, para maralo na paglilitis.
2: Huwag mo munang dalhin sa korte.
6: Korte na lang ito.
2: Dito muna tayo para malinawan natin ito.
6: Yes, sir.
2: Hayaan mo na yung korte. Huwag mo na akong paandaran ng korte-korte. Alam ko na yung tinutumbok mo dyan. Sa korte tayo mag-usap. Hindi natin pag-usapan. Okay yan. Pero ito, dito muna tayo kasi gusto kong malinawan ito eh. Diba? Kung totoo yung sinasabi mo.
6: Na-stress na ako. May high blood kasi ako eh.
2: Na-stress ka?
6: Sige lang, sir. Kaya pa. Nag-inom ako ng gamot.
2: Magsabi ka. Tiyan mo na. Meron ka bang pang-BP dyan? Yung pang-BP natin?
6: Yan. Sige.
2: Pang-BP?
6: Para safety.
2: Dali ah. Mayroon ka ba ng gamot mo?
6: Nag-inom na ako, sir.
2: Marami ilang miligram? Hindi. Awa ka. Samay ka magsalita ha. Ilang miligram ang ininom mo?
6: Kunin ko, sir.
2: Hindi. Apo ka muna. Ano? Amlidipin?
6: Hindi. Lusartan.
2: Lusartan? Uminom ka hindi?
6: Uminom na.
2: Ilan?
6: 2 times a day.
2: Hindi, kanina, kainom ka na?
6: Kainom na ko, sir.
2: Ilang miligrams yung losartan mo?
6: Nakalagay dyan, kunin ko.
2: Roy! Hindi, dyan ka lang. Roy! Tawagin mo si Roy, paki. Kunin mo nga yung pang-BP ko. Ayoko rin yung mahirap na eh. Nagtatanungan lang tayo dito eh.
6: Sige lang, kaya na ito, sir. Nag-inom na ko ng gamot.
2: Kaya mo, ha?
6: Kaya yan.
2: Kaya, sige.
6: Kaya.
2: Kaya mo yung mga tanong ko, ha? Kaya pagka yan. Medyo... Ang sign ng medyo na ano na, high blood yung... Yung tenga, gumaganon-ganon.
6: Sige lang, kaya.
2: Magsabi
6: sir.
2: Ka, ha?
6: Kaya, sir, kaya.
2: Magsabi ka, kasi...
6: Kaya, sir, kaya.
2: Kung hindi, hinto ko na to.
6: Kaya, ituloy, sir, tuloy.
2: Tuloy.
6: Sayang ito.
2: Sayang.
6: Maganda
2: tuloy,
6: ito.
2: Ha? Maganda.
6: Maganda ito.
2: Sige. Ngayon, ito lang yung basihan mo sa pagbenta ng lupa dito kay Tumala. Ay, kay... Doktor.
6: Yes, sir.
2: Ito lang.
8: Ito lang, baby.
6: Sige, kaya na ito.
8: Ha?
6: Ay, dami kong gamot dala, oh.
2: Akin na rin na yung pang-BP.
6: Sige.
2: Ay, BP kita. Yan.
6: Panigurado.
2: Alam mo ako, meron din akong high blood, eh.
6: Oh, ay,
2: alam mo, traidor yan, eh. Akin
6: na
2: yung BP.
6: Na, daming gamot.
2: Hindi na, BP kita, mahirap na, eh.
6: Sige, wala. Tuloy natin ito, kaya ito.
2: BPin mo muna ito,
6: sayang
2: Mike.
6: Ito,
2: gagawan, Mike Scott, eh.
6: Sayang ito, eh.
2: Akin na.
6: Sayang ito.
2: Tuloy
6: ang programa.
2: Pagka matang 200 ka na, tatawag na ako ng ambulansya.
6: Kaya,
2: magtawa-tawa dyan.
6: Dami kong gamot. Nakainom na ako ng gamot.
2: Ito.
6: Tuloy ito, sir.
2: Andali nga, BBP nga kita para sigurado eh. Mahirap na eh. Ayoko rin maano ka sa ano eh.
6: Huwag natin hihinto ang programa.
2: Hindi hihinto to.
6: Maganda ito.
2: Ayun ah. Tawa pa ito si Dionisio.
6: Kaya ito. Kaya yan. Daming gamot.
2: Dali, BBP-in ko lang ha, mga kaibigan. Mahirap na eh. Ayaw ko
6: na ako ng gamot. Nag-drive na ako.
2: Nag-drive ka, motor.
6: Kaya ito.
2: Okay na yan.
6: Kaya.
2: Kamayin mo.
6: Kaya yan. Huwag yung ambulansya.
2: Hindi, pagka na high blood ka na, alay ay mahirap na eh. Mamaya kami pa yung masisi.
6: Kaya na yan, sir.
8: Lapit, sir. Lapit, kunti, sir. Lapit, kunti.
6: Kaya yan, kaya.
2: Lapit ka nga sa akin.
6: Kaya, sir. Tuloy ang programa.
2: Gusto mo, doktor pa ang tawagin ko.
6: Tuloy ang programa.
2: Hingin mo.
6: Tuloy ang programa. Huwag hinto. Maganda ito. Nabuksan na ito eh. Bulgar ito lahat mamaya.
2: Magbabanggit ng pangalan
6: o
2: lalito.
6: Ah, sige, sir.
2: Alihatin naman natin yung BP mo.
6: Ah, yes, sir. Yes, sir.
2: Mga doktor ba dyan na naka-ano? Monitor?
6: Panigurado, sir.
2: Ano, huwag mo gagalawin.
6: Ah, sige. Lang, oh. Eh, may gamot ako.
2: Broadcaster marami. Na ako. Nurse pa ako eh.
6: Ah, yun. Maganda. Marami akong gamot eh.
2: Oh, ano bang gamot mo dyan?
6: Losartan.
2: Ano pa?
6: Dami pang Chinese herbal medicine.
2: Ganyan mo muna.
8: Relax.
6: At saka... Umaga na ba yan? At saka approved na yan.
2: Yan ang mga kagawa, Gerald, kung ano ito, nurse to yung misis niya eh. Wala pa nga, oh.
8: Wala pa, wala.
6: Kayang-kaya yan.
8: 200.
2: Oh, tumawag ka na ng...
6: Awag, huwag mo lang siya. Kaya ito.
2: Ilan na?
6: Tuloy.
2: Tingnan natin.
6: Tuloy ang programa.
2: Mandali nga, ito nga binibipi kita, oh.
6: Ay, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Oo.
2: Huwag ka mo na mag-ingay dyan kasi nakaka-apekto yan sa BP mo.
6: Ay, yes, sir, yes, sir.
2: Pag tumaas ka na ng 200, tigil na to.
6: Wala yan. Kaya yan.
2: Mahirap naman ko si St. Peter pantawagan ko rito.
6: Kayang-kaya.
2: Ayan, kaya.
8: Kaya, Roy!
2: Ilan na?
6: 199. Ha?
2: Kaya,
6: kaya. Kaya yan.
2: Sama na?
6: Yeah, kaya, kaya.
2: 199 over 110 ang BP mo.
6: Kaya, kaya pa ito, sir. Kaya yan, kaya.
2: Pari, mataas to.
6: Di, maganda pagkaramdam ko. Kaya, tuloy lang. Sayang. Sayang, sir.
2: 199. Tawagan mo nga kung sino dyan.
6: Hindi na. Sayang.
2: 110 na yung ano niya.
6: Kaya, kaya, kaya. Kung ako nagsabi, kaya.
2: Yung diatolic niya, 110.
6: Ako nagsabi, kaya.
2: Systolic niya, 199. Baka may nakikinig dyan, okay pa ba to?
6: Alam kong katawan ko.
2: Oh, alam mo nga.
6: Ang dami kong gamot.
2: Ha?
6: Ang dami kong gamot.
2: Tanggalin mo na. Bag- Lord, Mike.
8: Nakainom ka na ng gamot
6: mo. Oh, nakainom na, sir. Upload it yung gamot.
2: Mayroon
6: pa ko.
8: Ulit.
6: May Losartan pa ako. May Sarnia Silver Medicine. Ang dami namin.
2: Pag-inulit na yun. Accurate.
6: Diyan,
2: picturean mo lang mo na to. Para may ano tayo.
6: Kaya-kaya yan.
2: 199, high blood to.
6: Kaya-kaya, sir. Kaya. Kaya ko pa ang katawan ko. Tuloy. Maganda ito eh.
2: Tuloy ka lang tuloy dyan. Mamaya, tumuloy ka sa ospital eh. Mahirap niya.
6: Hindi ah. Thank you, sir. Thank you.
2: Oh, wala na. Napatay ko na eh.
8: Sige,
2: sige. Standby na lang.
6: Tuloy, sir.
2: Sabi ka kung kaya mo pa.
6: Kaya ito, sir. Sayang ito.
2: Kaya, sayang.
6: Nabuksan na ito
2: eh. 199. Pakitanong mo nga yung... Ano nito? May nakikinig bang doktor dyan? Kung okay pa to?
6: Okay.
2: Kasi kung hindi na ito,
6: hindi, okay yan. Tuloy lang kay nabuksan na ito eh.
2: Ha? 200 na to, 199 eh.
6: Kaya, kaya sir, kaya.
2: Oh.
8: Kaya.
6: Kaya, kaya.
2: Lagay mo lang muna talito.